0: ng Google Play Store para sa mga Android phone users at Apple App Store naman para sa mga gumagamit ng iPhone. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga lang ang Evox PBS receiver app. Dapat gamitin din 'yan dahil pagka on the go naman po kayo at meron naman kayong internet na nasasagap via data o via Wi-Fi, ay hanapin niyo lamang po nasa likod lang no ni Kawarm Heart Drizzle ang logo ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live niyo pong mapakinggan ang aming programang Warm Heart.
1: Sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
0: Kawarm Heart Drizzle, syempre hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon. At syempre, ito hindi natin pwede lalong kalimutan dahil nakatoka pala tayo sa ating collab dito sa ating mother agency na Presidential Broadcast Service. Ngayon po ay sabayan niyo po kaming napapakinggan sa pamagitan ng 104.3 The Capital FM. So, nasa FM tayo ngayon.
1: Ayun. Ka-Warm Heart, Steph, para mag-umpisa tayo sa ating edisyon ngayon, ano yung tatalakayin natin?
0: Yun nga, Ka-Warm Heart Drizzle, no? Kasi sa panahon ngayon, tila hindi natin na mahihiwalay talaga, no? Yung ating pang-araw-araw na buhay sa social media. Mm-mm. Ayan, ako'y guilty ako dyan, no? Kasi pagising pala sa umaga, ang unang tinitingnan, social media, no?
1: True.
0: At maging, no, sa ating trabaho, yung social media at trabaho, laging it goes hand in hand, no? Tulad natin, talagang may part tayo sa social media ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kaya, lalong hindi natin mapaghihiwalay yung trabaho at SOCMED. At dalawang bagay ito, no? Itong trabaho at social media na nagbibigay ng koneksyon at oportunidad, pero maaari ring maging sanhi ng matinding pagod at stress. Sa ating mga kabataan, usong-uso naman, no, ang walang tigil na scrolling, no, pagko-compare ng kanilang sarili sa ibang tao at pressure na maging perfect sa mundo ng ng mundo ng internet online. Samantala sa mundo naman ng trabaho, dumarami rin naman, no, ang nakakaranas ng pagkapagod, hindi lamang sa physical, no, na aspeto, kundi maging sa emosyonal at mental. Ito nga yung tinatawag na burnout. At ngayong episode, pag-uusapan natin ang dalawang issue na yan, no, ang youth social media burnout at workplace burnout. Ano nga ba ang epekto nito sa ating kalusugang pangkaisipan? Paano ba natin na makikilala itong mga klase ng burnout na ito? At higit sa lahat, paano natin maiiwasan o malalampasan ang mga ito?
1: Kaugnay ng ating paksa, makakasama natin ngayon live via Zoom si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, isang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. Good morning, Doc Kenneth. Welcome po sa Warm Heart.
2: Yes, good morning, Ms. Drizzle and Ms. Steph. Good morning sa mga listeners natin sa Radyo Pilipinas World Service, sa mga ka-Warm Heart natin. Isang magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat po sa pag-iimbita po sa akin dito sa inyong programa.
1: Dr. Kenneth, start na po tayo sa ating mga talakayan since medyo mahaba ito at dalawang topic. Unahin po natin yung sa nasabi ni Ka-Warm Heart, yung youth burnout. So, ano po yung, since lumalaga na po sa social media ngayon, yung social media burnout, paano po natin ito ma-explain? Paano po ito nakaka-apekto din sa ating mga kabataan?
2: Thank you, Ms. Drizzle. Actually, itong topic natin na to, no, gaya nabanggit kanina, very timely, napakahalaga kasi marami sa mga kabataan natin ngayon ang nakakaranas nga nitong social media burnout na ito. At lalo pa, yung mga kabataan natin ngayon is very into internet, ano? So, ano ba itong social media burnout? Siyempre, intindihin muna natin kung ano bang ibig sabihin muna ng salitang burnout. Ano? Pag sinabi nating burnout, ito'y isang kondisyon ng matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod na dulot ng matagal at paulit-ulit na stress. And itong sitwasyon na ito, hindi ito namamanage ng ayos ng isang individual na nakakaranas nito. Hindi ito basta-basta nawawala na basta itutulog mo lamang, itong stress na ito, basta-basta na lang sampitek, mawawala, ano? Or ipapahinga mo lamang ng ilang inhale-exhale, so hindi siya ganun kadali. So kumbaga, ang pagod na ito ay tumatambay, ang pagod na ito ay nakakaubos ng saya or ng joy ng isang individual, nakakawala siya ng sigla ng isang individual, even motivation ng isang individual. So, kung i-coconnect natin siya sa social media burnout, ito yung patuloy na exposure ng mga kabataan natin sa social media na kung saan ay nakakaramdam nga sila ng emotional, physical, at mental na pagkapagod. At dahil nga sa exposure na ito at sa mga karanasan na ito, at dahil nga paulit-ulit, no, nahihirapan silang i-manage at i-control, ano, itong pagod na ito. That's the reason kung bakit sila nakakaranas ng social media burnout. Hindi lang ito basta simpleng pagod sa pag-i-scroll, ano. Minsan nakakaramdam na ang mga kabataan natin ng kawalan ng gana, frustration, and even yon demotivation.
0: Dok, Kenneth, matanong ko lamang po, no, ano po ba yung mga dahilan kung bakit masasabing mas vulnerable yung ating mga kabataan dito sa tinatawag na social media burnout? Meron po bang kinalaman dito yung developmental stage, peer pressure, or even identity formation?
2: Yes, oo. So, bukod sa reality na mga kabataan natin talagang pinaka-expose sa, ano, sa internet, sa social media, no? Yung mga kabataan kasi natin ngayon, nasa stage kasi sila ng pag-form ng kanilang, ano, ng kanilang identity. Mm-hmm. Now, it's natural na naghahanap yung mga kabataan natin ng acceptance, ng validation, ng sense of belongingness. And dahil dito, mas nagiging very sensitive yung mga kabataan natin sa mga likes na kanilang natatanggap sa social media, most particularly kapag nagpo-post sila ng mga posts nila, pictures or uploads. Very particular din sila sa mga comments, ano, na nai-comment doon sa mga pinopost nila. Even sa mga followers, sa number of followers, and also even sa mga opinion ng ibang tao. And bukod pa dito, yung mga kabataan natin ay exposed talaga sila sa napakaraming information at content araw-araw. Hindi lamang sa kanilang nababasa, kundi sa mga videos na kanilang napapanood. So yung combination kumbaga ng kanilang mga nararanasan, personal experiences, life experiences, katulad ng academic pressures, social expectation, digital overload, ano, ito talaga yung pinaka reason kung bakit madaling maapektuhan yung mga kabataan natin ngayon.
1: Dr. Kenneth, paano ito nagkakaroon ng epekto sa kanilang self-esteem, insecurity, o yung unrealistic expectation nila? Since nasabi niyo po nga kanina na itong mga batang ito is nakakadepende sila sa social media. So na-influence yung kanilang perspective.
2: Mm-hmm. Yes, maganda katanungan yun, Ms. Rizal, no? Now, kapag palagi kasi nakikita ng mga kabataan natin ang mga posts na tila perpektong buhay ng ibang tao, maaari kasi nilang isipin na it's either nahuhuli sila dun sa buhay ng mga iniidolo nila o hindi sapat, no, yung buhay na meron sila. Kaya may mga kabataan talaga tayo ngayon na hindi may iwasan na magkaroon ng social comparison, na maikumpara yung kanilang sarili sa mga individual, mga influencers na kanilang fina-follow at iniidolo. At dahil dito, maaring, yes, bumaba, no, yung kanilang self-esteem. Magkaroon sila ng insecurity or even makaramdam sila ng anxiety and ng depression. Lalo pa yan, syempre, pabuma ng pabuma, no, yung mga social media platforms na may mga video reels such as Facebook, such as TikTok. At dahil dito, mas nakikita ng mga kabataan natin ngayon na, ay, kahanga-hanga naman yung buhay nung iniidolo ko na yon. Ay, sana ganun din ako. Mm-hmm. Walang problema kung magiging motivasyon iyon ano, sa ating mga kabataan, yung ganung aspeto. Pero kung yun ang nagiging sanhi para maibaba nila ang kanilang sarili, bumaba yung kanilang self-confidence at even yung self-worth nila, no? Doon tayo magkakaroon ng problema.
0: Matanong ko lamang po, Doc Kenneth, kung meron po bang iba't ibang epekto yung mga social media platforms depende sa content at usage patterns, kabilang na dito yung exposure sa trends, validation systems at algorithm driven feeds.
2: Yes. Also, since meron nga tayong iba't ibang social media platforms na nag-o-offer ng iba't ibang mga exposures ano, sa ating mga kabataan, yes, I agree, Mrs. Stefano, na iba't iba rin ang epekto nito sa mga kabataan natin. So, halimbawa, yeah, magbabanggit na ako ng mga social media platforms, no? Halimbawa, sa Instagram, ano? So, syempre, nakatuon or nakafocus ito sa mga pictures or sa mga larawan. Na primarily, utilize ito ng mga Instagram users para maipakita yung kanilang pang-araw-araw na pamumuhay and even yung kanilang lifestyle na nagiging madali para sa isang kabataan na makita or magkaroon ng physical comparison sa kanilang mga iniidolo, a lifestyle comparison sa kanilang mga iniidolo, batay lamang sa mga larawan, ano? Iba naman ang kumbaga yung pinaka-approach naman ng TikTok kasi alam natin kapag TikTok, mga quick video reels ito, ano? So, sa mabilis na pagdaloy ng mga content, sa pag-browse nila, ano? Maaring humaba yung screen time at exposure ng ating mga kabataan sa platform na iyon at maging very overwhelming yung mga impormasyon na kanilang nakikita. At kapag naging very overwhelming na at beyond their control na, no, so might as well maapektuhan yung kanilang mental health dyan. Sa Facebook naman, mainly ito, nakikita yung mga regular updates din ng kanilang mga pamilya, kaibigan, or significant others. At katulad din ng Instagram, no, makakapagdulot din ito potentially ng emotional stress or even anxiety, most especially kapag ano, no, kinukumpara na nila ang kanilang sarili doon sa pamamaraan ng pamumuhay ano, ng mga iniidolo nila o mga fina-follow nila.
1: Dr. Kenneth, ano po yung mga signs or early warning signs pala na dapat bantayan ng mga magulang, mga nakakatanda sa mga kabataan natin na nagkakaroon na ng change in their behaviors?
2: Yes, oo. So, isa sa mga sign ano na pwede nating makita ano ay yung pagkawala ng interes sa personal na pakikisalamuha ng ating mga kabataan ano. So, nawawala yung kanilang social life, nalilimit yung kanilang social circle, yung kumbaga yung face-to-face interaction kasi they are very focused ano sa digital world na. Kaya minsan na sa sacrifice na nila ano yung mga very common or very regular nilang social interaction na dati nagagawa nila, pakikipag-bonding sa pamilya, paglabas kasama ng mga kaibigan, pakikipag-basketball kasama ng mga tropa. Pero ngayon since very into social media na nga sila, so mainly hawak lang nila cellphone, gadget, tablet at kung ano man. Kaya isa sa mga signs na masasabi natin ano, yung nawawala yung interest nila na makipag-socialize, lalo pa yung face-to-face socialization. Isa pa sa mga signs na pwede nating makita ay yung nagiging irritable sila, no? Madali silang mairita or even mapagod. Lalo pa kapag nagiging very overwhelming na, no, yung exposure nila sa social media. Nahihirapan din silang makapag-concentrate. Ito, very common to. Kulang sa pagtulog. Ano? Lalo pa kapag napapasarap yung pag-browse nila na hindi nila namamalayan ang paglipas ng oras, no? Kasi lalo pa kapag na-enjoy nila yung kanilang mga nakikita, hindi nila alam na segundo, minuto, at oras na pala lumilipas. And then makikita nila, ilang oras na lang pala itutulog ko, ano? Mm-hmm. Kaya

0: ng FOMO, F-O-M-O, yung fear of missing out, na they are worried, they are conscious, they are nawawala sila sa concentration kapag hindi sila nakaka-check ng updates online, hindi sila nakakapag nakakapag-upload, o hindi sila nakakabalita, or even mahawakan man lamang ano, yung mga cellphones nila.
1: Ang matanong ko lamang po, Doc, given itong mga early warning signs na inyo po nga nabanggit, masasabi po ba na isa sa mga signs na to ay pwedeng magtulak sa isang individual, lalo na isang bata na gumagamit ng social media platforms, na dapat ba ay magpakonsulta sila, mag-seek na sila ng professional help, o hindi pa sa puntong ito?
0: Napakaganda katanungan yan, Ms. Stefano. So, if yung behavior ng mga kabataan is very uncontrollable na, nakakapag-cause na ng danger sa kanila, yung sobrang exposure nila at burnout na na-experience sila sa social media, kapag nakakapag-cause na rin ng danger din sa ibang tao, ano, yung behavior na meron sila, kapag yung paggamit ng social media ay hindi na normal sa normal na paggamit ng isang typical na individual ng social media, ano, ay that's the time na pwede nang ma-consider na makapagpa-konsulta na ano sa mga mental health professionals, ano. So, maganda na ma-promote talaga natin yung pag-seek ng help sa mga mental health professional. Bilang psychologist, isa sa mga kumbaga adhikain namin ay ma-promote yung awareness at pag-seek ng help, ano. Hindi kasi natin maitatanggi, Ms. Drizel tsaka Ms. Steph, no, na dito kasi sa atin, may ilan pa rin tayo mga kababayan na kapag nakabalita sila na, uy, si ganito, nagpa-check sa psychologist, siguro nababaliw na siya. Diba, may ganun mga mindset, ano? Pero hindi po ganun. Hindi po lahat na nagsisik ng help sa mga mental health professional ay may, sorry for the word, no, may sira sa pag-iisip. No, hindi ko po kasi ginagamit yung term na iyon, ano. Dahil kahit sino ay pwedeng mag-seek ng help sa mental health professional, at gaya nga na banggit ni ano, no, ni Ms. Steph, yes, sa mga kabataan natin ngayon, if you are experiencing mental health concerns or social media burnout, do not hesitate to reach out sa mga mental health professionals katulad ng guidance counselors, psychologists, and psychiatrists.
2: Dr. Kenneth, maiba lang ako ng topic ng onte. Kasi off-air, nasabi niyo po sa akin na based sa mga studies ninyo, since clinical practitioner din si Dr. Kenneth, nasabi niyo po sa akin na may mga kabataan po na since ano sila, parang burnout na sila sa mga nakikita nila, or na-impluensyahan na sila sa mga nakikita nila. Sometimes it leads to trigger warning lang, self-harm, or ang iba pa is suicide. And paano po ninyo, as a psychologist, paano po ninyo to parang nasasabi, or paano po ninyo ito, paano po tayo makakatulong sa kanila para maiwasan magkaroon ng ganun po? O mag-lead sa ganun?
0: Yes. Isa uling napakagandang question. Thank you, Ms. Drizel. Ano? Yes, may mga kabataan ano na talagang nako-consider nila na saktan ang kanilang sarili, or even to consider, no, to sabi nga ni Ms. Drizel, no, that trigger warning to die by suicide, ano? Lalo pa yung mga kabataan natin na they feel hopeless, they feel helpless, they feel that no one will understand them, they feel na wala silang kakampi, pakiramdam nila na sila may kasalanan ng lahat, ano? Lalo pa kapag yung mga napapanood or nakikita nila sa social media ay mas nakakapagpalungkot pa sa kanila, ano? So, totoo, may mga kabataan tayo ngayon na kinoconsider na saktan ang kanilang sarili. At based on studies na parami ng parami yung mga kabataan natin na kinoconsider, no, ang pag nasaktan ng kanilang sarili. So, kami bilang mga psychologists, mga mental health professionals,

0: ay ini-encourage talaga namin ng mga kabataan na if they really need help, do not hesitate to ask for help. Kasi asking for help is a sign of strength. No? Iniisip kasi ng ibang kabataan na, ay, ayoko humingi ng tulong sa pamilya ko, sa friends ko, or sa mga mental health professional. Kasi baka isipin nila, ang hina-hina ko. Baka isipin nila, ang simple ng problema ko, tapos sinusukuan ko. Baka isipin nila, ang lalaki kong tao, tapos iiyak ako. So, sasarilinin ko na lamang. No? Pero, if you feel that nalulunod ka na, kapag nararamdaman mo na kailangan mo na talaga ng tulong, do not hesitate to ask for help because asking for help is a sign of strength. Now, maidagdag ko na lamang din, Ma'am Drizel, kapag ako nagse-seminar sa mga sa iba't ibang institution or kapag nai-invite ako, isa to sa mga very common question na, sir, paano po kapag yung mga mahal namin sa buhay na sila yung mga una dapat naming takbuhan? What if hindi kami comfortable na mag-open sa kanila? What if nagdadalawang isip kami na mag-open sa kanila kasi nahihiya kami? Ano pwede naming gawin? So, if you are not comfortable to open up to your family members, your friends, you have us. Psychologists, guidance counselors, psychiatrists, nandito kami and we will always put your mental health at the center of everything that we do.
1: Ito naman po, Doc, matanong ko lamang po, ano po kaya yung posibleng maging epekto po sa isang bata o mga kabataan natin kapag nagkaroon na po ng tinatawag na cognitive overload dahil sa excessive na paggamit ng social media?
0: Pag sinabi natin cognitive overload, so may kinalaman yan sa kaisipan, sa focus, sa concentration ng ating mga kabataan. So kapag nagkaroon ng cognitive overload, yung mga kabataan natin, definitely maapektuhan yung performance niya sa school. No? Na sa halip na yung kanyang mind o yung kanyang brain ay nakutuon sa kanyang mga pag-aaral, sa kanyang academic duties, responsibilities, and obligation, ay yung attention na iyon ay napupunta sa mga ilang mga non-productive online activities katulad ng mga ilang non-productive na pagbabrowse, na nakaka-cause sa kanya ng ng social media burnout. At hindi lang actually sa school may impact yung pagkakaroon ng cognitive overload. Even sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga kabataan natin, nawawala ng focus, nawawala ng concentration, Kaya napakahalaga, na matugunan agad kasi ang pinakaayo nating mangyari ay even yung pang-araw-araw niyang pamumuhay at even yung pang-araw-araw din niyang pakikisalamuha sa ibang tao ay maapektuhan na.
1: Ito naman po, Doc. Ano po yung mga matatawag po natin na healthy coping mechanisms na pwedeng gawin ng ating mga kabataan kapag ka nakakaranas na sila ng social media burnout?
0: Yes, oo. So, bukod sa awareness about social media burnout, napakahalagang talakayin din itong mga coping mechanisms kasi ito yung makakatulong sa mga kabataan natin kung paano nila mas mamamanage or mas makokontrol yung exposure nila sa social media to avoid itong social media burnout. Number one ay dapat magtakda or mag-set ng screen time limit yung mga kabataan natin. I know it will be very difficult or very challenging, kasi syempre, ang kumbaga, source of happiness at fun or joy or excitement ng mga kabataan natin ngayon, na ilang kabataan natin ngayon would be the internet or the social media. But they also need to realize na kung makaka-apekto ito sa kanilang pag-iisip, sa kanilang performance, sa kanilang feelings and emotion, at even sa kanilang physical na pangatawan, dapat mag-set na sila ng limit kung gaano lang katagal sila magkakaroon ng exposure sa social media. Hindi naman agad-agad isang pitikan na totally wala agad social media. Kumbaga gradual decrease ng screen time will be very beneficial, will be very helpful. Pangalawa, as much as possible ay unti-unting sanayin na iwasan gumamit ng cellphone bago matulog. Kasi yung iba sa atin ay marahil may mga guilty tayo mga tagapakinig dito. No, no? Paghihiga na sa kama, pipikit na, tapos hawak pa rin na cellphone, bubuksan, scroll-scroll hanggang makailang episode ng kanilang mga sinusundang mga drama, ano, ay hindi na namamalaya na tumatakbo ang segundo, minuto at oras. So, unti-unti ding sanayin, ano, na huwag gumamit ng cellphone bago matulog. So, ilayo ang cellphone, ano, makinig sa magagandang music, no, sa mga gandang mga sounds bago matulog, makakatulong yan. Aside from that, ay pwede rin tayo maglaan, ano, ng mga oras sa iba pang activities, such as sports, mga hobbies, pagbabasa, pakikipag-engage sa diskusyon or kwentuhan, tsikahan sa mga kaibigan natin na mga oras na hindi natin napapansin nung masyado tayong exposed sa social media, no? So, pwede nating ibalik yon. Kumbaga, i-divert natin yung ating attention or ituon natin yung ating oras sa mga more productive tasks and activities, no? And kung tayo naman, ano, ay talagang mag-o-online, ko I always do this, ano, lagi kong fina-follow or lagi ko lang pinapanood yung mga positive videos, yung mga page at saka mga vlogs na very inspiring at makakapagbigay sa akin ng ngiti at saya. Kasi kapag yung mga negativity lang na nababasa ko, no, so hindi ko fina-follow yung mga page na gano'n, ano, kasi gusto ko na naka-online ako na ako ay masaya, driven, inspired, motivated, lalo pa bago ako matulog. Hindi ako nanonood ng mga vlogs na sobrang lungkot bago matulog, kasi ang lungkot naman ang itutulog ko kung malungkot yung pinakahuling napanood ko, di ba? At lastly, yon, wag mahiyang humingi ng tulong, ano, wag matakot humingi ng tulong sa magulang, sa mga kaibigan, sa mga teachers, sa mga guro natin, ano, sa amin, sa mga mental health professional kung nahihirapan na, gaya nga na nabanggit ko kanina, no, because asking for help is a sign of strength.
1: Dr. Kenneth Bailey, since nasabi niyo nga po, wag mahiya na humingi ng tulong sa ating magulang, sa ating mga nakakatanda, sa mga professionals. Para po sa inyo, ano po yung magiging papel ng paaralan, community, ng pamilya in general, ng isang kabataan para mabuo, ay para mabuo niya yung support system na kinakailangan niya at magkaroon siya ng digital literacy awareness?
0: Yes, oo. Napakahalaga, Ms. Drizel, ng role na gagampanan ng tahanan ng paaralan tsaka ng community, ano, ng ating mga kabataan, most especially sa tahanan. Kasi sa tahanan nagsisimula ang lahat. So, mahalaga na sa tahanan pa lamang ay maituro, magkaroon ng magandang routine ang mga kabataan natin, magkaroon ng magandang understanding ang magulang sa mga kabataan sa tamang paggamit ng social media, ano. So, dapat ay maituro ng mga magulang yung pros and cons ng paggamit ng social media, ano. Yung kung paano ba natin i-utilize yung internet para sa ating kapakinabangan at kung paano ito magli-lead sa kapahamakan, sa maling paggamit. Mahalaga ang role na ginagampanan ng paaralan bilang pangalawang tahanan ng ating mga kabataan, ano? So syempre dapat na andyan yung guidance ng mga teachers, ng mga yung mga lalo pa ng mga advisors, ano? Digital literacy na banggit kanina ni Ms. Rizal, na napakahalaga niyan kasi sa ang digital literacy, hindi lang naman itinuturo dyan kung ano ba ang internet, para saan ba ang internet, kung hindi the responsible way of using internet. And of course, the community, ano. So, ano ba yung mga pwedeng magawa ng tahanan, ng school, tsaka ng community para ma-promote pa natin itong digital literacy? So, pwedeng magsagawa ng mga seminars tungkol sa digital wellness, no? Seminar workshop, ano? Digital wellness at mental health. para maturuan ng responsible social media use yung mga kabataan natin. Para makapag-promote din at palakasin yung mga anti-cyberbullying programs. Ayan. Kasi isa din sa mga nakakapag-cause ng anxiety, distress, at depression sa mga kabataan natin, ano, yung nagiging biktima sila ng cyberbullying. At alam natin na napakatalamak niyan, ano, kasi halos lahat ng kabataan ay meron ng cellphone at may access online, ano. Pwede talaga nating hikayatin sa sports, sa arts, mga volunteer works, at iba pang offline activities sa mga kabataan natin. At maipromote sana ng tahanan, ng school, at ng pamayanan na magkaroon ng very accessible na mental health support services para sa mga estudyante at sa mga residente. Ano, napakagandang ano yan, napakagandang advocacy para sa mga kabataan natin.
1: Ito naman po, Doc Kenneth, no? Kasi nabanggit natin yung ibang mga stakeholders, no? Kung paano ba natin mapapalaganap itong digital literacy. How about yung mga influencers mismo at maging ang mga social media platforms? Ano po yung maaari nilang gawin para hindi pa po, kumbaga, para hindi na po sila makapagdulot pa ng harm doon sa mga kabataan na magko-consume ng mga information na kanilang binibigay?
0: Oo. I will answer that very good question sa dalawang lente. Ano, una, sa perspective ng mga influencers, at saka pangalawa, sa perspective ng mga followers ng mga influencers na ito. So, kung ako ay isang influencer, ano, I have this online and social responsibility na ang aking i-content, ang aking i-upload, ang aking i-share is para sa kapakinabangan ng community, ano? Hindi natin maitatanggi na marami tayong mga influencers ngayon or may mga influencers tayo na nahanap buhay itong pag-vlog nila, ano? Itong pagiging online figure nila, ano, ginagawa nilang hanap buhay, which is walang problema doon, ano. Kaya lamang, dapat alam nila na meron silang social responsibility o responsibilidad sa lipunan na kung ano man ang kanilang i-upload, marami makakakita niyan. Libo-libo, milyon-milyon, at ang pinakaayaw natin mangyari, yung negative behavior na ipinapakita ng mga influencers ay magaya or matulad ng ating mga kabataan. Gaya nga na nabanggit natin kanina sa unang bahagi po ng ating talakayan, ano, sa stage ng mga kabataan, nandiyan yung identity formation eh. At ang pinakaayon natin mangyari, yung identity or yung bad identity ng mga influencers ay ma-replicate or magaya kasi ina-idolize sila ng mga kabataang ito. No? Kaya pakiusap na lamang po sa ating mga influencers, let us be very responsible, socially responsible sa ating mga ina-upload kasi hindi lamang po mga matatanda nakakapanood nito, kundi mga bata na maaring gayahin ang ating mga behavior asal. Now, sa pangalawang perspective naman, sa view naman ng mga viewers, ano, kapag nakakakita tayo na mga videos or uploads na sa tingin natin ay hindi maganda, we also have the responsibility to report it. Ano? Kasi, di ba, may mga options sa social media na we can report yung mga videos na ating napapanood, lalo pa kapag very harming, kapag may mga sexual content, kapag may mga elements of bullying. Ano? Kasi bilang netizen, may responsibility tayo na gamitin o mapanatili ang internet at ang social media bilang force for good, bilang para sa puwersa ng kabutihan, ano? At hindi para maging promoter at supporter pa ng pambubuli, pangungutya, pang-i-scam, or even panghahamak ng ibang tao, ano? So, it is a collaborative effort. And it should be a collaborative effort, ano, between the influencers and the viewers. At kapag mas na-promote natin ito, no, mas gaganda at masasarap yung pagbabrowse natin sa social media.
2: Ayun. Mga ka-warm heart, stay tuned lang muna tayo. Magkakaroon lang tayo ng maikling break. Makakasama pa rin natin si Dr. Kenneth Maclang dahil sa pagbabalik ng warm heart, pag-uusapan naman natin ang workplace burnout.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Alagaan ang isipan. Pag-aanin ang puso. Ingatan ang sarili. Alamin niya dito sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na po ang ating programang Warm Heart at kasama pa rin natin ang ating resource person sa araw na ito, walang iba kundi si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang. Isa po siyang psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At tulad ng ating nabanggit kanina, dadako na tayo sa ating ikalawang topic sa araw na ito na workplace burnout.
1: Dr. Kenneth, ano po yung malinaw or layman's term para maintindihan ng lahat ang ibig sabihin ng workplace burnout at paano po ito naiiba sa simpleng pagod mo lang sa trabaho?
2: Okay. Thank you, Ms. Drizel. Ano? So, gaya ng definition na nabanggit natin kanina, ang salitang burnout ay isang kondisyon ng matinding physical, emotional, at mental na pagkapagod dahil sa paulit-ulit na stress na hindi na ma-manage ng maayos. So masasabi natin na ang workplace burnout ay isang uri ng matinding pagkapagod na nararanasan ng isang manggagawa o ng isang empleyado dahil sa paulit-ulit na exposure niya sa stress at hindi niya ito na-manage o nakokontrol ng maayos. Gusto lang natin sabihin na ang stress is a normal body reaction, ano? Karaniwang nararanasan ito natin ng nating mga individual, lalo pa kapag na-expose tayo sa mga bagay na hindi tayo komportable, very overwhelming, nakakatakot, nakakakaba. So, kumbaga, stress is part of life. Kaya lang kapag burnout na kasi ang usapan, ay ito yung matinding level ng stress. Kasi ito yung continuous na exposure natin sa stress at hindi natin to nakokontrol, hindi natin to natutugunan, hindi natin to naaayos. Kaya kumbaga, nalulunod tayo bilang manggagawa or bilang empleyado sa mga responsibilidad na ating ginagawa.
1: Yeah. Doc, may specific criteria po ba ito o diagnosis para masabing workplace burnout na yung isang tao?
2: May actually tatlong major na characteristics itong masasabi natin na workplace burnout, ano. Number one would be yung matinding pagkapagod or exhaustion. Bilang mga manggagawa or empleyado, natural na tayo ay mapagod, ano, sa lalo pa kapag very busy ang isang particular na araw, kapag busy talaga, ano. Kaya lang hindi lang physical yung napapagod sa atin eh, kapag tayo nababurnout. Psychological, mental, and even emotional, napapagod tayo. Na minsan ay napapatulala na lamang tayo. Minsan ay nawawala tayo sa focus at concentration, ano, dahil sa sobrang pagkapagod at exhaustion natin. Pangalawang katangian nito would be yung nagiging detached na tayo sa ating trabaho or nagiging negative na tayo sa ating trabaho. Kaya yung ilan sa mga individuals nakakaranas ng burnout, it's either nagkakaroon ng problema sa kanilang attendance, no, absenteeism, tardiness, or even nagko-quiet quitting na yung iba, no. Pag sinabi natin quiet quitting, yung indirectly ini-express nila yung pagsuko na nila, no, sa kanilang mga trabaho. And lastly ay nagiging less effective na sila sa kanilang trabaho. Yung dati, napapansin natin, si co-employee natin, bibo, listo, aktibo, ano? Pero ngayon, parang wala siyang gana. Ngayon, parang hindi na siya driven or motivated. Ngayon, parang papasok pa lamang siya or kapapasok pa lamang niya, first hour pa lamang ng shift, ay parang exhausted or lunod na agad siya, ano? So, yun ang mga indicators na pwede talaga nating makita.
0: Doc Kenneth, bakit po ba in relation, no, still doon sa workplace burnout, bakit po ba nagkakaroon ng kultura ng hustle at overworking at bakit ito masasabi na nagiging normalized?
2: Right. So, magandang katanungan yan, Ms. Steph, ano. Sobrang workload or yung overload na work, ano, ay isa sa mga pangunahing sanhi ng workplace burnout, ano. May mga industry or may mga organization na very light yung mga tasks na ibinibigay sa kanilang mga empleyado. Kumbaga, fair and reasonable and very realistic na matapos sa isang araw shift, ano, o kung isang target na ibinibigay. Kaya lang, huwag naman sana na may mga institusyon or organization na very unrealistic na yung mga target na ibinibigay nila sa nilang mga staff or employee. Ayaw talaga nating isipin na nagiging nanonormalize. Kasi marahil ang mindset ng mga organization na yon ay ma-meet yung target, ma-meet yung quota, no? Ma-meet yung pinaka ini-aim na deadline, ano? Kaya lang, ang nasa-sacrifice naman dito ay yung mental health at well-being ng ating mga kababayan, ng ating mga empleyado, ano? Lalo pa kung yung mga empleyado o yung isang empleyado ay mahina yung coping mechanism or wala siyang coping strategy or hindi siya kulang pa kanyang kaalaman sa pagmamanage at pag-organize ng kanyang mga task, ay talagang makakaranas talaga siya ng ano no ng work overload ano kaya sa puntong iyon potentially talagang magkaka work burnout talaga siya.
1: Doc Henek, ano po yung mga particular na industriya o sektor na usually common tong workplace burnout? At ano yung mga common traits na nakikita sa isang tao na burnout na?
2: So, wala naman tayong wala akong naisip na very particular ano na industry ano na kung saan makikita natin yung very common na makikitaan natin ng mga empleyadong may mga workplace burnout. Actually, lahat ng industry potentially ay pwedeng magkaroon ng mga cases ng workplace burnout. Yun ay kung sabi ko nga kanina, ang ibinibigay na tasks and role natin sa ating mga empleyado is very unrealistic yung deadline o talagang malulunod talaga sa trabaho yung ating mga empleyado kung pagbabasihan natin yung time in motion ano at gaya nga nung mga nabanggit kong characteristics kanina na nagiging detached na sa trabaho yung isang individual, nagiging negative na yung perspective niya sa kanyang trabaho. Umaga pa lang, exhausted na siya, bumababa yung effectivity niya sa trabaho, ano? Yung attendance niya, mapapansin natin, pala palaging umaabsent, pala palaging nalilate, ano? At ang pinakaayaw nating mangyari dito ay dahil nga burnout na siya sa kanyang trabaho, ang ayaw nating mangyari ay mag-lead to resignation, no? Mag-lead na mag-resign ng isang particular na employee. Because kapag nag-resign ang isang empleyado na dahil sa work burnout, syempre nakakalungkot because as we know that the employees are the most important resource in every organization, ano? Hindi tatakbo ang kumpanya kung walang tao, kung walang human resources. Kaya talagang napakahalaga na matingnan talaga natin yung welfare tsaka well-being ng ating mga kababayang empleyado.
0: And speaking of that po, no, syempre bukod sa pagkapagod, ay meron pang mga issue, mga underlying issues tulad ng kakulangan sa recognition, career growth, at yung pakiramdam na sila ay undervalued, no? So, ano po ang maaaring maging epekto din ito sa isang empleyado na syempre ay gusto din maging, kumbaga, driven kapag siya po ay papasok sa trabaho?
2: Yes, oo. Magaganda yung nabanggit na aspects ano ni Mrs. Steph ano yung mga intrinsic motivation natin kung tawagin kasi hindi naman lahat ng empleyado ay sweldo ang motivation ano. Well, karamihan sa mga empleyado natin kaya nag-apply sa trabaho ay para kumita ng pera, sumweldo. Of course, naandiyan naman 'yan. Pero may mga empleyado tayo that they are more satisfied or more driven or more motivated kapag nakakaramdam sila ng praise, kapag nararamdaman nila yung sense of belongingness nila sa kanilang team at sa company, kapag nararamdaman nila na hindi ako tinatrato bilang empleyado, kundi tinatrato ako bilang pamilya ng kumpanyang ito, parang ganon, na na-value yung mga effort ko, ano? So, ano ba yung consequence o ano ba yung consequence kapag hindi natin natugunan yung ganong klase mga aspeto? Siyempre, madedemotivate. Madedemotivate yung ating mga empleyado at magtatanong sila, ano bang purpose ko dito sa kumpanya? Ako ba ay nandito para trabahuhin lamang ito? Tinatrato ba ako dito bilang empleyado or part of the family? No? Valuable ba ako sa kumpanya na ito? Napapansin ba yung effort ko? Yung loyalty ko sa kumpanya? Napapansin ba na kahit hindi malaki ang sweldo ko sa kumpanyang ito, nananatili ako kasi mahal ko yung kumpanya, pero hindi napapalitan yung output na ibinibigay ko sa input na nare-receive ko, ano? So, kung tawagin natin yung equity, no? Yung equity, yung output na ibinibigay ng ating mga empleyado, bukod sa kanilang mga effort, even their loyalty can be considered as their output. Napapantayan kaya yon ng input na kanilang nare-receive, such as ng sweldo, recognition, at yung pag-value ng kumpanya sa kanila.
1: Doc Kenneth, meron po ba itong relation sa anxiety and depression? Tapos, if kung meron man po, maari po ba itong mauwi sa isang seryosong mental health condition pag napabayaan?
2: Yes, oo. May posibleng ang workplace burnout ay mag-lead sa anxiety at saka depression, ano? At kapag pinag-uusapan natin yung anxiety, nandyan yung aspeto ng pangamba, ng takot, ng pagkabalisa sa mga bagay na hindi pa naman nangyayari or sa mga bagay na hindi naman mangyayari, ano? Yes, sometimes it also leads to depression, most especially kapag hindi na nakokontrol, hindi na namamanage, at pakiramdam ng isang empleyado ay helpless, hopeless, wala makakaintindi sa kanya, lahat na lang ng bagay na nangyayaring pangit ay dahil sa kagagawan niya. Yes, nagli-lead din sa anxiety at saka depression, ano? At ang pinakaayaw natin mangyari dito would be mas mag-lead pa sa mas seryosong bagay itong workplace burnout na ito, na isa sa mga sintomas o isa sa mga manifestations or signs ng depression. Trigger warning po uli, such as pag-self-harm or pag-die by suicide. Kaya ako bilang industrial psychologist din, ay pinopromote din dapat talaga natin, ano, lalo pa may mental health law na tayo, ano, pinopromote talaga natin, hindi lamang sa mga schools natin, hindi lamang sa mga community natin, even sa mga workplace natin, na magkaroon ng mental health program, ano, para sa mga empleyado natin. Kasi mental health is as important as physical health. No? There is no health without physical health and mental health. Kung tandem lagi yan, dalawa na yan. Kaya kudos, no? At salamat sa mga industry at organization na nagpo-promote ng mental health at well-being ng kanilang mga empleyado.
0: Ito naman po, Doc Kenneth, kasi syempre, hindi naman maiiwasan, no, na kadikit ng workplace burnout, itong tinatawag na toxic workplace dynamics, tulad po ng favoritism, yung medyo weak na leadership at kakulangan sa support system. Kapag nasa ganitong klaseng environment ang isang empleyado, dapat ba umalis na siya? Saka, paano ba masasabing enough is enough?
2: Alright, okay. So, wala namang perpektong organization, ano? Kumbaga, wala namang perpektong institution. May mga kaunting mga shortcomings, pagkukulang, or weaknesses ang bawat mga institution. Kaya lang may mga organization at institution talaga na mayroong mga toxic work environment. At pag sinabi nating toxic work environment, kaakibat na dyan, ano, yung toxic workplace dynamics, relationship ni empleyado sa kanyang boss, relationship ni empleyado sa business owners, relationship ni empleyado sa kanyang mga kasamahan, ano. So, ano ba yung mga scenario sa nagkakaroon ng toxic workplace environment? Bullying. Diba? Kapag napopromote yung bullying or natotolerate yung bullying, ayaw nating mangyari yan, ano? Pangalawa ay, halimbawa, may mga grievance or may mga complaints si empleyado na i-raise kay boss. Tapos, i-disregard, i-neglect na lamang, hindi papakinggan. Another, kapag halimbawa ay may mga suggestions or recommendations, ano, si employees and staff, hindi sila nabibigyan pansin o hindi sila nabibigyan boses, ano, nepotism can also be, or palakasan system, ano, favoritism. No? So, may mga industriya na nangyayari yung ganyang mga negative workplace culture tsaka environment, ano. So, the best thing that an employee can do is, of course, to raise these concerns sa kinauukulan. Halimbawa, may complaint siya or may feedback siya sa kanyang kasamahan, pwede niyang i-raise sa kanyang supervisor. Kapag naman si supervisor ang kanyang inireklamo, pwede niyang i-raise sa kanyang manager or sa human resource department. Ano? At kapag lahat ng mga resources ay na-maximize na niya, may mga government agency na pwedeng makinig sa kanila. Of course, we have the Department of Labor and Employment and of the NLRC, ano, dahil ang mga empleyado natin ay protected din naman talaga ng ating batas, ng ating labor code, kumbaga. Now, yung nabanggit ni Ms. Steph kanina, kailan ba yung enough is enough, di ba? Yung talagang ayoko na, talagang period na, tapos na, putol na ang PC ko, talagang wala na akong patience dito. Kapag hindi na nakikita ng isang empleyado yung value niya sa company, kapag hindi niya nakikita ang sarili niya na mag-grow pa sa company, kapag hindi niya nakikita sa ang sarili niya na i-value or i-value pa ng company, I think those are good reflections and realizations to consider na enough is enough, ano. Sa tingin ko, kapag ikaw ay hinihigit na lang ng iyong mga paa para pumasok sa kumpanya, sa tingin ko, isa rin yun sa mga trigger kung bakit pwede mo nang pag-decide na mag-stop. Pero kapag puso mo ang humihigit sa iyo na pumasok sa bawat araw, ano, continue, tuloy lang, no? Tuloy lang ang pagtatrabaho, ano? Kasi may mga kababayan tayo na excited pumasok kinabukasan. Pero may mga kababayan tayo na kapapasok pa lamang, ka-start pa lamang ng shift, gusto na agad matapos or mag-end. No? Gusto na agad umuwi. So, ilan yun sa mga triggers na pwede nating mapansin?
1: Doc Kenneth, kailan po kailangan humingi ng professional help ang isang empleyadong nakakaranas ng ganito po?
2: Yun, oo. That's a good question kasi marami sa mga empleyado kasi natin, syempre, nasa adult stage na yan, ano? May mga individuals kasi na they feel na siguro naman kaya ko pa to. No? Siguro naman ipapahinga ko lang to. No? Siguro naman i-absent ko lamang to. No? Pero kapag nararamdaman nila na impacting na hindi lamang yung kanilang productivity, hindi lamang yung kanilang efficiency, kung hindi yung pagiging functional nila as an individual, nagiging dysfunctional na sila, that's the time that we can advise or promote or encourage yung mga employees natin to reach out sa mga mental health professionals. Ano? At syempre, kailangan din natin bigyan ng awareness yung mga kababayan natin na mga empleyado na ang paghingi ng tulong sa mga mental health professional ay hindi kabawasan ng kanilang pagkatao. Hindi kabawasan ng kanilang pagkababae, pagkalalaki, ng pagiging boss. Walang posisyon, walang kasarian, walang edad pagdating sa mental health. So if they feel that they need help, ask for help, ano? At walang masama sa paghingi ng tulong.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Doc Kenneth, kasi we're running out of material time. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa mga patungkol dun sa dalawa nating topics for today, yung youth social media burnout at yung workplace burnout, no? Para sa ating mga tagpakinig na nakakaranas po ng mga ganitong klaseng sitwasyon. Go ahead po, Doc Kenneth.
2: Maraming salamat po. Mensahe ko po sa ating mga tagapakinig para sa ating pong paksa about social media burnout at saka workplace burnout. If you need help, ask for help. No? Gusto ko lang po talagang paulit-ulitin na asking for help is a sign of strength. Lahat po tayo ay pwede makaranas ng stress, ng iba't ibang mga mental health concern. Ano? Pero kung hindi, kung nararamdaman po natin na hindi na po natin kaya, ay humingi po tayo ng tulong sa ating pamilya, sa ating mahal sa buhay, kaklase, katrabaho, at sa mga mental health professionals. Hindi po kabawasan ng pagiging tao natin ang paghingi ng tulong. Bagkus ito po ay senyales ng ating katatagan dahil matatag natin ang tanggap sa ating sarili na kailangan natin ng tulong. Matatag natin ang natanggap natin sa ating sarili na tayo ay nalulunod na at matatag natin ang tanggap natin sa ating sarili na ang paghingi ng tulong na ito ay unang hakbang patungo sa aking road to recovery.
0: At syempre bago po namin kayo tuloy ang pakawalan ay paano po ba makaka-reach out ang ating mga tagapakinig sa inyo in case na kailangan po nila ang inyong services?
2: Ayan. Maraming salamat po muli sa paanyaya, Ms. Drizel and Ms. Steph, and of course sa Radyo Pilipinas World Survey, sa mga ka-warm heart natin sa pagkakataon pong ito. Maaari nyo po kaming, ako po, ma-reach out at ang aming team sa Alaya Psychological Services. Meron po kaming Facebook page, Alaya Psychological Services. Kami po ay samahan ng mga psychologist at kami po ay may klinika sa, na located sa Batangas City. So if you need mental health services, psychological services, you can message us sa aming pong Facebook page. Ayan. Salamat po ng marami.
1: Maraming salamat po, Dr. Kenneth, and have a blessed Sunday po.
2: Happy Sunday po sa inyo. Maraming pong salamat.
0: At ating nakasama sa edisyong ito ng ating programa si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang, isa pong psychologist mula sa Alaya Psychological Services. So, magpapasalamat na siguro tayo sa ating mga nakasama sa studio para sa edisyong ito ng Warm Heart. Siyempre, nandyan sina Sir Leo Magpayo, Ma'am Susan Aison, at John Paul Lumuntad na nag-assist sa atin sa ating technical side. At salamat ulit sa ating resource person para sa araw na ito na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang.
1: At dito na po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Drizel Daniel
0: at Steph Vicente. At ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air.
0: Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO ng ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Magandang araw sa mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Bridges on Air, isang programa po na binuo sa kolaborasyon po ng Radyo Pilipinas World Service at ng Commission on Filipinos Overseas o CFO. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po si Steph Vicente ng Radyo Pilipinas World Service.
1: At ako naman po si Aras Gutierrez para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: Kasalukuyan niyo po kami nga napapakinggan at nasusubaybayan sa pamagitan po ng FB Live Streaming sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakisearch na lamang po ang Radyo Pilipinas World Service upang inyo pong live na mapanood at masubaybayan ang edisyon natin ng Bridges on Air sa araw na ito. Meron din tayo sabayang broadcast din sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service pa rin po yan. At hindi natin pwedeng kalimutan kasi itong ating programang Bridges on Air ay napapakinggan, napapanood din sa official Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas. So marami tayong platform sa SOCMED. Meron din naman tayo Evox PBS receiver para sa ating audio live streaming, para po yan sa mga on the go pero meron pa rin sagap through data o wifi, no? Dun sa mga hindi talaga makakapanood directly pero gusto pa rin tayo pakinggan. Yan ang application na para sa inyo. So, paano ba ito ma-access? Unang-una ay paki-download at install niyo po itong Evox PBS receiver app sa pamagitan ng Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones, at App Store naman po para sa mga iPhone users. Syempre, hindi naman pwedeng nakatenga ang ating mobile application. Gamitin niyo po yan. Pagbukas niyo, hanapin niyo po ang logo ng Radyo Pilipinas World Service na nasa likuran ko na. Ayan. Tandaan niyo po itong logo na to dahil ito ang hahanapin nyo dun sa mismong mobile application. At syempre, ito ang hindi natin pwedeng kalimutan, Sir Ares, dahil patuloy pa rin ang mas pinatatag, mas pinalakas na kolaborasyon sa pagitan po ng ating himpilan. Lalong-lalo na syempre yung ating mother agency, ang Presidential Broadcast Service, at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Yan po ay para sa ating shortwave radio na nagbalik po, no, kasi kung ating matatandaan, noong March 2025 ay nawala tayo sa shortwave radio at bumalik tayo, fortunately, no, para mas papalawak pa po ang ating reach, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na maaaring walang internet pero meron silang shortwave radio na receiver, ay pwedeng-pwede nyo po kami nga mapakinggan. Ang Bridges on Air ay ini-ere po, no, sa pamagitan ng facilities ng Voice of America. Sumasakto ng Lunes ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po, no? Para hindi tayo magkalituhan sa oras, i-convert nyo na lamang po sa oras kung nasan kayo para saktong-sakto nyo pong mapakinggan, masubaybayan itong Bridges on Air. Pero syempre, hindi nyo mo po masusubaybayan sa shortwave, no? Kung hindi natin i-announce yung mga shortwave frequencies natin. Ito ang tatlong shortwave frequencies natin, no? 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. At kung hindi ako nagkakamali, no, natapat tayo sa week na ito para sa ating collab with Capital FM. Ayan, 104.3.
1: So, dinig tayo sa FM ngayon.
0: Yes. Oh. Kaya, ano tayo, kaya mas lumalawak pa ang mga, kumbaga, ang reach natin para sa araw na ito. Ayan, thank you, no, sa collab na yan. Para, syempre, no, ma-share din natin, maging sa ating mga sister stations, no, itong Bridges on Air. So, Sir Ares, ayan, ito yung mga ano natin, no? Ano ba yung mga aabangan?
1: Yung mga programa sa CFO. Mm-hmm. Alam mo, sabi nga namin dun sa isang program natin sa servisyong CFO, laging busy ang Commission on Filipinos Overseas dahil ang daming, umaga yung mga pinirmahan dati na mga Memorandum of Agreements, Memorandum of Understanding, namumunga lahat halos sabay-sabay.
0: Mm-mm.
1: Kaya yung mga staff din ng CFO, magugulat ka na lang, may isang team, parang lumipad ang aming team, pumunta ng Ilocos, may pumunta ng Cagayan de Oro, may kumaga all over the place. Nandun ang CFO ngayon dahil yun nga, ini-implement na yung mga napirmahang mga agreements, mga partnerships, tulad ng partnership natin dito sa World Service.
0: Mm-mm, isa lamang ito, isa lamang to sa maraming.
1: At napakarami talaga.
0: Mm-mm, parang lagi ko nga nakikita pagka binibisita ko yung FB page ng CFO, lagi akong makita ng MOA signing.
1: Oo, puro MOA signing. At marami talagang ganap sa totoo lang, lalo na, di ba, mga halos kalahating taon, ina-announce yung PAFIU Award.
0: No? Ayun.
1: Yung Presidential Award for Filipino Individuals and Organizations Overseas. Ngayon, binubuo yung mga entries. Ngayon, ine-evaluate. Mm-hmm. Ito yung mga panahon na ine-evaluate. At ang dami nun.
0: Record-breaking yata.
1: Oo.
0: No?
1: Pinakamaraming nag-apply for the award.
0: Which means na talagang mas pinalakas, mas pinalawak talaga yung
1: malaki ang naging papel ng Radyo Pilipinas World Service dyan dahil isipin mo every week talagang nabobroadcast yung call for entry sa awards.
0: Yes, yes. At dito din no, sa mga past episodes natin sa Bridges on Air ay mga PAFIU awardees din.
1: Oo, no, yung mga nafe-feature natin, mga dating awardees.
0: Mm-mm. Kaya siguro yung mga nakakapakinig, nakakapanood sa atin ay mas nai-inspire na mag-nominate ng kanilang mga kababayan. Oo. No? At kung saan man sila nga panig ng mundo. And hopefully, no, ay malaman na natin na very soon itong mga nagwagi. Kasi iba-ibang kategory yan. Hindi lang isa, kaya marami tayong aabangan na awardees. And hopefully, itong mga magiging awardees for this year, maging guest din natin dito sa Bridges on Air para Siyempre, sabi nga natin, naghahatid din tayo. Hindi lamang na mahalagang impormasyon, kundi na mga inspiring stories ng ating mga non-resident Filipinos o NRFs. At speaking of NRFs, no, syempre, ito, mga mahalagang balita, serbisyo na hatid ng CFO na inihahatid lagi, no, weekly ng ating mga CFO community correspondents. At sa episode na ito ay merong magbabalik para maghatid sa atin ng balita. Ayan, so welcome back ang ating sasabihin. Welcome back kay Sir John Nichols G. Ruelos, ang Senior Emigrant Services Officer mula sa Migrant Integration and Education Division o MIED ng CFO. Sir John Nichols, welcome muli sa Bridges on Air. So, bibigay na natin sa kanya ang pagkakataon. Ano ba ang mga mahalagang balita ngayon na mula sa Commission on Filipinos Overseas? Go ahead po.
2: Ay, magandang tanghali po sa ating mga tagapakinig. Magandang mag-araw po. Kami po dito sa MIED po ngayon ay patuloy pa rin naman po ang pagbibigay namin ng serbisyo dun sa mga rehistrante natin na permanente na pong maninirahan abroad. So halo-halo po ito, no, yung mga pinetisyon ng mga kapamilya nila, na petisyon dahil sa kanilang specific na skill kaya sila nabigyan ng immigrant visa. At syempre yung mga may asawa, fiancé or partner po na foreigner. And then tuloy-tuloy pa rin po ang pagsaserbisyo din natin syempre sa advokasya ng ating ahensya, lalo na dun sa human trafficking po, no? Siguro isa sa mga magiging activity po natin sa susunod na mga araw yung tinatawag nating Human Hindi Laruan webinar series. So ito pong series po kasi na to, pinag-uusapan po dito yung mga iba-ibang skema ng trafficking po. Ayan, tsaka yung mga iba pang impormasyon na makakatulong para maproteksyonan yung mga kababayan natin. So yung susunod po na webinar sa July 28 po ay magfo-focus sa topic po ng human trafficking in armed conflict po. So ito po yung pagta-traffic ng mga tao or kumbaga pagre-recruit ng mga tao para sila ay gamitin sa mga gera ng ibang bansa po. So yun, kadalasan po dito kasi minsan ang mga pangako sa kanila ay mga trabaho na hindi na malayo naman sa mga gulo or mga trabaho na hindi naman sila magiging involved. Pero nagugulat na lang sila na doon na sila sa frontline po dinadala. Ayan, doon na lang po nalalaman.
1: Well,
2: no?
1: I-contextualize lang natin yung discussion. No? Kaya natin binibigyan ng emphasis ngayon yung mga ganyang bagay, no? Yung human trafficking. Dahil ngayon ay tinatawag ninyong NATAM. Ano yung NATAM?
2: Ayan po. Yung NATAM po ay yung ang ating National Anti-Trafficking Awareness Month. Mm-hmm. So lahat po ng mga ahensya ng gobyerno, lalo na po yung ahensya ng gobyerno po natin na miyembro ng Interagency Council Against Trafficking, tayo po ay nag-oobserba netong buwan po na ito, yan, nagbibigay tayo ng mga impormasyon, marami tayong activities, no? Yung mga iba-ibang ahensya na nagbibigay ng impormasyon tungkol sa human trafficking, ayan, illegal recruitment, online sexual exploitation of child, ay, abuse and exploitation of children, ayan. So yung mga

0: Advocacy and Communications Committee. So tayo po yung chair ng committee kung saan tumutulong para mas mapalagana pa yung information campaign tungkol sa advokasya ng human trafficking. Tayo po yung nag-provide ng mga materials na magagamit ng mga lokal or iba pang ahensya na para sa pagbibigay pa kaalaman tungkol sa human trafficking po. And isa din tayo sa nagiging focal person po na nagmamanage ng 1343 action line against human trafficking po. So tayo yung nagmamonitor, nagpapalaganap ng impormasyon tungkol dito sa hotline po na to. So yun po ang ating role sa IACAT po.
1: Siguro ito isa sa mga katanungan no natin na para kay Sir John Nichols. Maari niyo po bang kumbaga sa inyo pong karanasan no diyan sa CFO ay ano-ano po nga uri ng human trafficking cases yung karaniwan po na naire-report sa pamagitan po ng 1343 hotline at paano po ito naia-address?
0: Ayan po. Salamat po, Ms. Steph. Kadalasan po, marami tayong mga reports ng iba-iba actually. Labor trafficking, sex trafficking, minsan international, minsan local po. Tulad nung neto mga nakaraan, marami tayong mga report na sila po ay nire-recruit dun sa mga tinatawag na Golden Triangle, sa mga scam hub. Ayan, para doon sila magtrabaho. And then minsan may mga report din tayo natatanggap na may mga negosyo or businesses na nag-o-offer ng mga hindi maganda, hindi tamang serbisyo or mga nag-exploit sexually na mga tao. So ito yung example din ng local na cases po. And then isa na rin po sa mga cases din po na nare-receive natin ay yun nga po, yung pagre-recruit ng mga kababayan natin para doon sa mga armed conflict or yung makisama doon sa gera ng ibang bansa po.
2: Mercenaries.
0: Mercenary, opo.
2: Yun nga, yung nabanggit po na yun kanina, no? Yung kakaiba yung last case na sinabi mo na meron palang nagre-recruit dito sa Pilipinas. Pero actually, di ba ang estilo nila ay hindi kanila sasabihan na dadalhin ka pala, gagawin kang mercenary o gagawin kang sundalo doon sa pupuntahan mo. Iba yung pinapangako sa yung trabaho. Ganun ba yung na-monitor ninyong case?
0: Tama po, Sir Ares. Actually, yun nga po, madalas sa mga pangako sa kanilang mga trabaho ay yung mga trabahong sasabihin malayo. Mga taga-luto lang sila, taga-construction, yung mga ganyan po ang sasabi nila. Then, eventually, nalalaman na lang nila na dahil pagdating nila doon, binibigyan na lang sila ng baril, pinapatraining sila, yung tipong talagang sinasabak po sila sa gera po kahit hindi nila gusto.
1: Yung mga ganung cases po ay paano ba natin na sila direkta po na yung naaasistehan itong mga nabibiktima ng ganung klaseng na ganitong klase na ng human trafficking nyo? Kasi medyo complicated eh dahil itong trabaho eh mapakinggan lang yung word na mercenaries, parang illegal.
2: Oh.
1: Illegal talaga kung tutuusin. Paano ba ito ina-address kahit may mga complications ito, Sir John Nichols?
0: Ayan. Actually po, Ms. Steph, talagang isang sa nakakatulong para matulungan natin to mga kababayan natin na to is yung interagency, yung pagtutulungan ng interagency support. So tulad po niyan, dahil minsan yung mga biktima po ang nagre-report yung pamilya nila, so to contact their family, nagkakaroon sila ng challenges. So tayo po nakikipag-usap sa DFA since sila po yung madalas may mga communication sa mga foreign counterpart natin or foreign posts. Ayan. So sila po yung nagpro-provide ng information sa status, kalagayan, whereabouts. Ayan. Minsan sila din po madalas ang nakakatulong sa whereabouts ng ating mga kababayan po. So sila yung nakakatulong mahanap nasa na po ba yung mga kamag-anak na ito, mga pamilya na ito. And then madalas din po nagpro-provide tayo or tinutulungan natin sila mabigyan ng legal assistance by referring them para makapag-file na mga

0: kaso, makapag proseso ng mga benepisyo. Yan, inaasistehan po natin sila na talagang hinahatid natin sila doon sa ahensya kung saan po magfo-file ng kaso. Yan, para hindi rin po sila masyadong mahirapan. Tsaka syempre, yan po, no, matulungan natin sila na mas mapabilis yung proseso para po sa kanila.
1: Siguro no, ito na lamang yung ating portion no, for our yung ating news na ibinabahagi no sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Bridges on Air. So ito na lang no, parang pa final message ba kumbaga no kay Sir John Nichols. Ano ba yung mga siguro no para lang sa kaalaman po ng mga nakikinig sa atin ngayon, dahil ang mandato ng Radyo Pilipinas sa World Service ay hindi lamang para sa ating overseas Filipino workers kundi maging sa ating mga non-resident Filipinos o NRFs. Ano po ba yung mga masabi na red flag no na dapat tingnan para maiwasan po na mabiktima ng mga scams na may kinalaman po sa human trafficking?
0: Yan po. Actually po, yan, kung sa red flags po, no, ang isa sa importante tingnan natin dyan is yung rehistro. Rehistro una ng ahensya nung kung yun nagre-recruit. Yan. Yung rehistro ng trabaho. Lalo na po kung mga trabahong abroad yan, dapat nakarehistro sa DMW po. At sa DMW website mismo, pwede mo makita yung mga job posting na yan. Kung wala po yun dun sa DMW website, that means most likely yan po ay illegal. Yan po. Then, isa pa po sa mga madalas na red flag, yung online transactions. Ibig sabihin, madalas nagpo-post sila online, madalas nakikipag-usap lang sila online, magbabayad ka sa kanila online, walang resibo, walang paper trail, ayan po. So, kadalasan po, yan yung isa sa mga red flag. Ayan, kasi hindi nyo sila nakikita, hindi nyo nalalaman kung ano na ba talaga yung status, no? Despite sasabihin nila, wala namang problema or what. So, yung mga ganyan po. Pangatlo po, yung mga dokumento. So, dahil nga hindi na-verifika ng DMW, kadalasan yung mga dokumento, either sasabihin nila, ipapakita na lang sa iyo doon pagdating mo sa ibang bansa, or yung dokumento, ipapakita sa iyo dito pagdating mo sa ibang bansa, babaguhin nila. Maaring yung dokumento din, hindi tiyak yung trabaho, parang magulo, or parang hindi direkta kung ano yung trabaho na gagawin mo. Ayan. And then, kadalasan din po, ang isa sa mga red flag po talaga is yung nakakasilaw na offer. Yan. Kasi syempre, para ma-entice ka, sabihin nila ganito lang yung trabaho, ganyan, tapos kikita ka ng ganito kalaking pera, yun na po ang ginagamit po talaga nila. So, I think yun yung mga best ano po natin, no? Yan. Siguro madagdag ko na din po dun sa dokumentong parte na imbes na working visa, tourist visa, no? Yan. Or gagamitin nila yung visa-free. Dahil ang Pilipinas, marami tayong mga visa-free countries po na pupuntahan. Minsan yun pong gagamitin nila. Dadalhin ka muna sa visa-free country natin. Tapos doon ka yan, parang may inter-country travel ka.
2: Ita-transit ka na.
0: Ita-transit ka na ang nangyayari po tuloy, nakarating na yung biktima doon, hindi na siya makabalik. Kasi parang na-hostage na siya doon sa bansa na yon. Ganun po.
1: Doon pa lang sa nakakasilaw na halaga eh.
2: Oo.
1: Ano na kagad, no?
2: Ang na-encounter kong ano, isang red flag dyan, yung pagdating mo sa job site, papipirmahin ka ng contract na hindi mo maintindihan. Arabic yung na-encounter ko. Papipirmahin ka ng Arabic. Hindi mo naman alam ano yung pinipirmahan mo.
1: Mahirap nga naman. Kaya dapat binabasa mabuti. At kung hindi mabasa, wag na lang, no? Wag na lang pirmahan, no? Medyo mag-play safe na lang kesa mabiktima ng...
2: Kaso, nandun ka na eh.
1: Ayun lang, yun lang. Yun lang. Kaya yan ang ano eh, kahalagahan din ng ating mga, kumbaga yung mga embassies natin and maging ang ating mga MWOs, no? Para maasistihan agad yung mga kababayan natin na nabibiktima ng mga ng human trafficking.
2: At yung importansya nung laging nating pinopromote yung 1-3-4-3 hotline yun. Na nasa CFO. Maski nandun ka sa maski wala ka sa Pilipinas, pwede naman tawagan yun ano, yung 1-3-4-3.
0: Opo. Actually, ang 1-3-4-3 hindi naman po tayo limitado lang sa hotline po. No? Pwede tayong mag-report sa website nito mismo. Pwede tayong mag-report sa Facebook nito mismo, sa email nito mismo po. So, hindi na lang po ito basta action line. Parang reporting mechanism na po yes. talaga siya. Yan. So, tinatanggap po natin yung mga report na kahit saan man galing, Facebook, sa website, yan po ang ano natin. Yan. Kasi para din po maganda siguro ang i-share din natin, may ibig sabihin po kasi yung 1-3-4-3. Mm. Parang 1-4-3. Yan. Mm. No? Ang sabihin po 1-3-4-3,
1: yes.
0: Oo, I can help you.
2: Ah. Yan.
0: Kaya mas magandang matandaan po ayun na pala yun, mga kababayan natin. Yes po.
2: Yes po, sir. I can help you.
1: At least, dun pa lang, no? Nagsisignify itong number nito na talagang tutulong ang ating pamahalaan para
2: So siguro para lalo nating mapalaganap yung 1-3-4-3 dito sa Radyo Pilipinas World Service. Padalhan nyo kami dito ng mga materials na pang-promote ng 1-3-4-3 tulad ng mga jacket, mga caps.
1: Yes, para suot na natin.
2: Sinusuot ng mga anchors ng Radyo Pilipinas yung 1-3-4-3, di ba?
1: Ako meron na ako. So ano ko na isusuot ano?
2: Kasi sa division nila manggagaling yun.
1: Ah, yun pala. Oo, yun ano. Pero tama nga naman para at least pag lumalabas tayo ngayon, no?
2: Oh.
1: Nakita. Ano kaya itong 1-3-4-3 na to? Ayun, nakalagay. Anti-human trafficking na hotline.
2: Oh.
1: Mapapaisip yung makakakita nung hotline eh. Kung para saan ito, mapapa-research. And through that, nakapagpalaganap na tayo ng awareness sa ating mga kababayan.
2: Sabihin mo kay Ma'am Ivy, padala dito.
0: Ay, sige po sir, sabihin ko po sila.
1: Supplyan tayo dito ng ano para lahat ng mga staff, na lahat ng mga kasama natin sa team.
2: Yung mga lumalabas on air, naka 1-3-4-3.
1: Oh. Pati yung mga guests, pasuot na natin. Para talagang ma-promote natin. Anyways, maraming salamat Sir John Nichols G. Ruelos for joining us. No? Bilang kayo pumuli, no? Ang ating CFO community correspondent. Hopefully, hindi ito ang tama pangalawa na to. No?
2: Pangalawa.
1: Na hindi ito yung maging pangalawa at huli. Ayan, may
2: marami
1: next
2: pa
1: plan.
2: Yan.
1: Marami pa yan. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Maraming salamat po.
1: At ating nakasama ang ating CFO community correspondent para sa araw na ito. Nagbabalik, kumbaga, no? Si Sir John Nichols G. Ruelos. At sa pagbabalik ng ating programa, ay nasa Pinoy Ako segment na tayo. At makikilala natin ng isang Pilipina na visual at digital artist. Na hindi lamang ganun kasi songwriter din na nakabase sa New Zealand. Magbabalik ang ating programa makalipas lamang po ang ilang mga paalala.
3: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking niyan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1-3-4-3 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
4: Pinoy Ako, tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako, dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagbabalik tayo ngayon sa programang Bridges on Air para sa ating Pinoy Ako segment. Kami pa rin po ang inyong mga lingkod, Steph Vicente po ng Radyo Pilipinas World Service at
2: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
1: Tulad ng ating nabanggit dun sa ating introduction kanina sa edisyong ito ng Bridges on Air, ay makakasama natin ang isang visual and digital artist. Bali, Pilipino po ito, no, na nakabase ngayon sa New Zealand. Walang iba kundi si Ms. Charmaine P. Bastian. Ms. Charmaine, welcome po sa programang Bridges on Air. Syempre, we are looking forward po, no, na malaman pa po ang inyong kwento bilang isang visual and digital artist na nasa New Zealand. Pagbati po muna para sa ating mga listeners and viewers.
5: Hello po, magandang araw po sa ating lahat at sa mga nanonood po. Maraming salamat po sa pag-welcome po sa akin.
2: Step, si Ma'am Charmaine, hindi siya kulay orange, ano? Nagbibiro lang ako sa inyo, ma'am. Si Ms. Charmaine, nakita ko po sa inyong profile na kayo po pala ay taga Benguet.
5: Opo, Benguet.
2: IP po ba kayo? Member po kayo ng IP community?
5: I'm sorry?
2: Member po kayo ng isang indigenous community sa Benguet?
5: Opo, tawag po sa amin is mga Igorot.
2: Ah, okay.
5: From Cordilleran po.
1: Siguro po, no, dahil nabanggit na rin po, no, kung saan po nagmula si Ms. Charmaine, no, dito sa ating bansa, malaman lang po namin ang Ms. Charmaine kung paano po kayo mula sa, syempre talagang kilala, no, ang ating mga indigenous people. So sa yung mga arts, so, din,
2: artistry nila.
1: Sa artistry nila, no. So ito po ba yung pinagmulan mismo, naging inspirasyon niya po para mag-pursue po ng career na may kinalaman po sa sining?
5: Actually po, sa family po namin, talagang artist po yung side ng father ko, and opo, sa Benguet po talaga is marami pong magagaling na mga artist. So, din po ako na-motivate to pursue din yung arts ko.
2: Yan pong mga painting sa likuran nyo, yan po ba kayo may gawa niyan?
5: Opo. Wala kasi akong paglagyan. Dito po kasi ako nagpipaint.
2: Pwede nyo rin ipadala dito sa amin yan kung wala kayong paglalagay.
1: Dito na lang natin ilalagay. Pero Ms. Charmaine, kasi nabanggit niyo na bukod dun sa yung inyo pong roots, no, diyan sa Benguet, at nabanggit niyo rin po na yung family niyo ay family of artists. So ano pong motivation ang binigay po ng inyong family sa inyo na dapat po ba per generation may artist, o talaga pong kusang dinala na lang po kayo diyan sa karera po ng sining?
5: To be honest po, para po sa akin is talagang I think this is the gift of God po. Kasi hindi po ako nag-aral. And yung father ko po yung nag-start na na-observe, na na-discover po yung yung talent ko sa pagdodrawing. So bumili po siya ng mga illustrations para doon po ako mag-drawing hanggang sa na-mold po yung pagiging artist ko.
2: Ilang taon po kayo nung napansin ng father ninyo na mayroon kayong talent sa pag-drawing?
5: I recall it, I think 7 years old. I'm 7 years old.
2: Ano po yung mga dinodrawing nyo nung mga panahon na yun, nung 7 years old kayo?
5: yung pusa ko po, yung pero namatay na siya. yung pusa ko po, lagi ko po siyang dinodrawing pag natutulog. Tapos yung mga magazine po, yung mga animals.
2: Ah, animals talaga ang parang
5: po, kinokopyo ko. And then nag-start akong mag-paint about sa mga portraits, ganito, mga faces nung I think nung college ako.
1: Matanong ko lamang po, Ms. Charmaine, mula doon sa pag-uumpisa niyo po bilang isang artist and siguro until ngayon, ano po ba yung mga karaniwang tema po ng inyong mga obra maestra?
5: Para sa akin po is nakafocus po ako sa mga emotions, sa history ng tao. doon po ako, doon ko po ina-express yung mga feelings ko po.
2: Pero ngayon, ma'am, na kayo ay nasa ibang bansa, no? Nasa New Zealand kayo. Yun bang mga ginagawa ninyong mga artwork ay ano pa rin ba? Yung base pa rin ba sa kinalakhan nyo sa Cordillera? O nag-shift na kayo ng tema na yung mga nakikita nyo dyan sa New Zealand yung ginagawa ninyo?
5: Hindi ko po inalis yung pagiging Cordilleran ko po. Ito po yung sample po. Artworks ko po. Ito po yung parang nagre-represent din po sa aming kultura as a Filipino po. And then, meron din po akong pinipaint na mga cultures dito sa New Zealand. Pero, ngayon po kasi napumokus ako sa to live up also the Filipino cultures po.
2: Pero dyan po, ma'am, sa New Zealand, full-time po ba kayong artist o mayroon po kayong ibang ginagawa?
5: Hindi po ako full-time. Kumbaga freelance. Kasi mayroon din po akong ginagawa as a freelance graphic designer. And of course, nag-aalaga din ng family.
1: At nakita ko po no na aside from being a visual digital artist, a freelance graphic designer no, ay kayo po pala no ay maituturing po na isang songwriter. So saan naman po nagmula itong interest nyo sa songwriting? Doon pa rin po ba sa inyong culture sa Benguet?
5: Hindi po. Nung nag-start po akong maging part ng music team sa church sa Pinas. Diyan po sa Pinas.
2: Mm-hmm.
5: And then po natutunan na gumawa ng kanta. And most of my song is all about God po.
1: Matanong ko lamang po, mabalik lang po ako dun sa inyong mga paintings po. No? Ngayon na nandyan po kayo sa New Zealand, paano nyo po ito na napapakita itong mga obra maestra nyo po sa mga exhibits? Nagkoconduct po ba kayo ng exhibits para mas mapalagana pa po, no? Maging aware po hindi lamang yung mga nationals dyan sa New Zealand, kundi maging yung mga kababayan din natin na naninirahan at nagtatrabaho po sa inyong host country, na makita po na meron tayong artist dito na nagsha-showcase po ng culture, no? Na mula dito sa Pilipinas and also a little bit mula naman dyan sa New Zealand.
5: Actually, meron madami pong nag-encourage sa akin to do a workshop, but yeah, I'm planning din po na magkaroon ng workshop para maturuan din yung mga bata dito sa New Zealand. And also naipapakita ko po yung artworks ko kasi madami pong events na gusto nila akong mag-display sa kanilang events. So, doon ko po na ipapakita yung mga artworks ko. Doon ko po na showcase yung mga talents ko po. And, yun po.
1: Pero for now, Ms. Charmaine, ay paano nyo po na i-showcase ang inyong mga paintings at yung iba nyo pa pong mga likhang sining, no? Ngayong hindi pa po kayo nakakapagsagawa pa ng yung mga exhibits and workshops. So, ano po yung platform na inyong ginagamit para at least po ay you can show to the world po na ito ang inyong mga nilikha?
5: Yun po. Yung pagde-display po sa iba't ibang Filipino communities po, yun po yung way ko po to promote the Filipino talents po. Yun po yung parang naging goal ko po, and also to inspire people and to give them hope. Kasi yung mga customers na nakikita po yung mga artworks ko na na-inspire po sila and in-encourage po din po nila ako. And yun po yung way na naipapakita ko yung talented, yung mga talent natin, mga Filipino.
2: Mami, bukod sa paggawa ng mga artworks, nag-co-conduct rin ba kayo ng workshop dyan para sa Filipino community?
5: Yes, we're planning din po in the future. Kasi for now po, kasi I just starting. So, yep.
2: Pero kayo po bang mga artist na Pilipino dyan sa New Zealand, kayo po ba ay nag-organize into a group o meron po kayong mga collective?
5: Meron po akong nakikikulab po ako sa iba't ibang artist dito sa New Zealand, especially sa Filipino. Kasi meron po kaming grupo na last month we collab with other Filipinos artists and sa Sick Club Pistang Pinoy dito sa Wellington. Doon po kami nag-combine lahat ng mga artists and doon po namin pinakita lahat ng mga talent din, yung mga talent namin.
1: Mm-mm. Ito pong Sick Club Pistang Pinoy, ito po ba yung sinasabi niyo po na spearheaded by the Filipino community dyan po sa New Zealand?
5: Opo.
1: Mm-mm-mm.
5: In-invite din po ako and then I'm so happy po na nakilala ko yung mga ibang artists na Filipino. Hindi lang po mga artists na iba't ibang klaseng art, may mga photographer, ganun po.
1: Mm-mm. Matanong ko lamang po, no, paano po nag-reach out po sa inyo yung ating mga Filipino community leaders po dyan sa New Zealand para mabigyan niya po kayo ng opportunity na ma-showcase ang inyong artworks dito sa Sick Club Pistang Pinoy?
5: Nag-start po siya nung nag-produce ako ng original artwork ko and pinost ko po siya sa social media and then nakita po. May mga group page po kasi kami dito sa New Zealand and nakita nila yung talent ko. So, doon po nag-start na nag-invite sila na pwede ka bang mag-display dito. Doon po nag-start kung paano ako na-involve sa mga organizations and communities dito sa New Zealand.
2: Yun nga, Steph, nakita ng mga kababayan natin yung talent ni Miss Charmaine, no? Kaya siya yung ginawaran ng Creative Artist of the Year nung nakaraang Filipino Kiwi Awards. Paano bang ano ba 'yun? By competitive prize po ba yung pagiging Creative Artist of the Year award din niyo o merong search committee at kayo ay nakita nila? Paano po ba ninyo nakuha yung award na yan?
5: Yung kwan po, yung president ng Southeast Asia Festival dito sa New Zealand. Siya po yung naka-discover and he was the one who nominated me to receive an award. So, hindi ko pa expect na makatanggap. Pero, laking pasalamat ko po talaga sa mga tao dito na naglilip ng mga small businesses dito sa New Zealand at sila po yung sumusuport din sa amin bilang as an artist po.
1: Mm-mm.
2: Pero yung Ms. Charmaine, no, yung kanina sabi mo nagko-collaborate kayong mga Pilipinong artist. Meron din ba kayong ginagawa na makipag-collaborate din naman sa yung mga taga dyan sa New Zealand or mga ibang nationalities?
5: Meron po. Actually, meron po akong nasalian na group ng... Kasi ang tawag po dito kasi yung mga puti is Kiwi. So, yung original people po dito sa New Zealand is they call them Maori.
2: So, Maori.
5: Meron po akong group... mga group artist dito sa New Zealand based dito sa Palmerston North din. So, meron po akong mga picture na kasama ko din sila. So, pag may mga events, in-invite din po ako.
2: Marunong ka na rin mag-haka. Sample naman dyan, ma'am. Mag-haka kang...
5: Hindi naman.
1: Ano pala, pinasample na natin si Ms. Charmaine. Ide-demo niya sa atin. Ayun. Pero kidding aside, Ms. Charmaine, bukod dun sa nabanggit ni Sir Ares na Creative Artist of the Year 2026, no, dyan niya sa Filipino Kiwi Hero Awards, meron pala kayo natanggap. Last year naman po ito, no, yung People's Choice Award dun sa Vibrant Visions Painting Competition dyan din sa Palmerston North. So, kasi People's Choice Award, no? So ibig sabihin parang
2: may voting
1: uh-huh. po, no? So paano po kumbaga in a way na naipalalaganap niyo po yung inyong art, no, para at least maging aware sila. At yun nga, parang na-discover nila kayo na ito pwede po pala na ma-showcase sa mga ganitong klase ng parangal. No? Kasi pag people's choice, eh, ibig sabihin talagang
2: popular
1: ang inyong sining po.
5: Yun din po. Hindi ko po din inasa na I'm one of the artists na napili po as top 10 sa competition po. So, and then, hindi ko po din inasa na yung mostly po na bumuto po sa akin is mga Kiwi. Kasi konti lang po kasi yung nag-attend. Kasi syempre, busy din yung mga kababayan natin dito sa work. Tapos, ang daming mga Kiwi na pumunta. So, hindi ko expected na napili po yung artworks ko as a, na-awardan po ako as a People's Choice Award. At na-discover ko din na mga Kiwi pa lang bumuto sa akin. Nagpapasalamat din po ako sa kanila.
2: Ma'am, yung sinasabi nyo kanina, no, yung tawag sa mga taga New Zealand ay Kiwi. Bakit nga ba Kiwi? Yun, ano ba yan? Yung prutas o yung pang-shine ng sapatos.
1: Yun na din ang naiisip ko din eh. Isa din yun eh.
2: Ano ba yung ano yan? Pinagbulan yan, ma'am?
5: Wala pa kasi akong alam masyado dito sa New Zealand. Yun po kasi yung alam kong sinasabi nila na Kiwi. Oh, okay. Ang pagkalam ko talaga is from different countries dahil po sa war.
2: Diyan nagpunta yung mga tao. Yan,
5: dito po nagpunta. Pero yung original people po talaga dito is mga
2: tagal. Gaano na kayo katagal dyan sa New Zealand?
5: I think one in... magto 2 years na po pala.
2: Ah, bago lang.
1: So, bago lang po.
5: Bago lang po ako.
1: So, kumusta po?
5: Kaya wala pang masyadong...
1: Since nabanggit niyo po yan, no, na magto 2 years, kumusta po yung unang pagtapak niyo po dyan sa New Zealand? Ano po yung mga siguro yung mga experiences,
2: oh, yung, no, yung adjustment.
1: Mga adjustment. Oh. Kumusta po yung inyong adjustment period po, Ms. Charmaine?
5: To be honest, hindi po matali. Kasi as an overseas po talaga is you are away from your family. Yun po talaga nagkaroon din ako ng depressions nung una kasi talagang nag-adjust yung katawan ko, yung mentality ko is nag-iiba na kasi yun po, hindi po siya madali pero sa awa ng nakakapag-adjust naman ngayon.
2: And pero buti na lang meron kayong talent sa art kaya siguro yan ba yung naging parang tumulong sa inyong depression para makabawi kayo?
5: Opo, talagang yung talent ko po talaga yung artworks ko yung parang malaki po yung sa akin.
2: Pero mambalikan ko lang, no? Paano kayo napunta dyan? Bakit sa New Zealand of all countries? Paano, may kamag-anak ba kayo dyan? O paano ba? Paano naging choice mo dyan?
5: First of all po kasi this is my dream place noon pa. But I know that God has a purpose din po na pinunta kami dito sa New Zealand. Kasi nung una kasi, nung kapapanganak ko lang, 4 months lang yung anak namin. And yung asawa ko was na-hired po siya dito sa New Zealand.
2: Ah, nauna siya?
5: Opo, builder po siya. And then, he decided na ipunta kami din dito sa New Zealand. And we work out the partnership visa. Yun po yung parang na-processing po niya para mapunta kami dito na mag-ina. So, na-proven po yung partnership visa. And then, yun po yung way na nakapunta kami dito sa New Zealand.
2: Taga Cordillera din po yung husband ninyo, ma'am?
5: Opo, sir.
2: So, paano naman siya napunta dyan?
5: Noon pa kasi siya nag-apply. Kasi galing siya sa Saipan noon.
2: Ah, dati tapos, na siyang migrante.
5: Tapos biglang may nag-email sa kanila, sa kanya. And he was scheduling for interview. Yun, doon po nag-start. Until nakuha po siya.
2: Tapos dinala na niya kayo dyan.
5: Opo, sir.
2: So, matagal na rin, ang experience yung dati ay dati kayo ang parang OFW family kayo before. Nandun, naiwan kayo sa Cordillera.
5: Siya po yung OFW before.
2: Mm, yeah, naiwan po kayo sa Pilipinas. Magkahiwalay kayo.
5: Opo. Long distance.
2: Mm-hmm.
1: Ayun. At speaking of long distance po, no, ilang taon po no yung itinagal bago kayo nag-decide na, kumbaga, kayo, Miss Charmaine, nasundan ang inyong mister sa New Zealand? Gano'ng katagal itong long distance na ito?
5: 1.5 years siguro yun.
2: Ah, mabilis din.
1: Mabilis din.
5: Mabilis po siya.
2: Pero ito, ma'am, ito, itong tanong na to ay para naman din sa information ng mga tagapakinig natin na nag-iisip din pumunta ng New Zealand, no? Kayo po ba ay dumaan sa isang agency para makapunta dyan? Kasi naalala ko, meron akong kaklase na nandyan din sa New Zealand. Ang sinasabi niya, hindi naman daw kailangan mag-agency para mag-apply dyan. Kayang-kaya nyo naman daw gawin yung documentation. Paano ba yung experience nyo dyan?
5: Sa iba po talaga is siguro kaya nila kasi may tinatawag kasi dito na DIY. Pero yung disadvantage po kasi is whether ma-approvean or ma-disapprove kasi ang ginagawa ko po nila dito is para maging sure po yung processing nila yung talagang ma-approvean is dumadaan sila sa agency.
2: Sa agency.
5: Kay agency po yung connection ng asawa ko, agency.
2: Ah, so sila yung tumulong sa inyo na magproseso ng migration ninyo.
5: Opo.
1: Mm-hmm. Matanong ko lamang po, Ms. Charmaine, kasi napag-uusapan na natin ang inyong family po, no? Itong ang inyong husband po ba ay kumbaga interested din po ba sa arts at paano niya po kayo sinusuportahan doon sa career na tinatahak niyo po, no, as a visual and digital artist po?
5: Siguro interested pero pero para sa akin is nung una pa po kasi very supportive po siya sa talents ko.
2: Mm-hmm.
5: Yun po yung parang naging parang siya, actually siya po yung backbone sa lahat ng mga achievements ko kasi without him I cannot do this. siya po talagang tumutulong, sumusuport, very supportive po siya sa talents ko. Kahit hindi siya artist pero nakita niya siguro yung potential ko as his wife. Yun po, parang talagang todo support po siya sa akin.
2: Ma'am, yung sa pagiging artist, kumusta yung environment dyan sa New Zealand? Ikaw bilang artist, meron bang parang suporta na binibigay yung government o yung community para lalong mag-improve yung inyong art? O kasi parang sa ibang lugar, ganun sila ka-liberal pagdating sa art. Eh. Meron namang mga lugar na wala talaga suporta sa mga artisto. Paano ang sitwasyon dyan sa New Zealand?
5: Dito po sa New Zealand, meron po silang tinatawag na funding.
2: Mm-hmm.
5: Yun po yung tumutulong po sila to fund the mga artists, sports. Yung kagandahan po kasi dito sa New Zealand, they are supporting also the talents of people dito sa New Zealand.
2: Mm-hmm.
5: And pero may processing po kasi siya, kaya hindi mo basta-basta makukuha yung mga support ng government dito.
2: Mm-hmm.
5: May mga requirements din po sila na dapat masunod.
2: Pero kayo ay nag-avail kayo nung ano na yan, nung grant na yan?
5: Sa akin po kasi is I think yung requirements ko po talaga is kailangan maging consistent na mag-join sa mga exhibitions and kailangan maging 2 years.
2: So nandun pa kayo sa process na i-establish kayo ng presence
5: niyo. Kailangan makomplete ko po yung mga requirements bago ako ma-approve talaga.
1: Matanong ko lamang po kasi nabanggit nyo yung sa government ng New Zealand. Pero bilang nga kayo po ay isang Pilipino na nandyan po sa New Zealand ay bukod po sa ating Filipino community dahil nabanggit nyo nga po na sila yung naging tulay para kayo po ay makasama dito sa Si Club Pistang Pinoy. How about our embassy naman po dyan sa New Zealand? Paano po nila kayo na-assistehan? No? Syempre bukod dun sa adjustment period. No? Kasi syempre ang ating embassy nakaalalay naman talaga sila sa ating Filipino diaspora, no? Pero itong sa karera na inyong tinatahak ay paano po sila nakaka-contribute po, no, para kahit paano ay maging smooth sailing po, no, ang inyong buhay diyan sa New Zealand.
5: Yung support po nila is through posting po talaga. Kasi hindi mo talaga ma-reach out yung mga kumbaga, especially yung mga art collectors or art lovers. Tinutulungan po akong i-share yung mga artworks ko. Yun po yung way nila to support me. And also for inviting me to go to their place, ganun po. So, yun po.
1: Tama nga naman yun, no, Sir Ares. Kasi para mapalawak yung network. Kasi yun ang kailangan ni Ms. Charmaine.
2: Oh, exposure.
1: Exposure. Oh, pero sabi niyo nga, kailangan 2 years?
2: Parang 2 years na parang constant presence sa mga exhibitions. Parang ganun din naman sa ibang ano, sa ibang mga grants na para makita nila yung commitment mo sa pagiging artist. So parang gusto nilang makita yung may portfolio ka bang nabuo.
1: Tinitingnan din kasi nila yun, no? Pero bukod doon sa inyong mga painting nyo, kasi katulad nung nabanggit natin kanina ay songwriter si Miss Charmaine. So, yung songwriting po ninyo, no, ay paano nyo naman po ito ipinalalaganap po? Saan po nakakarating itong mga isinusulat nyo po na kanta?
5: Nagsasabay po kasi yung art in music ko. Bale, pag ini-invite po kasi ako sa mga iba't ibang events, sasabihin nila, pwede ka bang kumanta ng ganito or i-render mo yung original song mo, ganun. Ganun po yung parang starting point ko po para ma-involve din sa mga communities na hindi lang sa about sa art. Sinishare ko din po yung pag yung mga song.
2: So para pala kayong 2-in-1, no? No, pagka ini-invite kayo. No? May artist ka na, may singer ka pa.
1: Parang naalala ko kanina pinasampulan niyo si Miss Charmaine. Parang talagang gusto na nating pasample. ano ba yung mga title po ng mga kanta niya?
2: Parang na may YouTube channel siya eh.
1: Mm.
2: Di ba, ma'am, may YouTube channel ka? Kanina naghanap ako kung meron nga eh.
5: Nag-start pa lang ako kaya.
2: Oo. May nakita akong gumawa ka na doon ng ano eh, may nag-recording ka na doon eh.
5: First video lang.
1: First video. Pero i-expect po ba natin na dadami pa yung mga video na 'yan at malay natin baka isang recording company sa New Zealand.
2: Magulat na lang kami, may makikita kami na ano nga ba yung mga talent show diyan? Bigla na lang may lalabas diyan, no, si Charmaine from Benguet. No?
1: Pwede, pwede.
2: Mas nakakulay orange siya na costume.
1: Pero yun nga, no, Miss Charmaine, paano ito yung mga songs niyo po, ano, na sabi niya po ay dito sa profile, no, I share stories of my faith, cultures, human stories and experiences. And speaking of experiences po, no, paano po, kumbaga, syempre bukod sa culture na kinagisnan niyo po, itong mga nararanasan niyo po, no, tulad ng inyong paglipat, no, pag-migrate from the Philippines to New Zealand, paano po naman ito nai-integrate sa inyong mga likha, mapapainting man o kanta?
5: Yun po, yung artwork ko po, and yung mga na-compose ko po na kanta is talagang naka-based din po siya sa experiences ko. Especially sa song ko din po na. Kasi yun nga yung nag-struggle ako noon, mga experience ako na is yung depressions din po. So doon ko po binubuos yung feelings ko po kung paano po na overcome. And then sa artwork ko po is about sa experiences din po ng experiences ko din po na about din po sa mga nangyari po sa Pilipinas din po. So doon ko po binubuos yung lahat ng mga emotions and feelings ko po.
2: Pero may binuksang importanteng bahagi ito si Ms. Charmaine sa kinikwento niya, Step, ano, yung mental health ng mga ano, ng mga migrants.
1: Ay, oo.
2: Oh, diba? So sabi niya na nagkaroon siya ng depression.

0: Buti na lang meron siyang hobby na nakatulong sa kanya para maibsan yung depression niya. Yung siyempre, yung iba yung homesickness pag nasun ka sa abroad, lalo na kung matagal. No. So, Miss Charmaine, meron bang tumutulong sa inyo diyan para yun nga bigyan kayo ng psychosocial support o yung bigyan kayo ng advice o yung nakikinig sa inyo kung ano yung nararamdaman ninyo. Meron ba kayong ganyan na support system sa Filipino community dyan sa New Zealand?
1: Meron po, madami po talaga. Yung may grupo po kami dito na mga communities ng mga Cordilleran.
0: Malaking bagay yun.
1: Mm-hmm. Opo, kasi sila po talaga yung, syempre, of course, doon kami nang galing and doon, yun po, sila po yung parang family namin na kung may mga advices, ganun, and then pag may mga events or nag-banding po kami lahat. So, sila din po nakakatulong sa amin to
0: syempre, pagka
1: para mawalan yung pag na homesick ka, nag-invite sila, ganun. Kain tayo dito, ganun.
0: Oo. Syempre, pagka nalungkot kang ganyan, tapos makakasama mo yung mga kababayan mo, no? Lalo na yung ano kayo, you belong to one indigenous community.
2: Yes.
0: Maririnig mo yung lingwahe nyo doon, yung dialect ninyo. Tapos maghahain ng mga putahe na yun, sabi mo nga, di ba, kakain kayo?
1: Kakain talaga.
2: Parang talaga, no? Closer to home talaga yung feeling kapag meron talagang literal na kababayan. Hindi lang yung kapwa Pilipino, so, kundi talagang ka-region, talagang kasyudad, o kaya kabarangay. Tapos nandun pa sa same na host country kung nasan ka. Talagang kahit pa paano ay nararamdaman din na parang nandito lang din sa Pilipinas. And speaking of that, no, Ms. Charmaine, ay dahil kayo po ay maituturing na isang alagad ng sining, no, sa pagdating sa visual, sa digital, at dito kahit sa songwriting pa po, no, sa anong paraan pa po, sa anong paraan lahat ng ito napalalakas, no, sa inyong pananaw po, no, napalalakas yung connection sa pagitan ng mga overseas Filipinos na tulad po ninyo at ng ating inang bayan dito naman sa Pilipinas.
1: Para po sa akin is yung pagpapakita ko po yung talents ko sa iba't ibang communities, especially nung may tinatawag kasi dito na multicultural parade. Doon po ako na-miss dito sa New Zealand kasi dito po kasi sa New Zealand they are welcoming every other countries, so nagko-combine po lahat ng mga countries at may makikita kang mga makulay na mga damit, mga iba't ibang talents. And through that, nakikipag-join kami as a, of course, to lift up yung bandila ng ating Pilipinas. Hinahawakan namin yung bandila natin to represent our Filipino culture. And yun po sa pagiging artist ko po, doon ko din po pinapakita na hindi lang po about sa talents ko, kundi I am promoting also the Filipino cultures and yung pagiging creative po natin as a Filipino, yung identity po natin. Yun po yung parang hinahawakan ko na hindi lang ako basta magpipaint or magdi-display or kakanta. Parang yung talagang goal ko po is, yung motive ko po talaga is to represent the Filipino talents po while promoting the pride of our country.
0: Pero maganda din yung napaliwanag ni Charmaine, no? Kasi yung sinasabi nga na yung mga tao sa New Zealand, mga indigenous people din sila, eh.
2: Yes.
0: So, parang may bond yung tulad ni Miss Charmaine, galing din sa isang IP community. Madali silang magkaintindihan ng yung wavelength nila sa art. Mm-mm. Halos nagtutugma.
2: Kasi may common denominator ang mga nasa mga, IP communities natin dito. Mga native
0: sila
2: Ito po siguro no a few before we conclude no. Yung interview kay Ms. Charmaine ay although ito napahagingan niyo na po doon sa previous question pero paano niyo po ma-encourage no ang mga Pilipino na nasa ibayong dagat in general para manatili po sila na engage in nation building at makapag-contribute pa rin po dito sa ating bansa Pilipinas.
1: In-encourage ko po lahat ng mga Pilipino na whatever we are po, na gamitin po natin lahat ng talents natin, yung experiences natin, and also to promote our cultures po, and also to support the Philippine cultures, Filipino communities and events and organizations po, and of course to encourage everyone through our talents and inspire people. And yun po, while we are doing our talents, maliit man or malaki man yung niambag natin, the important is we are lifting up the flag of our Philippines. Yun po yung...
2: Mm-mm. At bago ko makalimutan itong tanong kasi ito naglalaro din sa isip ko ito dahil although medyo maikli pa yung panahon na nananatili po kayo dyan sa New Zealand, curious lang po kami kung after a few years, plano niyo po bang buong pamilya as a whole family ay bumalik po dito sa Pilipinas at dito na po mag-settle, no?
1: Asa ngayon po is hindi po pa namin alam ko ano yung...
0: Too early pa.
1: As if for now, we are processing the residence for us. As working visa pa lang kasi kami dito. And we are praying kung God's will is ma-residence kami dito. And wala po kaming parang plano na kung saan kami magpo-forgood. But I love Philippines po talaga.
0: Of course.
2: Kumbaga parang ang puso naiwan. Naiwan dito.
0: I left my heart in Cordillera. Yan ganyan.
2: Oh, mga ganyan ang mga pataglay natin, no? Ayun. Siguro no para matulungan din natin si Ms. Charmaine na ma-promote yung kanyang art. Ms. Charmaine, ano po ang mga inyong social media handles po, no? Para ma-discover pa po hindi lamang ng mga taga New Zealand kundi ng buong mundo ang inyo po mga artworks at maging yung inyong mga kanta kasi sa isa pa lang sabi nyo, isa pa lang yung video pero aabangan namin yung mga susunod.
1: Yan po. Salamat po sa lahat. Gusto ko pong i-support nyo yung i-support my Facebook page, Charmaine P. Bastian Art. Doon ko po pinopost lahat ng mga artworks ko, mga original at mga commissions ko po and mga projects ko po. And then, I just want to take this opportunity na I have an upcoming new original song po to be released soon. And yung title niya po is The Light. Yung song po na ito is all about my experience din and also my stories. And yun po. And ipopost ko po ito sa official Facebook ko po, Charmaine Pascual Bastian. And salamat po. Thank you very much for supporting me always and also sa kababayan natin Pilipino, sa Cordillera na family ko dito sa New Zealand and sa Pilipinas and my family in the Canada. And salamat Filipino Commissions Overseas po for having me here po.
0: Ms. Charmaine, bago ka namin pakawalan, pwede ba na ninyong batiin ang inyong mga kapwa Cordilleran sa inyong dialect, sa inyong lingwahe?
1: Okay po. Hello, kumusta? Ilocano po kasi yung...
0: Sige po.
2: Go ahead po.
1: Hello, kumusta kayo dita, kakabsat, Cordilleran? magyaman na ti support yo kanya kanya kan panagtuloy nga panagkararag yo kanya at ni Apo Diyos lata ti magbendisyon kanya yo at, salamat amin ti tulong kon support yo si ka, ni Apo Diyos ti umada kanya yo.
2: Ayun, so ang aabangan natin of course bukod sa doon sa Facebook page ni Ms. Charmaine na Charmaine P. Bastian Art, nandun lahat ng mga artworks, mga commissioned no, na yung mga pinagawa sa kanya na mga artwork, and eto talagang aabangan natin yung upcoming new single original song ang The Light. Ayan, so aabangan natin lahat yan. Di na ba namin talaga kayo mapapakanta? Ms. Charmaine. Kahit isang line lang po para pa-teaser dun sa The Light.
0: Sample
2: lang po.
1: Isang line lang.
2: Isang line lang.
0: Sige.

0: Yun po.
1: Yes!
2: Yun, galing!
1: Ayun! Yan ang ano, pa-teaser ni
2: Oo.
1: Miss Charmaine. Kaya abangan natin lahat yan, ang The Light. And with that po, maraming maraming salamat, Miss Charmaine, for gracing our program sa edisyong ito, no? Itong edisyon na ito ng Bridges on Air. Hopefully, isa ulit na guesting, no? Para mas lalo pa natin na mapalagana pang yung artworks, no, ni Miss Charmaine, no? Kasi isa yan, no, sa mga, kumbaga yung mga siguro yung mga sectors, no, itong sa sining na talagang nakikilala ang ating mga kababayan. Hopefully, lahat ng artworks nyo ay hindi lamang sa New Zealand na makilala, kundi sa buong mundo.
2: Oo nga.
1: Yes, maraming maraming salamat, Miss Charmaine. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Thank you po, bye-bye.
1: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa Bridges on Air, particular dito sa segmentong Pinoy Ako, si Miss Charmaine P. Bastian. Isa po siyang visual and digital artist na nakabase ngayon sa New Zealand. Ayan, iba talaga pagka yung mga talent, no? Multi-talented si Miss Charmaine kasi kaya niyang mag-drawing, magpinta, kumanta, magsulat ng kanta. Ako, ano lang ako eh, kanta sa CR. Ganon.
2: K-pop naman yung sa'yo eh.
1: K-pop, K-pop! Makikita na lang ako sumasayaw dyan sa tabi-tabi. No? Ay, hindi. Medyo mahiyain pa tayo. baka, ano eh, baka mabasya.
2: Pero, on a serious note, no, malaking bagay talaga na meron ka rin yung creative outlet.
1: Yes.
2: No? Lalo na kung magiging, magmamigrate ka. Kasi talagang, yan yung mga reality haharapin mo, yung homesickness. Yung ibang hindi pa nakasubok ng ganun katinding, yung may kaibigan ako, ang tawag niya dyan, ano eh, ano, four seasons of loneliness.
1: Ah.
2: May mga ganun-ganun siyang kwento eh. Mga, pag naranas mo yung ganun at wala kang outlet, medyo mahihirapan ka. Kaya malaking bagay yung meron kang creative outlet para ma-release mo yung mga pent-up emotions mo. Kaya maganda yung nangyari din kay Miss Charmaine. Isa siyang artist, isa siyang musician.
1: Mm-hmm. Although parang hindi na natin masasabi na culture siya kasi sabi nga natin kanina, ito yung binigang diin natin na merong similarities ang mga taga-Cordillera at mga taga-New Zealand na nasa, yung mga nasa indigenous communities. At siyempre, may mga taga-Cordillera din mismo.
2: Oo, yung mga mga pocket communities na nandun.
1: Na biglang magkakaayaan na lang, na nakain tayo.
2: Yun,
1: diba?
2: Yung talaga yung ano dun eh, yung keyword dun eh, kain tayo.
1: Pagkainan talaga, go na go tayo dyan. Pero more than that, no, more than the eating, no, ng mga dishes na galing dito sa Pilipinas ay yung bonding din, no, yung kasi mahirap yung nag-iisa sa ibang
2: yung
1: bansa.
2: Human interaction, malaking bagay yan.
1: Kasi yun ang kumbaga magpapatatag, yun ang isa sa mga magiging rason para makasurvive sa isang bagong environment, yung magkaroon ng kakilala, yung pwedeng makikumusta.
2: Oo, kumbaga, tama.
1: Oo, mahalaga yung ano, in general

0: Ma-NRFs.
1: Oo.
0: Para, syempre, different perspectives talaga eh.
1: Kasi alam mo, noon hindi pinag-uusapan talaga yan.
0: Mm-mm.
1: So, kanya-kanya kayong cope.
0: Yes. Kasi may ano pa, may stigma pa.
1: Oo.
0: Pero nung nagka-pandemic, parang nagising lahat na, na ano eh, pag nagkakaya, kasi syempre, mayroon mga quarantine yan
1: kasi
0: eh.
1: Kasi lahat na nakaranas ng ano eh, isolation
0: yes.
1: Eh. So, dati, ang na-isolate lang, either nakulong ka,
0: mm-mm,
1: or napunta ka sa ibang lugar.
0: Tama.
1: Eh, nung pandemic, lahat tayo na-isolate.
0: Kaya nga, bawal lumabas. Kaya, pa-Zoom. Diyan nauso talaga yung Zoom eh.
1: Oh.
0: Yung nung pandemic. Kaya dun nakakapagkwentuhan.
1: At yun ang pinagmulan ng inyong program. Diba?
0: Yes, yun ang pinagmulan. Siyempre, shout out sa Lumikha.
1: Oh.
0: Na si Ma'am Bea na ngayon ay nasa Batanes.
1: At ngayon ay naghahanda dahil parating si Quiapo.
0: Ayun.
1: Diba?
0: Yun nga.
1: Yung bagyong kaya po, papunta ako, sa lugar niya.
0: Stay safe po sa inyo dyan. No? Kasi talagang sila yung madalas daanan talaga ng mga bagyo. So, sana ligtas. May mga kasamahan tayo dyan kasi meron tayong station dyan. Oh. Ang Radyo Pilipinas, Batanes. So, ayan. Baka masenya sana tayo ng ating mga kasama. Syempre, maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa studio, sa ating Master Control, kay Sir Milo Jonella, sa Warcast, nandiyan naman si Hero Lucero, at sa live streaming, di natin pwedeng kalimutan yan kasi may app pa tayo para dyan, nandiyan naman si John Paul Lumuntad. At syempre, maraming salamat sa mga nakapanayam, nakausap natin sa ating CFO Community Correspondent, kay Sir John Nichols G. Ruelos, at kay Miss Charmaine P. Bastian, ang ating guest para sa Pinoy Ako.
1: At pasalamatan na rin natin, Steph, yung mga tumulong sa atin sa CFO, si Diego,
0: yes,
1: si Attorney Jane, mm-mm, si Divine.
0: Oo, yung ating team na talagang masigasig sa pagkahanap ng ating mga guests dito sa Bridges on Air. Kaya marami tayong natutuklasan na Filipino talents dito sa programa kasi meron tayong talagang team na dyan nakatuto. Kaya very grateful tayo dito sa programa dahil sama-sama tayo, kapit-bisig upang makapaghatid ng mahalagang impormasyon at mga inspiring stories para sa ating mga kababayan worldwide. Ayan. So dito na natin tinatapos po ang ating programa muli sa side ng Radyo Pilipinas World Service at sa ngalan ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po si Steph Vicente. Kasama pa rin po natin si
1: Aris Gutierrez po para sa Commission on Filipinos Overseas.
0: At ito po ang programang Bridges on Air.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide, dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng

ang isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na, #panatag ang may alam.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalin, kung mabaho sa gunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman. Mga kababayan, maging alerto sa rainfall advisories ng PAGASA.
1: Yellow rainfall advisory.
0: Kapag malakas ang ulan, mula 7.5 hanggang 15 millimeters sa loob ng isang oras, mag-ingat dahil posible itong magdulot ng pagbaha sa mababang lugar.
1: Orange Rainfall Advisory.
0: Mas malakas na ulan, mula 15 hanggang 30 millimeters. Malaki ang posibilidad ng pagbaha, kaya maghanda at maging alerto.
1: Red Rainfall Advisory.
0: Emergency na ito, higit 30 millimeters ng ulan sa loob ng 3 oras o higit pa. Kapag nakataas ang red advisory sa inyong lugar, huwag mag-aksaya ng oras. Agad na lumikas para sa kaligtasan ng inyong pamilya. Maging handa, makinig sa abiso at laging unahin ang kaligtasan.
1: Kaunting kaalaman
0: na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Sabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim. Di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin. Ito palang ibig sabihin, ang kapit sa pataling. Kung mabaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakinggan ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tiniyak na sa pamamagitan ng kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA, malalaman ng sambayan ng Pilipino ang mga ginawa at ginagawa ng ating pamahalaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Raquel Bayan.
2: Nagbigay ng update si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay sa itinatakbo ng paghahanda para sa kanyang State of the Nation Address sa Lunes sa ambush interview sa Pampanga. Sinabi nito na dahil ang SONA ay ulat ng Pangulo sa taong bayan tungkol sa mga nangyayaring mula noong nakaraang SONA, sisiguruhin niyang malalaman ng mga Pilipino ang kanilang mga nagawa at ginagawa. Partikular na binanggit nito ang pagtugon ng administrasyon sa mga hamon mula sa loob at labas ng bansa. Sa tanong naman kung tatalakayin rin ba nito ang issue ng korupsyon na nabanggit niya sa kanyang huling SONA, tugon ni Pangulong Marcos, abangan na lamang ang susunod na kabanata. Anya, bagamat tapos na niyang sulatin ang kabuuan ng talumpati, maaari pa rin itong magbago hanggang sa mismong araw ng SONA.
3: Never done. Until 1 hour before the SONA, I'm still changing it, you know. Because of course, we want it to be perfect. So, but on the whole, yes. On the whole, it's, I would say the actual language is 90%+ done. We're just fixing it up and making sure that it's not too long or it's not too short, that we have everything that we want to talk about already.
2: Wala sa Malacañang para sa bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon.
0: Samantala, National Capital Region Police Office o NCRPO, kumpiyansang ligtas ang seguridad sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
4: Kampante ang National Capital Region Police Office na magiging maayos at payapa ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, walang makitang bantal sa seguridad ang NCRPO matapos ang isinagawang inspeksyon at walkthrough sa kahabaan ng Commonwealth Avenue hanggang sa labas ng batasang pambansa ngayong umaga. Sinabi ni Abirin, nakahanda na ang kanilang seguridad para sa ikalimang sona ng Pangulong Marcos Jr. Kaugnay nito, nanawagan si Abirin sa mga grupong ng magsasagawa ng rally na sumunod sa mga napagkasunduang panuntunan upang maiwasan ang kaguluhan at posibleng pag-aresto. Sinabi rin na opisyal na all systems go na ang NCRPO at nagsimula na ang deployment ng mga tauhan ng PNP, hindi lamang sa Quezon City kundi maging sa Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Sa kaugnay na balita, nanawagan naman ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa publiko na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas. Ginawa ni NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin ang apela kasabay ng deployment ng mga pulis at iba pang security personnel sa Batasan Complex at iba pang bahagi ng Kalakhang Maynila. Ang mga tauhan ay mula sa NCRPO, PNP National Headquarters, Special Action Force at iba pang Police Regional Offices na magsisilbing augmentation force para sa seguridad ng SONA. Nagsagawa si Abirin ng inspeksyon sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Batasang Pambansa upang tiyakin ang maayos na deployment ng mga tauhan, response routes at communication system. Ayon kay Abirin, ganap nang nakahanda ang security plan para sa zona. Inatasan din niya ang lahat ng pulis na pairalin ang disiplina, paggalang sa karapatang pantao at maximum tolerance sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Pinayuhan ng NCRPO ang publiko na sundin ang mga ipatutupad na traffic advisory at agad na iulat sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya ang anumang kahina-hinalang aktibidad.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC naka-alerto laban sa fake news bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Balikan natin si Ray Ferrer para sa kabuuan ng naturang ulat.
4: Mahigpit na babantayan ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang social media bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes. Layunin itong mapigilan ang pagkalat ng maling impormasyon at disinformation na maaaring magdulot ng kaguluhan. Inatasan ni CICC Undersecretary Aboy Paraiso ang Threat Monitoring Center at Cybercrime Response Center na bantayan ang posibleng cyber attacks at coordinated online attacks. Ayon kay Paraiso, may karapatan ang bawat Pilipino na magpahayag ng opinyon, ngunit dapat itong nakabatay sa tamang impormasyon. Anya layunin ng CICC na mapanatiling ligtas, maayos at responsable ang usapan ng publiko tungkol sa SONA. Hinikayat ng CICC ang publiko na iulat ang hinihinalang fake news at mapanlinlang na online content sa Hotline 1326. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, kalahati ng LEDAC priority bills na ipasa na ng Kamara. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
5: Pinatutunayan ng Kamara ang buong suporta at commitment nito sa mga reforma ng Administrasyong Marcos Jr. matapos maipasa ang kalahati sa mga sertipikadong panukalang batas ng Legislative Executive Development Advisory Council sa first regular session ng 20th Congress. Sa isang video statement, ipinagmalaki ni House Speaker Faustino Bojida III na naaprubahan na ng mababang kapulungan ang 26 sa 52 LEDAC priority measures. Kabilang dito ang 15 sa 21 na panukalang batas na tinarget na maipasa bago matapos ang June 2026. Kabilang dito ang Right to Information Act, Anti-Political Dynasty Act, mga reforma sa Bank Deposit Secrecy Law, batas para sa pagpapaliban ng BARM elections. Muling tiniyak na Speaker na hindi hihinto ang Kamara at patuloy na magtatrabaho upang maipasa mga natitirang LEDAC bills. Narito ang pahayag ni House Speaker Faustino Boji III.
6: Ipinakikita lamang nito na seryoso po ang Kamara sa pagpapatupad ng legislative agenda ng administrasyon. Pero tuloy pa rin po ang trabaho. Hindi po tayo magpapahinga dahil marami po tayong kailangang tapusin. At pursigido po ang House na may pasa rin ang mga natitirang LEDAC priority measures.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, National Bureau of Investigation o NBI naniniwala na posibleng mabanggit sa State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang laban sa korupsyon at imbestigasyon sa flood control scandal. Ang kabuuan ihahatid naman sa atin ni Luisa Erispe.
7: Naniniwala ang National Bureau of Investigation na maraming tagumpay ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mababanggit sa 5th State of the Nation Address at makakasama naman rito ang pagpusa ng korupsyon sa bansa at pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, giit niya, kita naman na talagang seryoso ang Pangulo sa pagpuksa ng korupsyon at patunay nito ay ang sunod-sunod na pagpapakulong sa mga sangkot sa flood control. Giit pa nga ni Matibag, hindi namimili ang Pangulo, kaalyado man o hindi, sa papanagutin. Hinalimbawa pa nga nito si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na bagamat mismong kalihim umano ng administrasyon ay nakakulong na ngayon. Hanggang sa ngayon naman, tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon ng NBI sa flood control scandal at tinitiyak ng ahensya na lahat ay nakabase sa ebidensya.
8: It's happening now. As we speak, tuloy-tuloy, we have a task force investigating the flood control issues. Lahat po yan. And again, I have to say this, na ginagawa natin yung investigasyon na ayon sa ebidensya. So kung meron po kayong reklamo, patala po sa amin, investigan po namin.
7: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, Senador Ping Lacson may natukoy ng 3 bagmen sa iniimbestigahang gross project sa Taguig City. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion.
9: Binahagi ni Senador Ping Lacson na umabot na sa hindi bababa sa 3 ang natukoy ng ganyang grupo ng mga bagmen kaugnay ng iniimbestigahang infrastructure project sa Taguig City. Sa isang panayam, sinabi ni Lacson na lumalawak na ang kanilang investigasyon sa mga proyekto sa lungsod na kilalang baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon sa Senador, una niyang inakala na iisa lang ang bagmen pero sa pagpapatuloy ng kanilang pangangalap na impormasyon ay nadagdagan ito. Gayun man, tumanggi na si Lacson na pangalana ng mga sinasabing bagmen at hindi rin niya isiniwalat ang kanilang sinasabing papel sa mga proyekto. Ibinunyag din ni Lacson na may ilang individual na kusang lumapit sa kanyang kampo para magbigay ng impormasyon matapos niyang ilantad ang umano'y irregularidad sa mga proyekto sa Taguig. Niya. Patuloy pa rin sinusuri at bineberipika ng kanyang grupo ang mga natanggap na impormasyon. Sinabi rin ni Lacson na pinag-aaralan niyang direktang isumite sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensyang kanilang makakalap sa halip na idaan muna sa Senate Blue Ribbon Committee dahil naniniwala siyang mas mapapabilis ang proseso ng investigasyon. Samantala, una ng mariing itinanggi ni Cayetano ang mga paratang na may ghost project sa Taguig at hinamon si Lacson na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang kanyang aligasyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa puntong ito ay ating pararaanin ang isang maikling panayam kasama ang samahang industriya ng agrikultura o SINAG dahil tulad ng ating nababanggit kanina sa mga nakaraan nating ulat ay bukas na ang 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang chairperson ng SINAG, walang iba, kundi si Engineer Rosendo So. Engineer So, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
10: Yeah, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo lahat.
0: Maraming salamat, Engineer So, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Although alam naman natin na Sunday, it's a family day, pero narito pa rin tayo, nagbibigay ng serbisyo publiko sa ating mga tagapakinig. Unang-una po sa lahat, Engineer So, bukas na nga po ang SONA ni Pangulong Marcos. Regarding this, ano po ang inaasahan ng SINAG bilang kinatawan po ng ating mga agri-workers na maririnig sa SONA, lalo na sa usapin ng sapat na suporta at malinaw na direksyon para sa sektor ng agrikultura?
10: Of course, kung makita natin yung unang SONA niya, yung presyo ng bilihin, yung farm gate to market dapat ma-establish na. No? Hopefully, ipatupad yung sinasabi niya na value chain, and of course ang kasi for the past year hindi na achieve ng economic team yung sinasabi ng presyo ng retail, no? Mataas pa rin yung presyo ng pagkain. So ang inaano natin is suportahan na lang yung local production, ibalik yung tarifa sa dating tarif, at least kung lumakas ang local industry, mas sa tingin natin makakatulong dun sa pagbaba ng tarifa.
0: Mm-mm. Baga natin pag-usapan mismo yung presyo ng pagkain. Given na may mga initiatives na isinulong ang pamahalaan for the past year at kabilang dito ang para sa sektor ng agrikultura, sa pagsusuri ng sinag, ano-ano po yung mga maituturing nyo po na pinakamahalagang milestone o tagumpay ng pamahalaan na nararamdaman po talaga, no, ng ating mga agri-workers?
10: Yeah, so far yung chicken na nakita natin, may gain, no? Pero majority ng rice farmers, pork industry, and itong mga corn industry, medyo hindi pa rin masaya. So ang I think in fishery bumagsak din ang industry natin, no? Dahil dun sa importation, we hope na yung balance of importation ayusin and bawasan, no? Ang i-concentrate pa rin natin is yung local production para at least lumakas ang ating local producer.
0: Engineer, so tulad ng nabanggit kanina doon sa inyo nga isinagot sa una nating katanungan, ay nananatili pa rin, no, yung hamon ng pagtaas ng halaga o ng presyo ng pagkain. Paano po tinitingnan ng sinag ang disconnect na ito, no, compared doon sa paglago ng produksyon, at ano ang inaasahan yung magiging tugon mula sa Pangulo ngayong paparating na bukas na ito, itong fifth State of the Nation address?
10: I think yung sincere dart, no, ng economic team, yung kasi yung sinasabi ng Pangulo mukhang hindi pareho dun sa direction ng economic team. Kagaya niyan yung full support sa agriculture, pero kung makita natin in the end, hindi na ibibigay yung gusto ng Pangulo sa atin na magsasaka. And ito is dapat tingnan mabuti, no? Kagaya niyan yung ginagawa nilang bidding dun sa presyo ng pataba, yung mga seeds and itong mga binhi, no? Puro overpricing na kung bibili yung magsasaka sa mga fertilizer outlet, mas makakatipid pa ang ating gobyerno. So ang tingin natin may problema pa rin, no, yung pag-deliver ng mga produkto sa ating mga magsasaka.
0: At nabanggit nyo na yan na engineer, so sa usapin nga po, no, ng farm inputs tulad nga po ng abono, binhi at krudo, at yun nga, patuloy ang pagtaas ng gastusin ng ating mga magsasaka. So ano po ang nais nyo marin

0: gawa ng kanyang economic team eh hindi nakakatulong sa ating pangulo.
1: Ilan po sa mga hakbang no, na ginawa ng ating pamahalaan ay ang price control at importation policies sa mga pangunahing produkto tulad na lamang po ng bigas at ng sibuyas. Sa pananaw po ng SINAG, naging epektibo po ba ang mga hakbang na ito sa pagpapababa ng presyo at pagprotekta sa lokal na produksyon?
0: Kung talagang effective yung policy ng ating government, hindi itutupad yung price control, yun ang nakikita natin. No? Of course, sinuportahan natin yung price control dahil hindi nga natutupad yung pagpasok ng mga produkto, maski mababa ang puunan, binebenta pa rin ito sa mataas na presyo. No? Kung tutuusin, hindi nakakatulong sa ating local industry dahil for example, may produkto na papasok ang puunan ng bigas is 30 pesos lang, pero binebenta ito sa 50 pesos retail price. Diba? And kung ito is sana tinulungan na lang ang atin at tumatag ang ating local industry na presyo ng bigas or palay, baka makakatulong pa ito kaysa yung import ang tutukan natin and hindi nakakatulong in the end sa consumer at hindi rin nakakatulong sa ating mga magsasaka.
1: Engineer So, alam naman natin na madalas pong naapektuhan ang sektor ng agrikultura pagdating sa mga sunod-sunod po na kalamidad, mapabagyo man yan o lindol. Batay sa karanasan po no, ng sektor ng agrikultura, yung mga stakeholders po na under ng inyong organisasyon, naging sapat po ba yung naging suporta ng pamahalaan sa climate resilience at disaster response para po sa kapakanan po ng ating mga agri-workers?
0: Inuulit natin, no? Yung gusto ng ating Pangulo is ina-announce palagi sa mga farmers na ito ang darating na tulong, pero ang problema is hindi nakakarating, no? So, kaya yung kumpiyansa ng ating mga magsasaka is nawala. And yung timing na pagdating din ng mga binibigay ng ating gobyerno, always delayed. So, kaya ang sinasabi natin hindi epektado, effective ang nangyari, no? Dapat ang gawin na lang is magbigay ng coupon sa ating mga magsasaka, bumili sila sa authorized outlet at automatic na on time kung saan nila kailangan, pwede nilang bilhin or makuha yung produkto dahil dun sa naibigay na pera doon sa card nila and sila na lang bumili sa ating mga magsasaka.
1: Engineer So, merong mga ilunsad na programa ang pamahalaan regarding po sa irrigation at mechanization. Sa panig po ng SINAG, nakikita yun na po ba yung epekto nito sa productivity ng ating mga magsasaka sa ground?
0: Yeah, yung mechanization kasi allocation yan ng itong tariff collected para mabili yung machineries, no?
1: Mm-hmm.
0: So yun hindi lang dito sa administrasyon nito binibigay, so continuous yan na mabibigay sa ating mga magsasaka dahil sa batas, no? Pero ang problema lang is yung last year na dapat naibigay yung total budget na almost 35 to 40 billion bumalik sa 10 billion, no? Na

0: dapat may bigay sa magsasaka. Kaya ang nangyari, hindi nakatulong dun sa atin target na achievement sana ng ating Pangulo. So ang inaano natin na dapat siguro ipulong niya mabuti yung economic team at yung direction talaga niya ang dapat sundan, hindi yung direction ng economic team.
1: At speaking of target po, Engineer So, isa sa mga layunin po ng ating pamahalaan ay ang food security at self-sufficiency. Sa kasalukuyang sitwasyon po, gaano na po ba tayo kalapit o kalayo sa target na ito at ano po ang dapat gawin?
0: Yeah, kung itanong mo sa akin 4 years ago, ang food security natin sa rice siguro nasa 90%. Ngayon nasa 70%. Yung pork naman dahil dun sa ASF, dati nasa 92%, ngayon nasa 50%. Ang chicken lang is medyo maganda, no? Pero yung other industry kagaya ng isda other industry talagang binabase natin yung mas malaki ang pinasok na importation compared dati. So ito is kung makita natin bumaba yung local production natin, sumutat.
1: Ito naman po, Engineer So, sa usapin po ng access sa pondo at pautang, ay marami pa rin pong mga maliliit na magsasaka. Yung masasabi po natin na nahihirapan sa usaping ito. Ano po ang inyong rekomendasyon para mas maging inclusive ang financing programs ng pamahalaan para sa ating agri-workers?
0: Yeah, hindi na natin nakikita na gusto ng ating mga magsasaka asahan, no, na may loan na ibibigay pa sa kanila dahil for the past year hindi na attractive, no? So ang nakikita natin is yung subsidy na lang kung ano ang mabibigay ng government na pwedeng ibigay sa kanila, no? Dahil yung loan na nakita natin na hindi talaga attractive for the past years, no? Ang gustong asahan na lang ng ating mga magsasaka is kung yung taripa na collected tamang makolekta, ibalik dun sa total yung original tariff, para yun na lang ang ibigay sa kanila. Yun ay makakatulong sa atin na sector ng agrikultura.
1: Bilang kayo po ay namumuno sa isang samahan ng mga agri-workers dito sa ating bansa, ano po ang inyong mensahe o panawagan sa ating administrasyon hinggil sa pakikipag-ugnayan po sa grassroots sector upang matugunan po itong mga concerns na nabanggit natin dito sa interview?
0: Yeah, yung announcement, no, kung anong ibigay, dapat sana matupad, no? Hindi yung ang tawag ng mga farmers ay drawing kasi hindi nakakarating sa kanila. And sayang yung inaasahan nila, no, na hindi makarating, apektado ang ating Pangulo. So ang gusto lang marinig ng ating mga magsasaka is yung kayang tulong na ibibigay sa kanila, yun lang ang sabihin ng ating Pangulo para at least hindi masisira ang ating Pangulo.
1: Sa kabuuan, siguro ito na lamang ang huli kong katanungan sa inyo, ay Engineer So. Sa kabuuan po, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na maglatag ng isang pangunahing agenda na nais nyo pong tutukan sa huling bahagi ng termino ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ano po ito at bakit ito ang pinakamahalaga para sa sektor ng agrikultura?
0: Yeah, yung first border natin, no? Kailangan na established na kasi from yung start ng administration niya, nabanggit na yan na maglalagay ng first border para yung mga diseases hindi papasok dito sa ating bansa. Secondly, yung taripa, ibalik dun sa original para at least hindi naaasa ng iba pa ang ating mga magsasaka. Yung tariff collected na lang ang ibigay sa kanila. Sa tingin natin, yun ang mas importante na mabibigay sa kanila kaysa yung aasahan natin na mag-allocate pa ang ating kongreso ng additional budget sa agriculture.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Engineer So, sa pagsama niyo po dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat din po. At atin nakasama sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang chairperson ng Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, walang iba kundi si Engineer Rosendo So. Ipagpapatuloy na natin ang ating balitaan. Task Force Cash Cow, binuo ng National Bureau of Investigation o NBI para imbestigahan. Ang nasa 6.7 bilyong pisong pondong ipinasok ng gobyerno sa FISGOC. Balikan natin si Luisa Erispe para sa kabuuang ulat.
2: Patuloy na gumugulo ang imbestigasyon ng National Bureau of Investigation sa pondong ipinasok sa Philippine Southeast Asian Game Organizing Committee o FISGOC noong 2019 Southeast Asian Games. Sa isang panayam kay NBI Director Melvin Matibag, bumuo sila ng Task Force Cash Cow para mag-imbestiga hinggil dito. Ang kabilang naman sa Task Force ay ang Public Corruption Division Special Action Unit, Office of the Director at iba pang operatiba. Base naman sa inisyal na impormasyon, lumabas na may 6.7 billion pesos na ipinasok ang Department of Budget and Management mula sa Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee sa FISGO. Makikipagkoordina ang NBI sa Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit at Security Exchange Commission para sa investigasyon. Sa ngayon, may 7 nang ipinasabpina ang NBI ng mga opisyal ng FISGOC at inaasahang haharap sila sa NBI sa Lunes. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, Philippine Embassy sa Estados Unidos nakipag-usap sa U.S. Secretary of State tungkol sa International Criminal Court o ICC. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Ipinahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nagkaroon ng pakikipag-usap si Philippine Ambassador to the United States sa Serum Valdez sa U.S. Secretary of State na dito inapag-usapan aniya ang patungkol sa ICC. Sinabi ni Castro na nabanggit ni Ambassador Romualdez sa kanilang pag-usap na isang sensitibong bagay ang patungkol sa ICC at sa Pilipinas. Pati aniya ang residual obligation ng bansa at pakikipag-ugnayan nito sa Interpol ay nabanggit ni Romualdez sa kanyang pakikipag-usap sa U.S. Secretary of State. Nauunawa naman niya ang sinasabing sensitibong bagay na kinakaharap ng bansa lalo't may mga nakabimbing kaso sa ICC na kung saan ang mga akusado o respondents ay mga Pilipino at mga dati at kasalukuyang opisyal ng pamahalaan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
5: Binanggit niya po na ang issue patungkol sa ICC at ng Pilipinas ay isang sensitibong bagay. Pinanggit din po niya ang residual obligation ng Pilipinas, pati po ang pakikipag-cooperate sa Interpol.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, Pilipinas at European Union o EU patatatagin pa ang ugnayan sa naging pagbisita sa bansa ni European Commission Vice President Kaya Kallas. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni EJ Lazaro.
6: Mas lalo pa pinag-ibahin ng Pilipinas at European Union ang kanilang ugnayan matapos muling bumisita sa Manila sa European Union High Representative for Foreign Affairs at European Commission Vice President Kaya Kallas. Naipagpulong si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa P. Lazaro kay Kallas bago ang pagunita sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation o TAC sa Southeast Asia. Dito ay tinalakay ng dalawang opisyal ang Joint Statement on the Enhanced Partnership na magsisilbing bagong balangkas para palawakin ang kooperasyon ng Pilipinas at EU sa iba't ibang larangan. Nagpalitan din ang mga ito ng pananaw tungkol sa mga usaping panrehiyon at pandaigdig, kabilang ang paghahanda para sa ASEAN-EU Commemorative Summit sa 2027, ang digmaan sa Ukraine, patuloy na suporta ng EU sa 2016 Arbitral Award ng Pilipinas at iba pang isyong may kinalaman sa kapayapaan at seguridad. Dumalo rin si Kala sa pagunita ng 50th anibersaryo ng TAC kung saan kabilang ang European Union bilang high contracting party mula pa noong 2012 bilang bahagi ng patuloy na pagpapalalim ng ugnayan ito sa ASEAN at sa Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, kawalan ng tiwala ng mga Pilipino sa China, bunga ng kanilang mga marahas at mapang-udyok na hakbang. Yan ay ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni J. Mark Dagala.
7: Kaisa ng sambayan ng Pilipinong Armed Forces of the Philippines sa pagtatakwil ng mga ilegal marahas at mapanlinlang na hakbang ng China sa teritorial at maritime domain ng Pilipinas. Ito ang tugon ng AFP makaraang ilabas ang OCTAM, pinakabagong tugon ng masa survey na nagsasabing 64% ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, Retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nangangahulugan nito na batid pa rin ng mga Pilipino ang peligrong isinusuong ng bawat sundalo para harapin ang pagigipit ng PLA Navy, China Coast Guard at militia vessels. Ito anya ang bunga ng kanilang ilegal marahas at mapanlinlang ng mga taktika na siyang nagpapatatag naman sa suporta ng mga Pilipino sa AFP na tumututok sa mandato na ipagtanggol ang bansa. Dahil dito magsisilbing inspirasyon nito ng AFP upang ipagtanggol ang soberanya, tiyaking ligtas ang mga ngisda at hindi pa sisiil sa mga nagtatangkang manakop sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, Commission on Elections o COMELEC nagpaalala sa publiko kaugnay sa mga hindi otorisadong alok na serbisyo online. Ang kabungulat, ihahatid naman sa atin ni DK Zarate.
8: Hinimok ng Commission on Election ang publiko na huwag tangkiligin ang mga inaalok na serbisyo online lalo na kung may bayad. Ginawa ang payag matapos maispatan ng COMELEC ang isang Facebook account na may pangalang May Santa Ana, kung saan nag-aalok ito ng assistance sa pagproseso ng overseas voter certification sa halagang 1,800 pesos. Ayon sa poll body, hindi otorisado at hindi konektado sa COMELEC ang nabanggit na pangalan. Paglilinaw ng COMELEC, libre ang pagkuha ng voter certification para sa lahat ng rehistradong butante, mapalocal man o overseas. Mula sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas, para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: Sa iba pang mga balita, epekto ng food waste sa kalikasan binigyang diin ng National Nutrition Council o NNC. Ang detalye, ihahatid naman sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
9: Binigandiin ng National Nutrition Council o NNC ang ugnayan ng wastong nutrisyon at pangangalaga sa kalikasan na siyang tema ng Nutrition Month ngayong taon. Ayon sa ahensya, nakakaapekto sa kalikasan ang paraan natin ng pagkonsumo ng pagkain, isa na rito ang food waste. Batay sa datos ng NNC, mahigit 2,000 tonelada ng food waste ang nakokolekta sa Metro Manila. Kapag nabubulok ang mga ito, naglalabas ito ng methane, isang greenhouse gas na mas nakadaragdag sa climate change at ang dudulot ng pinsala sa kapaligiran. Upang mabawasan ang epekto nito, sinabi ni Ms. Queenie Kyle Waperekuba ng NNC na makatutulong ang responsableng pagkonsumo ng pagkain, kabilang ang pag-iwas sa food waste at pagpili ng mas maraming gulay upang mapababa ang greenhouse gas emissions.
10: Dahil kapag sustainable ang ating food items at hindi lang puro karne, puro fast food, ganyan, eh mas nami-make sure natin na bukod sa mas holistic din yung nutrisyon na nabibigay mo dun sa anak ninyo, eh nakakatulong pa kayo sa kalikasan dahil mas hindi mataas ang gas emission.
9: Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Samantala, sining na walang hadlang art exhibit isinagawa sa Hospicio de San Jose. Narito si Quincy Kahilig para sa balita.
11: Hindi hadlang ang kapansanan sa pagpapakita ng talento. Ito ang mensahe ng natatanging art exhibit sa Hospicio de San Jose sa Maynila na pinamagatang Sining na Walang Hadlang bilang bahagi ng pagtiriwang ng 48th National Disability Rights Week. Tampok dito ang mga painting ng mga batang may kapansanan, kabilang ang ilang likha ng mga kabataang bulag na talaga namang hinangaan. Isinagawa ito ng Art Jam Manila na grupo ng mga volunteer artists na nagsusulong na gamitin ang sining bilang kasangkapan sa paghubog ng talento ng mga kabataan sa pamamagitan ng libreng art classes. Ayon sa ambassador nito na si Joseph Duyan, ang exhibit ay pagdiriwang ng espesyal na mga talentong ipinagkaloob ng may kapal sa bawat isa. Nakaisa rin sa exhibit si Manila Vice Mayor Chi Atienza na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong Linggo bilang paghahayag ng kanyang pagsuporta at ng Manila City Government sa sektor ng mga persons with disabilities. Narito ang kanyang pahayag.
12: It's a personal advocacy of mine to actually help the sector na PWD. At nung lumapit sa opisina natin ng Art Jam at sinabi nila na nag-guru sila sa ating mga kapatid na may kapansanan na magtinta, sinabi ko sa kanila na I'll be there to support it because you see, it's really sad, nakakalungkot na may kapansanan na sila. So the more kailangan maalalayan sila ng Vietnam. But together with my mayor, maraming mga programa ating alkalde na nakatuon sa sektor na ito.
11: Para sa mga naisumali sa Art Jam Manila, magtungo lamang sa kanilang Facebook page para sa mga detalye. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko.
3: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng ating mga regional news.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Narito ng bugso ng ating mga regional news. Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Department of Agriculture o DA Region 2, sinimulan na ang pamahagi ng mga intervensyon para matulungan ang mga magsasaka sa epekto ng El Nino. Ang kabangula tihatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
13: Pinagkafanan nga na DA Region Field Office 2 ipangyawa at tufon tami na kusetsa irata peno mazanan izigada at epekto na El Nino. Pagkafanan nga na ipangyawa at solar powered irrigation pump ta kurugan na apektaran irang lugar lalo yari aranita danom ta peno ika ipangapat data irrigasyon. Ikakurugan na nakaalawang nga na ikagayan ta 120 units na irrigation pump, 130 units nga pata Isabela. Dahil pagkafanan ka pa nga na ipangyawa ta drought resistant nga irang nga mula, kita na lufok nga mangi sa Bolias, Mani, Sania, Andre Ube, nga arikura mawak idanum. Nakaschedule ka pa nga na ipangiganwada ta cloud seeding ta peno mangi pauran ta watershed ira nga pangangapan ta padanum. Yaw, iguyo na DA tapeno masiguro laman na tuloy-tuloy ipamula na minakusay siya ira tapeno masiguro ga pa iiga ibastante nga makanta na shot tam. Ito ni balita na gafut na syudad na tugig garaw yaw si Dina Tudaw Villacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Benguet Electric Cooperative hinihikayat ang mga member consumer nito na gumamit ng solar system upang makatipid sa kuryente. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
14: Alalukuyan ti Benguet Electric Cooperative dagiti residente ti siyudad ti Baguio ken probinsya ti Benguet nga agaramat iti solar power babaan iti net metering tapno mapagnumaran dagitoy ti maimimpad a konsumo ti kuryente. Sigun kin ni Beneco General Manager Melchor Licuben, subsuportaran da ti panagaramat ti renewable energy tapno mapababa ti panangdependar iti kuryente manipod kadagiti power producers. Kagaddan matlaang da ito ay ti programa ti gobyerno babaan iti government service insurance system kan social security system anang lukat iti loan facility para iti solar energy program. Nupay kasta, binalakadan na dagiti ag-set up iti solar power, akumonsulta dagitoy iti opisina da para iti technical ken legal requisito iti pannakaikonekta iti power grid. Inlawlawag na iti solar installation nga addaan kapasidad a 100 kilowatts nga agpangato kat kasapulan a mairehistro sakbay ang maikonektar da iti grid. Ti saan ang nasaya at a koneksyon kat posible ang mangitunda iti didigra kas iti short circuit nga agresulta iti uram. Damag manipo dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mga kooperatiba sa lalawigan ng Catanduanes, sinanay sa paggawa ng value-added products mula sa abaka. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
15: Nagpartisiparan mga representante kan manlain-lain na kooperatiba sa Catanduanes sa abaka bakbak sleeper and twine making training na obhetong mapakarhay ang sa indang kakayahan sa pag-ibon ng mga produktong may dagdag na kantidad gikan sa abaka arug kan chinelas asin lubid. Sigon sa Catanduanes Provincial Information Office, parte ni kan padagos sa programa kan provincial government nganin pakusugo ng industriya nin abaka sa paagi kan value added production, pagkrear nin mas dakol na oportunidad sa kabuhayan asin pagpapahewas kan merkado para sa mga lokal na produkto. Kabali man sa mga plano ang pagsusupply ng mga lokal na gibong chinelas gikan sa abaka sa mga hotel, resort at iniba pang accommodation establishment sa probinsya nganing maipabisto ang mga produkto nga pigibo kan mga katanduanon asin makakriar ng mas matatag na merkado para sa mga kooperatiba. Gikan sa RP Virac, ni si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Walang gutom kitchen sa Cebu, nakapaglingkod na ng higit 10,000 individual. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
16: Sukad nagbukas ang ikaduhang walang gutom kitchen sa Nasud nga anaa mahimutang sa dakbayan sa Cebu. Mukabat na sa 10,796 ka mga tao ang napakaon niini sa pamahaw ug paniudto. Matud sa DSWD7, as of July 22, 2026, anaa sa 7,776 ang nakapamahaw samtang 3,020 ang nakapaniudto. Pasabot ni DSWD7 Regional Director Shalane Marie Lucero, walk-in ang pamaagi sa pagsilbi sa mga kliyente apan ilang giobserbar ang priority lane alang sa senior citizen, MABDOS ug persons with disability. Inisyatiba usab sa Central Visayas ang pagtanyag sa kiddy meal diin ang ginaghanon sa pagkaon nga isilbi sa mga bata tukma lamang sa ilang kapasidad aron kalikayan ang pag-usik sa pagkaon. Ana mahimutang ang Walang Gutom Kitchen Cebu sa Pier Area sa Dakbayan sa Subo. Kahinumduman nga mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang nanguna sa pagbukas sa maong pasilidad kauban si DSWD Secretary Rex Gatchalian diin ang maong pasilidad nga tubagon ang suliran sa mga nakasinati og involuntary hunger. Gikan sa RP1 Cebu dia sa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Punta naman natin ang Iloilo, dalawang high value individuals timbog sa Bacolod City. 5.44 million pesos na shabu na samsam. Ang detalye na balita, ihahatid naman sa atin ni Paul Tarosa.
17: Duwa ka drug suspect ang nadakpan sa Bacolod City Police Office sa ginlunsar nga by-bust operation sa Purok Mabinuligon, Barangay 35, Bacolod City. Na-recover sa operasyon ang 800 gramos ng ginapatian shabu na may balor 5,440,000 pesos base sa standard drug price. Nakuha man sa mga operatibang by-bust money, motorsiklo nga may sidecar, kag iban pang ebidensya may kaangtanan sa operasyon. Nagapangatubang ang duha ka mga suspetsado sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kanang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Suno sa Bacolod City Police Office ang madinalag-on nga operasyon kabahin sa masgin pabakod nga kampanya batok sa illegal nga droga pagi sa intelligence-driven operations agun mabungkag ang mga sindikato sang illegal nga droga. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, car-free Sunday route sa Davao City, pinalawak pa. Ang detalye ng balita, hihatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
18: Mas gipalapda na ang rota sa car-free Sunday sa Davao City human makompleto sa Department of Public Works and Highways so DPWH ang gikinahanglang construction works so gawahuman ang assessment nga gihimo sa City Government of Davao. Sumala sa Davao City Sports Development Office, abri na ang rota gikan Roas Coastal Road padulong sa Bago Coastal Road. Sugod karong adlawa ug magamit kini matag Domingo gikan alas 4 sa kadlaw na hangtod alas 8 sa buntaga. Tumong sa gipalapdan nga rota ang paghatag og mas luwas ug mas lapad nga luna alang sa mga bikers, runners, joggers, walkers o guban pa nga partisipante aron makapahigayon sa ilang mga kalihukan alang sa kahimsog, ehersisyo o kalingawan. Matod pa sa City Government of Davao, kabahin kini sa padayon lang kampanya sa pagdasig sa aktibong pamaagi sa kinabuhi o paghatag o luwas nga palibot alang sa tanang Dabawenyo. Gipahinumduman usab ang tanang partisipante nga sundo ng hustong lane discipline, magpakita o pagtawad o pagrespeto sa uban nga nagagamit sa rota, likayan ang pakiglumba o guban pang delikado nga kalihukan o tabangan ang pagmintinar sa kalimpyo sa lugar sa tanang higayon. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosa sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At inyo napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na ihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
3: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.

0: At narito na po ang balitang negosyo at kalakalan. Ipinatupad na nitong Sabado, Hulyo 25, ang unang bugso ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa National Capital Region o NCR. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabuang 85 piso ang itataas sa minimum wage ng Metro Manila na hahatiin sa dalawang yugto. Sa unang tranche, 60 pesos kada araw ang madadagdag habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad sa Enero 20, 2027. Tinatayang 1.1 na milyong mga minimum wage earners ang makikinabang sa aumento. Ang mga non-agricultural workers na dating kumikita ng 695 pesos kada araw ay aakyat sa 780 pesos, habang ang agricultural workers ay tataas mula 685 pesos tungo sa 743 pesos. Nagbabala ang DOLE na may kaparusahan sa mga establishmentong hindi susunod sa wage order. Gate ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang hakbang ay tugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa huli, dagdag sahod ang hatid sa mga manggagawa ng NCR kasabay ng panawagan ng gobyerno para sa maigpit na pagpapatupad ng bagong wage order.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Bumagsak muli ang piso kontra sa dolyar kung saan nagtala ng bagong record low na 61 pesos and 85 centavos kada dolyar nitong Hulyo 24 ayon yan sa Bankers Association of the Philippines Spot Market. Nalampasan nito ang dating 61 pesos and 75 centavos na naitala isang araw bago dulot ng import burden, tumataas na presyo ng langis at patuloy na demand para sa safe haven na US dollar. Nagbabala ang mga ekonomista na posibleng lumampas pa sa 62 pesos kada dolyar ang palitan sa mga susunod na araw, lalo't tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan na nagtutulak ng presyo ng krudo papalapit sa $100 kada bariles. Ayon kay financial analyst Jonathan Ravelas, posibleng maglalaro ang piso sa pagitan ng 61 pesos and 90 centavos hanggang 62 pesos and 10 centavos kada dolyar sa mga darating na araw habang patuloy nitong sinusubok ang bagong makasaysayang mababang antas. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of Energy Emergency dahil sa tumataas ng import cost habang nananatiling mataas ang inflation sa ibabaw ng 4% target ceiling ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa kabila ng pressure, inaasa ang kikilos ang BSP upang pigilan ang magulong pagbulusok ng local currency at bawasan ang panganib ng disorderly deception o depreciation. Sa huli, nananatiling hamon para sa bansa ang kombinasyon ng global energy crisis, geopolitical tensions at domestic economic headwinds na patuloy na bumabayo sa piso.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Nagpakita ng tibay ang Terra Firma Jeep sa Inares Center sa Antipolo matapos malusutan ang token text tropang 5G sa overtime 111-106 sa PBA Season 50 Governor's Cup. Sa kabila ng matinding hamon, hindi bumitaw ang Jeep at pinatunayan ang kanilang tapang sa endgame. Pinakawalan ni Wami Chongson ang magkakasunod na tres sa kritikal na sandali kung saan nagtala siya ng 24 na puntos at 2 assist habang si Justin Strings ay nagbigay ng lakas na loob o lakas sa loob na may 36 na puntos, 12 rebounds at 6 na assist. Hindi rin nagpahuli si Mav Ahanmisi na kumumada ng 20 puntos, 6 na assist at 5 rebounds upang tuluyang maiwasan ang pagbagsak mula sa 18-point lead. At sa pinaka-importanting bahagi ng laro, si Joseph Eriobu ang naglatag ng go-ahead triple para sa 107-106 abante ng jeep. Sa panig ng TNT, kumamada si Jordan Heading ng 29 na puntos at ang game-tying basket sa regulation upang maitulak ang laro sa extension. Sinundan siya ni Roger Pogoy na may 23 puntos habang sina Ray Nambatak at Kim Aurin ay nagdagdag ng 19 at 18 puntos ayon sa pagkakasunod. Gayunpaman, hindi kinaya ng depensa ng tropang 5G ang mainit na opensa ng Terra Firma na kumonekta ng 12-3 mula sa 26 na tira katumbas ng 46.2% shooting. Sa huli, Jeep ang nagdiwang habang TNT ay muling nabigo sa 2nd pagkakataon sa loob ng 3 laro.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, muling nagtapos ay 5th pwesto ang Alas Pilipinas Men sa Jakarta International Velodrome matapos walisin ang Myanmar 28-26, 25-17 at 25-23 sa 2nd leg ng 2026 CV Cup. Katulad ng kinalabasan sa Kandon Leg, tinalo ng mga Pinoy ang Myanmar sa classification round matapos mabigo kontra Cambodia at Indonesia sa pool phase. Matindi ang bakbakan sa unang set kung saan kinailangan ng Alas Men ng 4 na set points bago tuluyang makuha ang 1-0 abante. Si Lyric Mendoza ang naglatag ng matalim na tira para sa 27-26 edge bago magkamali sa atake si Tu Bon Myat Ayung na nagbigay ng panalo sa frame. Bitbit ang momentum, mabilis na tinapos ng mga Pinoy ang 2nd set, 25-17, sa bisa ng 10-4 run na naglatag ng 21-13 cushion. Sa huling yugto, muntik pang makabawi ang Myanmar matapos makalapit sa 24-23 pero muling nagpakilala si Mendoza sa game-clinching kill upang isara ang kampanya ng Alas Men sa panalo. Naglista si Mendoza ng 21 puntos mula sa 19 na attacks, isang block at isang ace. Dinagdagan ni Louis Ramirez ng 11 puntos habang si skipper Lloyd Yosafat ay may 9 na marka kabilang ang 3 kill block sa net. Sa huli, Alas Men ay muling nagpatunay ng tapang tinapos ang CV Cup leg sa panalo at muling nakapwesto sa 5.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyo napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Muntad at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
5: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Mapapakinggan na po tayo tuwing Biyernes mula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, DZRB 738 AM. Gayun din sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
6: Ayan, kumusta po sa ating mga kababayan at tuloy po kayo dito sa tahanan ng OFW. Biyernes po ng hapon, medyo maulan at hatid po namin ang isa na namang makabuluhang hapon ng diskusyon at usapan tungkol po siyempre sa buhay ng ating mga kababayang overseas Filipino workers at ng kanilang mga pamilya. Muli po ako po si Assistant Secretary Kiko D. Guzman ng National Reintegration Center for OFWs at may reunion kami ngayon ng aking partner. Ayan, partner, bati ka muna.
7: Thank you, partner. Tagal din tayong hindi nagkasama ngayon. Napaka-importante ng guest natin ngayon, kaya dalawa tayong nandito. Of course, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng mga OFW sa amang panig ng mundo. Ako po si Asik Venil Gaspi ng Land-Based OFW Concern. Narito na naman ang programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
6: Kasi syempre po ang atin pong programa ay lingguhan ninyong masusubaybayan alas 4 hanggang alas 5 po ng hapon, minsan na ibabalik ko pa dun sa sa time slot natin last year. Pero dahil po sa ilang technical adjustments ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pansamantala po muna ninyong mapapakinggan sa atin pong mga FM listeners sa 104.3 FM. So temporarily medyo lipat frequency. At mapapanood nyo pa rin kami live sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. At sabayan nyo rin na panoorin at ang aming pagtatanghal, aming show sa TV Plus Channel 3 at sa Affordbox Channels 45 to 49. So good afternoon, partner.
7: Magandang araw, partner. Si Keiko at sa lahat ng ating taga-subaybay.
6: Ayan, ano naman, syempre, alam mo, busy tayo ngayong linggo na to at parang sabi ko nga, ilang ano lang tayo. Parang hindi tayo halos napagkikita.
7: Pero alam mo, itong linggo na to, napakaganda po. Nung nadadagdagan na naman yung kay na ginagawa ng ano eh ng NRCO?
6: Oo, yung nung Monday actually, yes, nung Monday, yes, nahanap nga kita nung Lunes. Yung dati na nating napag-uusapan, nung Lunes lamang po ay sabayang lumagda ang ating mga secretary sa pangunguna po, syempre Secretary Hanseo Kakdak at ang ating pong Secretary of Labor, Secretary syempre Senator Francis Tolentino po ng Department of Labor and Employment. At talagang ipinush, nag-meeting lang kami the other week. Nung nagka-meeting kami sa Dole, nung dumalo kami nila Secretary Hans doon sa Dole 2 weeks ago, sabi ni Sektol, ni Senator Tolentino, sabi niya, magpirmahan na tayo. Ready na ba yung pipirmahan? So sabi namin, sir, may ano lang kami, konting ipopolish. At nung ang Monday partner ay atin nang naituloy ang pirmahan. Actually, ito ay isang ongoing program, expansion program ito ng ating kaalaman tungo sa kabuhayan. Kasama rin siyempre ang TESDA at ang OWA. Ayan,
7: oh. Actually, ang bilis nga partner kasi hindi natin maitatatwa na ang Dolly ay siya yung co-chair ng NRA, yes, natin, oh, National, oh, Reintegration Network, na talagang ito yung pinush ng ating mahal na Pangulo last year,
6: yes, yes,
7: para sa reintegration program ng mga OFWs na alam natin na patuloy po na inaakap natin dahil sa nangyaring kaguluhan sa Middle East.
6: Yes, at of course, syempre, we're very thankful to our partners at ang ano nga natin dito, ang commitment po, commitment at actually ginagawa na po ng ating mga iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan ay hindi lamang po ito skills training, libre po ito. Kaya watch out po sa ating mga ongoing na mga pa-training sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Bagkos ay meron po itong naghihintay na job matching at may naghihintay po ito na mga local employment opportunities sa tulong po syempre ng TESDA, ng DOLE, ng OWA at ng Department of Migrant Workers. Handog po yan sa ating mga OFW at kanilang mga pamilya.
7: Yes, partner. Samantala, narito po ang mga mahahalagang kanaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
8: Balitang DMW.
6: Matagumpay na isinagawa ng Embahada ng Pilipinas katuwang ang Migrant Workers Office or MWO natin sa London, ang Filipino Community Outreach sa Faroe Islands. Ako malayo ito, partner. Ang dalawang araw na consular outreach mission sa Torshavn, Faroe Islands. At nakapagbigay ang ating embassy ng mahigit sa 570 na consular services, kabilang na ang passport application, civil registry, notarial services, overseas voter registration at iba pa. At nagbigay naman ang MWO London ng 180 plus employment related services, kagaya na lang, partner, ng contract registration, processing ng overseas employment certificate, ang OWA membership natin na talaga namang atin ding tinututukan, at direct hire application, kabilang na rin syempre ang reintegration services at programs na kanila rin namang ipinupush sa London, konsulad natin sa London at syempre ang ating MWO doon.
7: Yes, at sa pagpapatuloy ng ating balita, personal na binisita ng Department of Migrant Workers at OWA ang pamilya ng isang Pilipinong seafarers na nasawi matapos ang pag-atake sa mga commercial vessels sa Black Sea. Tiniyak ni DMW Secretary Kakdak na tutulungan ng pamahalaan ang repatriation ng labi ng seafarer. Inatasan din niya ang licensed mining agency na ipaliwanag ang mga benepisyo at kompensasyong nakapaloob sa kontrata at tugunan ang usapin kaugnay ng self-allotment status ng Marino. Pinayuhan niya ang pamilya na kumonsulta muna sa DMW at OWA bago lumagda sa anumang dokumento. Aniya, ang paglakda ay dapat isagawa sa Maynila sa harap ng mga kinatawan ng mga ahensya. Bukod dito, nangako ang DMW na tutulong sa pag-aaral ng mga anak ng seafarers, habang ang OWA naman ay magbibigay suporta sa funeral arrangements.
6: Ayan. So, syempre medyo malungkot na balita kaya natin, partner. So, samantala po, muli namang nananawagan ng Department of Migrant Workers sa mga ship owner at licensed manning agencies na iwasan ang pagpapalayag ng mga barko sa mga high-risk at warlike areas, kabilang na po ang Black Sea, upang maprotektahan ang mga Pilipinong seafarer. Ayon kay Secretary Hans Leo J. Kakdak, Patuloy na binabantayan ng DMW ang sitwasyon matapos sa mga pag-atake sa mga barkong may sakay na Pilipinong marino. Anya, hindi dapat makaranas ng diskriminasyon ang mga seafarer na tatangging maglayag sa mga mapanganib na lugar at nararapat din silang makatanggap ng sapat na kompensasyon at libreng repatriation. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang DMW sa iba pang ahensya upang higit pang mapalakas ang proteksyon para sa ating mga seafarer.
7: Balita naman mula sa Middle East, bilang tugon sa patuloy na krisis sa gitnang silangan, inilunsad ng pamahalaan ang UPLIFT or Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport, isang whole of government response na iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng pinirmahan niyang Executive Order No. 110. Layunin ng UPLIFT na pag-isahin ang mga programa, serbisyo at intervensyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng pandaigdigang krisis sa mga Pilipino, lalo na sa mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Sa ilalim ng Saving Lives o Sagip Buhay Pillar, pangungunahan ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration ang ligtas na repatriation, agarang ayuda at reintegrasyon ng mga OFW na apektado ng sitwasyon sa Middle East. Bilang suporta sa programa, inaprubahan din ng Pangulo ang 3 bilyong pisong supplemental fund upang mapalawak ang tulong at mga serbisyong maipagkakaloob sa ating mga bagong bayani.
6: At yan po ang mga balita sa linggong ito. At sa pagkakataon naman ito, dumako naman tayo sa serbisyong DMW.
8: Serbisyo DMW.
6: Kaugnay ng patuloy na isinasagawang action fund distribution sa National Capital Region na bahagi ng UPLIFT program ng Department of Migrant Workers, makakasama natin ngayong hapon ang isa sa mga benepisyaryo ng programa.
7: Of course, partner, kasama natin ngayon si Maria Veronica Silvestri Santillan, dating OFW sa Saudi Arabia. At of course, maligayang pagdating sa tahanan ng OFW, Maria.
6: Ayan, ma'am, bati ka muna at para naman kahit papano ay makilala ka namin at marinig naman ng iyong mga mamiyat kakilala.
9: Sa inyo, sa mga OFW.
6: Ayan, good afternoon po, ma'am. Ma'am, gaano na kayo katagal sa abroad bago itong inyong pag-uwi, itong mga nakalipas lamang?
9: Nung nakaalis po ako last year, September, hindi po ako nag-isang buwan doon.
6: Oo.
9: Kasi sa health condition, bali nag-high blood po ako doon. Eh, naawa naman po to si employer, nag-decide na lang na uwi na lang daw po ako kaysa mapano daw po ako doon.
6: Pero prior, ma'am, nag-abroad ka na rin o first time mo yon?
9: Pangatlo ko po.
6: Pangatlo.
7: Okay, so before yung Saudi Arabia, mayroon bang ibang bansa po kayong napuntahan?
9: Ano po, 2009 or 10, sa Kuwait po.
7: Kuwait.
9: Tapos sumunod po noon sa UAE.
7: Alright. At kumusta naman yung naging karanasan mo? Wala ka naman naging problema sa dalawang bansang napuntahan mo?
9: Meron po. Siyempre, hindi naman po talaga maiwasan yun. Meron pong, yung katulad nung umalis ako sa pangalawa dun sa UAE, dun po yung sobrang nagka-problema po ako dun. Kaya po nung nakauwi ako, balit 3 months lang ako dun . Kasi nga po nagkaroon ng problema doon po sa napuntahan ko mga employer. Tapos nung nakauwi po ako, matagal na nasundan. Last year lang po uli ako nag-decide na kailangan ko yung umalis.
6: Eh, kumusta ka naman ngayon, ma'am? Ano po ang inyo namang nararamdaman at kumusta naman po ang inyong kalusugan?
9: Ngayon po, ay tulad po nung history na sakit ko na bato sa abdo, yun pala kaya siguro po na high blood ako dahil din sa sakit ko. Buti po, kumontak po ako sa DMW at nagpapasalamat sa kanila, yung concern ko po, natugunan nila. Na padala po nila ako sa OFW hospital. Doon po yung sinagawa yung pag-operation sa akin.
7: Oh, so nagpa-opera na po kayo sa ating hospital?
9: Opo, doon po.
7: At okay naman?
9: Opo, mabait po sila, mga nurse, doktor, mga... Ano yung lahat po mababait sila, wala po masama.
7: Nako, nakikinig yata si Medical Director Dr. Serge Simangan.
6: Si Dr. Serge, classmate. Dr. Serge, ayan.
9: Mapaano po, security guard, mga naglilinis, pababait.
7: Okay.
6: Ma'am, hindi namin sasabihin na ano ha, bumalik ka kasi ospital yon. Pero we're very thankful na at least ma'am na-appreciate mo. Pero actually ma'am, pwede ka namang ano doon. From time to time po yung mga check-up, yung ating ano mga po, regular na check-up, you could also do that there.
9: So po ano, balik ko po sa ano July 28. Ano ko po, follow-up check-up. Opo.
7: Okay, okay.
6: Regular lang ma'am na at least para kumbaga ma-maintain natin, di ba? Importante yung healthy tayo, di ba?
9: Ayun yung ano. Tulong po nila.
7: Tanong ko lang, mayroon po ba kayong sariling pamilya? May mga anak po
9: meron
7: ba kayo?
9: Meron po, may asawa na po ako.
7: Kumusta po yung mga anak niyo?
9: 5 pong anak ko lalaki. Tapos yung 3 nakaiwalay na kasi may mga asawa na. Mm-hmm. Bali yung nasa amin na lang po yung 2 nag-aaral, grade 6 tsaka grade 9 po.
6: At sa pagbalik mo naman dito ma'am, aside dun sa iyong health condition na luckily po ay naagapan naman natin, ano pa yung mga kinaharap mo naman na mga pagsubok o ano naman yung iyong mga karanasan sa iyong pag-uwi?
9: Nag-alala po ko eh, kasi wala pa po kung isang buwan umuwi ako. Siyempre po nagkautang, tapos nag-alala kung paano po yung pag-aaral ng mga anak ko. Paano po yung gusto ko sana makakuha man lang ng kahit bahay kasi nangungupahan lang din po kami.
7: Partner, sa pagdugon po ng APLE program na nilunsad ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang DMW ay isa po sa mga ahensya na kasama po na nagbibigay ng financial assistance po. Isa sa mga program para sa ating mga kababayan na napiktuhan po ng nangyayaring kaguluhan sa Middle East. At ngayon po ay

0: mapa-opera ako. Tapos nakitulong po ito kasi kahit makapag-umpisa ng konting negosyo habang nagpapagaling ako. Pero siyempre gusto ko pa rin pong makaalis. Subok pa rin po, try and try.
1: Kumang pero kung mag-succeed naman yung negosyo mo kaya yung masisimula mo sa Pilipinas, why not, 'di ba, na mag-stay dito? Ano bang plano mo, ma'am? Na
0: ko ano po yan? Yung ano, kasi naumpisa ako na po yung ano, yung bigasan.
1: Ah, bigasan.
0: Eh, nung nagsasakit-sakit na po siya, eh, yung asawa ko nawalan po ng trabaho. Mm-hmm. Nawalan din po kami ng puhunan, kautang, mm-hmm, na hinto.
1: Ayan, ma'am, saktong-sakto pa pampuhunan. And then, pwede ka rin, ano naman, actually, may mga iba pa tayong mga partner na government agencies.
2: Correct.
1: Partner na pwede din namang makatulong para at least kahit paano magtuloy-tuloy po ang inyong, kumbaga, eh, negosyo. We can actually link her sa Department of Agriculture saka sa NFA din, di ba? Yung Bigasan ng Bayan. May yes, ano naman tayo
2: may,
1: na, ano
2: dyan? May MOA tayo, yes, with Department of Agriculture. Secretary Chu Laurel. So, huwag kayong mag-alala. Kausap nyo po ang Assistant Secretary ng Reintegration Services ng Department of Migrant Workers. At kami po, ang buong OFW, tahanan ng OFW, DMW, ay para po dyan sa mga programa na ay sinusulong.
1: Siyempre, ay palagian pong nakasuporta. Ma'am, may message ka ba na nais mong maiparating sa atin naman mga kapwa OFW na may mga pinagdadaanan din naman siguro na problema o may mga karanasan din naman na kanilang nais ting malampasan? So, ano po ang message ninyo?
0: Yun lang po, sa mga katulad kong OFW na sumusubok na makipagsapalaran sa ibang bansa, siyempre, hindi natin maiwasan yung nandun tayo, pinakikisamahan, ibang lahi. Sige lang, try lang. Tapos, pray. Yan, number one yung pag-pray. Yung i-try pa rin natin hanggang sa mag-succeed tayo kasi may goal tayo na para sa pamilya. Wag po mawalan ng pag-asa.
2: Alright, maraming salamat Maria Veronica Sylvester Santillan sa pagpapaunlak sa amin na makapanayam ka namin sa araw na ito. Dalangin namin na magtagumpay ang iyong bigasan sa susunod niyan, grocery niyan. Next is palaki niyang ano niyan, supermarket. Palaki ng palaki niyan.
1: Para ano po, papunta naman tayo doon eh, di ba? Para at least, kumbaga eh, achieve natin ang mga dreams ng ating mga OFW. At sa aming pong pagbabalik ay pag-uusapan naman natin ang reintegration at retirement para sa ating mga senior OFWs. Kaya dyan lamang po kayo, huwag kang aalis at magbabalik po ang tahanan ng OFW matapos lamang ilang mahalagang paalala.
3: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Malaking tulong po ang naibigay ng pamahalaan ng Agriculture, Department of Agriculture, yung mga ayuda na naibigay nilang mga sa mga abuno eh, at saka yung mga water pump noon, yun ang malaking tulong din sa amin sa dahil kung walang bagyo noon, nahirap kaming kumuha ng tubig, kaya salamat na lang at mayroon din silang binigay na mga water pump na malaking tulong sa amin mga farmers. Sana tuloy-tuloy ang tulong nila na mangyari na ibibigay nila sa amin para makasurvive naman kami. Yun lang po ang malaking tulong na dapat ituloy-tuloy nila ang pagtulong sa mga farmers, lalo na

0: na yung mga ayuda. Thank you po.
1: Pamahala ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyong na buhay.
2: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahayan ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
4: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang gampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
2: Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Ayan, partner, at tayo muli na naman nagbabalik. At alam mo ba, partner, na nitong nakaraan lamang na 2025 ay umabot sa mahigit 8,213 OFWs ang nabigyan ng libreng tulong legal ng Department of Migrant Workers sa ilalim ng Action Fund. At siguro ito yung ano pa, ito yung

0: na rin syempre yung medical, financial at psychosocial assistance sa mga distressed orphans at ang kanilang mga pamilya. At syempre kita naman natin malaking pasasalamat natin sa standby fund na ito, sa action fund, dahil agaran tayong nakakatulong lalong-lalo na nitong Middle East crisis nitong mga nagdaan partner. At ikaw din, syempre, di ba, doon sa iyong mga mission sa Cambodia nitong start of the year, ay malaki rin ang tulong ng Action Fund. Yeah.
1: Actually, partner, na napakaganda itong provision doon sa batas na mayroon tayong pondo para sa legal, medical, yung mga tulong na kailangan doon sa mga repatriation, yung mga biktima ng illegal recruitment o kaya yung mga
0: human trafficking.
1: Dahil yung action po natin, yung pagtulong natin ay agaran. Kaya nga Action Fund, agarang kalinga at saksulo sa mga OFW na nangangailangan. Mm. And this is one of the cornerstone po ng ating batas na mayroon tayong pondo na nakalaan para sa mga ganyang
0: At malaki po ang aming pasasalamat syempre sa ating mahal na Pangulo, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pag-susupplement po sa ating Action Fund sa taon na ito dahil napakarami po ng aming pang matutulungan at mapagsisilbihan ng mga OFW. So we're very thankful for that one. At sa pagkakataong ito, partner, dumako na tayo dun sa ating segment, ang ating kaagapay sa DMW. At sabi mo nga, very special dahil nakapagsabay tayong dalawa. Ayan, nakapagsabay tayong dalawa dahil ang amin pong guest sa hapong ito, syempre marami sa ating mga OFW ang nagsisikap para sa kinabukasan ng kanilang pamilya. At pero napakahalaga rin, syempre, ay hindi lang yung what's happening right now, what you're experiencing right now. At mahalaga po yung tinatawag na nating paghahanda sa buhay pagkatapos ng pagtatrabaho sa ibang bansa o yung retirement and reintegration na napakahalagang atin syempre napagpaplanuhan.
1: Yes, and partner, kagaya ng sabi mo kanina, napakapalad natin na mayroon po tayong isang panauhin dito sa studio na siya po ay ang chairperson ng Attica. Yung Attica, yung word na Attica palang alam na niyang karin, pero mahaba pala yan. Ang ibig sabihin is Attica Overseas Workers and Communities Initiative Incorporated. At kasalukuyan po siyang Board of Trustees ng OWA, Overseas Workers Welfare Administration, at kinakatawan po niya yung women sector. So maligayang pagdating po sa tahanan ng OFW at dito sa programa ng mga OFW, Ma'am Mai Anyunoybo. Anuhin ko ba yung full name niya, ma'am?
0: Usually, Ma'am Mai. Ma'am Mai. Syempre, shout out. Kasi kanina nakakausap. Kasama po niya ang kanyang ex-boyfriend, ang akin pong dating professor from UPLB. Ayan, si Sir Ogot, syempre, ay naririto rin sa studio. Ayan. So, Ma'am Mai, bati muna tayo at pakilala po natin sa ating audience, pakilala po natin sa ating mga tagapakinig ang Attica at ang inyong mga programa para sa ating mga OFW.
2: Good afternoon, Asek Benny, Asek Kiko. Maraming salamat sa pag-i-invite ninyo dito sa radio program ninyo sa tahanan ng OFW. And yung organization na yes, isa non-profit, non-profit organization na actually 30 years this year na yung pag-o-organize ng Attica. No? And talagang focus ng work namin is una yung ano namin is ma-minimize yung negative effect ng pag-abroad, especially ng mga women, kasi alam naman natin kapag nanay ang umalis, yung family nagkakaroon ng problema. Yes. So ina-address namin yung mga nagiging negative effect ng pag-abroad, lalo na dun sa mga anak na naiiwan. No? Yung pangalawa naman na ginagawa namin ay ine-ensure namin yung pag-abroad ay talagang makatulong pagbalik nila na maging successful, kasi kaya sila nag-a-abroad, kagaya kanina, no, yung guest natin, sabi niya ito naman pag-a-abroad ay para sa pamilya, di ba? Eh gusto natin ay sana yung ating mga nag-a-abroad dumami pa yung uuwing successful at hindi yung nagiging karanasan, kasi na nakikita natin maraming nag-abroad 25 years, 30 years, even sa Middle East, ASEC, di ba?
1: Yes po.
2: Pag-uwi nila, back to zero. Mm-hmm. Yun yung gusto nating maiwasan. Kaya yung programa namin ay tumutulong para magkaroon sila ng kaalaman sa financial literacy, ma-address din yung mga family issues na nagde-drain ng resources nila. Kasi alam naman natin, minsan nagiging dependent na sa remittance yung mga mga families. At saka, yun, nililink din natin sila sa mga government agencies, local government, kasi yung NGO namin ay community-based NGO. Kaya we work closely with schools, with local government.
1: Partner, madagdag ko lang kasi maliban po sa mga pre-departure orientation seminars natin, mayroon tayong post-arrival at saka yung PEOS. In partnership po with Atika, nailunsad po yung PEMOS, yung pre-migration orientation seminar. That's also in partnership with International
2: Labor Organization.
1: Ito po yung sinasabi niya na kailangang i-capacitate natin yung pamilya na naiiwan dito. So ginagawa po of course yan in partnership po with NRCO sa mga regional offices natin na kasama yung pamilya para alamin kung paano ang tamang paghawak ng kanilang pinagkakitaan. That's one of the thing na ginawa po ng Atika.
0: Ma'am, aside doon sa nabanggit nyo kanina yung isa sa core functions basically ay core advocacy is basically yung sa women, sa mga mothers, 'di ba? Yung kailangan matutukan, of course, yung children. Ma'am, aside doon and of course as Ekbeni has mentioned PEMOS, ano pa ma'am yung ibang mga programa ng Atika na atin naman po na pagtutulong-tulungan din at atin din pong na-roll out para po sa ating mga OFWs.
2: Marami kasi yung mga programa dahil ang focus kasi talaga ng Atika is ever since is yung reintegration.
0: Yes.
2: Kasi kaya nga partner tayo, di ba?
0: Yes,
2: dahil kasi ang nakikita natin na yung hindi natin masyadong napagtutuunan ng pansin, no? Karaniwan kasi usually yung natutukan natin yung nagiging problema nila. Pero yung paghahanda sa muling successful na pagbalik, yun ang kulang yung mga programa natin. And yun ang role ng NGO, di ba? Tumulong dun sa mga, mag-assist dun sa mga programang para sa ganun ay ma-address natin itong mga programa sa reintegration. Kaya itong, yung sa reintegration, yung mga programa natin doon, aside from sinabi na natin yung, kasi yung reintegration from pre-departure siya,
0: yes.
2: Di ba?
0: Mm-hmm.
2: Yung programa doon ay gusto natin, yung mga OFW natin ay matutong mag-prepare. Hindi lang yung OFW, yung PEMOS kasi, hindi lang yung OFW yung paalis, kung hindi yung even yung family
0: yeah,
2: na naiiwan, kailangan paghandaan nila na successful yung muling pagbabalik ng mga OFW natin. Yun yung sa reintegration. Kaya on-site naman, meron din tayong training sa mga leaders, sa mga OFW sa labas ng bansa. Nagkakasama din kami ni ASEC doon. Ano? Meron tayong program on reintegration and financial planning. Tapos pagbalik naman nila dito, meron din tayong mga training sa pagkabuhayan, nag-organize. Ang isang work ng Atika is in-organize din natin yung mga umuwing OFW at yung mga families nila, including the children, para sa ganun ay magkaroon ng support. May support sa family, may support din ng community sa kanila. Para, kasi lahat tayo, ang wish natin sa kanila, sana maging successful yung pagbabalik nila. Para dito lang, successful na sila, hindi na sila kailangang mahibang nila.
1: Mamay, marami po kasi sa mga nag-abroad, mga OFWA, dahil maganda yung naging kalagayan na doon, eh minsan eh, parang ayaw nilang bumalik dito. Pero may mga bansa kasi na hindi po pwedeng kahit gaano ka talaga, uuwi at uuwi ka, kahit na senior citizen ka or medyo nasa twilight stage na ng edad mo. Mayroon lately, nagkaroon po tayo ng understanding with ang Atika with CFO at saka yung DMW para doon sa mga programa. Pwede mo bang ikwento ano ba yung programang inilalatag ngayon para sa mga senior OFW? Isa kasi yun sa sampung...
0: Parang village.
1: Yes,
0: yan, yung ating dinidevelop na yan.
2: Kasi ang based kasi doon sa mga request ng ating mga OFWs, no, sa Atika, marami na kasi tayo ngayon na mga aging population ng mga overseas Filipinos na matagal na sila, no?
1: Parang tinamaan ako doon, partner, ha?
2: Tumatanda na sila, no? Kailangan na silang... minsan kasi nasasanay nga sila, di ba? Parang ayaw na nilang umuwi. Kaya lang, kailangan harapin yung reality na talagang may retirement, no? Kailangan nilang mag-retire at mag-reintegrate dito. Kaya tinignan natin at maraming overseas Filipinos natin, even yung mga ano, no, yung mga matagal nang nasa abroad, even nang nasa US, gusto nila kahit magandang buhay nila doon, dito pa rin sila magre-retire. Kaya dahil doon, nakipag-partner tayo with DMW and RCO, Commission on Filipinos Overseas, at saka yung Philippine Retirement Authority, para itatag yung technical working group on retirement and reintegration. Kasi maraming nagre-request sa amin na mga OFW na sana tumulong yung Atikha para magkaroon ng retirement village dito sa Philippines. Matagal na nilang request sa amin yan, more than 10 years. Every time makita namin sila, yung mga magre-retire, malapit na kami mag-retire, mag-retirement village na kayo. Kaya sabi namin, di kaya yan ng Atikha. We need partners, no? Kaya alam naman namin, nagiging priority din naman ng DMW how to address yung issue ng aging population ng mga overseas Filipinos natin. Kaya nung in-approach namin yung DMW and RCO at CFO, very willing naman sila na let us create this technical working group para talaga magkaroon tayo ng concrete program tungkol dito sa retirement ng ating mga overseas Filipinos. At the same time, kung magtatayo kasi ng retirement village, it will create a lot of jobs and investment opportunities, business opportunities para sa ating mga OFW naman na gustong mag-retire dito sa Philippines.
0: Yeah, and speaking of that one, ma'am, how do we intend or how do we plan? I mean, ano yung plano natin to make it sustainable? Kasi syempre, di ba, parang to build a housing project is one thing, but to make that housing project a community, a thriving community, ibang usapin yun, ma'am. So ano yung mga ano ba natin dyan? Nababanggit nyo kasi yung creating jobs, yung mga ganyan na ano natin.
2: Ang gagawin kasi dito, no, dahil kaya natin sinasabing community, kasi yung project natin na retirement village sa San Pablo City, Laguna, yun yung pinag-usapan ng technical working group na mag-create tayo ng isang replicable model para sa ganun, kung maging successful ito, i-replicate natin sa ibang mga probinsya.
1: Okay.
2: So sabi, maghanap kayo ng isang magandang lugar, kasi yun yung requirement ng mga OFW natin, no? Gusto namin mag-retire kami sa magandang lugar. So 14 hectare kasi yung ating napiling lugar na overlooking the lake and Mount Banahaw. Wow. Ang ganda-gandang mag-retire doon.
1: Ano to, partner? Mauna ako sa'yo doon, ha?
0: Ano to, partner? Hot spring meets mountain lake climate. Yeah. Oo. Lake at ano to.
1: Kailangan yung medyo hot sa mga nagkakaedad na.
0: And
1: eh.
0: we're not yet going doon sa ano yung masasarap na mga pagkain doon. Siyempre, Laguna yan. Opo.
2: Ang ano kasi dyan, ang concept natin dito no, sa project na to ay ito ay gusto natin, alam naman natin yung ating mga healthcare professionals, sila yung best, pinag-aagawan sila sa buong mundo. Kaya dito talaga, ang gusto natin dito sa ating retirement community, ito talaga ang meron, we will offer yung best, excellent Filipino service, yes, and care. And ang gusto natin dito, sustainable living. Kasi ang concept nito ay isang social enterprise siya, no? Iba yung social enterprise sa isang normal negosyo lang.
0: Yes.
2: When we say social enterprise, we are not only after profit. Of course, importante yung profit para maging sustainable. But more than the profit, kasi tawag namin dyan 3 P's. Not only the profit, but also the people. First, yes, and foremost, dapat it will serve the needs of our retirees and also of our overseas Filipinos na gustong mag-reintegrate and also yung community. And yung third ay, na third P is planet. Yes. Ibig sabihin, dapat itong ating project na to ay it will protect the environment, it will use green architecture.
0: Yeah, that's the sustainability component.
2: Yeah, oo, yun yung sustainability component niya. Kasi pag social enterprise ka, kasama yan sa programa. Kaya, in fact, meron tayong kasama sa green architect. Yung ating architect na isang certified green architect, kasi gusto nga natin ganun yung concept natin.
0: Yeah, and then it's really good, partner, naririnig natin that planning for the future of our OFWs, hindi lang po ito yung matapos yung trabaho, mag-retire po kayo. May plano po yan. Okay, may plano po. May tutulungan namin kayong magplano. And of course, Atika, tutulungan namin kayong magplano. And at the same time, bibigyan namin kayo ng options para po makapaghanda. Yan, napaka-importante po nun. And hindi na lang siya basta, sabi nga ni Ma'am May, eh, hindi lang siya simpleng retirement or retirement na, kumbaga, community. Dagdagan ko ng pang-apat na piyon, Ma'am, di ba? Yung may you have you're looking at a sustainable community, may kumikita kasi nga may profit, di ba? You look at the people, of course, our firm of WS, the planet, the sustainability. For more importantly, of course, with all of this, yung purpose. Eh, di ba? The purpose, yung pag-drive mo ng purpose para doon sa kumbaga ano yung advokasya natin. Yes. We're really really thankful for that, Ma'am May, and for all that Atika is doing and for our OFWs.
1: Yeah, at alam ko po, Ma'am May, na nailatag na po, may nagawa na i-submit na ba yung kooperatiba ba ito? Paano ba ang structure? At paano maging membro? Ako, OFW ako, gusto kong maging kasali dyan sa inisiyatiba na yun.
0: Parang then, feeling ko may presidente na yung Homeowners Association.
2: Nagkataon. Meron na
0: po.
2: Concept kasi nitong ating retirement community ay it is owned by the seniors and OFW. Kaya dahil diyan ay ang pagme-membro diyan ay pagiging member ng cooperative.
0: Yes.
2: Kaya tumulong yung Atika sa pag-organize ng Convivencia Housing Cooperative. Yung pangalang Convivencia is actually a Spanish word which means living in harmony with mutual respect and understanding. Kasi mga magtitira diyan, mga galing sa iba-ibang bansa na
0: yes.
2: Mga OFW natin, no, from US, Europe, Middle East, pero they will all live in harmony. And yung concept din kasi dito, no, na gusto natin hindi yung iba kasi nag-change yung mindset natin ngayon sa pagkakaroon ng retirement village. Dati kasi parang pag nilagay mo yung magulang mo sa isang ganyan, parang kawawa. Dito hindi kasi ang pinaka-concept nitong ating retirement village, ang gusto kasi natin ay creative, sabi mo nga, Ase Kiko, purpose.
0: Yes.
2: May purpose pa yung kanilang, kasi yung kanilang buhay, hindi yung retired ka na, parang naghihintay ka na lang. Kung hindi, itong mga pupunta dito sa ating retirement, most of them they were the best in the industry, no?
0: Yes.
2: Mayroong expertise dun sa mga bansang pinanggalingan nila, no? Kaya pagdating dito, inaasahan natin na malaki pa rin yung contribution nila sa komunidad. We will link them with various development initiatives sa area para patuloy yung pagiging creative nila at makatulong sila. Ang tawag natin brain game, di ba? Yung expertise, lalo na yung mga healthcare professionals natin, very, very willing sila na tumulong dito. Kung paano sineset up yung mga retirement communities sa US, ganun din isi-set up dito para yung expertise nila doon mapakinabangan natin dito sa Pilipinas.
0: Ayan. So, Ma'am May, paano ba mag-join at paano ba kayo makontakt para tungkol naman dito sa ating community na ito?
2: Para makapag-join, sino yung pwedeng mag-join? Ang pwedeng mag-join dyan ay mga seniors, OFW, at iba pa, no, na mga non-resident Filipinos, at iba pa na gustong bumili, mag-lease, o kaya mag-invest dito sa Convivencia Housing Cooperative Project natin ito. And para maging member, kasi ang gusto natin maraming mag-member, no? Ang para maging member ay 1,000 pesos lang yung membership fee, 5,000 yung capital share, at yung kanilang time deposit ay minimum of 50,000 ang ano natin, no? Yung ating nire-request para mag-member. At of course, kailangan nila ng pre-membership orientation, seminar, and kailangan ay mag-apply sila dun sa ating cooperative.
1: Mamay, siyempre, may mga naipon na akong kapirahan for so many years na nandun ako sa abroad. Eh, gusto kong mag-invest na magkaroon ako ng unit, isang bahay o isang ano doon. Mayroon bang mga ganun habang inaayos sa parang may term doon yung pre-selling kung
2: oo,
1: sa
2: meron, condo. Meron.
1: Magkano ba ang kailangan kong ipunin muna ngayon maliban sa 1,000 na membership at 5,000 na share capital.
0: Kaya mo naman ng ano, one give eh. Ikaw naman partner.
2: Hindi na siya mag-ano. Actually, yung ating mga found, na-organize na kasi natin ito, ASEC. And in fact, tumulong talaga si ASEC Benny.
3: Director Andy. Of course.
2: Kasama sila sa mga founding members nitong ating Convivencia Housing Cooperative. And maraming, yung pinili na, by invitation lang kasi, yung founding member ng Convivencia Housing Cooperative, sila yung experts sa health and geriatric care, real estate development, marketing, at saka co-op management. No? So, kaya, ano, parang special yung aming mga founding member. Founding and, member, of course, yung founding member ay nag-pledge sila na 500,000 ang mga ang kanilang social, ang tawag namin social investment.
0: Social investment.
2: Because yung ating mga founding member, they're doing it not for the investment alone. It's more na makatulong. Kasi parang everybody is, parang we are putting all our efforts dito sa initiative na to. Kasi lahat kami ay nagdadasal na maging successful. Kasi alam natin, kapag magawa natin itong retirement community na to, kaya nga sabi nung technical working group model, replicable model. Kasi kung magawa natin ito, i-replicate natin sa ibang lugar.
0: Ayan. At thank you for that, ma'am. At sana po ay marami pa. Sana the soonest ay makapag-groundbreaking, ma-open, at yes, mukhang masosold out lahat ng ano. But more importantly, ma'am, as you've mentioned, yung pagiging replicable niya. At marami pa tayong mabuksan na ganitong mga community. At we're really looking forward to that, ma'am. And we're really, really thankful for this.
2: At saka nga pala, ASEC, hindi lang ito retirement village. Ah.
0: Yes,
2: kasi
0: po
2: yung ating inorganize na Convivencia Housing Cooperative ay magkakaroon din siya ng mga OFW group housing project. Hindi lang yung retirement, kasi baka yung ibang OFW natin sabihin, bata pa ako, hindi ko kailangan itong project na to.
0: Yes,
2: hindi po.
0: Po.
2: In partnership with Pag-ibig, DMW, OWA, ay magkakaroon din tayo ng OFW group housing project na pinapilot na rin natin siya ngayon nung technical working group dito sa Calabarzon.
3: Okay, alright, partner.
0: Para kailangan ng part 2 kailangan natin ng part 2 para
3: boy,
0: dun sa
3: kasi
0: ibang
3: kulang na kulang yung oras. Kabayan, para sa mahalagang anunsyo, komento at iba pang serbisyo, maaari ninyong makontak ang DMW sa mga official na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita ninyo sa screen. Amin pong pinahalagaan ang inyong mga feedback para higit pa kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating programa. Muli nyo kaming makakasama sa susunod na Biyernes. Sabi nyo nga, mayroon pa ba tayong partner? Alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula sa land-based OFW concern, ako po ang inyong lingkod, ASEC Benny Legazpi.
0: Ayan, at bago po ako magpaalam, may special shout-out lang po ako kay Regional Director Pinky Agdamag at kay Labor Attaché Rose Escalada ng DMW Davao. Ayan,
3: yes.
0: At congratulations po sa pagbubukas. Siyempre, ang pagtataguyod ng ating regional office sa pagbubukas po ng kapihan sa tahanan, parang ating mini lounge coffee shop sa Davao International Airport. Kaninang umaga lang yan, partner. So sa mga kababayan po nating OFW that's flying out of Davao, so bukas na po ang kapihan sa tahanan natin dyan sa Davao Airport. At may nagpapa-shoutout humabol. At binabati ko rin po ang mga taga MWO natin sa Bangkok, Thailand, kay Labat Don Pangkog naman, at sa ating mga OFWs na naka-base naman sa Thailand. At sawadika. Ayan. Magandang hapon po sa ating mga kababayan yan. Mula po sa DMW National Reintegration Center for OFW, ako po si ASEC Kiko de Guzman, at patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para po sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito pong muli ang tahanan ng OFW.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Saan man, anumang oras. Konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam mo ba, unti-unting bumabagal ang pag-ikot ng mundo? Dahil dito, humahabang isang araw ng 1.8 segundo kada isang siglo. Ibig sabihin, habang tumatagal ang panahon, mas mahaba ng kaunti ang bawat araw. At kung babalik tayo ng 600 milyong taon, ang isang araw noon ay tumatagal lang ng 21 oras. Kaya kung iniisip mong mabilis ang araw mo ngayon, noon ay mas mabilis pa ang pag-ikot ng mundo.
5: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs
1: through your social media app.
0: Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel.
1: Download
0: PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service.
1: Online.
0: Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines. Stop and spot.
2: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
0: Spot the source.
2: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
0: Spot the purpose.
2: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
0: Spot the ownership.
2: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
0: Spot the time.
2: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
0: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
2: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise.
1: Discarding wise.
5: Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise.
1: Discarding Wise.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Magandang araw po muli sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
7: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Discarding Wise.
6: Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya, kung saan bumagsak muli ang piso kontra dolyar, kung saan nagtala ng bagong record low na 61 pesos and 85 centavos kada dolyar at magkakaroon na naman ng malakihang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ngayong Linggo. Bukod dyan, may babanggitin kaya si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patungkol sa negosyo at ekonomiya sa kanyang ikalimang State of the Nation address ngayong Lunes? At sa ikalawang bahagi ng ating programa sa ating segmentong Alkansaya, paano makatulong ang pera o personal equity and retirement account para makaahon sa kahirapan? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Unahin na mo na po muna natin 'to, no? Ipinatupad na nitong Sabado, Hulyo 25 ang unang bugso ng dagdag sahod para sa mga magagawa sa National Capital Region. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, kabuang 85 pesos ang itataas sa minimum wage ng Metro Manila na hahatiin sa dalawang yugto. Sa unang tranche, 60 pesos kada araw ang madadagdag habang ang natitirang 25 pesos ay ipatutupad next year, January 20. Tinatayang 1.1 milyong minimum wage earners ang makikinabang sa aumento. Ang mga non agricultural workers na dating kumikita ng 695 pesos kada araw ay aakyat sa 780 pesos, habang ang agricultural workers ay tataas mula 685 tungo sa 743 pesos. Jonas, sa harap na patuloy na inflation, sapat ba ang 85 pesos na dagdag sahod para maibsan ang bigat ng pamumuhay ng mga manggagawa?
7: Nako, hindi ata. Parang bitin ata yung 85 pesos na yan.
6: Oo.
7: No? Ngayon, ang problema lang talaga, kahit talagang yung ating mga manggagawa, talagang kailangan na mataas ang adjustment, no? Ang isa nating kailangan rin tingnan kung kaya ng mga negosyo ito, no? Dahil nakakadagdag ito sa impact ng inflation. Ito yung ngayon, ito na yung kinakatakot ng mga ekonomista, yung second round effects. Kasi kaya nga tayo nagtaas ng sweldo o ng minimum wage para maibsan yung pagtaas ng inflation.
6: Mm-hmm.
7: Eh ngayon, parang sa mga nangyayari ngayon, lalong lumalala yung gera sa Middle East, 'di ba? Tapos tumaas pa yung oil.
6: Mm-hmm.
7: Parang kailangan magtaas pa lalo. Ngayon ang kailangan talaga pag-isipan, paano natin makita na hindi basta-basta umakyat 'yan. Ano mga pamamaraan, yan ang kailangan natin marinig bukas sa ating Pangulo. Paano natin i-address itong inflation?
6: Mm-hmm. Eh yun nga, ang maapektuhan dyan talaga yung mga maliliit na negosyo. Paano kaya sila makaka-adapt doon?
7: Oo, kaya kasi kung matatandaan mo nung pandemic, no, may mga, dahil meron tayong ginawang ang Kongreso na yung bayanihan 1 and 2.
6: Mm-hmm.
7: 'Di ba? Mm-hmm. Meron doon mga provisions na nakakatulong sa negosyo.
6: Mm-hmm.
7: Tulad ng extension ng net operating losses.
6: Mm-hmm.
7: Kumbaga na dati pwede mong gamitin ng 3 taon, napahaba natin hanggang 5.
6: Mm-hmm.
7: No?
6: Mm-hmm.
7: Mga 'yun para kumbaga malugi man sila ngayon, meron silang proteksyon na magamit kasi hindi nga sila kumikita at kailangan nila i-absorb itong matataas na gastos.
6: Mm-hmm.
7: Kailangan tulungan natin sila para magpatuloy pa rin sila ng negosyo. Kasi lalo na doon sa mga micro SME o SME, yan yung kumbaga, yan yung nasa grassroots. Yan yung nangangailangan talaga na mag-employ ng tao.
6: Mm-hmm.
7: No?
6: Mm-mm.
7: So yun ang kailangan natin tulungan. Sana marinig natin bukas.
6: Oo, sana nga ano. Ito yung una nating storya, no? Bumagsak muli ang piso kontra sa dolyar, kung saan nagtala ng bagong record nga na 61 pesos and 85 centavos kada dolyar nitong Hulyo 24. Nalampasan nito ang dating 61 pesos and 75 centavos na naitala isang araw bago, dulot ng import burden, tumataas na presyo ng langis at patuloy na demand para sa safe haven na US dollar. Nagbabala ang mga ekonomista na posibleng lumampas pa sa 62 pesos kada dolyar ang palitan sa mga susunod na araw, lalo't tumitindi ang tensyon sa gitnang silangan na nagtulak ng presyo ng krudo lagpas sa 100 US dollars kada bariles. Nagdeklara si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ng State of Energy Emergency dahil sa tumataas na import cost habang nananatiling mataas ang inflation sa ibabaw na 4% target ceiling ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa kabila ng pressure, inaasahang kikilos ang BSP upang pigilan ang magulong pagbulusok ng local currency at bawasan ang panganib ng disorderly depreciation. Jonas, ano kaya ang hakbang na gagawin ng BSP para pigilan ang pagbulusok ng piso?
7: Okay. Ang mahirap kasi sa ngayon, ano, unang-una, humihina yung ibang mga currencies, no? Lalong lumalakas yung dollar. Kasi nga, yung presyo ng langis tumataas. Dahil talagang para makabili ka ng langis, kailangan nasa dolyar ka.
6: Mm-hmm.
7: Dapat may dolyar ka.
6: Mm-hmm.
7: Pangalawa, kahit yung Central Bank ng Estados Unidos, medyo worried na rin sila sa inflation. Kaya nga medyo tumaas yung kanilang 10-year yields na interest for 10 years, eh umakyat ng 4.66. No? Halos yan na yung pinakamataas nitong taon na ito. So, yan, nakakadagdag doon sa safe haven trade. So, talagang ang pwede lang pangontra dyan talaga, eh magtaas rin ng interest rate. So, ngayon, talagang medyo nasa, hindi naman nasa alanganin, ngunit nasa crossroads yung Banko Sentral kasi alam natin na mahina yung growth rate natin at medyo yung inflation natin hindi pa natin nako-contain, ano? Dahil maraming ang mga balakid. Unang-una, yung wage hike. So talagang magpapataas yan ng inflation. Pangalawa, yung pagtaas ng langis. Pangatlo, yung siyempre paglakas ng dolyar. Talagang ngayon, kailangan pag-isipang mabuti ng ating Bangko Sentral, ano yung talagang tamang hakbang para mapabagal yung paghihina ng piso.
6: Ayan, no, kaugnay niyan, sumampa muli sa lagpas $100 ang kada bariles ang Brent crude last week, no? Unang beses simula pa nung Mayo kasabay ng pag-igting ng tensyon sa gitnang silangan. Ngunit ngayon mas mabigat ang epekto sa pandaigdigang ekonomiya dahil walang nakikitang senyales ng paghupa ng labanan at bahagyang nagamit na ang mga reserba ng langis. Huling beses na lumampas sa $100 ang Brent crude noong March o March 12 sa unang yugto ng digmaan ng US at Israel laban sa Iran. Bago yon, umakyat din sa parehong antas noong 2022 nang simulan ng Russia ang paglusob sa Ukraine. Sa harap ng muling pagtaas ng presyo ng krudo, nananatiling nakaamba ang mas mabigat na pasanin sa mga bansang umaasa sa imported na enerhiya. Jonas, ano ang magiging implikasyon nito sa inflation at sa purchasing power ng mga Pilipino?
7: Nako, di lalo itong makakadagdag sa pabigat sa atin, ano? Lalo na ngayon, yung pinag-uusapan pa lang natin yung pag-akyat ng langis sa 100, ano? Ngayon, nung July 24, nagpatupad ang US ng bagong tariff.
6: Yun nga.
7: Na yung dating 10% naging 12.5%.
6: Correct.
7: So, lalong lalakas yung dolyar kasi ibig sabihin yung mga importer na na nagpapadala sa o gustong mag-angkat papunta sa Amerika, eh magbabayad pa sila ng mas mahal. Ngayon, eh dahil diyan mas lalakas yung dollar kasi kukonti lang yung kumbaga ilalabas nila kasi lumalakas yung dollar. So talagang maganda para sa kanila, ngunit para sa tulad natin, eh talagang maapektuhan tayo. Kaya talagang parang, kumbaga parang kung kulimlim sa labas, eh talagang ganun din ang pakiramdam natin dahil sa mga nangyayari sa panlabas, ano? Yung gera, yung pagtaas ng langis. Ngayon, hindi lang natin, nung Marso hanggang Mayo, ang pinag-iisipan lang natin yung gera kasi medyo nawala yung tariff. Diba? Ngayon, may gera na, may tariff pa. Tapos, ito na yung kinakatakot natin na second round effects. So talagang mabigat sa atin itong mga pangyayari na to. Ngayon, idagdag natin yung El Nino na pinag-uusapan natin, ano? Talagang pag sinama mo yan, eh dyan tayo lalong magkakaroon ng malaking problema, lalo na pagdating sa pagkain, no? Hindi lang dahil, although ngayon hindi pa gumagalaw yung presyo ng fertilizer sa daigdigang pamilihan, pero yung climate change, isa yan sa mga medyo hindi magandang senyales. No, kung pag-uusapan lang natin ang Pilipinas, nitong huling 10 taon, naramdaman natin yung pinakamainit na temperatura. No? At itong nakahuling 10 taon, naramdaman na din natin yung pinakamalakas na pag-ulan sa isang araw. No? So anong ibig sabihin niyan? Pagdating sa agrikultura, malaki ang pinsala na naibibigay niyan. So yan ngayon ang challenge natin, no? So talagang parang yung inflation, gusto niya talagang kumawala. Yan ang, kumbaga, pag sinuma natin lahat ng mga news na sinabi mo kanina at yung mga potential pa na pwedeng mangyari, eh, talagang kulang, no? Kulang yung wage hike, tapos mukhang meron pang itataas yung inflation. Yan ang ating malaking suliranin ngayon, no? Kahit kaya lahat nakatuon bukas sa sasabihin ng Pangulo, kasi yung Pulse Asia nga, sabi nila 57% ng problema ng bawat Pilipino ay inflation.
6: Kaya kailangan talagang makinig bukas, ano? Ito, dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo, inaasahang tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado kasabay ng bantang aksyon ng Estados Unidos laban sa Iran kung umatake ito ng mga barko sa Strait of Hormuz. Batay sa unang apat na araw, no? Apat na araw lang to ng kalakalan sa mean of Platts, Singapore, malaki ang inaasahang dagdag presyo sa ikatlong linggo ng Hulyo. Posibleng umabot ng hanggang 6 pesos kada litro ang diesel, 5 pesos and 90 centavos kada litro sa gasolina, at 4 pesos and 30 centavos kada litro sa kerosene. Eddie Jonas, huwag na tayong magtaka kung tataas na naman ang inflation ngayong buwan at posible din sa mga susunod na buwan, dahil yun nga, walang katiyakan kung kailan matatapos ang sigalot sa gitnang silangan.
7: Oo, tama ka. Ako, ang unang basa ko ay nasa 6.8, ano? Baka kasi galing tayong 6.4, baka 6.8 ang ating tinitingnan. Ngunit sa mga pangyayari ngayon, dahil kung isasama natin yung wage hike, pwedeng sumampa yan hanggang mga 7%.
6: Oh.
7: Pero dahil nga ang implementation nitong wage hike, itong huling nitong July 25 lang, kaya nandun ako sa 6.8. Pero kung isasama ko yung ibang pagtaas, pwedeng umabot yan ng 7. No?
6: Naku. Aabot na naman tayo na 7. Kailan lang tayo nag 7.2, di ba?
7: April.
6: Oh, nako. Eh, yun nga, dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, pagtaas din sa singil sa kuryente, at pagbagsak sa bagong record low ng piso kada dolyar, ano kaya ang magandang ipapayo mo sa mga ating kababayan, lalo na yung mga OFWs?
7: Nako, talagang ngayon, talagang kumbaga, kailangan na nating pag-isipan paano tayo, paano natin mapapalaki yung ating pang-retirement, ano? Bakit? Kailangan natin paghandaan itong mabuti. Kasi ngayon, ang iniisip lang natin yung iba, tinitingnan yung kung gobyerno ka, may GSIS ka, may SSS. Yung iba naman, yung kung private sector sila, kung ano yung ibibigay ng kumpanya. Ngayon, itong matagal na itong pera, no, itong personal equity and retirement account. 2008, 2009 pa ito na ipasa. Ngayon lang, dahil may digitalization, madali para sa ating mga Pilipino para magkaroon ng kanyang sariling retirement account. Kumbaga, hindi mo kailangan mag-ano, kahit online, marami dyan na mga nag-o-offer, banko, nagbibigay ng opportunity para magbukas ng personal equity retirement account. Ngayon, bakit kailangan natin ng pangatlo? Tulad sa Estados Unidos, meron silang tinatawag na 401k. Ngayon, ang kagandahan nito, kumbaga kaysa sa GSIS or SSS, kasi ito voluntary. Ngayon, pag naglagay ka ng pera, as little as 5,000 o 10,000, ito ay tax. Magkakaroon ka ng tax exemption. No? So 5% mula doon sa tax mo, yung kung ano yung value ng ininvest mo, pwede mong ibawas doon sa i-charge sa'yo na income tax. Ngayon, kung ang ikaw naman ay may employer na gusto rin tumulong sa iyo, no? Kung magkano yung binigay mong contribution, pwede niyan tapatan. Okay. Ngayon, sila naman magkaka-benefit ng 150%.
6: Oh, no? Laki nun.
7: Ngayon, hanggang 200,000 tax exempt.
6: Oh, okay.
7: So ngayon, isang magandang, kumbaga, kung gagawan po natin ng plano, alam naman natin na halos 70% ng ating mga pinadadala ng ating OFW e pang gasto sa bahay, utilities, no? At roughly 30% ang pinaglalaruan natin pagdating sa savings at investment, no? So, kumbaga, yung 20% nilalagay nila sa savings kung kaya at 10% yung investment. So, ngayon, ang pera makakadagdag sila na makapaglagak sila ng pera. Ngayon, pag nagbukas ka ng pera account, meron kang oportunidad na bibigyan ka ng mga kung saan ka nagbukas, sa banko o yung ibang mga broker na merong administrator function, no? Tulad ng Luna Securities at Dragon FI, no? Pareho silang mga pera administrator. Meron silang kanya-kanyang mga advice tungkol saan mo ilalagay yung pera. Tulad ng fixed income, no? Kung gusto mo lang ng parang time deposit, no? Okay. Kumbaga, meron kang isang shopping website na nandoon na lahat ano yung pwede mong bilhin or pwede kang mag-invest. Nakalagay na doon kung gusto mo ng bond or fixed income or gusto mo ng equity o gusto mo ng mutual funds. So nakalagay na sila sa tatlo. Depende ngayon yan sa anong kaya ng pera mo or

0: wala kang expertise. Yung mga kumpanya na yan, meron silang mga expert na pwedeng tumulong sa iyo kung saan mo ilalagak yung pera. Ang importante lang sa pera is consistent, ano? Kailangan maglagay ka monthly, whether it's 5,000, 'di ba? Tulad ng ating exercise na 20 pesos. 'Di ba? Kung mapapalaki mo 'yan sa 5,000 kada buwan, 'di ba? At ikaw ay 25 years old pa lang, eh hanggang 56 pwede kang maglagay ng pera. No? Kasi magagamit mo ito hanggang 60. Makakapaglagay ka ng pera mo tax-free, tapos makaka-withdraw ka pag nag-retire ka, tax-free din.
1: Oh, okay.
0: So 'yun ang malaking kumbaga yung mga nararanasan natin pag nag-time deposit tayo na merong 20% withholding tax. Sa pera, hindi masyado natin mararamdaman 'yan. Kaya ito ay isang magandang programa ng ating pamahalaan para makatulong lalo na ngayon sa hirap ng buhay. No? Pwede ngayon malakas tayo, pero sa pagtanda natin, kung maganda yung paghahanda natin, hindi pa tayo, kumbaga hindi naman kailangan buong buhay natin mag-OFW.
1: Oo nga.
0: Diba? Kaya nga, ang sabi ko nga, ang pera ang lunas sa kahirapan. Ito ngayon ang ating pera. Sana yung ating mga OFW, kung meron silang tanong, i-message lang tayo at sasagutin natin kung paano natin silang matutulungan.
1: Ayan, ha? Open po kami, no? Basta't mag-message lang kayo sa aming FB Live. O kaya kahit na sa ating stasyon, no? Sa Radyo Pilipinas World Service, no? Para matalakay natin yan sa susunod na edisyon, no? Bago tayo bago muna, no? Talakayin muna natin ito. Importante dahil nga State of the Nation address na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bukas, no? Isang taon matapos ang pangako ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang energy security, iginiit ni Energy Secretary Sharon Garin na matagumpay na naipasa ng Department of Energy o DOE ang isa sa pinakamalaking pagsubok, ang pagpapanatili ng sapat na supply ng langis sa kabila ng krisis sa gitnang silangan. Gayunpaman, binigyan din ni Garin na ipinakita rin ng krisis ang kahinaan ng bansa, ang kawalan ng National Strategic Petroleum Reserve. Anya, kailangan ng magtayo ng sariling imbakan ng langis upang may reserbang mauhugot sa panahon ng pandaigdigang kaguluhan at matinding pagtaas ng presyo. Kasabay nito, patuloy ang pagtutulak ng DOE sa mga renewable energy projects na inaasahang magbabawas sa matagalang pagdepende ng Pilipinas sa imported na fossil fuels. Para sa iyo, Jonas, magandang idea ba ito na magkaroon ng imbakan ng langis ang Pilipinas?
0: Oo naman. Importante yan, ano? Kasi dati, kung matatandaan mo sa dating Pangulong Marcos, no? Yung senior, ang ginawa niya, nag-create siya ng OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund, na pag tumataas yung presyo, sila yung kumakarga nung kumbaga yung biglang taas.
1: Oh, okay. No?
0: Ngayon, ito kasi talagang ang nangyari ay marami tayong supply. Ang problema lang natin dahil nga may gera, tapos yung Straits of Hormuz na wala pang 4 meters ang laki, ang lawak. Doon nagkakaroon ng girian, ano? So ngayon, disruption yung nangyayari. So yan ngayon yung challenge natin. So mas maganda talaga magkaroon tayo ng imbakan ng langis kung mayroon pagkakataon na tulad ng nangyayari ngayon. No? So ang balita ko na pag-usapan na yan, hopefully kung ma-approve talaga yan, siguro as early as second half ng 2027, mararamdaman na natin yung strategic reserves. No? Ngayon, ang isa sa mga siguro hindi para lang sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at tagapanood, ang Maharlika nagbigay ng 15 billion pesos na credit line sa Petron.

0: na tulad ngayon, kung kailangan nila mag-imbak ng mas marami kaysa doon sa normal nila, meron silang facility na pwedeng gamitin. So, kumbaga yan yung, mga medyo maganda natin maririnig dahil ito ay ginawa na ng ating pamahalaan, no? Dahil bunga nitong krisis na ito, nakita na rin natin na merong nangyayari doon sa mga floodgate. Marami nang na nakasuhan at yung mga kaso nila ay ongoing, di ba? So, siguro ngayon, ang kailangan na lang natin makita, paano sasagutin ng ating Pangulo yung 5 F's. No? Yung food, fuel, and freight, anong pag-address nung inflation. At hopefully, pag nasagot niya yun, lelesen yung problema natin sa forex at saka deficit. So, yan ngayon yung gusto natin marinig. And ang isa sa mga gustong natin marinig ay yung tungkol sa spending, yung public spending, para bumalik naman yung sigla ng ating ekonomiya.
1: Yun. Kaya yun ang talagang antabayanan natin kung ano ang mga sasabihin ng ating Pangulo. Bukas po yan, ano? Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live ngayon sa ating sister station na The Capital 104.3 FM at sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
0: Ako po si Jonas Revelas.
1: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Revelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
3: Alagang Amosu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amosu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amo Soap. Ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soap at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang programs and welfare services ng Amo Soap para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers, ng atin po mga modern day heroes. Ang Alagang Amo Soap ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shoutout po sa mga miyembro ng Amo Soap at sa lahat po ng mga Pilipino at Pilipinang mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
3: Alagang Amo Soap dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soap. At bago po ang lahat, masaya po namin ipinagdiriwang ang ikadalawang anibersaryo ng Alagang Amo Soap sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsubaybay sa ating programa. Patuloy niyo kami magiging katuwang sa pagbabahagi ng mahalagang impormasyon at mga programang makakatulong sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya, syempre. Okay, ang episode po natin ngayon, ang ating tatalakayin ay ang Amo Soap HIV Treatment Hub, gabay sa HIV prevention, testing, treatment at suporta. Ayon sa Department of Health, patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng HIV sa Pilipinas. Kaya naman mahalagang mapalawak ang kamalayan tungkol sa HIV, lalo na sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Makakasama po natin ngayong araw ang Infectious Diseases Consultant ng Amo Soap Seamen's Hospital at Chair ng Amo Soap Compass Clinic HIV/AIDS Core Team. Siya rin ay Assistant Director and Research Faculty ng National Institute of Molecular Biology and Biotechnology, National Institutes of Health, UP Manila. Affiliate Clinical Faculty ng Division of Infectious Diseases, Department of Medicine, UP College of Medicine, Co-Chair ng Research Committee at Fellow ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases at Fellow ng Philippine College of Physicians. Let us all welcome to Alagang Amo Soap, Dr. Christian Francisco. Doc.
5: Hello, so good afternoon. So lalo na po sa ating mga members at mga naging pasyente namin, no, sa clinic, no. Magandang hapon.
4: Ayan, Doc, maraming salamat po for joining us dito sa napakahalagang episode po natin, Doc. Alam naman po natin lumabas na yung numbers from the World Health Organization, from the Department of Health, yung alarming number of HIV/AIDS cases po sa ating bansa. Yes, Doc.
5: So tama 'yon, no. So yung Pilipinas kilalang kilala ngayon, no, because tayo yung bansa, no, na may pinakamataas, no, na o mabilis na pagdami ng bagong kaso ng HIV sa Asia Pacific region, no. So yung trend kasi worldwide, no, it's decreasing, no. Pero ang Pilipinas patuloy na tumataas. So kaya very alarming.
4: Kaya naman nakita rin po natin yung efforts ng ating gobyerno to address the situation, and syempre katuwang po yung mga ating mga institutions sa private sector gaya po ng Amo Soap Seamen's Hospital Manila. So Doc, maaari po ba ninyong ipaliwanag sa mga listeners po natin kung ano po ba yung HIV at paano po ito naiiba sa AIDS? Bakit po din po mahalaga na magkaroon ng tamang kaalaman tungkol dito?
5: So, yun, very important, no? So, yan yung usually yung tanong na nakukuha namin. Ano po ba yung pinagkaiba ng HIV tsaka ano po yung AIDS, no? So, magandang malaman natin na yung HIV, no, siya yung virus, no, na nagko-cause ng infection, no? Siya yung human immunodeficiency virus, no? So, kapag napabayaan natin, no, ang isang pasyente, no, na may HIV, hindi siya nakapagpatingin, hindi siya nasimulan ng gamot, maaari itong humantong dun sa tinatawag natin na late stage ng infection o AIDS, no? Kung saan, no, marami na siyang nararamdaman, no, marami na tayong nakikita ang mga simptomas, marami na rin mga kasamang ibang infection, no? Dahil masyado nang humina yung kanyang immune system, no? So, dito sa stage na to, no, sa sobrang baba na ng kanyang resistensya o kanyang immune system, no? Kaya marami na siyang nararamdaman, marami na ring mga sakit, Mga komplikasyon ng mga ibang impeksyon tulad ng tuberculosis, no? Mga fungal infection na mahirap gamutin, no? Kaya gusto natin na ang pasyente maaga makapagpatingin, no? Kasi mas maaga nating madedetect, no, na meron siyang HIV infection, mas madali tayong makakapag-start ng gamutan, no? Yun nga yung hindi masyadong maganda, no, sa sakit na to, no? Kung sino pa yung mas nangangailangan ng gamot, sila pa yung mas mahirap simulan, no, dahil nga sa dami na ng komplikasyon na nararamdaman nila, no? Kaya yun din, no, kaya gusto natin na maging maalam yung ating mga pasyente, no, ating mga members, no, para makapagpatingin sila kaagad, no, makapagpasuri, no, ng kanilang dugo at malaman kung meron ba silang HIV o wala, no? Kasi ang HIV naman nagsisimula wala kang nararamdaman, eh. Mm-hmm. Diba? Asymptomatic, kumbaga. No? So, hindi yan nakikita lang basta-basta sa itsura ng isang tao na, mukha namang siyang healthy. No? So, mukhang wala namang HIV. So, hindi ganoon. No? So, lagi ko nga sinasabi, no, sa ating mga pasyente na ang tanging pamamaraan lamang para malaman natin na ikaw ay may HIV o wala ay kung ikaw ay magpapatest. No, so very important, no, na maagang makakapagpa-test ang ating mga pasyente.
4: Mm-hmm. Talagang yung immediate po, no. Doc, marami pa rin kasing misconceptions about HIV/AIDS. Ano po yung mga common, alam ko po ang dami niyo na pong experiences through the years sa karamdaman nito. Ano po yung mga common misconceptions na kailangan po nating ituwid, no, for the information of our...
5: So tama 'yon, no. So laganap pa rin yung misinformation, no, yung mga maling impormasyon regarding dahil sa HIV o yung mga misinformation tungkol sa HIV, no. So unang-una, no, ang HIV daw ay nakakahawa sa karaniwang pakikisalamuha, no. So hindi ho 'yun totoo, no. So kahit na yakapin mo ang isang pasyenteng may HIV, no, makipagkamay ka sa isang pasyenteng may HIV, no, hindi po tayo mahahawa doon. Mahahawa lang po tayo, no, sa pamamagitan una, no, ng sexual activity, no, pag unprotected sexual activity, no. So yan yung pinaka number one, no, na reason kung bakit nahahawa yung ating mga pasyente. Maari ding mahawa, no, ang isang pasyente ng HIV, no, sa pagsasali ng infected na dugo, no, mga blood transfusion, pero itong pamamaraan na to ay very rare na nangyayari kasi nga maganda na yung screening natin, no, mga blood screening, no. So nade-detect kagad siya, no, kaya hindi na halos nangyayari yung mga ganitong bagay. Maari ding makahawa, no, ang isang nanay, no, na may HIV sa kanyang anak, no. So kaya kailangan din ang mga buntis na si-screen din for HIV para makapag-start sila ng gamutan para hindi na nila maipasa sa kanilang mga baby, no. At pag nagpapasukso ang isang nanay, no, na may HIV at hindi siya naggagamot, maari niya rin itong maipasa. So yung karaniwang pakikisalamuha ay hindi po 'yon, no, nakakahawa sa HIV. Pangalawa, no, yung paggamit din po, pag-share ho ng mga kubyertos. No, so lagi namin minsan natatanong, nasasabi po sa amin o tatatanong po sa amin ng mga kapamilya na, "Dok, ito siya po ay na-diagnose na may HIV, no. Kailangan po ba naming ihiwalay ang kanyang kubyertos?" So hindi po 'yon dapat, no. So hindi po kailangan, no, kasi hindi naman po siya nakakahawa, no. Yung paggagat din po ng mga lamok, 'di ba? Sasabihin nila, kung ang isang pasyente ba na may HIV ay nakagat ng lamok at ang kasambahay sa bahay ay mga kasama sa bahay ay nakagat din ng lamok na yon, magkakaroon diba ng HIV. So hindi rin po doon napapasa. Opo, hindi po yung totoo. Pati rin ho yung paggamit ho ng CR, no? Yung ating toilet, no? So hindi rin po doon nakakahawa ang HIV. Ang pangalawang misconception din po natin kailangan ituwid ay ang HIV ay isang death sentence. Yan pa rin. Diba? So, dati siguro, no, nung wala pa tayong mga magagandang gamot, para doon, no? So ngayon po, no, dahil meron na po tayo ng mga mabibisang mga antiretroviral. So yun po yung tawag natin sa mga gamot para sa HIV, antiretroviral. So mabibisa na po sila, no, na napapababa po nila yung pagdami ng virus sa katawan, no. Hindi po nila ito naaalis. So wala po pa ring cure, no, para sa HIV, pero namamanage na po natin siya, no. Parang katulad ng mga ibang sakit tulad ng high blood, diabetes, yeah, no, na maiinumin maintenance. So maiinumin ka lang na maintenance na gamot, no. At pag ininom mo 'yon, no, bababa ang dami ng replication ng virus sa katawan, no? Gaganda ang immune system, no? At nabubuhay na ang mga pasyenteng diagnosed with HIV na parang katulad ng mga pasyenteng walang HIV, no? So yung lifespan, no, halos pareho
4: quality
5: na
4: of life,
5: quality of life, no, quality of life. So nakakapagtrabaho, no? So bumabalik sa dating mga activities, no? Sa iba't ibang larangan, no? Pwede pa ring umusad ang karera. So hindi na siya katulad dati na hadlang ang
4: death sentence,
5: ang virus, no, para magawa mo ang mga gusto mong gawin o mga pangarap sa buhay, no. So yun yung mga misconception, no. Pangatlo, no, meron ding magandang konsepto ngayon, no, dahil nga sa magaganda na yung mga gamot natin sa HIV, no. Ano yung tinatawag natin na U equals U. Ang ibig sabihin nun, undetectable is equal to untransmittable. So, ibig sabihin, ang mga pasyenteng undetectable na ang viral load sa dugo, no, hindi na sila nakakahawa, no. So, yun yung magandang mga improvement, no, na nabigay sa atin ng science. No?
4: Pala yun.
5: Oo.
4: So, basta tuloy-tuloy ang gamutan.
5: Oo.
4: At eventually, hindi na ma-detect nga po yung virus. Ah,
5: hindi na siya nakakahawa. So, maaari na silang, hindi na silang mangangamba, no? Na mahahawahan nila yung partner
4: yung
5: nila.
4: Yung
5: no? Hindi na sila mahangamba na yung magiging anak nila ay magkakaroon ng HIV, no? Kumbaga, parang normal na pamumuhay, no, dahil dun sa ating mga antiretrovirals.
4: So, nabibigyan sila ng bagong pag-asa.
5: Tama.
4: Hindi po.
5: Tama. Mm-mm.
4: So, let's talk about naman po yung bagong initiative ng AMOSUP, yung COMPASS, no? Yung Comprehensive Program for HIV AIDS Services for Seafarers, or COMPASS for short. Ayan. So, bilang isang organisasyon po or isang inisyatibo na nagsusulong ng kalusugan at kapakanan ng mga Pilipinong mandaragat, bakit po mahalaga na magkaroon tayo ng ganitong HIV treatment hub na sarili, specifically for our member seafarers and their dependents? Ano po ang kahalagahan nito, lalo na sa mga seafarers na nagiging HIV reactive?
5: So tama yon, no? So dati nga, di ba, ang iniisip natin na parang pag nagkaroon ka ng HIV, no, tigil na ang karera mo, no? So ngayon hindi na ganoon. So alam natin na pag ang isang seafarer, no, na diagnose siya ng HIV, no, at nakapagsimula siya ng gamutan, napaganda na natin ang kanyang immune system, no, ay makakapagpatuloy pa rin siya, no, sa kanyang trabaho, no. So itinayo namin itong COMPASS Clinic, no, dahil nga nakikita natin na yung ating mga members, no, na na-diagnose ng HIV, no, ay nagpapatingin, no, sa mga ibang mga treatment hub, no. So gusto natin, no, na yung clinic natin, yung COMPASS Clinic, ay parang maging one-stop shop, no, para sa ating mga pasyente, kung saan ito ay magiging safe space, no, para sa kanila, no. Makakapagpakonsulta sila, no, sa ating mga doktor, no, na eksperto sa pagtingin sa HIV, no. Matutulungan sila, no, sa mga clearances, no, bago sila sumakay, no, sa kanilang mga barko, no. Kasi yun yung napansin namin dati na pumupunta sa amin yung ating mga members, no, na diagnosed with HIV, no, for clearances, pero hindi natin sila namo-monitor, no. So ang isang kadahilanan, no, kung bakit natin ito itinayo, no, para namomonitor natin sila, no, at natutulungan natin sila, no, kasi sino ba ang makakaintindi, di ba, sa kanilang kalagayan, no, kung hindi tayo. Ang isang kagandahan din ng pagkakaroon natin ng sariling clinic, no, dahil nga sila ay members ng AMOSU, no, ay magkakaroon sila ng mga ibang benepisyo, no, na hindi nasakop ng tinatawag natin na OHAT package. Mm-hmm. So yung OHAT package, siya yung outpatient HIV and treatment package ng PhilHealth. Oo, so lahat ng treatment hub ay merong ganito. Mm-hmm. So nabibigyan sila ng free tests, mm-hmm, no, free viral load, no, libreng gamot, no. Pero sa ating clinic, no, yung hindi kayang masakop, no, ng OHAT package, no, dahil sila ay mga members, no, ay kaya pa rin natin silang tulungan sa mga tests na ito. Covered, no, kumbaga libre. For example, mm-hmm, kailangan nila ng CT scan. Mm-hmm. No, ang CT scan, usually hindi siya covered,
4: yeah, sa ng ibang treatment hub.
5: So, kung nasa atin sila, sa treatment hub natin, no, halos wala talaga silang babayaran.
4: Mm-hmm. Kasi nandun lang mismo.
5: Yes, nandun lang lahat. So, pagpapatingin din sa ibang doktor, ibang subspecialty, mm-hmm, na meron tayo sa clinic. No? So, mas madali, no, ang communication with, yes, our doctors.
4: Tsaka yung pag-track po ng kanilang
5: yes, so tama yun. For example, kailangan nila ng gamot para sa hypertension o diabetes. Mm-hmm. No? Kaya natin yun makover, mm-hmm, no? Dahil nga sila ay member ng AMOSUP.
4: Yes, and alam naman natin, libre po ang, mm-hmm, mga gamot. May sarili tayong pharmacy, yes, and consultation sa mga espesyalista po natin sa AMOSUP. So, pwede po ba natin i-identify or isa-isahin po, Doc, yung mga serbisyo na maaaring i-avail for free ng mga miyembro natin at kanilang mga qualified dependents sa COMPASS? Mm-hmm. Ano nga po uling COMPASS, Doc? Comprehensive Program for... Sorry, Doc, mayroon akong kodigo. Comprehensive Program for HIV/AIDS Service for Seafarers. Mm-hmm.
5: So, una, no, yung testing, mm-hmm, no? So, ma-test natin sila, no, for, mm-hmm, HIV, no, and for other sexually transmitted infection, no? Kasi yung mga sexually transmitted infection, ang lagi nga namin sinasabi, magkakabarkada yan, eh. Mm-hmm. Diba? So, swerte ka kung isa lang ang makukuha mo, mm-hmm, no? Pero minsan, magbarkada ang nakukuha mo, pwede kang magkaroon ng HIV, okay, pwede kang magkaroon ng hepatitis B, syphilis, gonorrhea, mm, no? So sa clinic natin natetest 'yun lahat, no?
4: Okay.
5: Pangalawa, no, nagpo-provide din tayo ng counseling, mm, no? So inaka-counsel natin
4: for the mental health.
5: For the mental health and before and after testing, mm, no? So requirement kasi 'yun, mm, no, para kumbaga, hindi sila mabibigla, no, kung ano yung magiging resulta at ano yung next na step natin kung sakaling ano man ang maging resulta. No? Maliban dito, no, makakapagpatingin din sila, no, sa ating mga specialistang doktor, no, sa HIV, no? At makaka-avail sila ng mga tests, no? CD4 count, viral load, no, yun yung usually na tinetest natin, no, mm-hmm, for mga patients with HIV, mm-hmm, no. Maliban dito, nagbibigay din tayo ng antiretrovirals, no. So doon na nila makukuha. So usually yung mga pasyente natin, 'di ba, kukuha sila ng gamot bago sumakay. Mm-hmm. So nabibigay na natin for the whole duration ng contract. Kanilang contract. Oh, wow. So kung ang contract nila ay 8 months bago sila umalis, yung 8 months worth of medicines ibibigay natin. Tapos babalik sila pagkababa, mm-hmm, no, para lang makapagpa-check up ulit.
4: Follow up, check up. Mm-hmm. Ayan, talagang, I'm sure, mahalaga po itong impormasyon na sinishare natin sa kanila about the COMPASS Clinic po sa AMOSUP. And I think we're sharing also the poster, mm-hmm, on your screens. Ayan po, i-screenshot nyo, picturean nyo ang impormasyon po sa ating AMOSUP COMPASS Clinic sa AMOSUP Siemens Hospital. Ayan, para sa mga miyembro,
5: yes,
4: at qualified dependents, mm-hmm, po natin. Doc, marami pa rin kasi syempre na natatakot syempre sa discrimination, kasi may stigma pa rin talaga, whether we like it or not. Syempre, we really endeavor to make every patient, ano man ang karamdaman mo, to make them feel na help is there, AmoSoup is there, you have a support, strong support system, not just within your family but in your community. Pero syempre, hindi pa rin natin talaga po maiwasan yung, mm-hmm. yung stigma, yung discrimination. Ano po yung gusto nyong ipabatid sa mga seafarers natin, saka sa mga pamilya nila, para mahikayat sila na magpasuri, lumapit po sa mga eksperto mm-hmm. na gaya ninyo, mm-hmm. at yun po, para ma-encourage sila kung may pinagdadaanan po silang ganito sa kanilang pamilya.
5: So tama yun, no? So dito sa battle natin sa HIV/AIDS, hindi lang yung virus yung kalaban natin, no? Pati discrimination, no? So una, para ma-combat natin tong discrimination, kailangan muna ng tamang kaalaman, no? So nagsisimula kasi yung discrimination, no? Kapag hindi tama yung paniniwala natin sa isang sakit, no? So very important, no, ng tamang discussion, no, tamang information about sa sakit, no? Pangalawa, no, hindi natin kailangang matakot, no, sa na magpatingin, no? Kasi katulad nga ng sinabi ko, mas maaga nating ma-detect, no, ang infection, mas madali nating magagamot, no? Maiwasan natin yung komplikasyon, no, ng infection, no? So habang patuloy, no, yung gamutan, no, normal yung buhay, no? At ang discrimination, no, kailangan nating labanan, no, sa tamang kaalaman, no? Maliban dito, no, hindi hadlang, no, ang pagkakaroon ng infection para makapagtrabaho ka, no? So actually, no, meron tayong mga batas na nagpoprotekta, no, no, sa mga pasyenteng may HIV, no, na bawal silang ma-discriminate, no, no, o hindi sila mabigyan ng trabaho dahil lamang sa pagkakaroon ng HIV, no. So napoprotektahan ito ng batas, no, at syempre nandito pa rin tayong AmoSoup, no, clinic, no, the Compass Clinic, no, para gabayan sila, no, so sa kanilang kalusugan, no, at sa kanilang magiging trabaho.
4: Mm-hmm. Tsaka syempre, we ensure of course na protected sila.
5: Mm-hmm. Tapos mm-hmm. Confidentiality, no, so very important 'yun sa isang clinic, data. Oo, information. Mm-hmm. So doon natin masasabi, no, sa clinic natin, very confidential ang lahat ng mga bagay.
4: Yes. Mm-mm. So, syempre, nandyan nga sa screens nyo yung impormasyon natin, and you can always reach out to your union. Maya-maya po i-share din namin yung contact center details na details natin and yung mga available platforms po natin online that you can reach out po if you're interested to avail of the services of AmoSoup's Compass Clinic. Napakahalaga pong serbisyo nito para sa mga membro natin, yes, at sa kanila mga dependents. Gaya nga na sinabi nyo kanina, Doc, hindi porket mukhang healthy ang isang tao ay sure ka na
5: nawala
4: ka. So, paano ba, Doc, yung, kasi wala namang immediate symptoms, hindi ba, Doc, yung ano? So it's really about you kung nagkaroon ka ng unprotected na
5: mga risk factors.
4: Yan, ano po ba yung mga?
5: So usually nga, yun, yung mga unprotected sex, mm-hmm. no? Paggamit ng IV drug use. Mm-hmm. So yan yung mga common kasi, mm-hmm. no? So kung sa sarili mo, no, alam mo na meron kang mga risk factors, no, kailangan magpa-test, no. So yun lang kasi yung tanging pamamaraan para malaman natin, no, mm-hmm. kung may ikaw ay infected o hindi.
4: Yun. So wag po kayong mag-alala, wag niyo pong isipin yung mga judgments, kasi yun nga sabi ni Doc, yun yung gusto kong i-highlight, Doc, na this is a safe space for them.
5: Tama.
4: The AmoSoup Compass Clinic is a safe space. And nandiyan si Doc, ang kanyang team, no, to accommodate you, ang ating mga seafarers and yung mga pamilya ninyo. And gaya nga ng diniscuss natin, no, libre po yung test, libre yung kung ano man yung iba pang kailangan na procedures and yung gamot, yan po yung mahalaga eh, na nagkakaroon tayo ng pag-asa para sa ating mga seafarers, sa mga kababayan natin na may ganitong kondisyon, na mayroong pag-asa, hindi ba?
5: Mm-hmm. Tama, tama. Hindi siya end of the world.
4: Yes, hindi titigil ang buhay mo. Di ba, may available na service na ganito, may kumbaga may pagmamalasakit yung ating komunidad, yung pamilya nyo, yung pamilya nyo dito sa Alagang Amusup, sa Amusup Siemens Center, Manila, sa Amusup Siemens Hospital, ang inyong union, nandito po tayo para sa inyo. Huwag po kayong mag-atubili, huwag po kayong mag-doubt. Nandito po ang office, ang Compass Clinic ni Dr. Francisco. Ayan. So, Doc, final message na lang po sa mga listeners.
5: So, yun po, no, sa ating mga members, no? So, huwag pong matakot, no? Kasi meron naman pong gamot, no? So, hindi na po ito death sentence, no? At kaya po nating mamuhay ng normal, no? Kaya pa rin po nating umarangkada sa ating karera, no? Alam po namin na itong ating Compass Clinic ay bago pa lamang, no? So, at ating pong mga members, no, na meron pong or infected po ng HIV, no, ay usually nasa mga ibang treatment hubs po sila, no. So inaanyayahan po namin sila, no, no, na maari po silang kumonsulta sa ating clinic, no. Maari po silang magpalipat, no, from their previous treatment hubs, no, sa atin pong treatment hub, no, para mas maging maganda po, no, yung aming monitoring sa kanila. So yun po.
4: So talagang long-term care ang
5: long-term care
4: ang ating po tinitingnan dito, na to make sure po na yung inyo pong treatment ay tuloy-tuloy, na yung screening niyo po, meron po tayong mga facility sa ating hospital. Kaya yun po, bukas po ang pinto na ating Amusup Compass Clinic sa pamumuno ni Dr. Francisco. Thank you so much, Doc.
5: Thank Ayan. You.
4: So para po sa inyong mga concerns or gusto niyo po mag-reach out sa Amusup, sa inyong union, nandiyan po sa screen ninyo ang impormasyon ng Amusup Contact Center o ACC. Nandiyan po ang telephone, mobile, globe, and smart numbers po natin na pwede niyong tawagan. Nandiyan din po ang ating Amusup Official Facebook page and Amusup Official Facebook group. And of course, the Amusup Official YouTube channel para sa mga announcements po ng ating union. And perhaps you can also share the poster you shared with us, Doc, on the Compass Clinic. So for our programs naman po, benefits, welfare programs, mga facilities and service units ng ating union, punta lamang po kayo sa www.amusup.org. Sa gitna po ng mga tensyon sa Persian Gulf at Black Sea, mayroon din tayong nakatalagang Amusup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amusup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, nasa inyong mga screens po ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan, meron po silang email, Viber at WhatsApp numbers. At ang ITFC Fairer Support naman po. Nandiyan po ang email address ng ITF. At sa ating Manila Inspector, nandiyan po ang email address ni Chief Engineer Arvin Peralta. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Janela, J. Arevalo, Hero Lucero, JP Lumuntad, Erwin Peñano at ang ating kaamusop na si Lara San Juan. Maraming salamat din po, Dr. Christian Francisco. Thank you so much sa inyong oras, pagbabahagi ng kaalaman at mahalagang impormasyon tungkol sa HIV awareness at sa mga serbisyong hatid ng Amusup Siemens Hospital Manila HIV Treatment Hub, Compass Clinic. Sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga seafarers at kanilang mga pamilya, sana po ay may natutunan tayo sa episode ngayong araw. Tandaan, huwag matakot, magtanong, magpasuri, humingi ng tulong. Nandito po ang Amusup HIV Treatment Hub para umalalay at magbigay ng tamang gabay at suporta. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng Amusup na siyang inspirasyon po ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang Amusup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Publiko, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang Amusup.
3: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang Amusup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Ding dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the global Filipino diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
1: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
3: Ipapawid na may layuning paglingkuran ang mamamayan.
2: Sa bawat kwento, may diwa ng serbisyo.
3: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
1: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
3: Magandang araw sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo.
2: Ito ang tambalang
3: Charles Zulia
2: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Ngayon ay Martes, 21 ng Hulyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balita na may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: CFO continues to forge partnerships to strengthen diaspora engagement.
3: CFO prepares Interagency Council for upcoming migrant fair in Aklan Province.
2: CFO recognizes Washington-based Filipino organization for its Link Appeal initiatives.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas continues to form partnerships with civic organizations to strengthen its network for diaspora engagement. Among the latest partnerships were with the Rotary Club of Makati North and Ateneo de Davao University. These partnerships are set to bring the expertise of non-resident Filipinos in various nation-building projects.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
3: In preparation for the migrant fair on September 2026, CFO facilitated an interagency meeting for the celebration of the Month of Overseas Filipinos. Held in Aklan Province, the meeting was also joined by several key partnering agencies of CFO, who will serve more than 500 migrants through its different public services. Present also during the meeting was Aklan Province Governor Jose Enrique Miraflores, who expressed his full support for the migrant fair.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: The Commission on Filipinos Overseas recently gave tribute to its longtime partner, Feed the Hungry, for its commitment to help uplift education, health, and welfare of underprivileged Filipino communities. The group recently constructed an 8-classroom school building in Naic, Cavite. The donation was coursed through the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program.
1: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
2: At muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, lalo na sa ating mga non-resident Filipinos na nakikinig sa saan mang sulok ng mundo, sabi nga ni Jairus Badlang Bayan. At kung mapapansin po ninyo, iba po ang ating co-host ngayon. Yes, dahil po si Jairus ay in demand at nautosang mag-host ng isang event. At sana, Jairus, ay galingan mo ang pag-host para makabalik ka na rin dito. At ipapakilala natin ang ating co-host na si Charles Sulya. Magandang umaga, Charles!
3: Yes po, magandang umaga rin po, Sir Ares, sa lahat po ng mga nakikinig sa atin dito ngayon sa Servisyong CFO, no, sa Bagong Pilipinas, sa Radyo Pilipinas. This is my first time po, isang karangalan din po na maging co-host po ninyo ngayon, Sir Ares. Dito po.
2: Alam nyo, itong si Charles, akala mo, nung pumasok, akala namin may seminarista.
3: Ay, ganun po ba? Bakit?
2: Yung tindig ay pang seminaryo at yung uniform din ay pang seminaryo. Pero ikaw ay employee ng Commission on Filipinos Overseas.
3: Opo, employee po na minsan na pagkakamalang estudyante at minsan guro din po sa public school.
2: Pero anong division ka sa CFO?
3: Ako po ay galing, unlike po si Jairus na galing sa PMD or Project Management Division, ako po galing ako sa Migrant Integration and Education Division po or the MIED po, MIED.
2: Ano ang ginagawa mo doon sa division na yun?
3: Sa amin po, isa po kong PDOS officer or orientation officer na kung saan isa po ako sa mga nagpa-facilitate ng mga binibigay po nating seminar or PDOS. I think mas kilala po or mas alam nung iba ng nating mga tagapakinig yung PDOS, no? So kami po nabibigay ng mga ganyan, binibigyan po namin sila ng mga advices. Yan, ano po ba yung mga kailangan paghandaan, gawin, bago po man po sila lumabas ng Pilipinas, saka pagdating po doon sa basang nilipatan po nila.
2: Itong PDOS ay requirement, di ba?
3: Yes, it's a requirement po kasi kumbaga it gives an idea at background. At sa pag-attend po ng PDOS natin, kumbaga may certificate. Ayan, na binibigay po si CFO. Oh. Yun yung papakita nila sa immigration po natin bago sila umalis.
2: At pag wala sila noon, hindi sila paalisin.
3: Yes po, hindi po sila papaalisin or ika nga nila magkakaroon ng problema pagdating kay immigration.
2: Pero ikaw ay, di ba, nag-o-orient ka rin sa mga, yung mga magmamigrate dun sa pupuntahan nilang country, di ba?
3: Opo, opo.
2: So, anong countries ang siniservisyuhan mo?
3: Sa ngayon po, ang mga na-assign pala po sa akin, una-una is yung mga US, yeah, United States, then sa mga papunta pong Canada, saka yung mga, Australia at New Zealand po. So, yun, mga apat na bansa po sa ngayon.
2: So, US pa rin ba yung pinakamaraming attendees?
3: Actually, yes po. Hindi po nawawala sa listahan sa rank ko yung US po. Talagang top 1 po siya sa top 1 lagi.
2: Ano ang number 1 na tinatanong sa PDOS sa'yo pagdating sa, kunyari, nagkukonda ka ng PDOS for migrants sa pupunta ng, wag na lang sa US. Doon tayo sa New Zealand. Maraming pumupunta sa New Zealand eh.
3: Opo.
2: Anong pinaka-common na tanong na tinatanong sa iyo doon?
3: Actually, ang base po sa experience ko, yung mga umaattend po sila PDOS sa mga papunta sa Australia, New Zealand, hindi po sila matanong. Kasi yung mga umaattend po diyan, mga professionals or yung mga nagre-register po, actually kadalasan mga nanggaling na doon. So, pagkaganoon po kasi, hindi na po nila kailangan dumaan ng seminar. Kasi most likely, alam na po nila kung rin mapatuloy. Baka sila pa nga po yung magbigay ng seminar sa amin. So, ina-accept na po na namin sila sa pag-seminar. Diretso, tanggap na po agad ng certificate.
2: Pero ano ba yung number one na ano doon? Na number one...
3: Question po talaga.
2: Hindi, hindi naman sa question. Yung kumbaga parang top na tip na binibigay ninyo sa ano sa mga magmamigrate doon.
3: Mm. Ako po, ang isa sa mga tip ko talaga, syempre, mag-ibang bansa po sila. I always advise po na i-manage nila yung mga kaperahan nila, yung mga funds nila ng tama, ng wais. Kasi syempre, baka isipin nila, ang laki ng kinikita ko dito, ang yaman ko na, kumbaga. No, baka ang thinking kasi nila, parang value lang ng mga bilihin sa Pilipinas yung bibilihin nila.
2: Oh.
3: Wherein, kaya ganyang kalaki yung mga kinikita nila, yung mga nagiging sweldo, is para mapantayan lang, ma-match kung ano ba yung mga cost of living.
2: The cost of living, yes, sa abroad. So, no? Abroad. Yun kasi yung madalas na nagkaka-problema eh, dahil ang tendency is i-convert mo yung kikitain mo dun sa abroad, di ba? Without considering yung cost of living doon sa pupuntahan nilang.
3: Kumaga, mas nauna yung kung
2: nauna, nauna yung iniisip kung magkano yung maiipon niya.
3: Kaya ako, ang na-advise ko nila na yung mga kinikita nila dyan, hindi naman nila yung gagastusin sa Pilipinas kasi kaya sila nag-migrate. So, most of their years, most of their time, wala din naman sila dito sa Pilipinas. So, manage their funds.
2: Kita nyo naman, kita nyo naman, ha, mga tagapakinig ng servisyo CFO, itong batang-batang migrant officer ng CFO ay parang veterano na kung magbigay ng kanyang mga advice sa ating mga migrante. Ikaw ay nagsimula sa CFO bilang intern.
3: Yes po, intern po for about 4 months.
2: Tapos nagustuhan mo na.
3: okay naman po. Actually, si CFO naman po ang unang tumanggap. Actually, biglaan nga lang din po yung mga nangyari noon after ng internship.
2: Pero ikaw ay nagtapos ng...
3: Ako po ay graduate ng BS for... IB, Foreign Service, sorry.
2: Foreign Service sa Lyceum of the Philippines University.
3: Yes po, LPU Cavite.
2: Okay, so... Doon na tayo sa, yung mga tinanong ko sa'yo ay related dito sa ating makakasama ngayong umaga, no, sa dito sa Servicio CFO sa Bagong Pilipinas, dahil ngayon ay buwan ng Anti-Human Trafficking Awareness. No?
3: Yes, boy. NATAM.
2: Nung minsan nakita ko yung mga message tungkol sa NATAM, hindi, ano ba itong NATAM na to? Kinabahan ako, ano ba ito?
3: Parang bagong term po ba sa inyo?
2: Oo, kasi nasanay ako na ang pinaka-closest na na-encounter kong term, NOTAM, Notice to Airman, sa KAAP.
3: Ngayon po NATAM.
2: National Anti-Trafficking Awareness Month. So, ano ba ang papel ng CFO dyan sa NATAM na yan?
3: Yan, as head po ng ating tinatawag na IACAT or the Interagency Council Against Trafficking, yan, chair po si CFO. So, we provide po yung mga publications regarding sa human trafficking, ano ba yung mga issues regarding that, paano ba magiging aware yung mga kababayan natin, yan, yung mga tagapakinig po natin, paano natin siya ma-address, saan ba pwede mag-report, especially. Si CFO po kasi meron tayong tinatawag na 1343 Action Line.
2: Okay.
3: So, isa po yan sa pwede pong lapitan na ating mga kababayan po. Kung sakali man may mga kakilala sila, naririnig, nababasa, or sabihin natin naka-experience sila ng trafficking, no, whether here in the Philippines or mostly in other countries po, 1343 po ang pinaka action line or hotline po natin dyan.
2: Napansin ko nga, Charles, no, nung minsan nasa airport ako, yung mga, di ba may mga TV dun sa airport?
3: Opo.
2: May lumalabas doon na na mga parang public service announcement na galing sa CFO.
3: Opo.
2: Na tungkol sa mag-ingat sa mga trafficking,
3: opo.
2: No? Kasi maraming nagbibiktima niyan sa hindi sa airports ng ng international, sa domestic pa.
3: Doon mga kababayan din po
2: natin. Kasi doon nagsisimula ang trafficking.
3: Yes po.
2: So, eto na nga, makakasama natin ngayong umaga yung isang kasama din natin, isa sa mga veteranong kasama natin sa Commission on Filipinos Overseas. Mas maganda siguro dahil kayo ang magkasama sa division, ikaw na magpakilala sa ating guest.
3: Yes po, yan. So, gusto po ipakilala sa ating mga tagapakinig, nag-iisa po na veterano. Yan, kumbaga proven and tested na po kanyang mga naging experiences pagdating sa mga services, programs po ni CFO, whether man sa human trafficking man yan or other programs po. Okay, nag-iisa po naming supervising Immigrant Services Officer si Ms. Janet Ramos.
2: Ayan. Magandang umaga, Ma'am Janet.
4: Magandang umaga. Magandang umaga, Sir Aris, Sir Charles, at saka mga sa tagapakinig ng inyong programa.
2: Maganda ang
4: CFO.
2: Maganda ang balanse natin ngayon. Nandito si Charles na relatively bagong staff ng CFO dahil 3 years pa lang naman siya. At sinasabi niyang kayo daw ay veterano sa CFO.
4: Nako.
2: Okay. Hindi, ma'am. Ano lang naman yun. He's giving tribute to your knowledge and yes, service.
4: Mabilis lang po makatanda. ang lakas makatita.
2: Ilang years na po ba kayo? Kung maitanong lang namin, ilang years na po ba kayo sa CFO?
4: Nako po. 25 years na po. Oh. 25 years. So, I started in 2001 po dito. Mm. Kung kailan po pinanganak si Charles.
3: Exactly.
2: Ganun ba?
4: Opo.
2: Di parang pag nakikita nyo si Charles, aalala nyo yung ito nung araw, ganito.
4: Dito 2001, ganito. Madalas ko pong sabihin sa kanila yan kasi may mga batchmates po dito si Charles din.
2: Oo nga, marami tayong mga batang employee sa CFO ngayon. Yes, no? Parang nagpapalit ng generation sa CFO eh.
4: Tama po. Pagdating ng mga panahon, sila na po yung nasa pwesto natin.
2: Ano lang naman yan, cycle, di ba?
4: Yes, tama po. Bata rin naman po ako dati.
2: Bata naman tayong lahat dati.
3: Tama naman po.
4: Yes.
2: Ayun, ma'am. Tulad nung laging nababanggit ngayong episode no, na ngayon ay buwan ng anti-trafficking awareness.
4: No? Anti-trafficking awareness month.
2: So, okay po. Meron akong nabasa sa isa sa mga kasi naglalabas yung CFO ng mga statements at saka ng kung ano-anong information materials. Meron akong nabasa na isa sa discussion doon na ginagamit na daw ang artificial intelligence part ng mga human trafficking syndicates. Ano po ba yung nakikita nyo dyan sa tungkol sa AI na ginagamit ngayon na ginagamit na modo sa anti-human trafficking?
4: Okay. Actually, yung AI, I think hindi lang naman siya nagagamit sa trafficking. Kahit sa ang krimen, meron na, di ba? Mm. Kahit sa mga fake news sa social media, meron siya. Pero sa trafficking, wala pa po kaming documented cases but I believe na sa mga activities na mga forced scamming nagagamit na rin po siya kasi marami rin po tayong scammers o scamming na nangyayari online, di po ba? Pero yung talagang pinaka large scale talaga na nangyayari yung mga forced scamming kasi marami rin pong nabibiktima ng mga Filipino sa overseas. Yung ating mga kababayan overseas usually na

0: ito, at that time po na kasi nakita namin na yung pattern po, karamihan po sa kanila, kasi that's more than 100 po eh, parang 170 plus. And then karamihan po sa kanila, mga may experience po sa call center. So I think yun po yung isang tinatarget nila. At hindi lang po sila mga ano no, mga veterano rin sa call center. They were promised yung napakalaki na na salary na US dollars talaga. And syempre kung ikaw naman ay gusto mo rin talaga na magkakumita ng malaki, di ba? At saka nandun ka naman, nakita mo na ma-qualified ka kasi kung naman ay recruit, talagang mapapapayag ka. Tapos pagdating po nila doon, yun po yung pinilit na po silang mag-scam ng tao, mangloko ng tao online.
1: So ito po ba yung tinatawag ng mga scam hubs?
0: Yes, ito po yung mga scam hubs. Diba? Alam naman natin na meron tayong kaso niyan dito sa Pilipinas. So since nawala na po yung ating mga ano po no, offshore gaming dito sa Philippines, so sa ibang bansa naman po sila napunta. So
1: at pero nire-recruit nila mga Pilipino.
0: Opo, mga Filipino po. Unang-una kasi marunong naman tayo makipag-communicate in ano no, in English, 'di ba? So 'yun po. So pagdating po nila doon, marami po kaming nakita na pinipilit sila yung tinatawag na love scam. 'Di ba? Yung pong maghahanap sila ng mga pwede nilang i-assume na personality ay, o name sa social media, tapos gagamitin po nila yon, at yun po yung gagamitin nila, yung account name na yun, na yun po yung gagamitin nila para makapanloko ng mga kalalakihan o mga kung sino mang individual po. So ganun po yung naging sistema. And then tama yung naririnig natin sa mga balita dati na kapag hindi sila naka-perform well, hindi sila naka-produce no, kung ano o yung quota, talagang sila po ay sinasaktan. O kung sakaling ayaw na po nila na pagpatuloy yung ganong aktibidades, ayaw nila, eh hindi po talaga ano, hindi sila makakalabas at yun, matotorture po sila. So may mga cases po tayo na napapauwi na they need the medical attention po talaga. Kaya sa dami po ng mga ano, and I think meron pa rin po ngayon pa konti-konti na ano no, na-assist ang interagency, lalo na yung task force natin sa airport na pa konti-konti na ano no, na galing sa mga bansa na yan.
1: Ano po yung ano, yung you're referring to physical injuries aside from the mental mental aspect, ha? Yung physical injuries, mga may mga sugatan po.
0: Yes, meron po akong na-interview na buntis po siya kasi pumunta po siya ng Cambodia. Nag illegal corridor po sila. And then they went to this country. And then magkasama po sila ng kanyang boyfriend. And then so nabuntis po si yung ating kababayan doon. And then syempre dahil sa kondisyon niya, gusto niyang umuwi. Pero dahil hindi nga sila pwedeng makalabas, so nagpilit sila, sila po ay na-isolate and then minugbog sila at kwento po ng babae no, bata pa po ito na kinuryente po siya at pinakita po pa po niya yung sugat niya doon sa kanyang sila. Yes, opo. At sa pagkakwento po niya, 8 kalalakihan po ang nambubog sa kanilang mag-boyfriend. So ganun ka lala po yung mga sitwasyon ng mga kababayan natin no, na nasasadlak po sa force coming.
1: Ma'am, nabanggit nyo Cambodia yung destination country, no?
0: Opo, Myanmar po, yun. Myanmar. Minsan nagbabaya, ano po sila, no, sa ibang bansa.
1: Ano pang, aside from Cambodia and Myanmar, may iba pa po bang bansang binabagsakan itong mga nabibiktima ng...
0: Oo, sa ngayon po yun, usually po sa Golden Triangle, Cambodia, Myanmar, Laos, yan po, no? Minsan binagbaya, Thailand, meron din po. Yan. So sa ngayon, yun lang po yung identified na countries na destination ng mga nabibiktima ng force coming. Ayon po sa task force natin sa airport.
1: At ang kadalasang jump off point po ay sa Bangkok po, di ba?
0: Yes, opo.
1: Pero may na-monitor din po kami dati na parang meron pang dinaan yata ng Kuala Lumpur.
0: Actually marami pong ano, kasi syempre kapag marami na mga cases dyan, syempre yung mga foreign authorities medyo nagbabantay na sila. Yung iba po ayon sa ano no, sa task force natin sa airport, may iba pang pinupuntahan na mas malayo pang bansa para lang yun yung maging jump off nila para makapunta doon sa bansa na yun.

0: So ganun ka
1: Mm.
0: ano po yung ating mga ano no ating mga traffickers no.
1: Para hindi
0: Kasi
1: mahalata na doon ang punta. So ilalayo
0: yes.
1: muna.
0: Opo,
1: Mag-detour ka po
0: opo.
1: muna.
0: So remember kasi ang trafficking in most cases po kasi lalo na kung large case, this is an organized crime. Imaginein mo the immigration officers means syempre may mga ano din diyan no, kakasama din.
1: Ma'am, kanina nabanggit nyo na kaya parang nagiging preferred victim ang mga Pilipino
0: Nakaitinip po na.
1: kasi yung ano yung competency ng
0: Yes.
1: Pilipino sa language. So
0: Okay.
1: ibig po sabihin yung dati ang pinagmamalaki natin na kaya nagiging pangunahing BPO hub yung
0: Apo.
1: Pilipinas ay
0: Dahil sa,
1: dahil sa
0: yes,
1: lingwahe.
0: communications.
1: At
0: Yes.
1: ngayon ganun din yun naman ang ginagamit ngayon para mambiktima.
0: Yes, ganun po talaga kasi syempre kung yun yung advantage natin, yun din yung nagiging disadvantage natin. So I think siguro ano no, importante lang may balance talaga sa ano. Parang sa AI, 'di ba? It's very ano no, parang positive 'yan sa iba kung gagamitin natin ng tama. Pero it can be negative din kapag gagawin siya sa illegal na activity. So ganun. Ganun po. Kaya nga ang nabanggit ko kanina na nakita natin yung pattern na karamihan ng mga nabibiktima ay mga experience talaga ng mga call center agents.
1: So, ibig sabihin, ma'am, itong mga sindikatong ito, tawagin na natin sindikato dahil sabi nyo nga organized
0: Yes.
1: eh.
0: Opo.
1: Sila ay nakabantay sa mga BPOs natin. Sila yung doon sila nag-i-scout ng mabibiktima nila.
0: Or meron din po silang mga recruiters dito kasi syempre kung sila naman ay ano no busy sila overseas syempre may presence din po sila dito at meron din sila mga recruiters 'di ba and ayon din sa mga kwento po no meron din po silang mga kasakasama na yun pala ay recruiters at that time ang kwento po ng isa pang nabiktima ay parang isang Filipino isang individual na ma-recruit mo meron kang 50,000 pesos no
1: Ah,
0: so
1: may
0: napakalaki di po ba
1: incentive.
0: eh kung makailan ka dami na po noon di po ba.
1: So, parang ini-incentivize pa yung pangbibiktima. Parang ganun po ba yung
0: Oh,
1: nangyayari
0: tama
1: dyan?
0: po, tama po. So nagiging ano din, ano, nagiging business talaga. Okay.
1: So, ma'am, bilang ano, yung CFO, bilang, kasi ang CFO ang tumatayong chair ng Advocacy Committee,
0: Advocacy and
1: no?
0: Communications
1: And
0: Committee,
1: Communications
0: opo.
1: Committee. So,
0: So,
1: ang prevention aspect nito ay nakasalalay sa education.
0: yes. Opo. Kaya
1: So,
0: po tayo,
1: ano
0: ayos,
1: po
0: yes,
1: ang
0: sir.
1: ginagawa ng IACAT as a whole para kasi ongoing pa yung mga ganyang recruitment, I'm
0: Opo.
1: sure na may
0: Tama.
1: mga
0: Okay.
1: tinatarget pa rin dyan. So, ano po ang inilalatag natin program for prevention?
0: Okay. Yung pong information campaign, yun, ano, no? Tayo sa CFO kasi meron tayong sarili community education program. Pero kasi hindi naman natin kaya kung tayo lang ang gagawa. Actually, yung information campaign, it's a responsibility of ano no, of every member agency ng Interagency Council Against Trafficking. Nasa batas po 'yan. So tayo naman ang part din natin, nagko-conduct tayo ng community education program. So yearly po 'yan ginagawa natin at saka 'yan talaga yung focus natin, magpalaganap ng information about yung anti-trafficking na awareness. Kasi naniniwala naman tayo na syempre ang trafficking usually naman kasi hidden yan and ano discreet siya you know, ine-execute. So importante na malaman natin na ano no, bawat individual may capacity na identify kung ito ba ay posibleng activity ng isang human trafficking ano no o kung sakali naman na alam mo itong mga red flags ng ano no red flags at least alam mo kung saan ka magre-report. So kasama diyan sa information campaign natin yung call to action na meron tayong 1-3-4-3 action line. Of course pag nasa probinsya tayo ano naman ano kung pinakamalapit sa iyo ang mga law enforcers natin diyan like sa PNP or NBI, pwede po doon. Pero Siyempre, kung ito ay sinasabi nga natin organized crime syndicated, siyempre kung ikaw ay may nalalamang kaso, matatakot ka din. So, kaya tayo nagpo-provide ng 1343 action line para at least may privacy kung ayaw mong ibigay ang sarili mo, ang pangalan mo because siyempre you feared of retaliation or anything, 'di ba? Matatakot ka sa security ng sarili mo at ng family mo. At least meron kang pwedeng tawagan. Diba? At least bigay lang po kung ano yung nalalaman natin. Siyempre, importante dyan yung lokasyon ng biktima, pangalan, at least, no po, yun. At iba pang mga detalye na makakatulong para mahuli po o ma-rescue kung sino man po yung biktima.
1: Nabanggit nyo, ma'am, yung mga ano, nabanggit nyo, ma'am, yung mga probinsya.
0: Yes.
1: Kasi na, ako din dati ay nag-iikot sa mga probinsya, napansin din namin na umuusbong na rin yung mga BPO sa iba't ibang lugar sa Pilipinas.
0: Opo.
1: So mas madali, mas at medyo mas gullible yung mga Libano, Charles, mas gullible yung mga nando sa probinsya dahil hindi sila masyadong nabibigyan ng
2: magkulang po yung awareness
1: yung awareness. So
0: opo.
1: Ano po yung napansin ko rin umiikot yung CFO no, lately kung saan saan kayo nakakarating. So kasama po ba dito sa pag-ikot ng CFO yung pagbibigay ng awareness seminars o campaigns?
0: Opo, kasama po yan. Kaya po, hindi lang po dito sa NCR yung target natin. No? We go to even the far-flung areas po. No? Kahit nasa Batanes, nakaabot po ang CFO
1: ah, talaga?
0: Ng CVP. Yes, opo. Diba? So, kahit tawi-tawi, no? Nakaabot din po tayo. So, yun po yung purpose natin, objective natin, magbigay ng awareness.
1: Napakalawak na pala, Charles, ng ano, no? Inaabot ng mga awareness campaigns.
2: Yeah, po. Actually, yung sinasabi rin po ni Miss Janet na CEP or the Community Integration Program po, it's a yearly activity rin po ng CFO na actually, months long din po yung mga preparation, yung pagkoconduct po. So now, yeah, may mga recent activities din po tayo ng CEP natin here in NCR for the next coming months. Kami rin po, personally, we'll be having our CEP rin po in Palawan. Kaso nga lang, due to the restrictions when it comes to traveling, online po sa ngayon yung iba.
1: Puro online ang ginagawa ngayon ng CFO.
2: Pero for the NCR parts po, physical or in-person po yung pag-contact po natin.
1: Mm-hmm. Ma'am Janet, nabanggit nyo kanina, may binanggit kayo kaninang red flags.
0: Apo.
1: So ano po ba yung mga red flags na yan?
0: Okay. Unang-una, sige, syempre pag naghahanap tayo ng trabaho, usually sa ngayon, no, with the modern technology, syempre sa social media na tayo. So tingnan din natin, matuto tayong ano, magtingin din, mag-validate. Siguro kung may makikita kayong job openings, no, sa mga nakikinig sa atin, alamin kung ano bang pangalan ng magiging employer na yan, ano bang company yung may opening, at i-check yung website kung totoo bang may opening. At saka, kung it's too good to be true, malamang po hindi ano yan. Kung napakalaki ng sweldo at alam mo namang hindi capable ang company na yan na magbigay, I mean, ano no, dapat hindi natin, ano no, dapat hindi natin patulan o ano, tingnan na lang natin, baka pwedeng i-report yung mga ganyang, ano, no? Ganyang mga posts, di ba? Saka, dapat po kung mag-apply tayo ng trabaho overseas, alamin muna natin kung authorizado po siya ng Department of Migrant Workers. Kasi meron pong mga lisensya o authorization din po yan mula sa ano no sa government, particularly ng DMW. Pwede naman pong i-check yan sa website, makikita po nila kung nag-a-apply po sila. Opo, kung nag-a-apply po sila sa isang agency, makikita po nila yan diyan. Pakita rin nila kung merong job order yan, 'di ba? Kasi pwede rin naman pong authorized sila ng DMW, pero yung particular job na yan, wala naman palang approved na job order. Halimbawa, kung nag-a-apply ka ng nurse, tapos alam mo namang authorize yan na recruitment agency, i-check mo din kung yan ay talagang authorize sila na mag-recruit for teachers, di ba? Baka pwede, baka kasi yung nurse na job order nila ay approved pero hindi on teachers. So tingnan natin yan. Makikita naman po natin yan lahat sa ano no, sa Department of Migrant Workers na website.
1: Meron pong part po doon sa website na nakalista yon.
0: Yes, yes po. Opo, job order at saka yung mga licensed na recruitment agencies, nakalagay po yun doon.
1: Mm-hmm.
0: Makikita natin yung ano nila, yung mga job openings din. Yan, naka-post din po yan. So, sana, yun na lang sana yung maging resource natin. Or mag-check, may hotline naman po ang DMW, they can also check via phone.
1: Sa CFO po, meron po bang tayo mechanism na ganyan?
0: Kasi since ang may ano po sa ating mga OFW ay sa DMW, doon na lang po tayo nagre-refer. So, minsan may na-assist din naman po tayo na mag-check sa mga website pag may nag-i-inquire po sa ating action line din.
1: So, maliban po sa anti-human trafficking awareness efforts na ng CFO, ano pa po ang ginagawa ng inyong division sa ngayon?
0: Isa po sa okay, kasi kaugnay din po ito doon sa ano natin sa PIDOS na ginagawa for marriage migrants. Siyempre hanggang kanya nag-advocacy din po tayo ng anti-mail order spouse scheme. Mm-hmm. Kasi kung ang forced coming ay emerging trend, ganun din po ang mga kaso ng mga mail order spouse schemes. Ito po yung ginagamit ang mga kababayan natin para mag-asawa ng mag-asawa ng foreigner at gamitin, no, in the guise of trafficking po ito. So sila ay
1: paano po yun? hindi legal yung kasal o
2: kumbaga may mga
0: meron pong legal, meron pong hindi din. Ginagamit po ang kasal sa isang foreigner para makapag-exploit ng isang ng kababayan natin na usually po ay mga Filipino, mga babae po. Kaya karamihan ng mga registrants natin ng guidance and counseling program, iyan po yung mandatory na PIDOS para sa mga ano natin, mga marriage migrants. Karamihan po diyan mga babae. No, more than 90% po ang mga kababaihan, yung the remaining po ay mga kalalakihan na. At
1: hindi po mabenta ang mga lalaki sa
2: ayaw po na. At actually sir,
0: mas marami lang po ang mga lalaking naghahanap, foreigner na lalaking naghahanap.
2: Yan po.
0: Nagkataon pero, lang.
2: Makikita din po natin siguro dito. Makita din po siguro natin dito na hindi rin talaga, sabi natin, hindi talaga totoo yung sinasabing na kapag, pangasawa, may partner siyang foreign national, AFAM, kumbaga, no, na hindi porque may partner siyang AFAM, giginhawa na yung buhay.
1: Oh.
2: Kasi tignan din natin na, may partner siyang foreign national, ganyan, hindi naman automatically gaganda ang buhay, no? Siyempre, dadaling ka sa ibang bansa, kung ikaw lang mag-isa, kilala mo lang partner mo, di ba? Paano kung sabihin na natin na hindi maging maganda yung takbo ng relasyon, 'di ba? Anong gagawin mo? Saan ka hahanap ng tulong mga ganyan? So, parang
1: so, di yun ang dinidiscuss nyo sa ano, dun sa guidance counseling.
2: Guidance counseling po sila, yes. Po yung mga counselors po natin.
0: Opo, yan po yung pinaka-objective natin. Unang-una syempre yung maghanda sila, no? Ma-prepare sila, ma-empower sila. Pero syempre 1.5 hours lang yung ating ano no, yung ating seminar. Pero pagdating doon, ano ba yung mga dapat nilang gawin katulad ng sinabi ni Charles? Saan ba sila pwedeng lumapit? No po, 'yan yung mga information na pwede nating idagdag sa kanila.
1: So pagka may nagka-problema po sa marriage migrant, pwede po ba silang humingi ng tulong sa CFO?
0: Yes, opo. Kaya po yung guidance and counseling program natin, nililimit lang natin to a minimal lang na ano no, attendees kasi gusto natin, since it's a counseling program, gusto natin talaga mabigyan talaga ng time no, isa-isa yung ating mga ano, yung ating mga marriage migrants. So, siyempre binibigay natin yung pangalan ng mga counselors para kung sakaling nandoon na sila, diba? Magkaroon sila ng problema, pwede na nilang kontakin yung kanilang mga counselors.
1: May nangyari na po bang ganyan na
0: marami po.
1: Ah.
0: Karamihan po ng mga nare-report sa atin na mga cases po, no? Through their counselors po. Either madalas syempre yung mga nabibiktima mismo ng mail order spouse schemes o trafficking the guys of intermarriage, yan talaga sila yung nag-i-email sa kanilang mga counselors at nare-report. Saka kaya kung nare-repatriate sila, yung atin din mo pang assign na counselors nila yung nag-assist din po.
1: So
0: sa
1: para din silang nagiging case officers?
2: Yes,
0: opo. Yan po yung purpose talaga.
1: So maganda pala talaga tong programa na magkaroon ng counseling muna yung, ano ba, yung...
2: Kumbaga, hindi po dapat na, kumbaga, oo, kasal na, pero dapat, kasi tulad po na sabi ni Miss Janet, no, may iba na, yan, biglang kasal. May iba, actually, may iba nga pong kinakasal. Online na lang po, yun, through Zoom, imagine Sir Ares.
1: Nangyayari na yan ngayon?
2: Yes
1: po. Online na kinakasal?
2: Po.
0: Opo, meron na po. Dahil may mga bansa po kasing nag-aallow
1: na pwedeng ganun. Kasi ang alam ko, under Philippine laws, hindi pwedeng online.
0: Opo. Nangyayari po, kaya lang, nagkakaproblema na lang po yung ating mga kababayan sa pagre-report ng marriage. Kasi dito po sa Pilipinas, hindi natin nire-recognize. Kasi nakalagay po sa family code natin, dapat yung seremonya ay physical.
1: Oo, yun nga yung nasa batas.
0: Yun ang problema po, no? Kaya, wag po sana tayong mag-resort to online wedding.
1: Ma'am Janet, madami pa sana tayong itatanong. Ayan, kaming itatanong sa inyo, pero gipit na po tayo sa oras. Hinga na lang po namin kayo ng mensahe para sa ating mga tagapakinig.
0: O yun, sa mga nakikinig po, so since tayo po ay nag-observe ngayong buwan ng National Anti-Trafficking Awareness Month, so syempre ang advocacy naman natin, year-long po yan. Pero nagkaroon lang po tayo ng month-long na observance para mabigyan natin ng diin o emphasis yung ating advocacy. So kung may nalalaman kayo na kaso, kahit hindi po ano no, hindi tayo sigurado kung nakikita nyo lang na merong hindi tama, at kinabahan kayo, so maaari po kayo mag-report sa 1343. Pag nasa Metro Manila po, dial lang po diretso ng 1343. Pero kung nasa labas po ng Metro Manila, you have to dial the 02-1343. So maging vigilant din po tayo kung sa community natin, nakikita natin may nagre-recruit yan bahay-bahay, yan po ay bawal, so pwede nating i-report po yan sa 1343. Yan, yun lang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po, Ma'am Janet. At ipaabot po ninyo ang aming, paano ba yun? Get well soon kay Ma'am Ivy.
2: Yes po.
0: Yes. Opo, makakarating po. Narinig po niya.
1: At yan po, si Miss Janet Ramos, ang Supervising Emergent Services Officer ng Commission on Filipinos Overseas, at siya ay kasama ni Charles. Sa ano nga ba yung division ninyo?
2: Sa Migrant Integration and Education Division po yan. So, onting shout out na lang din po sa mga taga nakikinig po na galing sa MIED po.
1: Mga taga MIED.
2: Yes po.
1: Yung jacket ko ha, yung malaki ha.
2: Ah, yes po. Anong kailangan po ba, Sir Ares?
1: Hindi, walang magkasya sa akin sa mga
2: gagawa po tayo ng custom MIED po, Sir Ares.
1: Para naman may jacket din ako.
2: Yung
1: 1343. Meron lang ako nakachok dito, nilalagay ko. Sino pang gusto mong batiin, Charles, sa CFO? Para naman...
2: Ayan po, si Sir Diego daw po, ayan. So nakikinig po sa atin ngayon, si Ma'am Divine po. Ayan, hello po sa atin lahat. Yung mga, ayan, sige, susulitin ko na rin po habang nandito. So kung nakikinig po, yan yung mga nagpalista po sa akin dito, si listahan po dito, binigay sa akin dito. So una-una po si listahan, si Miss Shane Carnacite, si Miss Eka Rolia po, ayan, si Ma'am Min din po, Ma'am Min Gunabe. So sa lahat po ng mga nakikinig po from MIED or from all over the CFO po, hello po sa inyo lahat.
1: Huwag mong kalimutan si Kuya Bong. Wala kang tanghalian pag wala si Kuya Bong.
2: Ayan, masarap po yung
1: musubi. Tako.
2: Tako po. Tako lumpia po ni Kuya Bong. Yung kanyang musubi po. Ayan.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin namin mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan mga kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service online, serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service online, reaching you in digital format anytime, anywhere from Manila, Philippines. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang dagdling kaalaman.
4: Mga mami, alam nyo ba na ang microwave popcorn na pinapakain nyo sa inyong mga tsikiting ay maaaring may mga sangkap na delikado sa kanilang kalusugan? Karaniwan itong may perfluorooctanoic acid o PFOA na ginagamit sa lining ng mga popcorn bags para hindi dumikit at posibleng makapinsala sa kanilang atay o kidneys at maging sanhi ng cancer. May mga artificial butter flavorings din ang microwave popcorn gaya ng diacetyl na konektado sa lung disease kapag nalanghap ng madalas. Bukod dito, mataas din ang sodium at saturated fats nito na pwedeng magdulot ng sakit sa puso. Mas mabuting pumili ng natural na popcorn o gumawa na lang sa bahay para mas ligtas ang buong pamilya.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon po ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan ating pong iniuugnay ang ating mga embahada at konsulado, mga Philippine Foreign Service Post sa ating Filipino diaspora na binubuo po ng mga overseas Filipino workers o OFWs at non-resident Filipinos o NRFs. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa more or less 30 minutes po ng mga diskusyon patungkol po sa iba't ibang mga serbisyong inihahandog ng ating mga embahada at konsulado at syempre hindi natin pwedeng kalimutan sa programang ito na kumustahin din ang ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Siyempre, bago po ang ating talakayan ay pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasamahan dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service. Nandyan po sa Master Control sina Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcas naman ay nandyan si John Paul Muntad. Sa ating audio live streaming, nandyan naman si Hero Lucero at siyempre kasama rin natin sa studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Kasalukuyan niyo po kami nga napapanood at nasusubaybayan sa pamagitan ng live streaming sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at mag-follow na rin po kayo sa aming page upang inyo pong masubaybayan ang ating mga programa dito sa Himpilan. Siyempre, meron din po tayo mga replays and re-uploads naman po sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po, no? Radyo Pilipinas, World Service pa rin po yan. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan dahil nabanggit ko na kanina yung audio live streaming, ang ating EVOX PBS Receiver app. So, paano ba ito madadownload at ma-access? Siyempre, punta lang po kayo no, doon sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone at sa Apple App Store naman po para sa ating mga iPhone users dyan. Siyempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang ang inyong mobile application. Gamitin nyo na rin po yan para live na live nyo pong mapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service Programs natin. Hanapin nyo lamang po ang link or ang logo, ayan, logo or icon na nasa aking likuran upang pagkapindot nyo po dyan, especially ngayon, ay mapapakinggan nyo po ang babangon sa makabayang serbisyo publiko. At hindi natin pwedeng kalimutan no, ang ating shortwave radio na nagbalik noong Disyembre ng taong 2025. Yan po ay naging posible sa mas pinalakas at pinatatag na kolaborasyon ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang babangon sa makabayang serbisyo publiko ay napapakinggan po araw ng Linggo oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din po nga panibagong replay din. O bukod dun sa replays natin ng Linggo, meron din pag Thursday ng madaling araw, same time, Philippine Standard Time po yan. Kaya paki-convert nyo na lamang po no, sa mga oras nyo sa inyong host countries para syempre maiwasan din ng confusion at talagang mapakinggan nyo ang aming mga programa dito sa Himpilan. So ano nga ba ang ating i-discuss sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Alam naman natin na sa darating na Lunes, oras po dito sa Pilipinas, July 27, ay sasalang muli no, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para naman ito sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. At bilang pagtalima din po no, sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na pagsilbihan, bigyan ng nararapat na serbisyo publiko ang ating mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos, ay minarapat po namin na mag-imbita ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa upang kunin ang kanilang mga opinyon, ano ba yung mga inaasahan nila na sasabihin ng ating Pangulo sa darating na Lunes at ano yung kanila pang mga panawagan o yung mga nais nila na maisulong pa ng ating pamahalaan upang kumbaga ay lalo pang mapangalagaan, maprotektahan ang karapatan ng ating mga kababayan na nagsasakripisyo po no, sa ibayong dagat. At dahil nabanggitan natin yan, ay ipakikilala na po natin ang ating mga po makakasama sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Unahin na po natin ang kumbaga itong tatlo po na ating panauhin ay mga suki na po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya hindi na po sila matatawag na bagong mukha no, dahil nakikita nyo po sila sa iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. Kung hindi dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, maaaring napanood nyo na sila sa Global na Tayo at maging sa Ang Pilipinas Ngayon. So unahin na natin ang ating kasama na Pilipinong nurse sa Saudi Arabia na siya rin pong awardee, bagong bayani awardee 2023, walang iba kundi si Sir Arlene Navarro. Sir Arlene, welcome pong muli no, dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
6: Hello po, magandang umaga po dyan sa... magandang hapon sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Saudi Arabia. So, eto na naman po tayo. So, magkukwentuhan na naman ba tayo, Ma'am Steph?
5: Yes po. Oh, kumbaga suki nga yan, si Sir Arlene, suking-suki po talaga namin dito sa Himpilan. At syempre, pabatiin na rin natin. Ito na mga susunod na ating panauhin ay isa naman pong Filipino teacher na nakabase po ngayon sa bansang Thailand. Kumbaga kapitbahay natin dito sa ASEAN. Walang iba kundi si Sir Brian San Miguel Doctor. Sir Brian, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
7: Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Sawadee kap. Yeah, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Teacher Brian po, no? Working po dito po sa Thailand. Padumthani, Thailand. Yeah.
5: Maraming salamat, Sir Brian. At syempre, ang ating makakasama din para sa discussion na ito, ang founder and president ng Filipino-Danish Group, walang iba kundi si Ma'am Rosal Kisby. Ma'am Rosal, welcome back dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
8: Magandang hapon po sa mga nasa Pilipinas, sa Denmark kumon. Morning pa po sa Denmark.
5: Maraming salamat po, Ma'am Rosal, for joining us. So tulad ng ating nabanggit kanina ay ang pag-uusapan natin ay ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Junior at maganda na tatlo po kayo na nandito dito sa programa dahil bukod sa yung mga OFWs natin nakasama, si Sir Arlene at si Sir Brian, ay meron din tayong kasama na non-resident of Filipino o permanent resident na no sa kanyang host country, si Ma'am Rosal. Siguro ibibigay ko na no ang unang katanungan namin para sa inyong tatlo, no? Unang-una po nga katanungan bilang isang OFW o bilang isang non-resident Filipino, ano ang inyong pangunahing inaasahan na marinig sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, lalo na pagdating sa mga policies at programang direkta po nga makakaapekto sa inyo at sa inyong pamilya na nandito sa Pilipinas? Unahin ko na po si Sir Arlene.
6: Hi, Ma'am Steph. Siguro sa aking pananaw, mas dapat pa rin tutukan ng ating gobyerno, hindi lang ni Presidente, kundi ng ating mga iba't ibang departamento sa Pilipinas, tutukan pa rin yung kapakanan ng mga OFWs, specifically pagdating sa mga kasambahay na mga andito na pumupunta sa Middle Eastern countries. Mas palakasin yung mga monitoring systems natin ng mga kasambahay kasi alam naman natin na hindi pa rin natin naiiwasan yung mga nangyayaring pang-aabuso. So mas palakasin ang monitoring system. Pagdating naman sa mga professionals, wala naman tayong masyadong pinag-uusapan dyan. Ang mahalaga lang ay magkaroon ng upgrading nung kanilang mga kaalaman kasi uuwi ang mga OFWs sa Pilipinas. So ito yung panahon na parang palakasin. Dito nagsisimula sa ibang bansa, hinuhubog yung mga ating mga kaalaman at dito tayo natututo ng mas advanced na mga kaalaman. So pag-uwi sa Pilipinas, palakasin yung reintegration para naman magamit ang mga professional na OFWs pag umuwi dyan sa Pilipinas at maibigay o ma-share nila kung ano yung mga nalalaman nila na natutunan dito habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi ito, wala tayong network about it. Ang dami-daming OFWs na umuwi na professionals na magaganda ang mga naging posisyon dito sa ibang bansa. Ngunit hindi nabibigyan ng mas magandang platform para maibahagi kung ano yung kanilang mga natutunan at na naging experience dito sa ibang bansa. Regarding naman sa mga sa testa, siguro pag-usapan din natin kasi mas magandang magkaroon ng magandang connection ang testa, lalo na sa mga skills ng mga OFWs kasi ito ay parte rin ng reintegration ng ating mga OFWs. And when it comes to the families, lagi dapat kasama pa rin yung reintegration ng mga pamilya at ng OFWs. So ito lang yung ilang masasabi ko, and later kung may tanong, let's see. So ano ba?
5: Yes po, Sir Arlene, mabalikan natin yan in a bit. Sir Brian, ano po ang ulitin ko lamang po ulit ang tanong po no para sa inyo bilang isang OFW, lalong-lalo na nandyan po kayo sa Thailand as a teacher. Ano po ang inyong pangunahing inaasahan sa magiging SONA ni Pangulong Marcos no, lalong-lalo na pagdating sa mga policies na direktang makakaapekto po sa inyo at sa inyong pamilya na nandito naman sa Pilipinas?
7: Bilang isang OFW po, so inaasahan ko sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bilang isang magagawa ring Pilipino ano, dito sa ibang bansa, sa Thailand, umaasa rin ako na marinig at ipagpapatuloy po niya ang pagpapalawak ng mga programa na magbibigay proteksyon at suporta sa mga OFW at sa mga pamilya rin po. Kabilang na rito yung mabilis na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Maraming oportunidad, no? Gaya ng binanggit ni Sir Arlene, no? Para sa reintegration sa pagbabalik namin sa Pilipinas. Inaasahan ko din na sa kanyang SONA, may ilalahad ngayong malinaw na pangmatagalang plano sa pambansang kaunlaran. Plano na nakabatay sa mabuting pamahalaan, transparency, yan, pagkakaisa upang magkaroon tayo ng matatag na kinabukasan sa bawat Pilipino. Of course, kahit saan man tayo sa mundo. Yun lamang po. Yes.
5: Maraming salamat po Sir Brian at syempre magawin na tayo no sa ating founder and president of Filipino Danish Group kay Ma'am Rosal Kisby no. Medyo special lang ang kanyang sitwasyon no compared sa ating mga naunang panauhin dahil nga po isa po siyang non-resident Filipino, isa na po siyang Danish citizen pero malaki pa rin ang network po no na hawak ni Ma'am Rosal dahil siya nga po ay isang Filipino community leader dyan sa Denmark. So, Ma'am Rosal, bilang isa pong non-resident Filipino na, ano na po ang inyong mga ine-expect na maririnig mula sa ating Pangulo regarding sa kanyang ikalimang SONA?
8: Sorry. Sana po marinig natin yung pagpapalawak na at protection na mas malakihan pa yung pondo para sa mga OFW at sa mga katulad ko na non-resident Filipino or permanent resident sa ibang bansa. Kasi karamihan ng mga, kahit na matagal na kaming, I mean, permanent na kami dito sa mga bansa na tinutuloy namin, nagbabakasyon pa rin kami sa Pilipinas at karamihan ay nagpe-pension sa Pilipinas. So sana po maisip natin yung pagpasok at paglabas ng mga OFW and non-resident, yung mga permanent resident na nasa ibang bansa. Sana magkaroon kami ng magandang experience pag nasa Pilipinas kami, maramdaman namin yung pagmamahal sa amin na mga OFW. Kahit naman permanent kami, nagpapadala pa rin kami ng remittance sa mga pamilya namin sa ibang bansa. So nakakatulong pa rin kami sa ekonomiya ng Pilipinas. At saka karamihan ng pamilya namin nasa Pilipinas din. So ang sana magkaroon din ng diplomasya at polisyang panlabas, foreign policy para sa mga maprotektahan pa yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun yung mga, at saka yung siguro maganda sa Denmark actually, yung pension ng Denmark na iuwi naman sa Pilipinas, at least that's one of the good thing about the foreign policy we have from Denmark to PH, yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na sana makatulong sa mga nagkatrabaho sa ibang bansa sa OFW, maprotektahan yung ating yung mga illegal recruitment, sana mawala na yan. Sana kasi maraming Pilipino na talentado at matatalino na magagamit sa ibang bansa, kagaya na banggit ni Sir Arlene na magagamit din sana, other way, magagamit din yung natutunan na sa ibang bansa, sa Pilipinas, sa sana magkaroon ng magandang programa para sa mga OFW and permanent residents.
5: Ito naman po no ang aking susunod na katanungan para sa inyo po nga tatlo no sa inyong karanasan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa, ano-ano po nga mga issue o hamon ang nais niyo po nga matugunan ng ating pamahalaan at inaasahan niyo na mabibigyang diin pa sa SONA. Siguro ngayon medyo reverse naman tayo, unahin natin si Mama Rosal, no? Syempre bukod po dun sa inyong personal experience, maaari niyo pong ibahagi yung experiences ng iba pang mga miyembro po nitong Filipino-Danish group. Go ahead po, Ma'am Rosal.
8: Sa palagay ko, ang makakatulong sa Europe, yung halimbawa, alamin ng mga yung au pair policy, kasi au pair is like, para siyang kasambahay, pero hindi siya gaya ng sa ibang bansa na kasambahay. And ang au pair is more of like integration, exchange for, parang nalalaman mo yung kultura ng bansa na pinupuntahan mo sa Europe. At the same time, tinutulungan mo rin yung family for light works. Marami kasing naabuso ng mga au pair na kasi hindi nila alam ano ba yung policy dun sa bansa na yun, ano ba yung au pair program para sa bansa na yun. So dapat sa Pilipinas pa lang na nalalaman na nila kung ano yung mga karapatan nila bilang au pair. So para pagdating nila sa bansa na yun, alam na nila na hindi sila dapat, alam mo yung mga heavy work na iutos sa kanila, hindi yung parte ng kontrata or part ng policy. So para malaman nila na kailangan din pala nila matutunan ng Danish or Danish culture, or kailangan nila matutunan ng Swedish culture or German culture, ganun kasi ang au pair. So akala kasi ng iba, pag sa Pilipinas, hindi kasi nila alam na akala nila kasambahay, same as other countries na mahirap yung trabaho. Dito is more of light work, more on you have to learn the country's culture and also integrate with the society here. At the same time, it also you have to also be your Filipino, share your culture also. It's supposed to be a cultural exchange. So, kailangan malaman nila yung karapatan nila doon. At saka siguro, isa rin sa naisip ko is, halimbawa yung divorce. Alam kong hindi masyadong aware ang mga Pilipino pagdating sa Europe especially, na ang divorce is very legal. So kailangan magkaroon din sila ng tulong para sa mga proseso na ganito o kaya yun sa mga family conflict, like for example, child custody. Ano na yung child custody? So I hope na magkaroon pa tayo ng mga laws and awareness in Europe laws tungkol para matulungan natin yung mga kapwa natin ng Pilipino na sa Europe.
5: Follow up ko lang po dyan, Ma'am Rosal. Bali po, no, kasi syempre may mga permanent residents po na maaari nga nakakaranas ng mga custody battles and of course ng divorce. Ito po ba ay kumbaga pwede po ba natin ito idulog sa ating mga embassies, no, base po sa inyong yung mga kumbaga mga naririnig nyo po or yung nabibigay na impormasyon sa inyo?
8: Pwede naman kasi may ang pagkaalam ko naman may abogado tayo sa embassy at saka ngayon nagka-close connect kami rin ng embassy pag mayroon po kaming tinutulungan ng mga kababayan natin, kinoconnect na rin namin sa embassy kasi noon 2019 lang kami nagka-embassy eh. So before the embassy, parang lahat ng mga Filipino community leaders nagtutulungan kung paano matutulungan ito. Ano, may namatay na isang kababayan, gano'n. So paano ba magpapadala yung lobby ng isang kababayan? So yun, tutulungan. Pero ngayon na may embassy na kami, nag-relay rin kami sa embassy na paano ba ito? Ganito po yung ano, ganito po yung problema. Pero maganda na yung mga embassy na ipapadala sa Europe, aware din sila sa ano ba yung mga laws, ano ba yung common issues na kinakaharap ng mga tao o ng mga kababayan natin sa Europe para suited sila na pagdating nila dito, alam nila kung paano nila matutulungan yung mga kababayan natin.
5: Punta naman tayo kay Sir Brian. No, ulitin ko lamang po ang tanong. Sa inyo pong karanasan na pagtatrabaho sa ibang bansa, ano-ano pa po yung mga issue, no, bukod sa mga ilan na nabanggit yung kanina, o hamon na nais pong nyo na matugunan ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas at inaasahan nyo po na mabibigyan ng emphasis sa ikalimang sona ng ating Pangulo?
7: Alright, sige po ma'am. Meron pong mga konkretong hakbang na ibibigay po ang ating Pangulo o sasabihin sa kanyang sona na magkaroon ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino at syempre bilang grupo, mahalaga rin bigyang pansin, no, ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Para po dito sa Thailand na syempre na-experience ko na rin po, meron po silang libreng libro, equipment sa bata, no, in peso, no, nasa 10,000 peso sa pwede nilang gamitin sa pambili ng mga kanilang equipments at pang-project, hindi na po sinasagot ng magulang. Ano. So tutulungan sila ng gobyerno para mabilis sila makatapos ng pag-aaral at sigurado makakatapos sila ng pag-aaral. So tinutulungan talaga sila ng gobyerno para dito. So nais ko sana na magkaroon pa ng mapabuting kalidad ng edukasyon. Marinig ko po sa ating Pangulo, servisyong pampubliko, ng sa ganun upang mas umangat pa no yung buhay ng bawat Pilipino. Ganun din po no mas hakbang para mapalakas ang ekonomiya ng ating bansa. So yun po yung konkretong gusto ko pong marinig sa ikalimang sona ng ating pangulo.
5: Salamat po. Sir Arlene?
6: Mm-mm. Yes, ma'am.
5: Yes po. Same question po. Opo.
6: Okay po. Ma'am, sa akin kasi ay unahin muna natin, laging sinasabi ng ating gobyerno ang shortage pagdating sa mga healthcare professionals sa Pilipinas, specifically to the nurses. So sana upang maiwasan po ito, yung maramihan na pag-alis ng ating mga nurses sa Pilipinas at iwanan ang Pilipinas at magsilbi at maglingkod sa iba't ibang bansa. Sana marinig natin sa ating Pangulo ngayon yung konkretong plano para sa ating mga healthcare professionals at hindi lang sa nurses. Mabigyan sila ng maayos na pasweldo, good working environment, para naman po hindi na umalis ang ating mga healthcare professionals at nurses. Ibigay ang tamang pasweldo, gobyerno man yan na pasilidad o pribadong pasilidad, kailangan equal. Kung ano ang nare-receive ng sa gobyerno, ganun din ang sa pribadong hospitals. Hindi dapat umalis ang ating mga nurses. At least 2 to 3 years ay magkaroon muna at magsilbi sa Pilipinas. Pero ang nangyayari after graduation, umaalis na talaga sila kasi gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang sarili nila at pamilya nila. Makakamit lang nila ito kung magtatrabaho sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, hanggang ngayon, nagkukumahog pa rin ang ating mga nurses at ang ating mga healthcare professionals pagdating sa tamang pasweldo at good working environment. Isa po yun. Pangalawa, uploaded naman po ang ating DMW at ang ating OWA pagdating sa implementasyon, specifically dito sa ating sa Middle East. Marami na po silang mga proyekto na ibinigay dito, especially yung ating OWA e-card na ngayon ay napapakinabangan ng ating mga OFWs dito especially sa Saudi Arabia. Yung mga OWA e-card, napapakinabangan nila kung expired ang kanilang mga ikama, yung mga resident ID nila, nagagamit nila yung OWA e-card para magkaroon ng mga diskwento pagdating lalong-lalo na sa healthcare services dito. Especially also, ang ating mga reintegration ng mga proyekto from DMW and OWA, malinaw po ito sa Saudi Arabia. And malimit silang pumunta dito, malimit magbigay ng mga caravan para lang madala ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno at mailapit sa ating mga OFWs dito sa Saudi Arabia. Ito po yung mga proyekto na napansin namin mga OFWs na mas lang magandang hakbang para sa ating gobyerno. Ang iba pa pong kailangan na sana masabi pa rin ng ating Pangulo, ang implementasyon, lagi kong binabanggit ito, ang reintegration, yung ating mga pagpapalawit pa ng edukasyon para sa mga OFWs, paano sila makakapag yung connection ng gobyerno sa mga universidad para sa mga master's degree online, yung ating ETIAP, program na ibinabase sa 5 taong experience at right away pwede kang magkaroon ng diploma in 1 year or 2 years as a college graduate. So ito po ay magandang hakbang para maisulong para sa mga OFWs. Yung ating mga ALS, yung Alternative Learning System, maraming OFWs natin ang hindi nakapagtapos ng high school. At para maging competitive ang ating mga OFWs, laging tinatanong yan pag-uwi sa Pilipinas, at least high school graduate ka. Pero marami sa OFW hindi nakatapos ng high school. So mas lalo dapat nating palawigin yung alternative learning system para sa ating mga laborers. Marami po dito yung mga hindi pa nakakatapos ng high school. So ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo at ang ating OFW hospital. Sana po lalong matutukan ng ating Pangulo at ng ating gobyerno at ng DOH na mas lalong magkaroon ng maraming serbisyong pangkalusugan ng ating OFW hospital. Sa ngayon, nakikita natin na marami ng pinaglilingkuran, pero sana mas lalo pa pong mabigyan ng maraming serbisyo ang ating OFW hospital. Yun lang naman po. Thank you po.
5: Ito naman po, no, kanina na pag-uusapan na rin, medyo nababanggit na itong remittances at alam naman natin na meron pa rin tayong mga global economic challenges, no, na ang pangunahing nag-uugat po, no, pangunahing ugat po nito ay yung kasalukuyan pa rin po, no, yung unstable na sitwasyon, no, sa lalong-lalo na sa Middle East, kasi ngayon ay katatapos lang po ng ceasefire between the United States at ng bansang Iran. So sa gitna po nitong mga global economic challenges na dulot, no, lalong-lalo na nitong kaguluhang ito, ano po ang inyong inaasahang konkretong plano, no, ng ating pamahalaan para matulungan ang ating mga OFWs maging ang ating mga non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Unahin ko na po si Sir Arlene, since siya po ay nakabase sa Saudi Arabia. Go ahead po, Sir Arlene.
6: Pagdating naman po dyan, kasi katatapos nga lang ng ceasefire and well, actually dito, siguro wala naman kami nararamdaman na mga mga negative na mga news dito, kasi siguro pinangangalagaan din kami ng Saudi Arabia para hindi magpanic. Pero so far, tahimik po dito at walang nangyayaring anumang insidente. Well, actually, pagdating po sa remittances, hindi naman po kami affected as of now. Marami tayong mga online platforms. Ang mga remittances sa bangko ay okay. Medyo ako, sa totoo lang, hindi ko po namomonitor kung ano ba tumaas o bumaba yung ating mga exchange rates. Ang mahalaga po kasi sa OFWs, laging tinitingnan natin is yung makapagpadala sa pamilya. So even may mga struggles, even may mga, you know, maraming mga kumpanya dito ngayon ang nadidelay ang salaries. Kasi bakit? Dahil nga nitong nangyaring sigalot ng mga bansa. Kasi maraming mga kumpanya, ang mga operated ay internationally operated, galing pang from America or ibang mga European countries, sila ang mga nag-ooperate. But dahil dun sa nangyaring sigalot na to, pinaaalis muna sila. So umaalis muna dito yung mga ibang mga nationalities at dahil sa nangyayari. So karamihan, yung stability ng trabaho dito sa Saudi Arabia ay naaapektuhan. So yun po yung aking masasabi about the remittances, and siguro affected somehow, lalo na pagdating sa ating mga skilled workers and also yung mga nagtatrabaho sa mga offshore and onshore, kasi ito yung mga kalimitan na naapektuhan ng sigalot. Pagdating naman sa ating mga financial status, ituloy pa rin po sana ng ating gobyerno kung paano matutulungan ang ating mga OFWs pagdating sa pagsisimula ng kanilang negosyo sa Pilipinas man o habang andito, para matulungan yung ating mga pamilya ng OFWs habang nagtatrabaho. Kasi mas maganda pa rin po, habang nagtatrabaho si OFWs, ay may negosyo na ang pamilya. Letting them prepare and get ready for the future, para pag-uwi, na-establish na ng pamilya yung kanyang negosyo at uuwi na lang si OFWs para i-maintain and i-sustain kung ano man yung nasimulan na ibinigay ng ating gobyerno. Yun po, ma'am.
5: Gawin naman ako kay Sir Brian. Ulitin ko lamang po ang katanungan po, no? Sa gitna ng mga kasalukuyan pong global economic challenges, ano po ang inaasahan ninyo po na konkretong plano ng ating pamahalaan upang matulungan po ang ating mga OFW sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Go ahead po, Sir Brian.
7: Pagdating naman po sa, since karating bansa lang naman po natin ang Thailand, so inaasahan ko rin po na sana magkaroon po tayo ng mababang halaga ng remittance fee at mabilis na at mas ligtas sa pamamaraan, kasi marami po sa bansang Thailand ang nai-scam po pa nagpapadala. Dahil mas pinipili po namin magpadala dun sa mga tao-tao lang, ano, na halimbawa in Thai baht ipapadala namin sa isang individual, tapos kasi mas mababa yung rate. You know, ay mas mataas yung rate nila. Tapos from bank account nila, ita-transfer lang dun sa aming kamag-anak sa Pilipinas. Kasi mas mataas

0: ito yung parang nangyayari, nagsisimula ka ulit sa pagbalik mo ng Pinas, doon ka lang magba-back to zero ka lang. Ano? So habang andito po sana, gumagawa ng pamamaraan yung gobyerno na tinutulungan po lahat ng mga OFW, kagaya ko po, na mas pag-ibayuhin pa yung sarili namin para mas maging equipped at competent kahit nasa labas ng bansa. Para pagbalik ng Pilipinas, pwede magtayo ng negosyo, pwede magpahiram ang pamahalaan ng kapital na realistic na makakapagpatayo ng negosyo at makapagsimula ng panibago po, no? Mga panibagong buhay sa Pilipinas kung sakaling babalik po, no? Pagdating naman po sa financial, sana magkaroon din po ng parang financial literacy awareness ang ating ang DMW at ang OWA para lahat ng mga Pilipino, you know, alam kung paano i-manage yung kailang finances kahit nasa ibang bansa at hindi lang bang po mauuwi kung saan saan lamang po, ma'am. Thank you po.
1: Punta naman tayo kay Ma'am Rosal, no, kasi ito yung kanina yung nabanggit na bukod sa mga OFWs, yung mga non-resident Filipinos din natin ay syempre sila din po ay nagpapadala sa kanilang mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. So ulitin ko lamang po muli ang tanong, sa gitna po ng global economic challenges na nararanasan po ngayon, ano po ang inaasahan nyo na konkretong plano ng pamahalaan upang matulungan ang mga OFWs at non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances, at exchange rates?
2: Siguro magkaroon ng tulungan yung mga pamilya ng mga OFW na nasa Pilipinas with regards to financial literacy. At saka iniisip ko rin yung about sa health plans for pensioners, yung mga OFW na magpe-pension sa Pilipinas or yung mga Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa pero gusto nilang pag bumalik sila sa Pilipinas, sana magkaroon sila ng some sort of health plan para dito sa mga OFW na para pag-uwi namin, hindi kami yung mabubutas yung bulsa namin because of fees, doc fees, and consultation, everything. Kasi yun ang napapansin ko sa iba na nag-pension sa Pilipinas, na matagal nagtrabaho dito, even though nakaka-receive sila ng pension sa bansa na to, pero kulang pa rin. Mas maganda siguro habang nag-work sila dito, magkaroon ng plano, health plans for OFW. So para pwede na sila mag-save in case for their pensions or pag umuwi sila, ma-accidente man sila or ano man ang mangyari sa kanila, secure sila na pwede sila matulungan ng mga ospital, private or public sa Pilipinas kasi nagkaroon sila ng health plan while they're working abroad.
1: Ito naman po ang aking sunod na katanungan kasi kanina nabanggit din ito, no? Itong usapin ng illegal recruitment. At marami sa ating mga kababayan ay may, kumbaga, bawat bansa may fair share, no, ng mga ganitong klaseng sitwasyon. So, ang katanungan ko po sa inyong tatlo ay paano nyo po nais na matugunan ng ating pamahalaan ang mga isyung kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa? Babalikan ko po muli si Ma'am Rosal.
2: With regards to illegal recruitment, siguro ang maganda na pag nalaman na ng halimbawa nalaman ng embassy na may nangyaring ganito na pinapadala dito, dapat 'yun maputol na kagad at matulungan yung tao na for example naloko or naloko ng illegal recruiter. Ano ba yung mga options niya na pwede paano siya maging legal from illegal to legal? Ano ba yung mga options niya dito sa bansa na to or sa iba pang bansa sa Europe? Pwede ba siya magtrabaho dito? Pwede ba siya magkaroon ng temporary residency? So, mas maganda na, also, dapat sa dito pa lang, alam na nila na, hindi kami, walang nagbabayad ng OPR. For example, akala nila kasi, pwede ka magkaroon ng agency sa Pilipinas na magpapadala sa iyo dito sa Denmark para maging OPR. Sa Netherlands, may agency, legal ang agency. Sa Denmark, hindi. So, kailangan malaman ng mga embahada or sa gobyerno natin sa Pilipinas, ano ba yung mga rules doon? So para alam na agad nila sa Pilipinas, pag may nag-apply na au pair sa ganito, through agency, walang agency dyan. So alam na agad nila sa Pilipinas na illegal yan. Mm-hmm. Dapat at saka dapat maganda rin na from baligtad naman, from here sa country na to, sa iba-ibang bansa sa Europa, ano ba yung mga openings na pwedeng pasukan ng mga Pilipino? So yun naman pwede nating i-share yun sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gusto makapunta sa Europe.
1: Magawin naman po ako kay Sir Brian.

0: Ito, same question pa rin po. Paano niyo po ang nais na matugunan ang ng pamahalaan ang mga isyung kinakaharap po ng mga tinatawag po natin na undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa?
1: Naku, lalo na po dito sa Thailand, ma'am, ano? Na napakadami po, no? Marami po from mga illegal recruiter from Pilipinas, pupunta po ng Myanmar at pupunta po ng Cambodia. Yan, para magtrabaho po bilang mga customer service, pero sila po ay mga illegal recruiter na po, no? So, palabanan to at merong kampanya ng mas magpatupad pa ng mas mahigpit na batas ang ating pamahalaan, magkaroon ng information campaign para malaman ng, you know, ng OFW kung ano ba para makaiwas sa gitong klase ng illegal recruiter. Kasi ito po ay talamak. Actually, meron pong nahuli last time, di ba, sa mga distressed na Filipino sa Cambodia, na karatig lang din po ng Thailand, at napunta po talaga dito sa Thailand at pinangakuan po na magtatrabaho bilang isang customer service sa isang casino na ikaw ay sasahod na hindi bababa sa 80 mil, 80,000 pesos kada buwan. So talaga namang gagawa sila ng paraan para makapunta at makaahon sa kahirapan sa Pilipinas, gawa ng madaming problema, bilihin, etc. So mas minabuti nila na ganun yung gawing paraan. So kung ang ating pamahalaan ay gagawa na mabilis na aksyon kapag may nagreklamo agad, mabilis na aksyon, no? Hindi na po yung tatawag ka tapos busy yung linya ng OFW ng linya ng OFW, ang hirap i-access, ang dami mong i-download na application, magpapa-roaming ka pa, eh, dapat mas mabilis po yung maging action nila kung paano makakaiwas sa gitong klase ng illegal recruitment. Danas ko na po yan dito sa bansang Thailand. Napakadami pong mga Pilipino yung binenta yung kanilang ari-arian sa Pilipinas, pumunta ng Thailand, tapos illegal recruiter pala. Sana matugunan ito ng gobyerno, mas mabilis na koordinasyon, you know, ng Pilipinas pagpunta sa Thailand para mas maprotektahan po yung bawat kababayan nating Pilipino.
0: Sir Arlene, same question. Paano nyo nais natugunan ng ating pamahalaan ang mga issue kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa?
2: Well, Ma'am Steph, patungkol naman dito sa undocumented, dito naman sa Saudi Arabia, pinasasalabatan namin ang DMW Steel at ang ating OWA dahil sa mga agarang action nila pagdating sa mga undocumented dito. Kasi nga, may mga nangyayaring sigalot din magpahanggang ngayon, and even bago mangyari itong mga sigalot na to, kumikilos ang ating DMW at ang OWA, especially dito sa Middle East pagdating sa mga undocumented. Kasi mahigpit naman talaga dito ang pagdating sa ganitong mga sitwasyon ang Saudi Arabia. So talagang inaasikaso ng ating DMW, ng embahada at ng OWA natin dito. Upang maiwasan ito, siguraduhin na especially sa ating mga kasambahay, siguraduhin nila na nakikipag-ugnayan sila sa tamang tao. Siguraduhin na kung may mga sitwasyon na naaabuso na sila, siguraduhin nila na meron silang tamang mga contact numbers at sino yung makakapagbigay nito. Diyan pa lang sa Pilipinas, during the PIDOS, kailangan makuha na nila ang mga complete details kung sino-sino ang mga dapat tawagan. And also, ang implementasyon ng ating e-gov.ph, sana lahat ng OFWs ay magkaroon ng access dito. Kasi nandun yung kompletong detalye and updated ng mga contact numbers kung sino talaga ang dapat tawagan ng kanya-kanyang mga bansa, embahada, OWA, at kung sino mga naka-assign doon na mga tao. Mahalaga yun para sa aming mga OFWs na lahat tayo ay magkaroon ng eGov.ph na application. At nang sa gayon ay ito yung ating laging kasama at madaling matatawagan, or i-save na to sa mas hindi ka na mag-o-open ng application. Sasabihin ng katulong, wala kasing internet. So ilagay dun sa kanyang phone book, ito yung madali ang pagtawag. Hindi mo kailangan magkaroon ng internet. And ngayon naman, provided na nga ang mga halos kasambahay ng kanya-kanyang internet access. So mas palawigin ang monitoring system from pag-alis sa Pilipinas hanggang sa pagdating dito at hanggang pag-alis muli sa kanyang bansang pinagtatrabahuhan. Yun lang po, ma'am.
0: Siguro ito na lamang po no ang aking katanungan para sa inyo pong tatlo dahil na tackle natin basically no yung regarding sa reintegration kanina sa umpisa ng ating programa and then ang napag-usapan natin itong remittances and of course ang issue ng pagiging undocumented at distress no ng ilan na sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat sa kabuuan no sa inyo pong atatlo, ito po ang katanungan. Sa kabuuan, ano po ang masasabi nyo na magiging sukatan po ninyo upang maituring na makabuluhan at kapakipakinabang po no, itong darating na State of the Nation address ng ating Pangulo para sa sektor ng ating mga OFWs at maging ng mga non-resident Filipinos. Sir Arlene.
2: Nag-phrase, ma'am.
0: Ayun po. Go ahead po.
2: Sige po, ma'am. Ma'am, magiging makabuluhan yung zona na darating ng ating Pangulo sa palagay ko kung masasagot ng ating Pangulo ang mga katanungan ng mga bawat Pilipino. Dahil maraming mga tanong na ang ating mga Pilipino simula last year ng kanyang SONA, so syempre may mga follow-up questions na yan. Sana masagot yun ngayon ng ating mga Pilipino, ng ating Pangulo. Maraming katanungan na nakabinbin sa kanilang mga isip. Sana masagot yun pagdating sa pangkalusugan, pagdating sa edukasyon, pagdating sa mga karapatang pantao at ng OFWs. Yung mga yon sana matutukan ng gobyerno dahil mahalaga ang edukasyon, kalusugan at kapakanan ng mga OFWs. So sana doon magtumutok at plus, iwag na natin din kalimutan kasi laging ito yung ating inaabangan. Ano na ba yung nangyari nga sa mga itong nangyayaring hearing, kung ano man yan, sana matapos na kasi maraming nasasayang na panahon ang ating gobyerno, ang ating mga politiko na dapat mas lalo pa nilang tutukan kung ano yung problema ng bansa. Maraming nasasayang na oras. So sana maayos na to. Ang korupsyon sa bansa, alam natin na nandyan naman lagi yan, pero sana ma-lessen or maitigil na ang korupsyon kasi ito yung nagpapahirap sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay ito yung nararamdaman natin sa Pilipinas. So yun lang naman po, sana yun ang inaasahan kong marinig sa ating Pangulo. Masagot ang lahat ng katanungan at matutukan kung ano ang dapat iprioridad na serbisyo para sa Pilipino. Yun lang po, ma'am.
0: Sir Brian, same question sa kabuuan. Ano po ang masasabi na magiging sukatan niyo po upang maituring na makabuluhan at kapakipakinabang po ang darating na SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalong-lalo na po para sa ating mga OFWs at non-resident Filipinos. Go ahead po, Sir Brian.
1: Ayan po, sige po. Magkaroon po ng protection, no? Gusto ko po itong mabigyan diin po. Magkaroon ng protection sa lahat ng OFW at magkaroon ng maayos na serbisyo. Gusto ko po marinig sa kanyang ano to, no? At also, magkaroon po ng diplomatic protection gaya po na nangyayari pa nagkakaroon po ng digmaan sa dalawang bansa. Magkaroon po ng diplomatic protection ang ating mga kababayang Pilipino at agad-agad magkaroon po ng pagkilala. Magkakaroon po ng pagkilala sa atambag sa aming OFW. Gusto ko rin pong ma-highlight ito ng Pangulo dahil lumalabas po tayo ng ibang bansa para magkaroon po ng recognition naman, ano, ma-recognize po tayo ng ating pamahalaan ng OFW ay may malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Yan.
0: Maraming salamat, Sir Brian. Ma'am Rosal, same question. Sa kabuuan, ano po ang masasabing magiging sukatan niyo po upang maituring na makabuluhan at kapakipakinabang ang mga ihahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang darating na SONA sa Lunes, Lalo-lalo na sa sektor o para sa ating mga overseas Filipino workers at maging sa mga non-resident Filipinos po. Go ahead po, Ma'am Rosal.
3: Naniniwala po ako sa kasabihan na action speaks louder than words. So kahit na makailang zone na tayo pero hindi po natin ginagawa ng action o hindi po natin ginagawa talaga, hindi mararamdaman ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa na may progreso ang Pilipinas. Kailangan po, hindi lang tayo zona ng zona, but kailangan yung sinasabi natin is ginagawa natin, pinapanukala natin at nararamdaman ng mga Pilipino para pag umuwi kami or pag nagpadala kami, nararamdaman namin na yung mga nire-remit natin napupunta sa maganda, napupunta sa magandang pagbabago ng Pilipinas, pag-unlad ng Pilipinas, sana po. Yon, action po ang kailangan natin.
0: Maraming salamat po, Ma'am Rosal. With that, maraming salamat po sa inyong tatlo sa pagbibigay niyo po ng inyong mga opinion, ng inyong mga kuro-kuro regarding po no sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes. Lahat po ay aantabayanan ito and bilang tayo po ay pinag-uusapan natin ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ng ating non-resident Filipinos ay inaasahan natin na magkakaroon ng parte ito sa magiging pahayag ng ating Pangulo. Maraming salamat po muli sa inyong tatlo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Salamat po.
1: Salamat po, ma'am.
0: Maraming salamat din po. At ating nakasama para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sina Sir Ardine Navarro. Siya po ay Filipino nurse na nakabase ngayon sa Saudi Arabia na naging bagong bayani awardee noong taong 2023. Kasama rin natin no, ang ating Filipino teacher sa Thailand, si Sir Brian San Miguel Doctor at syempre ang founder at president ng Filipino Danish group na si Ma'am Rosal Kisby. At dito na natin na tinatapos ang pre-sona special ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
4: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang imbahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
5: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo
6: Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagkalat sa internet ang fake news
8: o mali at fake news. Tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF, thank God. It's Friday once again, July 24, 2026. Chedo Liva naman po nagbabalik para pag-usapan ang ating kalusugan. At kani-kanina nga po ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang inaugurasyon ng DOH JBL Children's Medical Center sa Pampanga. At inaantabayan na naman natin ang distribusyon ng patient transport vehicle sa San Fernando, Pampanga na pangungunahan pa rin ng punong ehekutibo. At nakatutok pa rin doon ang ating kasamang si Raquel Bayan. Anyway, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation address o sona ni Pangulong Marcos Jr., balikan po natin itong ilan sa mga napagtagumpayang programa at proyekto ng gobyerno, katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa sektor ng kalusugan sa nakalipas na isang taon. Isa na rito ang pagbubukas ng kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone, ang Pampanga Provincial Hospital Clark o PPHC, isa makabagong gusali na nagbibigay ng libre o abot kayang serbisyo medikal para sa mga kabalen o mga kababayan natin sa lalawigan ng Pampanga. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. At anumang oras mula ngayon ay makakasama natin na via Zoom ang medical chief na nasabing pagamutan. Habang inaantabay na natin ang ating mga kapanayam, magpapasok lang tayo ng ilang pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa labas ng himpilan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Luisa Irispe. Higit 500 na mga kabataang may disability nakakatanggap ng scholarship mula sa Taguig LGU.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Alinsunod sa selebrasyon ng 48th National Disability Rights Week, patuloy na tinitiyak ng lokal na pamahalaan ng Taguig City na nabibigyan ng pagkakataon na makapag-aral ang mga kabataan na may kapansanan sa lungsod. Katunayan, nasa 572 na mga kabataang estudyante ang tumatanggap ng Lifeline Assistance in Need Scholarship Program sa lungsod na makakatulong sa bawat isa na makatapos ng kolehiyo. Ang system sa programa, makakatanggap ng financial assistance at incentives kada semester ang bawat kabataan basta't mapanatili ang hinihinging general weighted average. Naniniwala naman ang Taguig LGU na ang ibinabahaging scholarship ay hindi lang basta tulong kundi puhunan para sa magandang kinabukasan ng lungsod at ng mga kabataan kahit pa may kapansanan. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Irispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, Luisa Irispe. Labas naman tayo ng Metro Manila. Kuha tayo ng report sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas Batanes. Health promotion and advocacy activity isinagawa sa lalawigan ng Batanes kaugnay sa National HIV Prevention Month. Sa detalye, mula kay May Ann Bata.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas. Report. Bilang paggunita sa pambansang buwan ng pag-iwas sa Human Immunodeficiency Virus o National HIV Prevention Month, nagsagawa ang Batanes Provincial Health Office katuwang ang Batanes General Hospital ng health promotion at advocacy activity sa lalawigan ng Batanes. Batay sa temang Step Up, Speak Up, Taking Action Against HIV, binigyang diin ni na HIPO Coordinator Michelle M. Carriaso at HIV Coordinator Sarina C. Alavado ang pagtataguyod ng kalusugan at advokasya sa pag-iwas sa HIV, pati na rin ang pagpapataas ng kamalayan, paghikayat sa publiko sa maagang pagpapakonsulta at akses sa mga serbisyong may kaugnayan sa HIV. Ipinaalam din sa mga kalahok na ang mga individual na nangangailangan ng karagdagang pagsusuri at paggamot ay maaaring i-refer sa Batanes General Hospital para sa angkop na pangangalaga at pamamahala. Sa pamamagitan ng pinagtibay na ugnayan, tamang impormasyon, mas madaling akses sa mga serbisyong kaugnay dito at malasakit na pamamaraan, patuloy na nagtutulungan ng PHO at BGH sa pagsulong ng pag-iwas sa HIV, pagbabawas ng stigma at pangangalaga sa kalusugan at kapakanan ng bawat ibatan. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mian Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Ito naman, report mula sa Radyo Pilipinas, Bontok, pamahalaang palalawigan ng Mountain Province. Isinusulong ang institutionalization ng Healthy Workplace Program. Si Donna Cawis-Balyo sa detalye.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
19: Isinusulong ng pamahalaang palalawigan ng Mountain Province ang institutionalisasyon ng pagsasakatuparan ng Healthy Workplace Program. Ito'y napag-usapan sa pulong ng Provincial Health Office o PHO at Department of Health Mountain Province Healthy Workplace Program Technical Working Group. Ayon sa PHO, kailangang ipatupad ang programa alinsunod sa Joint Administrative Order na inilabas ng DOH noong taong 2023. Naatasan ng naturang kautusan ang pagpapatupad ng mga pulisiya kaugnay sa health promotion at wellness programs sa mga pampubliko at pribadong sektor bilang suporta sa Universal Health Care Act. Sa naturang pagpupulo, tinalakay din ang Healthy Settings Framework, ang draft ordinance para sa paglikha ng Healthy Workplace Committee at sinimulan ang pagbuo ng Healthy Workplace Plan ng lalawigan. Layunin ng pangmatagalang implementasyon ng Healthy Workplace Program ang pag-iwas sa mga non-communicable diseases, maisulong ang mental health at mapalakas ang occupational safety. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cawis-Balyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Punta naman tayo sa Kabikulan. Mahigit 350 PWDs o persons with disabilities at stakeholders sa Region 5 lumahok sa Second Bicol Summit on Health and Wellness Program for PWD ng Department of Health. Sa ulat na yan mula kay Paul Hapi ng Radyo Pilipinas, Albay.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mahigit 350 key partners, implementers at stakeholders ang dumalo sa ikalawang Bicol Summit on Health and Wellness Program for Persons with Disabilities o PWD na isinagawa nitong July 23 sa proxy by the Oriental Hotel sa Legazpi City sa pangunguna ng Department of Health Bicol at National Council on Disability Affairs. Layunin ng summit na pag-isahin ang mga katuwang sa pagpapatupad ng mga pulisiya, programa at direksyon ng DOH para sa mga PWD, ganyan din ang pagtukoy sa mga programang higit pang makakatugon sa kanilang kapakanan. Tinalakay rin sa pagtitipon ang mga usapin sa karapatang batas, kalusugan, nutrisyon, mental health at inclusive development. Ayon kay DOH Bicol Regional Mental Health Program Coordinator Wendalyn Baluis, inaasahan nilang higit pang mapapalakas ang suporta at commitment ng iba't ibang ahensya sa pagpapatupad ng mga programang nakatuon sa kalusugan at wellness ng mga PWD habang mas maipapaalam pa sa kanila ang mga umiiral na health services at iba pang serbisyo maaari nilang mapakinabangan. Samantala, iginiitib DOH Bicol Regional Director Dr. Voltaire Guadalupe na ang kahalagahan ng pagtugon sa natatanging pangangailangan ng mga PWD at pagkilala sa kanilang kakayahan at ambag sa lipunan kasabay ng patuloy na pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na inklusibo para sa lahat. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Mula naman sa Radyo Pilipinas sa Go-O, tanggapin natin ang report ni Glenda Sarak, Workout, Cookout, Healthy Pilipinas, Malakas, idinao sa Baknotan, La Union.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Matagumpay at produktibo ang idinaos na people-centered activity na tinawag na Workout, Cookout, Healthy Pilipinas, Malakas sa Baknotan, La Union. Pinangunahan ito ng Department of Health, Ilocos Center for Health Development sa pamamagitan ng Health Promotion Unit, katuwang ang Local Government Unit ng Baknotan at Provincial Department of Health Office ng La Union. Nakibahagi ang mga miyembro ng komunidad sa physical fitness session at healthy cooking demonstrations. Ayon sa DOH Ilocos Region, na itaguyod sa aktibidad ang kahalagahan ng regular na ehersisyo at balanseng nutrisyon upang makaiwas sa mga non-communicable diseases at makamit ang magandang kalusugan. Hinikayat rin ang mga partisipantes na magkaroon ng mas malusog na paraan ng pamumuhay sa pamamagitan ng practical at community-based na interventions. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: At mula sa Visayas, mga empleyado ng LGU Silago Southern Leyte, sinanay sa CPR, si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod ang may dala ng balitang yan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
21: Sumailalim sa pagsasanay sa Cardiopulmonary Resuscitation o CPR ang mga empleyado ng lokal na pamahalaan ng Silago Southern Leyte. Pinangunahan ng Municipal Disaster Risk Reduction Management Office o MDRMO ang aktibidad katuwang ang Philippine Red Cross bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Isinagawa ang pagsasanay sa dalawang batch upang mabigyan ng pagkakataon ang mas maraming kawani ng LGU na mapaunlad ang kanilang kaalaman at kasanayan sa pagbibigay ng agarang lunas at wastong pagtugon sa mga emergency. Ayon sa LGU, layunin ng inisyatibo na mas mapalawak ang kaalaman ng mga mamamayan sa CPR at emergency response bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na makabuo ng isang mas ligtas, mas handa at mas matatag na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
18: Maraming salamat, RP Reporters. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
22: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
23: Magandang araw po. Ako po si Luzmindo Penos, ang officer in charge ng para lang ito, Carmen National High School. Ang itinayong flood mitigation project ng DPWH ay isang napakalaking tulong para sa mga learners, sa komunidad at sa aming lahat. Dahil hindi na madidelay ang learning continuity, ang pag-aaral ng mga bata. Dahil sa panahon ng masamang panahon, bagyo, at storm surge. Sa una, takot at hindi namin pinapapasok ang mga bata sa mga classroom dahil naaabot ng tubig dagat. Sa ngayon, maganda na ang takbo ng pag-aaral. Ang tanang room ay nagagamit na at tahimik na ang paligid dahil sa tibay ng ginawang flood mitigation project o seawall ng proyekto ng DPWH. At patuloy na kaming nagpapasalamat sa DPWH.
24: Okay. Magandang araw po. Ako po si Merasol Pilapil Guluran, Teacher 3 ng Carmen National High School, kasalukuyang BSP and SSLG Advisor ng Paaralan. Malaki po ang naidudulot nitong seawall or yung flood mitigation control nitong aming paaralan sa tuwing meron pong malakas na ulan or di kaya magandang panahon. Ang seawall na ito ay isa po sa nagbibigay proteksyon lalong-lalo na sa pagpasok ng tubig dagat at yung malakas na hampas ng alon ng karagatan. Naproteksyonan po ang aming silid-aralan, mga kagamitan at higit sa lahat nakakabawas ang tala po ito sa panahon ng klase dahilan sa naging mapanatag na ang aming mga mag-aaral sa tuwing sila ay papasok sa klase dahil alam na nila na ang paaralan o ang silid-aralan ay hindi na po basta-bastang masisira or noon kasi ang tubig-dagat ay pumapasok na sa ilalim ng paaralan. So ngayon, naging panatag na ang aming mga mag-aaral sapagkat nakikita nila na matibay na po ang pundasyon ng paaralan dulot ng siwol na ito na nakapagbibigay ng proteksyon. So bilang mag-aaral, bilang guro po, malaki po ang aming pasasalamat sa pagpapatayo po nitong project na ito ng ating pamahalaan ng Agusan del Norte sapagkat naging panatag ang kalooban naming mga guro, ng mga mag-aaral at higit sa lahat sa magulang po ng aming mga mag-aaral at sa buong komunidad po ng Carmen National High School, Carmen Agusan del Norte.
1: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayong tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
3: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas!
7: Radyo Publiko!
25: Health is wealth! Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
26: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
27: Doctors, doctors on board.
28: Doctors on board.
29: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
18: Oras po natin na 18 minuto makalipas ang alauna ng hapon. At gaya nga ng nabanggit natin kanina, ilang araw bago ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., balikan po natin ang ilan sa mga napagtagumpayang programa at proyekto ng gobyerno katuwang ang mga lokal na pamahalaan para sa sektor ng kalusugan sa nakalipas na isang taon. Isa na rito ang pagbubukas ng kauna-unahang pampublikong ospital sa loob ng Clark Freeport Zone, ang Pampanga Provincial Hospital Clark o PPHC, isang makabagong gusali na nagbibigay ng libre o abot kayang serbisyo medikal para sa mga kabalen o mga kababayan natin sa lalawigan ng Pampanga. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. At para bigyan tayo ng iba pang detalye sa bagong bukas na Pampanga Provincial Hospital Clark sa ilalim ng Administrasyong Marcos, ay makapanayam natin via Zoom si Pampanga Provincial Hospital Clark Chief of Hospital, Dr. Ranilo Paule. Magandang hapon po, Dr. Paule. Welcome dito sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
30: Magandang hapon po sa inyong lahat at magandang hapon din po sa mga taga-subaybay po ng inyong magandang programa.
18: Ayan, nitong Mayo nga po, kung maalala natin, ay binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yan pong bagong bukas na Pampanga Provincial Hospital Clark. Sa una ko pong tanong, Dr. Paule, ano po sa tingin ninyo yung kahalagahan ng pagbisitang ito para sa ospital at sa mga kababayan natin dyan sa Pampanga?
30: Actually po, malaki po ang significance po ng pagkakaroon ng isang state-of-the-art government hospital po, katulad po ng Pampanga Provincial Hospital na nakapaloob po dito sa Clark Freeport Zone. Ito po isang malaking hakbang po tungo po sa minimiti po ng pamahalaang lalawigang lokal po ng Pampanga sa pangunguna po ni Governor Lilia Pineda na makapagbigay po sa mga mamamayan ng Pampanga at karatig lalawigan po dito po sa gitnang Luzon, ng mataas na kalidad po ng serbisyo medikal. Gamit na rin po ang mga matataas na antas na kagamitang pang-medical na kasalukuyan pong naipundar po dito sa ospital. At kasama na rin po ang dekalidad na serbisyo na pwede pong matanggap nila doon sa mga doktor na espesyalista po na kasalukuyan pong nagsisilbi po dito sa ospital. At dahil na rin po dito, di na po kinakailangan na magtungo po ng Maynila ang ating mga kabalen sa Pampanga para lang po magpagamot.
18: Mm-hmm. At ang magandang malaman po rito na itong PPHC ang kauna-unahang public hospital sa loob ng Clark Freeport zone. At at ipinapakita nga po rito sa pagtatayo ng nasabing pasilidad ang pagtutulungan ng national government at local government unit. At dahil ito nga pong PPHC ay itinayo mula sa pagmamahal at malasakitin na Governor Lilia Nanay Baby Pineda at Vice Governor Dennis Delta Pineda para sa probinsya ng Pampanga para sa bawat kabalin. Ang susunod ko pong tanong, Dr. Paule, ano naman po yung suportang ibinibigay ng ating national government dito?
30: Akin pong napag-alaman na malaki po ang naiambag po ng pambansang pamahalaan sa kanilang pakikipagtulungan po sa pamahalaang lalawigang lokal po ng Pampanga. At hindi lang po ang pamahalaang pambansa po ang tumulong, kasama na rin po yung mga ibang ahensya ng gobyerno. Kasama na po ang DOH, ang BCD at PADCOR na naglaan po ng pinagsamang pondo po halos kumulang sa 604 million pesos po para po maipatayo po itong state-of-the-art medical facility po dito po sa loob ng Clark Freeportson po sa Pampanga. Bugod pa po rito, ang mga tataas na kagamitan pang medical po ay naipundar din po sa pamamagitan po ng paglalaan po ng pondo. At yung mga iba po ay donasyon po galing sa mga generous donors po natin sa mga iba't ibang foundations po.
18: Mm-hmm. Talagang tulungan po para maipatayo nga itong nasabing pasilidad diyan sa Clark Freeport Zone. At sinasabi nga rin po na magandang modelo para sa Universal Healthcare Act itong Pampanga Provincial Hospital Clark, dahil dito alaga ang mga pasyente at napakaganda pa ng facilities. Ano-ano po ba itong mga healthcare services at mga makabagong pasilidad ng PPHC, Dr. Paule?
30: Napaka-komprehensibo po na servisyong medical po ang inilalaan po ng Pampanga Provincial Hospital po dito sa Clark sa mga kabalin po natin sa Pampanga, kasama na po yung mga karating lalawigan po sa gitna ng Luzon. Ang mga servisyong clinical po na aming may babahagi sa ating mga kabalin po, kasama na po rito yung mga emergency room services. Meron tayong outpatient consultation services, meron din po tayong mga operating room, meron tayong delivery room para po sa mga nanganganak, meron din po tayong intensive care services para sa mga critical na kasong pang-medical, meron din po tayong mga diagnostic imaging, saka sa katunayan po meron na po tayong CT scan, meron na rin po tayong X-ray, ultrasound, kasama na rin po yung 2D echo. Dagdag pa ho rito, may mga laboratory services na rin po tayo with a tertiary capability and then pharmacy and dietary po. Kabilang na rin po dito ang pagbibigay ng mabilis na tugon or emergency response po sa pamamagitan ng ambulance transport service po na available po sa hospital.
18: Mm-hmm. Ayan, ang iba't ibang mga serbisyong medikal at mga kagamitan na makikita sa PPHC. At napag-usapan na rin po natin yan, Dr. Paule. So far, ano po yung madalas na ina-avail ng mga kababayan natin dyan na medical services?
30: Sa kasalukuyan po, nung nalaman po ng ating mga kabalin po sa iba't ibang munisipalidad po ng lalawigan ng Pampanga, na meron na po tayong mataas na pagpublikong hospital po dito sa Clark Freeportson, sila po ay hindi nag-aksayang ng panahon na pumunta po dito at mabigyan po ng pagkakataon po na makatanggap po sila ng dekalidad po na serbisyong medical sa pamamagitan po ng outpatient consultations. Yung mga iba naman po, kung medyo malala po yung sakit, sila po ay aming kinoconfine po. Sa lukuyan po, we have 143 bed po capacity. At ito po ay nilalaan pong libre po sa mga pasyenteng kinakailangan ma-confine na wala pong babayarin o gastos hanggang po sila ay makalabas po na magaling po.
18: Mm-hmm. Nabanggit niyo na po yung pagpapa-confine, gaano karami po yung ilan po yung capacity ng kama po diyan sa PPHC, Dr. Paule?
30: Sa kasalukuyan po, kami po ay nabigyan ng DOH po ng license to operate for 50 beds authorized capacity po 'yon. Pero po kung kinakailangan po na dagdagan po yan, pwede naman po as long as po na meron po tayong mga staff nurse na pwede magbantay sa mga pasyente po natin. Sa kasalukuyan po, halos na po puno na po lagi yung ating 50-bed capacity dahil na rin po sa mga referrals po na nanggagaling din po. Hindi lang po sa mga ibang hospital, kasama na po yung mga network district hospitals po na, namin dito sa lalawigan po ng Pampanga.
18: Mm-hmm. Ayun. Napakahalaga para sa mga kababayan natin na maging abot kaya ang mga nabanggit ninyong Servisyo Medical Dr. Paule. As we speak po ba ay accredited na ang PPHC sa yakap ng PhilHealth?
30: Magandang balita po. Ang nice pong pamahagi po ng pamalang lalawigan lokal po ng Pampanga, ang Pampanga Provincial Hospital Clerk ay hindi lang po DOH accredited facility. Ito rin po ay PhilHealth accredited facility na po. At kasama na rin po dito ay kamakailan lang po ay naging yakap PhilHealth certified facility na po ang Pampanga Provincial Hospital Clerk. Ibig po sabihin nito, ang ating mga kwalipikado mga pasyente o yung mga tinatawag po na indigent o kapos po sa financial na kakayahan ay pwede na pong makatanggap ng mataas na kalidad po na serbisyong medical na wala pong gastos.
18: Mm-hmm. Ayan, nabanggit nyo na po, Dr. Paule, yung gastos. Pakipaliwanag naman po yung tungkol sa pagpapatupad nitong zero balance billing sa PPHC at mga benepisyo nito sa mga pasyente.
30: Opo, katulad po ng inaanunsyo po nung dati po nating sekretaryo po ng kagawaran ng pangkalusukan, si Secretary Ted Herbosa, tungkol sa inanunsyo po niya na zero balance billing o no balance billing. Sa kagandang palad po dito po sa Pampanga Provincial Hospital po ay ipinapatupad na po namin yan sa pakikipagtulungan po ng PhilHealth na lahat po ng mga pasyente na makakatanggap ng serbisyo medical po, kasama na dito yung mga gamot, mga laboratorio at iba pang mga eksaminasyon, ay hindi po kinakailangan na magbayad po ang mga pasyente as long as po ay covered po ito ng PhilHealth. At kung sakasakali man pong hindi po kakayanin yung kasalukuyang PhilHealth coverage po, amin naman pong inilalapit ang mga pasyente po do sa mga ibang ahensya po ng pamahalaan na pwedeng tumulong po at magbigay karagdagang pinansyal na tulong, kasama na po dito ang DSWD, ang PCSO at ang DOH po.
18: Mm-hmm. Ang naisang Pangulo ay maipaabot sa kaalaman ng mga kababayan natin, lalo na yung mga nasa malalayong lugar, ang abot kayang serbisyong pangkalusugan para sa kanila. Paano po kaya ito ipinatutupad ng Pampanga LGU katuwang ang pamunuan ng PPHC sa pangunguna po ninyo, Dr. Paule?
30: Actually po, malaking pagkakataon po ang ibinigay niyo sa amin na ako po ay mapangunlakan ang isang Zoom interview na ganito po. Ito po isang magandang pamamaraan na may paabot po natin. Hindi lang po sa mga mamamayan ng Pampanga, kundi na rin po sa mga karating lalawigan po ng Pampanga na meron na po tayong mataas na antas o yung tinatawag po na state of the art government hospital po dito sa Clark Freeport Zone, na pwede pong makapagbigay po ng mataas na kalidad at libre po sa mga mamamayan po ng Pampanga. Kasama na rin po yung mga ibang karating lalawigan ng gitnang Luzon po. At sa katunayan po, ang pamalaang lalawigan lokal ng Pampanga ay nakikipagtulungan din po sa mga volunteers at ang mga ibang non-government organizations po na sila po ang ginagawang instrumento po ng ating pamalang panglalawigan lokal ng Pampanga na maipabot po sa ating mga kabalin sa iba't ibang munisipalidad po ng lalawigan ng Pampanga na meron na po tayong isang state of the art government hospital po dito sa Clark Freeport Zone at mabibigyan na po sila ng pagkakataon po na makatanggap ng ganitong klaseng serbisyo po na hindi na po nila inaalala kung wala po silang pambayad dahil ito po ay walang gastos at libre po sa kanila.
18: Mm-hmm. Nasabi na nga po natin kanina na ito nga PPHC ay nasa loob ng Clark Freeport Zone. Bukod po sa healthcare delivery, paano po nakakatulong ang inyo pong ospital sa paglikha ng trabaho at paglago ng local economy ng Pampanga?
30: Ang pagpapatayo po ng Pampanga Provincial Hospital Clark, actually po ito ay nagbigay ng magandang oportunidad sa mga maraming mamamayan po dito po sa Pampanga na makapagbigay ng magandang oportunidad na makahanap ng trabaho, lalo-lalo na po doon sa mga doktor, mga nurses, doon sa mga allied professional help po natin na naghahanap po ng trabaho. Karagdagan po dito ang mga trabaho kumukha po ng mga sa security, sa maintenance, housekeeping. Samot sari po ang pwedeng ibigay na oportunidad sa ating mga kababayan na nangangailangan ng trabaho. Dagdag pa ho rito, nakapagbibigay din po ng magandang oportunidad sa mga lokal na negosyo po dito, lalong-lalo na po doon sa mga nagsusupply ng gamot, nagsusupply din po ng mga matataas na dekalidad po na kagamitang pang-medical, kasama na rin po yung mga ibang serbisyo po na may kinalaman po sa medisina po. At sa ngayon po, ang Clark Freeport Zone ay nakaka-attract na rin po ng mga mamumuhunan po, lalo na po sa pagkakaroon po ng ganitong state of the art government hospital. Ito po ay nagbibigay pagkilala po sa Clark Freeport Zone bilang isang sentro po ng highly specialized care na tinatawag o yung pong tinatawag na mataas na servisyong medical. At ito po rin ay nagiging sentro po ng makabagong pagtuklas po ng medisina. At matutugunan din po natin ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan tuwing sila po ay nahaharap sa mga kalamidad at kami po ay pwedeng magbigay po ng mabilis na tugon o emergency response po during the time of calamities po.
18: Mm-hmm. Panghuli na lang po, ano po ang gusto ninyong ipaalam sa mga kabalen sa buong Central Luzon at sa iba pa nating kababayan tungkol sa bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, Dr. Paule?
30: Opo. Sa ngalan po ng pamahalaang lalawigang lokal po ng Pampanga sa pangunguna po ng mahal naming gobernador, si gobernador po na Lilia Pineda, kasama na rin po yung vice gobernador po namin na si vice gobernador Dennis Pineda, kasama na rin po yung mga miyembro po ng sanggunian panglalawigan. At dito po sa mga staff at non-medical staff po ng Pampanga Provincial Hospital Clark na makakaasa po ang ating mga kababayan sa lalawigan ng Pampanga at karatig lalawigan po ng lalawigan ng Pampanga o gitnang Luzon na kayo po ay binibigyang prioridad po ng ating pamahalaang lalawigang lokal ng Pampanga. At binibigyan prioridad po ang kalusugan ng mga mamamayan po natin sa Pampanga. Sa katunayan po, we are focused on preventive healthcare po. Kaya po ang mga mamamayan po dito sa lalawigan ng Pampanga, ang ating mga kabalen, ay in-encourage po natin na pumunta po sa ospital, magpatingin, at wag na pong hintayin na lumala po yung kanilang mga sakit dahil po meron po tayong mga kagamitan na pwede po natin gamitin para sila po ay magamot at matignan na mabuti, katulong na rin po ng mga specialist ng doktor na kasalukuyang pong naninilbihan po sa ating mga kababayan at dito rin po sa hospital ng Provincial Pampanga Provincial Hospital Clark. At kami po ay nag-exert din po ng extra effort na madagdagan pa po yung mga servisyong medical para po matugunan lahat ang pangangailangan, pangkalusugan po ng ating mga kababayan sa lalawigan po ng Pampanga.
18: Okay. Ano na lang po yung naging mensahe ng Pangulo sa pagbisita po niya dyan sa Pampanga Provincial Hospital Clark, Dr. Paule?
30: Nung panahon po na bumisita po ang ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos George Jr., siya po ay namangha. Ay hindi po makapaniwala na ang Pampanga Provincial Hospital Clark ay isang government hospital. Hindi na rin po matatawaran ng kalidad ng serbisyo medikal na pwede pong maibigay ng ospital at may halin tulad na rin po doon sa mga serbisyong na ibibigay po ng mga pribadong ospital po na malapit po dito sa lugar ng Pampanga. At siya po ay nagagalak at natutuwa na meron po na ospital na pwedeng tumugon po sa pangangailangan ng mga kabalen natin dito sa Pampanga na hindi na po inaalala ang gastos dahil po kami po ay PhilHealth accredited po. At kasakatunayan po, nung nag-ikot po ang ating presidente, siya po ay namangha na meron po tayong mga kagamitan na pwede pong magamit sa pagtuklas ng mga sakit po sa lahat ng mga pasyente na gusto pong pumunta rito at magpapatingin po sa ating ospital dito po sa Clark Report Zone.
18: Mm-hmm. Meron po kaya kayong mensahe sa ating Pangulong Marcos na naandyan din ngayon sa area sa Pampanga dahil may mga ilang aktibidad din siyang ginagawa?
30: Unang-una po, sa ngalan po ng aming governor, si Governor Lilia Nanay Pineda, ipinapaabot po niya ang pasasalamat, taos po sa pasasalamat sa tulong po na ibinigay po ng pamahalaang pambansa po sa pangunguna po ng ating mahal na presidente, President Ferdinand Bongbong Marcos, at nais sa katuparan po ang kanyang matagal na pong minimiti na magkaroon po ng mataas na antas na pampublikong ospital. At sa katunayan po, malaking tulong po ito sa aming mga kabalen na hindi na po sila kinakailangan magtungo po sa mga government hospital po sa Maynila para lang po magpatingin. So kami po ay nagpapasalamat sa Pangulo at binigyan pong prioridad ang kapakanan po ng mga ating mga mamamayan pagdating po sa kalusugan at lalo-lalo na po ang pagbibigay pagkakataon po sa ating mga kababayan na makapunta po sila at makatanggap ng mga serbisyong medikal na galing po sa mga government hospitals po na katulad po nitong Pampanga Provincial Hospital Clark. Maraming pong salamat Pangulong Ferdinand Marcos at aming pong ina-assure na ito pong hospital na to ay bibigyan po nating prioridad po ang kalusugan po at ang kapakanan po ng mga kabalen po namin dito sa Pampanga. Mabuhay po kayo, mahal na presidente.
18: Dakal pong salamat kay kayo, Dr. Paules, sa pagkakataon na ibinigay niyo sa aming programa. At umaasa po kami na maraming matutulungan ng PPHC, hindi lang sa usapin ng kalusugan at kaligtasan, kundi sa pagpapalakas din ng ekonomiya sa Central Luzon. Hanggang sa muli po at isang magandang hapon sa inyo.
30: Maraming salamat po.
18: Ayan, si Dr. Jose Ranilo Paule, Chief of Hospital ng Pampanga Provincial Hospital, Clark.
29: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
29: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
7: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
8: Good day. My name is Mimi Asco Cabucos from Cebu City. And I'm one of the many cancer patients that has been relying on the financial assistance from the government. In particular, I was able to avail of the Cancer Assistance Fund at Vicente Soto Memorial Medical Center, where I've been currently undergoing series of consultations and post-chemotherapy treatment. Through the Cancer Assistance Fund, the government shoulders the laboratory procedures that are not available inside the facility. I was also able to avail of the cash assistance from the Department of Social Welfare and Development I used the cash to buy the medicines and the other laboratory procedures that I have to undergo outside the facility. I am very much grateful to the government for helping ease my financial burdens, especially as I continue to journey in surviving the Big C.
1: Pamahalaan ninyo ay laging nandito at laging iniisip kung paano kayo tulungan, kung paano alalayan ang pang-araw-araw ninyo na buhay.
0: Proyekto ng Pangulo, ramdam ng bawat Pilipino.
9: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
10: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumangon,

0: of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos siyam na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
1: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
1: Doctors on board.
2: Doctors on board.
1: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Ang bilis ng oras, sa 44 na minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako pa rin po si Ched Oliva at kasama na natin ang ating opisyal na manggagamot sa programa para sa ating health case ngayong hapon, si Dr. Claro Kayanan. Hi Doc, sa magandang hapon.
4: Magandang hapon sa iyo Ched at sa lahat po ng mga nanonood. Magandang hapon po sa inyo lahat.
3: Doc, isa pang magandang pag-usapan ngayon ay itong hand, foot and mouth disease o HFMD. Dahil ang buwan ng Hulyo taon-taon ay observance ng HFMD Awareness Month na pinangungunahan ng Department of Health para itaas ang kaalaman ng publiko sa nasabing sakit. Kaya pag-uusapan natin ano bang klaseng sakit ito, ano-ano yung mga sintomas at iba pang mga mahalagang bagay para mas maunawaan natin ang HFMD. Right,
4: Tama Doc? Tama ka dyan, Chet. At hanggang ngayon, marami pa rin yung mga cases na patungkol dito sa HFMD. So, manadali lang po kayong nakatutok.
3: Mm-hmm. Sige Doc, umpisa na natin, ano bang klaseng sakit? Itong hand, foot, and mouth disease, pareho lang ba ito doon sa FMD o foot and mouth disease na nakikita sa mga hayop?
4: Yes, ang HFMD, isa itong common viral infection na kadalasang sanhi ng yung tinatawag nating Coxsackie virus. Ano? Kabilang na dito, yung mga enteroviruses family. Ano? And self-limiting lang po ito. Ibig sabihin, karaniwang gumagaling ng mag-isa no, sa loob ng mga mailang araw. So, sayaw't sa gusto mo, gagaling at gagaling din po ito.
3: Mm-hmm. Do, kasi sinasabi na mga bata yung madalas tamaan ito. Bakit sila yung mas prone na magkasakit ng HFMD?
4: Yes, kasi mas mahina pa yung mga immune system ng mga bata. No? Lalo na yung mga under 5 years old. At yung madalas silang magkakasalo-salo sa laruan, no? Sa gamit. Ay yung mga close contact sa daycare or sa eskwelahan, ano? Madaling paraan ng pagkalat ng virus yung pagkakakumpol-kumpol ng mga bata.
3: Mm-hmm. Doc, kasi narinig ko dati na pwedeng makuha itong virus ng HFMD sa mga playball na madalas natin makita sa mga arcade. Totoo rin ba, Doc?
4: Yes, totoo na yung mga tinatawag nating high touch surfaces, no? Gaya ng playballs, mga laruan. Yung mga railings na pwedeng magdala ng virus, lalo na kung hindi regular na nadi-disinfect ang mga ito. Ano? So nakakahawa yung HFMD sa pamamagitan ng laway, sa uhog, ano, yung tubig.
3: Ipon.
4: Yes, yung tubig na sa paltos ano? At sa dumi. No?
3: Mm.
4: Kaya any shared unclean surface, potential risk ang tawag namin dito.
3: Mm-hmm. Kasi nga... mas madalas sa bata itong nasabing sakit. Pwede kaya niyang maipasa dun sa kanyang magulang ang HFMD o bihira yung ganitong klase ng kaso?
4: Bihira pero pwede. Ano? Kasi nga it's a viral infection and walang ligtas dito. Ano? So at ang pinaka-importante dito ano, yung ano nila, yung hygiene. Ano? So kung malinis naman ang kapaligiran, malinis yung mga

0: yung environment, yung risk becomes lower.
1: Mm. Meron bang panahon na sa taon na mas marami yung kaso ng HFMD o all year round na may ganitong klase ng infection, Doc?
0: All year round ito, no? Pero mas madalas tumaas ang kaso sa tag-init at tag-ulan, no? April to August hanggang September, ano? Dahil sa mas mataas na humidity at mas maraming close contact sa mga bata sa mga panahon na ito.
1: Yung ano yan eh, pasukan, di ba, Doc?
0: Yes, oo.
1: Sa pagdating naman sa mga sintomas, ano-ano, Doc, yung mga senyales ng pagkakaroon ng HFMD?
0: Yes, kadalasan nagkakaroon sila ng lagnat. So, yung iba, mayroong mga sore throat. Yung iba naman, nakikita na nila, no, na may pantal o paltos sa palad ng kamay, no, sa talampakan ng paa at sa loob ng bibig, no. Yan ang mga yan ang mga features niya, ano. Yung iba nawawalan ng gana ng kumain, yung iba irritable, lalong-lalo na yung mga sanggol, ano. So yung mga sintomas pong ito, tandaan po ninyo, no, kapag may nakita kayong ganito or may napansin kayo sa mga mahal natin sa buhay, it is ideal na mapatignan po natin kaagad.
1: Mm-hmm. Dok, paano nalalaman kung ito nga ay HFMD at hindi ibang sakit gaya ng lagnat, sore throat o chicken pox, yung bulutong tubig? Kasi may ano rin siya, Dok, 'di ba? May mga sugat din.
0: Yes, ang key giveaway yung appearance ng pantal at saka yung paltos sa kamay, sa paa at sa bibig, ano? Ito yung talagang features niya, ano? Kaya tinawag siyang hand, foot, and mouth disease, ano? So yung mga lesions mo are concentrated dun sa areas na ito, ano? So kung walang pantal na lalabas, mas malamang ordinary lang na viral fever lang to o kaya sore throat, ano? So halimbawa, meron kang nakitang pantal sa loob ng isa hanggang dalawang araw pagkatapos magkaroon ng lagnat, yun yung mga magsasabi sa atin na ito ay hand, foot, and mouth disease.
1: Mm-hmm. Dok, kano naman katagal bago lumabas yung sintomas? Simula nasagap yung virus at ilang araw naman nakakahawa yung isang may HFMD?
0: Yes, yung incubation period, karaniwang mga 3 to 6 days. Ano? Nakakahawa yung bata mula sa unang linggo ng sakit at ang virus ay pwede pa rin makita sa dumi ng ilang linggo pagkatapos na itong gumaling. Ano? So, kaya importante yung tinatawag nating hand hygiene, ano, kahit gumaling na yung bata.
1: Mm-hmm. Dok, meron bang gamot sa HFMD o ang gamutan ay nakatutok lang doon sa pagpapagaan ng symptoms?
0: Yeah, wala pang specific na antiviral para dito. Ano? So, in other words, supportive care lang ang gamutan natin na ginagawa dito. Ano? Pabababain yung lagnat, yung pain relief at sapat na hydration upang habang naghihintay na maubos yung virus sa katawan, ano, usually within a week, ano. So in other words, symptomatic treatment lang tayo dito.
1: Mm-hmm. Dok, ano yung mga pwedeng gawin ng mga magulang sa bahay para mapagaan yung pakiramdam ng batang may HFMD?
0: Yes, sa loob ng bahay, ano, ito yung mga maganda siguro. Bigyan natin sila ng paracetamol kung nagkakaroon ng lagnat or masakit ang mga katawan nila, ano. Importante yung sapat na fluids, ano. Yung mga cool drinks, okay yan. Sabaw, okay yan, ano, para hindi siya ma-dehydrate, ano. Yung malambot at hindi maasim, no, maalat na pagkain, ito yung mga dapat, ano. Pahingayin muna natin sila, huwag nating hayaan munang maglaro, ano. And i-isolate muna yung ang bata para maiwasan yung magkahawa-hawa sila.
1: Mm-hmm. Dok, pwede bang maligo yung batang may HFMD?
0: Pwede, ano. At kailangan pa nga, actually, ano, nakakatulong ito sa paglinis at pagpapaginhawa ng mismong bata, ano. So gamitin ang malamig o lukewarm na tubig, ano. Mm-hmm. At iwasang kuskusin ng husto ang mga paltos, ano, kasi these are supposed to be epidermal in origin, ano. Kapag ito ay nabutas dahil sa kakakamot, maaari talagang magkaroon ng peklat dito.
1: Mm-hmm. Dok, kadalasan ilang araw bago gumaling yung mga pasyente ng HFMD?
0: Karaniwan, mga dahil viral infection ito, maabot ng mga 7 to 10 days ang usual na buong recovery mula sa pagsisimula ng mga sintomas.
1: Mm-hmm. Dok, nagkakaroon ba ng komplikasyon itong HFMD at kailan ito pwedeng maging seryoso?
0: Yung mga complications nito, bihira lang, ano? Pero ito yung mga pwedeng makita at very rare na napansin nila, ano? yung mga viral meningitis, encephalitis, o kaya yung myocarditis, no? Mas mahalaga na nauugnay yung mga ito dun sa tinatawag nating enterovirus number 71. Ito yung strain na nagkukos ng mga ito, ano? Kaya importante ang pagbabantay sa mga warning signs, ano? Kaya nga kapag merong ganito, although self-limiting lang, it is ideal na mapa-check up natin sila para malaman natin kung nagkakaroon ba sila ng mga complications o wala.
1: Mm-hmm. Dok, meron bang bakuna laban sa HFMD na available dito sa Pilipinas?
0: Wala pang widely available na bakuna sa Pilipinas laban dun sa hand, foot and mouth disease. Sa kasalukuyan, ano, may mga bakuna laban sa yung mga enteroviruses, ano, na na-develop at inaprubahan sa ibang bansa. Pero hindi pa ito standard o accessible dito.
1: Mm-hmm. Panguli na lang, Doc, dahil konting oras na lang natitira sa atin. Ano yung pinakamahalagang mensahe ninyo ngayong may observance tayo ng hand, foot, and mouth disease?
0: Yes, ang hand, foot, and mouth disease po ay karaniwang mild at self-limiting. Pero ang prevention po, no, kagaya ng proper hand washing, pagdi-disinfect ng mga laruan or mga surfaces, ano, at pag-iwas sa close contact kapag may sintomas, ito po rin po ang pinakamahusay na protection. Ano. So, manatiling mapagmasid sa mga warning signs at huwag mag-atubiling kumonsulta kung may pag-aalinlangan. Ano. So, kalusugan po ng ating mga bata ay responsibilidad nating lahat. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
1: Maraming salamat, Doc, at sana masaunawaan na ng ating mga taga-subaybay itong HFMD o hand, foot and mouth disease, lalo't nga ito ay napapanahon sa mga ganitong buwan, ano, para nga makaiwas yung ating mga chikiting na mas prone dito sa nasabing karamdaman.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738
1: AM. Okay, antabayanan po ninyo 5 minutong pagbabalita ay hatin sa inyo yan ni Omar Anthony Aquino at pagkatapos ay ang Juan Trabajo. Ako naman po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. Magsama-sama ulit tayo sa susunod na linggo.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman, at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, lamansyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: This is a public service announcement.
0: VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG.
4: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
0: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
6: Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo. Ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. harap sa taong bayan ngayong araw para ilahad ang mga nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon.
0: Headlines.
3: Senado at Kamara balik sesyon ngayong araw, pagpapatibay ng mga priority bills ng administrasyon, tututukan ng Kongreso.
0: Headlines.
3: Latag ng seguridad para sa State of the Nation address ng Pangulo, kasado na ayon sa Philippine National Police.
0: Headlines.
3: Tatlong individual na sawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.
0: Headlines.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglanda ng halos 10 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyong Quiapo at Habagat.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Ngayon po ay araw na Lunes, July 27, 2026. Muling sumasa inyo ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. muling aharap sa taong bayan para ilahad ang kasalukuyang estado ng bansa. Punong ekutibo titiyaking maipapaalam sa sambayanan ang lahat ng nagawa ng pamahalaan sa gitna ng iba't ibang hamon. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Kung mag-uulat sa taong bayan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. partikular sa kung ano ang mga nagawa ng kanyang administrasyon para sa ikalimang State of the Nation address nito ngayong araw. Ayon sa Pangulo, siguraduhin niyang maipapabatid sa sambayan ng Pilipino ang lahat ng nagawa ng kanyang administrasyon, lalo na sa panahon dumaraan niya ang bansa sa napakaraming hamon. Sinabi ng punong ekutibo na ilalahad niya ang mga naabot ng kanyang panunungkulan. Ganun din ang mga hakbang upang makatawid sa anyay pinakamahirap na yugto ng kasaysayan para sa kapakanan ng bawat Pilipino. Nagkaroon na niya ng mga adjustments na nakita niya naman ang epektibo at nakatulong sa mga tao para malampasan ang mga hamon at maibalik sa normal ang mga sitwasyong kinaharap. Ilang oras naman bago ang nakatakdang sona ng presidente ay pinahayag ng Pangulo na maaaring may mga pagbabago pa sa kanyang speech na siya mismo ang sumulat. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: I will make sure that people know all of the things that we have done. I've never done. Until 1 hour before this one, I'm still changing it, you know. Because of course, we want it to be perfect.
5: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Senator J.V. Hercito, inaasahan ang mga konkretong plano ng administrasyon sa State of the Nation address ni Pangulong Marcos ngayong araw. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
7: Hindi kaya at ni Senate Senior Deputy Majority Leader J.V. Hercito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mag-anunsyo ng mga konkretong reforma na direktong tutugon sa pinakamabibigat na suliranin ng bansa sa kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA ngayong araw. Ayon kay Hercito, inaasahan ng mga Pilipino ang malinaw na aksyon at hindi na panibagong mga pangako sa nalalabing 2 taon ng administrasyon. Kabilang sa mga inaasahan ng senador ang mas maigting na kampanya laban sa katiwalian sa mga flood control project at pagpapalagot sa mga sangkot sa pagwaldas ng pondo ng bayan. Muli rin niyang isinulong ang pagpasa ng Master Plan for Infrastructure and National Development o MIND Bill na layong maglatag ng pagmatagal ang plano para sa mga pangunahing infrastruktura kabilang ang flood control at transportasyon. Sa usaping pagkalusugan, uasa si Ehersito na iaanunsyo ng Pangulo ang pagpapalawak ng benepisyo ng PhilHealth kung saan kakayaning sagutin ng state insurer ang 60 to 70% ng hospital bills. Hinihiling din niya ang otomatikong pagsuspinde ng excise tax sa produktong petrolyo kapag labis ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Giniit Ehersito na kailangan ding maglatag ang administrasyon pag komprehensibong programa para mapababa ang presyo ng kuryente, transportasyon, pagkain at serbisyong pagkalusugan na anya'y direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng bawat pamilyang Pilipino. Mula Senado, ito si Diva Asuncion para sa Sona 2025, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Sona 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara de Representantes handa na para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. Mula sa Kamara, narito ang balita natin sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Handa na ngayon ang House of Representatives para sa gaganaping ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Bulacan 5th District Representative Agatha Paula Cruz, mag-aantay ang mga miyembro ng kapulungan sa report ng Pangulo sa kasalukuyang kondisyon ng bansa. Nakahanda rin anya ang Kamara sa magiging direktiba ng punong ekutibo sa pamamagitan ng legislatura. Samantala, asahan ng simpleng sona ngayong araw, walang red carpet at simpleng Filipino attire. Ang tanging focus anya ay ang main agenda ng sona gaya ng direktiba ni House Speaker Faustino Boji D. III. Maaalalang binanggit noon ni Speaker D sa ilang miyembro ng media na mas mainam na mag-recycle ng mga suot na gowns ang mga bisita upang makatipid at makita ang malikhaing gawa ng mga Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Kamara, tututukan ang pagpapatibay sa nalalabing priority bills ng administrasyon sa pagbabalik sesyon ng Kongreso. Mula sa Kamara, narito ang balitang hatid ni Kathleen Forbes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Tiniyak ni House Majority Leader Sandro Marcos na tututukan ng Kamara ang nalalabing priority legislation ng Administrasyon Marcos Jr. Kasabay ito ng pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong araw, July 27. Ayon kay Marcos, napagtibay na nila ang kalahati ng 52 prioridad na panukala sa first regular session ng 20th Congress at asahan anyang aapubahan nila ang natitirang 26 na iba pa. Una na anya na pagkaso sunduan ng ehekutibo at lehistatura sa LADC meeting na isusulong ang mga panukala na may structural reforms upang masuportahan ang mga programa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pagdapa ng House leaders, sisiguraduhin din nilang makakatulong ang mga panukala sa mga Pilipino para guminhawa kahit papaano ang kanilang buhay. Ilan sa mga panukala ay ang amyenda sa Universal Healthcare Act, pagbabago sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act at ang Magna Carta for Small and Medium Scale Enterprises. Pagdating naman sa isinusulong na transparency at good governance, nakalinya rin ang amyenda sa Bank Secrecy Law at Anti-Money Laundering Act, habang hinihintay naman ang committee report ang panukala para hindi na makapasok ang mga kamag-anak ng opisyal ng gobyerno sa pagkuha ng government contracts. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Latag ng seguridad para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasado na, ito'y ayon sa Philippine National Police. Yan ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: All systems go na ang latag ng seguridad ng Philippine National Police para sa ikalimang State of the Nation Address o Sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa batas ang pambansa ngayong araw ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Handa na ang kanilang mga tauhan kagamitan para sa kanilang deployment para tiyakin maayos, mapayapa at ligtas na may daraw sa pag-uulit sa bahay ng Pangulo. Una rito nagsagawa ng pag-iinspeksyon ng PNP sa batas ang pambansa at karating lugar nito para magsigawan assessment sa seguridad lalo na sa mga lugar na pagdarausan ng mga kilos protesta. Mahigit 20,000 pulis ang ipinakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad sa zona ng Pangulo. Katuwang ang mga police regional office sa Central Luzon, Calabarzon, Bicol at iba pa. Mahigpit naman ang paalala ng PNP chief sa mga commander sa ground na pairalin ang maximum tolerance sa lahat ng oras habang hinihikayat naman niya ang mga rally organizer na makipagtulungan sa pulisya para sa maayos na pagpapahayag ng saloobin. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inabisuan ng Quezon City Traffic and Transport Management Department ang mga motorista kaugnay ng ipatutupad na traffic rerouting para sa ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inaasahang babagal ang daloy ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue at sa paligid ng Batasang Pamatsa Complex dahil sa mga aktibidad kaugnay ng SONA. Ayon sa QCTTMD, magpapatupad ng zipper lane mula Elliptical Road, Philcoa hanggang sa Sandigan Bayan at isa pa mula sa Doña Carmen hanggang sa IBP Litex. Layunin nito na mapagaan ang daloy ng mga sasakyan at bigyan daan ang mga sasakyan ng mga opisyal ng pamahalaan at mga bisitang dadalo sa SONA na kahanda naman ang mga tauhan ng QC Traffic and Management Department, Metro Manila Development Authority, Philippine National Police, Quezon City at Quezon City Police District. Ganun din ang Presidential Security Group, ang QC DPOS, Task Force Disciplina, QC Disaster Risk Reduction and Management Office at Bureau of Fire Protection para sa seguridad at maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Situationer sa Lunsod ng Maynila, may kaugnay naman sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid sa atin ni Lawrence Tanhoko.
9: SONA 2026, The Radyo Pilipinas Special Coverage.
13: Magandang araw Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At andito tayo ngayon sa kahabaan ng Recto Avenue kung saan makikita nyo dito sa aking likuran, nasarado na itong itong kalsada na to dahil nga sa mga barikadang isinagawa o inilagay ng ating kapulisan.
14: Nagpatupad ang Manila Police District o MPD ng pagsasara at rerouting sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address. Sa Liwasang Bonifacio, isinara ang bahagi ng Magallanes Drive mula Jones Bridge hanggang MacArthur Bridge, southbound lane ng MacArthur Bridge mula Plaza Lacson at southbound lane ng Quezon Boulevard mula A. Mendoza at Fugoso Street hanggang Quezon Bridge. Apektado rin ang southbound lane ng Lerma Street mula Espanya Boulevard at P. Campa hanggang A. Mendoza Boulevard. Sa Mendiola, isinara naman ang bahagi ng CM Recto Avenue mula N. Reyes Street hanggang Mendiola at Legarda Street mula Figueras hanggang San Rafael Street. Hindi rin pinadaanan ang mga sasakyan sa Ayala Bridge at eastbound lane ng Ayala Boulevard mula San Marcelino hanggang Romualde Street. Pinayuan ng MPD ang mga motorista na gamitin ang Jones Bridge ilang bahagi ng Claro M. Recto Avenue, N. Reyes Street, Figueras Street, Taft Avenue at United Nations Avenue bilang mga alternatibong ruta. Hinikayat din ng mga motorista na maglaan ng mga dagdag na oras sa biyahe at sundin ang mga nakatalagang traffic enforcer upang maiwasan ang pagsisikip ng trapiko. Samantala, nagkalat na ang bus-bus na pulis dito sa lungsod ng Maynila at nakadeploy na nga sila sa iba't ibang lugar, partikular dito sa paligid ng Malacañang.
13: Wala pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Headline. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang mga balita, tatlong individual ang nasawi dahil sa mga epekto ng bagyong Quiapo at Habagat. Ito ay ayon sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ng NDRRMC na ang mga iniulat na nasawi ay naitala sa Davao Region at sa Soksarjin. Bine-verify ng ahensya ang nasabing mga ulat. Samantala, ilang individual ang iniulat na nawawala sa Soksarjin Region. Higit sa 173,500 individual sa pitong rehiyon ang naapektuhan ng kalamidad. May kabuang 239 na tahanan ang nawasak sa Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Soksarjin at Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Department of Social Welfare and Development nakapaglaan na ng halos 10 billion pesos na tulong sa mga apektado ng habagat at ng bagyong Quiapo. Yan ang balita natin sa atin ni Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Puspusan ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga lalawigang naapektuhan ng mga pag-ulan at bahang dulot ng bagyong Quiapo at ng habagat. Sa pinakahuling tala ng DSWD, aabot na sa halos 10 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naihatid sa mga apektadong LGU sa 9 na rehiyon sa bansa. Katunayan, kabi-kabilaan na ang relief operations na isinasagawa ng mga DSWD field office mula sa Cagayan hanggang sa Soxar para alalayan at natira ng kahong-kahong family food packs, mga ready-to-eat food boxes, family clothing kits at kitchen kits ang mga apektadong komunidad. Bahagi ito ng direktiba ng Pangulo na tiyaking mabilis na ipapaabot ang mga kinakailangan tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Samantala, as of July 26 ay umabot na sa higit 63,000 pamilya o katumbas ng 295,000 na individual ang naitalang apektado ng kalamidad at mula sa bilang na ito ay may 7,000 residente pa ang nananatili sa mga evacuation centers. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau sa posibilidad ng pagbaha at rain-induced landslide sa mahigit sa 6,800 barangay dahil sa epekto ng habagat. Batay sa DNR-MGB, ang geohazard advisory ay nakasalig sa rainfall forecast ng PAGASA at flood and landslide susceptibility maps ng ahensya. Pinayuhan naman ang mga residente na maging alerto sa mabilis na pagtaas ng tubig, paggalaw ng lupa, pagputik at ng baha at iba pang senyales ng panganib. Inimok din ng publiko na agad i-report sa barangay ang mga bitak sa pader. Ganon din ang paggabingi o pagtabingi ng mga poste o sahig lalo na sa mga delikadong lugar. Pinapaalalahan din ng LGU at komunidad na magsagawa ng paghahanda at bantayan ang lagay ng panahon upang maiwasan ang anumang pinsala.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ang Gatnam nasa kritikal na antas, narito ang report ni Charmaine Cristobal.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
16: Napaalalahanan ng publiko na magtipid ng tubig dahil sa nagpapatuloy na pagbaba ng antas ng Angat Dam. Ayon kay National Water Resources Board, Executive Director Sevilio David Jr., malaking sanhi nito ang pagtama ng El Nino sa bansa. Sa uling pagtala ng ahensya, ang level ng Angat Dam ay 151.45 meters, malayo sa normal nitong antas na 210 meters. Kaugnay nito ang panawagan sa publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng tubig at matutong i-recycle ang gamit ng tubig. Samantala, 78% ng supply ng tubig sa Metro Manila ay nagmumula sa Angat Dam sa pamamagitan ng Metropolitan Water Works Sewerage System o MWSS. Mula Radyo Magazine, Fermin Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita natin namin sa inyo maya-maya. Sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track
17: with Radyo Pilipinas on Viber.
18: Viber.
17: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
19: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
20: Kaalamang ASEAN.
19: Alam niyo ba na ang Cambodia ay sikat sa kakaibang street food na aping o fried tarantula? Sinasabing nagsimula ang pagkain ito nang magkaroon ng taggutom noong 1970s. Ngayon, itinuturing na itong delicacy na mayaman sa protina na ayon sa marami ay lasang manok o alimango. Gusto niyo bang tikman? Dahil sa pagiging bahagi natin ng ASEAN, mas pinadali na ang travel nating mga Pinoy para i-explore ang ganitong mga kakaibang adventure. Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
20: Navigating our future together.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
24: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Lilinaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ang uplift assistance ay bahagi ng social safety net ng pamahalaan para sa mga pamilyang higit na nangangailangan. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng gastusin, ayon kay DSWD spokesperson at Assistant Secretary Irene Dumlao, bahagi ang programa ng whole of government approach ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang makapagbigay ng agarang pinansyal na tulong sa mga benepisyaryo. Sinabi pa ni Dumlao na layunin ng uplift assistance ang mabawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng mga pangunahing pangangailangan sa mga pamilyang higit na apektado. Dagdag pa ng DSWD spokesperson, patuloy ding pinatutupad ng DSWD ang iba't ibang development program na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa mga benepisyaryo upang magkaroon ng kabuhayan at mapabuti ang kanilang kalagayan.
25: At dahil dyan sa uplift na buo yung mga iba't ibang mga programa at servisyo, hindi lamang po nung ipinapatupad ng DSWD, but ng iba pang mga government agencies. At kabilang sa mga nauna nating na ipahatid, yung cash relief assistance. Ito naman para dun sa mga drivers kasi sila yung pinakaunang naapektuhan noon po pagtaas ng presyo ng petrolyo. And after that nga, nabuo rin itong uplift assistance naman. So lahat po niyan ay sakop noong EO11. Sa DSWD, ang goal po natin is to empower the poor, the vulnerable, and the marginalized.
3: Yan po mga kaibigan, si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
24: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinagmalaki naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pangunahing programa at tagumpay nito sa paglaban sa kahirapan at pagpapalakas ng social protection. Ayon sa ahensya, patuloy na pinalalawak ang Walang Gutom Program na nagbibigay ng 3,000 buwanang food credits sa mga pamilyang nakakaranas ng matinding kakulangan sa pagkain. Sa ngayon, nasa 600,000 na pamilya na ang benepisyaryo nito. Patuloy din ang operasyon ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay City, Cebu at Zamboanga City na may higit na 300,000 na mainit na pagkain na ang naipamahagi. Pinalalakas din ng DSWD ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ayon sa ahensya, nasa 1.6 million na household beneficiaries na ang nakaahon at nakalabas sa programa matapos gumanda ang kanilang kalagayan.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Aminado si Public Works and Highway Secretary Vince Dijon na makatarunga ng pagkadismaya ng Pangulo o ng publiko sa mga naantalang proyektong pang-imprastruktura. Sinabi ni Dijon na naunawaan niya ang hinaing ng publiko at ginit niya ang tanging paraan upang matugunan ito ay ang mas masigasig na pagtatrabaho. Ayon pa sa kalihim, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang pagpapatupad ng mga dekalidad na proyektong pang-imprastruktura. Sinabi pa ni Dijon na patuloy silang nagsasagawa ng on-site inspections upang matiyak na maayos at nasa tamang schedule ang implementasyon ng mga proyekto. Dagdag pa niya, nakatuon ang pamunuan ng DPWH sa paghahatid ng mga proyektong pakikinabangan ng publiko at sa tamang oras at may mataas na kalidad.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines kasamang militar ng Estados Unidos at Japan ng panibagong Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, lumahok sa maritime exercises ang mga barko, eroplano at helicopter ng 3 bansa upang isagawa ang iba't ibang operasyon kabilang ang communication drills, replenishment at sea at flight exercises. Sinabi pa ng AFP na layunin ng 17th MMCA ngayong taon na palakasin ang kooperasyon ng mga magkakatuwang na bansa sa pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at seguridad sa Indo-Pacific region. Dagdag pa ng militar, bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap na tiyakin ang kalayaan sa paglalayag at paglipad sa West Philippine Sea at mapigilan ang ilegal na mapanghamong mga aktibidad sa karagatan. Sinagawa ang joint exercises kasunod ng insidente malapit sa Yungin Shoal kung saan iniulat na sinalakay ng mga tauhan ng China Coast Guard ang mga miyembro ng Philippine Navy. Nationwide. Pilipinas, binigyang linaw na hindi galing forced labor ang ina-export na goods sa Estados Unidos ayon sa Department of Foreign Affairs. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio. Radyo Pilipinas.
0: Report. Yes, Alan, binigyan linaw ng Department of Foreign Affairs na hindi galing forced labor ang mga ini-export na goods sa Estados Unidos. Ayon niya kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, na ang Pilipinas ay matagal nang may pinatutupad na batas hinggil sa forced labor at patuloy ang pagsusulong ng mga legal na aktibidad hinggil nga dito. At patuloy na rin na ipinoproduce ng bansa ang mga produced goods na including ang kasama ang exported na mga produkto mula sa US ay sinisiguro ng ating bansa na tumatalima ang mga naturang kumpanya na hindi gumagamit ng forced labor. Sa uli naman, Alan, siniguro ng ating mga opisyal sa Department of Foreign Affairs na nakikipag-usap na ang ating bansa upang mas mapababa pa ang umano'y 12.5% na pagtataas ng imposed tariffs sa 60 ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo. Alan, mula pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.
3: News Nationwide. Itataas ng National Food Authority sa 21 pesos kada kilong minimum buying price ng palay ngayong wet season, mula sa kasalukuyang 17 pesos kada kilo. Ayon kay NFA Administrator Larry Lacson, layunin ang hakbang na matulungan ang mga magsasaka at mapalakas ang supply ng bigas sa bansa. Bahagi ito ng programa ng ahensya upang mapalawak ang pagbili ng palay at mapanatili ang sapat na rice buffer stock, lalo na sa gitna ng banta ng El Nino at iba pang kalamidad noong 2024. Nakabili ang NFA ng 443,000 metric tons ng palay mula sa mahigit sa 60,000 magsasaka. Umabot naman sa 420,000 metric tons ang procurement ng ahensya noong 2025 mula sa 72,700 na magsasaka. Radyo Pilipinas. Samantala, umabot naman sa 460,000 metric tons ang rice buffer stock ng bansa noong Nobyembre 2025 matapos na palawakin ng NFA ang kapasidad nito na imbakan sa pamamagitan ng mga bodega at modernong pasilidad. Binigyan din pa rin ni Administrator Lacson na mahalaga ang malaking inventaryo ng bigas upang mabilis na makatugon ang pamahalaan sa panahon ng bagyo, pagbaha, lindol at iba pang emergency. Radyo Pilipinas. Ibinida ng Bureau of Plant Industry ang mga hakbang nito sa modernisasyon upang mapalakas ang food safety, mapalawak ang export market ng mga produktong agrikultura at mapatatag ang food security ng bansa. Ayon sa BPI, mula 2022 hanggang 2026 ay pinalawak nitong paggamit ng makabagong laboratorio, digital monitoring systems at quality assurance tools upang matiyak ang mas ligtas na ani at mas mataas na kalidad ng produktong agrikultura. Kabilang sa mga pangunahing proyekto, ang pagtayo ng nagkakahalaga ng 55 million pesos na nitrates and nitrates analysis laboratory. Tumutulong ito sa pagsusuri ng chemical residues ng mga produktong halaman at pagsunod sa lokal at international food safety standards. Naglunsad din ang ahensya ng Mobile Food Safety Laboratory na nakakapagsuri ng mahigit sa 600 agricultural samples sa 16 na lalawigan at lunsod Layunin itong mapabilis ang pagsusuri ng mga ani laban sa pesticide residues, heavy metals at iba pang contaminants. Pinalawak din ng BPI ang digital pest surveillance platforms upang mas mapabilis ang pagtukoy sa mga banta sa pananim.
24: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nasa 30 kumpanya ang interesadong maglagak ng pamumuhunan sa Pax Silica. Ayon sa

0: News Nationwide. Mas bayig dingin naman ang Department of Tourism ang pagpapromote nito sa Pilipinas sa buong mundo. Ito ay matapos na italaga ng kagawaran ang P-POP Group na SB19 bilang pinakabagong tourism ambassadors ng bansa. Kinilala ng DOT ang SB19 bilang isa sa pinakamahusay na kinatawan ng kulturang Pilipino dahil sa kanilang lumalawak na impluensya sa United States, sa Europe, ASEAN at iba pang bahagi ng mundo. Layunin ng grupo na ikayati ng kanilang pandaigdigang fan base na atin na bumisita sa Pilipinas at maranasan ang kultura at mga atraksyon ng bansa. Kasabay naman ng kanilang bagong tungkulin, nakataklang gumawa ng kasaysayan ng SB19 bilang unang Filipino Act na magtatanghal sa Lollapalooza Music Festival sa Chicago sa Hulyo at 30. Sila rin ang magiging unang grupong Pilipino na maghahagis ng ceremonial first pitch sa unang Major League Baseball game bago ang laban ng Chicago White Sox at New York Yankees sa July 29. Dagdag pa ng DOT, magsasagawa pa ito at ang SB19 ng mga susunod na kampanya at aktibidad upang higit pang maipakilala ang turismo, kultura at galing ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide. Balita naman sa Ibayong Dagat, mahigit sa 300,000 pumula sa malawak ang wildfire sa France at Spain. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Drizzle Nanyong. Radyo Pilipinas.
1: Patuloy ang pagkalat ng wildfire sa timog kanlurang bahagi ng France habang pinapaalala ng malalakas na hangin ang banta nito sa lungsod ng Bordeaux. Ayon sa mga opisyal, malayo pa sa kontrol ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, mahigit 300,000 katao sa France at Spain ang napilitang lumikas mula sa kani-kanilang mga tahanan dahil sa ilang araw ng napakalaking sunog. Ayon sa ulat ng BBC, isinailalim sa state of emergency ang Spain upang mabilis na matugunan ang crisis. Bagamat nakatulong ang bahagyang pagbabago ng panahon sa labas ng Madrid, inamin ni Spanish Prime Minister Pedro Sanchez na komplikadong panahon ang kaharapin ng bansa sa mga susunod na araw. Nananatiling nakataas ang alerto sa dalawang bansa habang patuloy ang pakikipagbuno ng mga bombero sa itinuturing na isa sa pinakamalalang crisis sa kapaligiran sa rehiyon. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Narito naman ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa tennis, Alex Ayala makakaharap si Qinwen Zheng ng China sa Washington DC Open. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matapos ang mahaba-habang break, lalaro na sa hard court si Alexandra Alex Ayala sa Washington DC Open o mas kilala ngayon bilang Mubadala DC Open ngayong week sa William H. Fitzgerald Tennis Center sa Washington DC, kabisera ng Estados Unidos. Sa naging draw kahapon o noong Linggo, makakatunggali ni Ayala si Qinwen Zheng ng China. As of broadcast time, nasa number 29 si Ayala sa WTA rankings, samantalang nasa 138 si Zheng bago magsimula ang nasabing paligsahan. Ang Mubadala DC Open ay isang WTA 500 tennis event. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo
0: Pilipinas, News Nationwide. Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026, the Radyo Pilipinas Special

0: coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
1: I am Joshua Constantio Pagaragasyas and I am from Iligan City. What I expect the President will discuss in this upcoming SONA is about our economy. As we all know that our economy is important and it serves a crucial role in our society, in our country, the Philippines. One of the things that I want to hear is the plans of the President to ease the problems of the Filipino people, especially the wages, our inflation that is happening here in the Philippines, and especially helping our farmers, our traditional farmers here in the Philippines, as we all know that they are facing a lot of hardships, especially now that we are experiencing again another gas increase. Overall, I really want to hear about his further plans for the betterment of the Filipino people.
2: Hello po, ako si Inyong Messi Eid, isang mag-aaral mula sa Iligan City National High School main campus. Sa nararating na SONA 2026 ng ating Pangulo, nais kong malaman kung ano ang mga plano ng ating Presidente o kanyang mga tugon sa mga salarunin na kinakaharap ng ating mga estudyante ngayon. At sa panahon kasi ngayon, aminin man natin sa hindi, nanganganib ang buhay ng mga estudyante. Kasi sa naniniwala ko sa panahon ngayon, parang particular na ang insidente na nagaganap sa iba't ibang eskwelahan sa buong Pilipinas. Bilang siya na namumuno sa buong Pilipinas, nais kong malaman kung kami pa bang mga mag-aaral ay nasa kaligtasan pa ba o safe pa rin ang aming pag-aaral.
0: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Pangako sa Bayan. Tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
3: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumungkahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
0: Pangako sa Bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Luzon. Mas mabilis na serbisyo sa civil registration, handog ng PSA, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Maisel Estoy.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Maisel.
9: Asahan ang mas mabilis na serbisyo sa civil registration sa probinsya ng Batanes matapos matagumpay na inilunsad ng Philippine Statistics Authority Batanes Provincial Statistical Office ang Administrative Petition for Correction Automated System o APCA sa lalawigan. Ayon sa PSA, ito ay isang mahalagang hakbang tungkol sa digitalisasyon ng serbisyong pampamahalaan sa pakikipagtulungan ng local civil registry office ng BASCO, na isa katuparang kauna-unahang paggamit ng APCA sa Batanes kung saan sa pamamahalaan pamamagitan ng bagong sistema ay matagumpay na naproseso ang mga petisyon para sa pagwawasto ng clerical error at pagpapalit ng unang pangalan alinsunod sa Republic Act No. 9048 na inamyendahan ng Republic Act No. 10172. Ang paglulunsad ng APCAS ay hindi lamang pagpapakilala ng isang digital na plataforma kundi isang mahalagang hakbang upang mapabilis, mapahusay at maging mas epesyente ang pagbibigay ng civil registration services ng mga residente ng Batanes.
10: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, May Celestoy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Panibagong patient transport vehicle pinagkaloob ng PCSO sa lalawigan ng Kalinga. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk. Narito ang report ni Amelia Bumatnong.
0: Radyo Pilipinas.
8: Belia.
11: Formal lang tinanggap ng pamahalang panlalawigan ng Kalinga ang panibagong unit ng Patient Transport Vehicle o PTV mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ginanap ang turnover ceremony sa San Fernando City, Pampanga nitong July 24, 2026 na pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama ang mga opisyal ng PCSO kung saan personal na tinanggap ni Governor James Eduba at Provincial Legal Officer Attorney John Paul Bagiwan ang sasakyan. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang bagong PTV ay magdaragdag sa kasalukuyang hanay ng mga sasakyang pangmedikal ng lalawigan na magpapalakas sa kakayahan nitong magbigay ng ligtas, epesyente at napapanahong transportasyon para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang referral at access sa specialized healthcare services. Nagpasalamat naman si Governor Eduba sa Pangulo at sa PCSO sa patuloy nilang pagsuporta sa Kalinga. Binigyang diin din ng Gobernador na patuloy na pinalalakas ng lalawigan ang healthcare system nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng sapat na kagamitan sa mga medical facilities para sa mas dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Kaugnay nito na una nang nabigyan ang Kalinga ng PTV noong nakaraang taon at kabilang din ito sa mga pinagkalooban sa pinakahuling pamamahagi ng PTVs na kumumpleto sa Patient Transport Vehicle Program ng PCSO. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Amelia Bumatnong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Naga City Mayor Lenny Robredo kinilala ang suporta ng national government sa kanyang lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang balitang atid ni Jerome Toledo.
12: Jerome. Kinilala ni Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga programa ng national government na nakatulong sa kanyang syudad. Sa panayam ng local media kay Robredo, binanggit nito ang ilan sa mga programa ng pamahalaan na naipatupad sa lungsod katulad ng rental, housing at modular shelter units, local government support fund at ang Oplan Kontrabaha. Pagpapatuloy ng alkalde, nakakahabol na ang Naga sa pagbibigay ng pabahay sa mga residente habang natutulungan ng DPWH ang lungsod na solusyonan ang pagbabaha, bagay na ipinagpasalamat ng alkalde. Samantala, kinilala rin ang alkalde ang LGSF na nakakatulong sa mga LGU upang pondohan ang mga programa nito. Malinaw din niya ang pulisiya ng LGSF pagdating sa distribusyon ng pondo sa mga barangay dahil napupunta ito sa scholarships at mga mahahalagang pangangailangan ng barangay. Umaasa naman si Robredo na ipapabati ni Pangulong Marcos sa kanyang ulat sa bayan ang mismong LGSF at mapalawig pa ito.
13: So sana ma-report yun yung PBBM during his SONA para may better appreciation ng tao. Kami yung LGU, maghihintay kami ng assurance na sana ipagpatuloy pa din ito and sana i-expand pa kasi ang nagbe-benefit talaga yung mga barangay sa kayong mga munisipyo sa mga cities gaya na.
12: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: SONA 2026, the Radyo Pilipinas special coverage. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas news nationwide.
8: Catanduanes Police Provincial Office nakahanda para tiyakin ang seguridad sa araw ng SONA 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac Catanduanes. Narito ang balitang hatid ni Rosie Nieva.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas report.
8: Rosie.
14: Kasabay ng pagdaraos ng 2026 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw, tiniyak ng Catanduanes Police Provincial Office sa pamumuno ni Provincial Director Police Colonel Virgilio Buena ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong lalawigan. Ayon sa kapulisan, bagamat wala silang na-monitor na anumang nakatakdang kilos protesta sa Catanduanes, nananatiling nakaantabay ang care team o crowd Management Advanced Reactionary Force Engagement upang agarang tumugon sa anumang sitwasyong nangangailangan ng maayos, disiplinado at professional na crowd management. Samantala, magsasagawa rin ngayong araw ang CAT-PPO ng isang outreach program sa Freedom Park, Virac, katuwang ng iba't ibang ahensya at tanggapan ng pamahalaan. Layunin nitong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo at programa ng pamahalaan. Bukod sa paghahatid ng mga serbisyo, hangad din ng kapulisan na higit pang mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan sa pagitan ng Philippine National Police at ng komunidad bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya para sa isang ligtas at mapayapang Catanduanes. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Rosy Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
15: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lungsod ng Puerto Princesa, Palawan, malugod na tinanggap ng mga mamamayan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan, narito ang report ni Goody Sarsagat.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Goody.
16: Malugod na tinanggap ng mga mamamayan ng lungsod ng Puerto Princesa sa Palawan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikaapat na pagbisita sa lungsod noong Hulyo 23 sa pangunan ni Mayor Lucille Bayron. Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat ang alkalde sa patuloy na suporta ng Pangulo tulad ng pamamahagi na mabigas sa mga beneficiaryo, pagbibigay ng presidential scholarship na nakakalaga ng 20,000 pesos bawat isa para sa 330 first-year college students hindi na pagkakaloob ng mga tents, upuan, computers, printers at iba pang administrative and office equipment para saan na pong barangay sa ilalim ng programang Bawat Barangay Makikinabang. Tumanggap din ang syudad ng nasa 48 million pesos para sa mga mamahagi ng 10 kilong bigas sa 16,000 pamilya sa lungsod sa loob ng 6 na buwan. Inigayad din ni Bayron ang Pangulo na inspeksyonin ang kasalukuyang tinatayong 5-story low-cost housing project sa Barangay Irawan sa ilalim ng Pambansang Pabayad Program na pinontuhan ng Social Housing Finance Corporation o SHFC na pagkikinabang ng bigit kumulang 6,000 pamilya sa syudad. Para sa Zona 2026 na Integrated State Media, Guri Sarsagat, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
15: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 50 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
15: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: This is a public service announcement.
21: Public service announcement
20: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
22: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
15: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 1,000 tauhan ng Police Regional Office Number 8 i-deploy para sa seguridad sa 5th State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Narito ang report ni Daisy Belizar.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
8: Daisy.
25: Ipinakalat ng Police Regional Office 8 ang mahigit 1,000 tauhan nito sa buong Eastern Visayas. Ito ay para sa seguridad ng rehiyon sa 5th State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw sa pamumuno ni Pro 8 Regional Director Police Brigadier General Jason Capoy. Nasa heightened alert ang buong pwersa ng pulisya sa rehiyon. Mula sa kabuang bilang, 592 na pulis ang nakatoka sa area security at checkpoints, 308 ang nakatambay para sa civil disorder Servants Management habang higit 100 naman ang nakatalaga para sa covert security at quick response teams. Binigyan din ni RD Kapoy na ang deployment ay alinsunod sa utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatis Jr. upang tiyaking payapang paghahatid ng ulat sa bayan ng Pangulo. Hinimok din ng Pro 8 ang publiko na manatiling alerto at agad ipagbigay alam sa mga otoridad ang anumang kahinahinalang kilos sa kanilang paligid. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Dandaang residente sa bayan ng Liloan, Southern Leyte, na kinabang sa benteng bigas, meron na program ng pamahalaan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good, narito report ni Jevic Epiz.
1: Radyo Pilipinas.
8: Jevic.
2: Daan-daang residente sa bayan ng Liloan, lalawigan ng Southern Leyte, ang nakinabang sa programa ng pamahalaan at Department of Agriculture na Benteng Bigas Meron Na o BBM program na naglalayong makapagbigay ng dekalidad na bigas sa mga kwalipikadong beneficiary. Layunin ng programa na mapagaan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng pagkain sa mga pamilyang mababa ang kita habang pinapalakas din ang merkado para sa mga lokal na magsasaka ng palay. Ayon sa mga residente, malaking tulong ang subsidy sa bigas dahil umabot na sa humigit kumulang 50 piso kada kilo ang presyo ng komersyal na bigas sa merkado. Sa isinagawang pamamahagi, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary for Agribusiness and Marketing, Genevieve Gibara, na nakatuon ang pambansang pamahalaan na ipagpatuloy ang programa hanggang Hunyo 2028 alinsunod sa pangako ng administrasyon. Binigyang diin naman ni Francis Rosa Rosso, pinuno ng Agribusiness and Marketing Assistance Division ng DA Eastern Visayas, na layunin ng programa na tugunan ang isa sa pinakamahalagang pangangailangan ng bawat pamilyang Pilipino, ang pagkakaroon ng sapat na pagkain sa hapagkainan. Aniya, hindi lamang ito karaniwang programa kundi isang konkretong hakbang upang matiyak na may abot kayang bigas ang mga pamilyang nangangailangan. Dagdag pa niya, ang matitipid na mga beneficiary sa pagbili ng bigas ay maaari nilang ilaan sa iba pang mahalagang gastusin tulad ng gatas ng mga bata, gastusin sa pag-aral at mga gamot. Malaki ang pasalamat ni Liloan Mayor Jonah Chong Ada sa programa ng pamahalaan na nagbigay ng malaking kaginhawaan sa pamilyang Pilipino na nakabili ng murang bigas. Ang Benteng Bigas Meron Na programa isa sa mga pangunahing programa ng Department of Agriculture para sa seguridad sa pagkain at matulungan ang mga pamilyang Pilipino. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Jevic Epis ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sugod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mahigit sa 12 milyong pisong tulong pinansyal sa ilalim ng DOLA Integrated Livelihood Program. Inaasang matatanggap ng mga vulnerable sectors diyan po sa Zamboanga del Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Zamboanga. Narito ang report ni Justine Bulanon.
3: Radyo Pilipinas Report. Justine, inaasahang makakatanggap ng 12.14 milyon pesos mula sa Department of Labor and Employment DOLA Region 9 ang 238 vulnerable manggagawa sa probinsya ng Zamboanga del Norte sa pamagitan ng DOLA Integrated Livelihood Program o DIP ng ahensya. Pamumunuan ng DOLA Zamboanga del Norte Field Office sa pamagitan ng Liloy Satellite Office ang paggawad na nasabing livelihood grant sa labasan multipurpose cooperative na siya magpapatupad ng proyekto at mga ngasiwa sa pamamahagi ng mga livelihood package sa mga kwalipikadong beneficiaryo. Kabilang sa mga ito ang mga overseas Filipino workers sa ilalim ng uplift program, mga magsasaka, mangisda, mga naapektuhang manggagawa, mga pamilyang nakalabas o nakapagtapos na sa pantawid pamilyang Pilipino program of 4Ps, mga parolee at probationer at mga magulang ng mga child labor. Layunin ng inisyatiba na mabigyan ng mga oportunidad ang mga beneficiaryo upang makapagsimula ng kabuhayan o mapagtibay ang kanilang kasalukuyang pinagkakakitaan. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Justin Bulanon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Mindanao Development Authority, suportado ang pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalya.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
8: Report. Marcel.
5: Nagpahayag ng buong suporta ang Mindanao Development Authority o MINDA sa pangunguna ni Secretary Leo Teresa Magno sa pagbubukas ng kapihan sa tahanan sa Davao International Airport. Ang pasilidad ay inilunsad sa pakikipagtulungan ng Department of Migrant Workers, Civil Aviation Authority of the Philippines at Overseas Workers Welfare Administration upang magsilbing komportabling lugar para sa mga overseas Filipino workers bago ang kanilang pag-alis. Ayon kay Secretary Magno, ang kapihan sa tahanan ay simbolo ng pagkilala at pagpapahalaga sa mga OFW at bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin ang serbisyong makatao at mas madaling maabot ang mga migranteng manggagawa. Kasabay ng programa ang paglagda sa Memorandum of Agreement ng DMW at CAO-CAAP at ang ribbon cutting ceremony bilang hudyat ng opisyal na pagbubukas ng pasilidad. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, Marcel Mamondasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Mga kaibigan, sumayin niyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, July 27, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
21: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
9: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nagkakabit?
28: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
9: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas pong alas 7 ng umaga.
5: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po na Lunes, July 27, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at sa Sports Radio 918 kHz. Kasama niyo po, mga kaibigan, hanggang alas 8 ngayong umagang ito ng Monday. Ako po si Alan Alianige.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Mamayang hapon, mga kaibigan, ihatid sa inyo ng buong-buo ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Manatiling nakantabay po at nakikinig at nanonood dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Narito muna ang ating traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metrobase.
5: Radyo Pilipinas Traffic!
4: Iatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan, at sa mga tagapakinig po ng Radyo Pilipinas. Umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbigat ng daloy ng trapiko simula po sa may New York Avenue, Cubao, hanggang makarating na po yan dito sa may Connecticut. Pag-akit po natin ng Ortigas Flyover ay bahagyang bibilis ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po yan ng Shaw Boulevard. Pagdating din naman po natin dito sa may Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkatapos na po niyan ay dire-diretso o tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas lamang po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Magallanes Flyover hanggang makarating po yan dito sa may Buendia Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng North Avenue. Dumako naman po tayo sa parte ng C5. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko dito po sa southbound ng C5 simula po sa may Libis hanggang makarating naman na po yan dito po sa may Bagong Ilog. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso naman na po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makalabas na po yan ng SLEX. Ang northbound naman po ng C5 ay makakaranas lamang ng bahagyang pagbabagal dito po sa intersection ng McKinley at masusundan po yan dito naman po sa may Lanusa. Ngunit pagkalagpas naman na po niyan ay dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Katipunan. Atin po ipinapaalala sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Maliban lamang po sa lungsod na Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan emergency assistance, maaari lamang po tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
4: Thank you so much, Gia Rivales. Yan po ay direkta mula diyan sa MMDA Metro Base.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, meron tayong 10 minuto na makalipas pong alas 7 ng umaga. Ito'y bahagi pa rin ng ating special programming. at special coverage ngayon pong 27th day of July. Ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamaya po yan bandang alas 4 ng hapon.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin natin ang sitwasyon diyan po sa gawi ng EDSA Shrine at People Power Monument. Mayroon pong mga police na nakadeploy na rin diyan kaugnay ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang detalye po niyan maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Makiisa sa espesyal na live coverage ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Alamin ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng batasang pambansa mula sa mga update sa aming mga tagapagbalita hanggang sa mismong pag-uulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa. Komprehensibo, mabilis at mapagkakatiwalaang impormasyon hatid ng Radyo Pilipinas. Sama-sama nating tutukan at babantayan SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
8: Ako po si Janeiro Sanchez, Municipal Councilor ng Dingras, Ilocos Norte. Ang inaasahan ko sa darating na SONA ng ating mahal na Pangulo ay ang mga konkretong solusyon sa mga suliranin ng bansa, lalo na sa mataas na presyo ng bilihin, paglikhaan ng trabaho at pagpapabuti ng mga pangunahing serbisyo. Sana ay maramdaman ng bawat Pilipino na ang tunay na pagunlad.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
9: Hello, good morning. My name is Jason and I am the officer in charge of the Cebu City Public Information Office. What I am expecting from the SONA 2026 of President Marcos are updates on his ongoing programs, especially regards to tourism, social services, and what are our long-term plans on how do we address the effects of the ongoing conflict of the Middle East crisis. I believe the President has all the resources and all of the bright minds in order for us, or for him, rather, to address these pressing concerns that are facing us today. Thank you.
5: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 14 minutes na makalipas pong 7 AM. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa EDSA Shrine at sa gawi ng People Power Monument. Meron na rin pong mga naka-deploy na mga tauhan ng Philippine National Police diyan sa lugar na yan. Kaugnay naman ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nakatutok po si J. Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: J. Mark.
10: Pusalan, inikot ko ang bahagi ng EDSA Shrine at People Power Monument sa bahagi ng Ortigas. At doon nga ay 600 police ang ipinakalat ng Eastern Police District at ng Quezon City Police District sa mga nabanggit na lugar para tiyakin ang seguridad at kaayusan sa nabanggit na mga lugar. Kaugnay sa ika-5 State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw. partikular na nagbabantay sa mga naturang lugar ang Civil Disturbance Management Unit ng EPD sa ilalim ng Ortigas sa flyover, kaya hindi ng QCPD sa mismong People Power Monument. Kanina nagsagawa ng formation at accounting ang mga pulisa at matapos ito ay pinayagan muna silang magpahinga pansamantala. Bukod sa mga tauhan ng EPD at QCPD, may mga tauhan din mula sa PNP National Headquarters sa Capo Crame para umalalay sa mga pulis na nagbabantay sa lugar. May mga tolda ring inilapag sa gilid ng People Power Monument na nagsisilbing command post ng PNP bukod pa sa ambulansya na mga namataan doon. Samantala, wala pa namang impormasyon kung may inaantabayan ng grupo na magsasagawa ng kilos protesta o aktibidad sa bahaging ito ng People Power Monument at EDSA Shrine. At sa mga oras na ito, nananatiling normal na ang daloy ng trapiko sa paligid ng Ortigas sa flyover, gaya din sa White Plains Avenue at EDSA. Para sa Zona 2026 Integrated State Media, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Thank you so much, J. Mark Dagala. Philippine Standard Time, meron tayong 16 and a half minutes na makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga.
5: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Special programming po tayo ngayon, bahagi ng ating special coverage para sa State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito muna ang balita direkta mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Ito pong asosasyon ng mga truckers diyan sa Benguet at sa Mountain Province. Nagpahayag po ng pasasalamat sa Administrasyong Marcos. Ito'y sa pagkakaloob ng libreng toll sa pagdadala ng mga gulay sa iba't ibang bagsakan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito po ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Joseph!
11: Lubos ang pasasalamat ng mga truckers mula sa lalawigan ng Benguet at Mountain Province sa inisyatibo ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magbigay ng libreng toll fee sa mga expressways para sa mga truck na nagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Ayon kay Alejandro Montiflor, presidente ng Samahan ng Truckers, malaking ginhawa ang programa dahil umaabot sa mahigit 6,000 piso ang natitipid nila sa bawat biyahe. Samantalang ang mga truckers na bumabiyahe patungo ng Visayas ay nakakatipid naman ng halos 10,000 piso bawat biyahe. Bukod sa malaking bawas sa gastusin, sinabi ni Montiflor na mas napapabilis na rin ang paghahatid ng mga gulay mula sa Cordillera patungo sa iba't ibang bagsakan sa Luzon at ibang pangpanig ng bansa. Dahil dito, mas napapanatili ang kalidad ng mga produktong agrikultural habang nababawasan din ang gasto sa transportasyon. Aniya, ang malaking natitipid sa biyahe ay naitutulong din sa pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang pamilya at nagbibigay ng dagdag na suporta sa kanilang kabuhayan. Umaasa ang samahan na magpapatuloy ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programang nagbibigay ng direktang tulong sa sektor ng agrikultura at transportasyon upang higit pang mapalakas ang produksyon, mapababa ang gastos sa paghahatid ng produkto at mapanatiling matatag ang suplay ng pagkain sa bansa. Para sa Zona 2026 ng Integrated State Media, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
5: Zona 2026, the Radyo Pilipinas Special Coverage.
4: 20 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ngayong umaga, tayo po'y makikipag-ugnayan din sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. At napakalawak ko ng mga serbisyong pinagkakaloob ng DSWD sa ating mga kababayan, lalo na doon sa higit na nangangailangan. Tayo po'y makikibalita, partikular dito po sa kanilang Zero Hunger program. Siyempre, ang pagkain ho isa sa mga usapin na malapit sa puso at sa sikmura. Ika nga ng ating mga kababayan. Makikibalita tayo sa DSWD tungkol dito sa kanilang Zero Hunger Program. Ano po, makakausap natin this morning ang boses mula po sa DSWD. Ang spokesperson ng DSWD, Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek Irene, ma'am, magandang umaga po.
12: Alan, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng iyong programa.
4: Yes, ma'am. Una, salamat for joining us this morning. Alam naming very busy kayo sa DSWD, lalo tigit ngayong umaga ng State of the Nation Address. Makikibalita lang po kami, of course, share with our listeners and our viewers, latest dito po sa Zero Hunger Program ng ating DSWD. Asek Irene, ma'am, please.
12: Alam, napakalinaw ng utos ng Pangulong Marcos Jr. sa DSWD, wakasan ng kagutuman sa ating bansa. Yan ang pangarap noon ng ating pong Pangulo na wala na pong pamilyang Pilipino ang magugutom. Kaya nga po sa DSWD, mas lalo pa nating pinapalakas yung pong programa natin, yung Walang Gutom Food Stamp Program. Ngayong Marcos Jr. administration po natin inilunsad at ang target nga po natin ay mapagsilbihan ang 750,000 households na natukoy as food poor. Sila yung pinakamahihirap sa ating pong lipunan at talagang hindi naman po nakakakain ng husto. Kung kaya nga po, sa ilalim ng Walang Gutom Program, nagpo-provide tayo ng monthly food credit. Nagkakahalaga yan ng 3,000 piso at nagagamit yan para pambili ng mga masustansyang mga pagkain. Apart from that, tinuturuan din natin yung ating pong mga beneficiaries sa pamamagitan ng ating productivity enhancement sessions na kung saan nga po may mga mandatory social and behavior change sessions tayo kasi tinuturuan natin, ini-equip natin yung ating mga beneficiaryo para magkaroon ng kaalaman and practical skills on healthy food choices, nutrition, livelihood, at capacity building interventions na naglalayo na improve yung kanilang well-being, resilience, and of course, long-term sufficiency. Sa kasalukuyan, Alan, nasa 600,000 household beneficiaries na tayo. 600,000 household beneficiaries ang hindi na nagugutom.
4: Mm-hmm.
12: At bago matapos ang taong ito ay mapagsisilbihan na rin natin ang 750,000 household beneficiaries na target natin. But Alan,
4: opo,
12: we're addressing hunger na one program and one kitchen at a time.
4: Mm-hmm.
12: Kaya nga meron tayong Walang Gutom Kitchen. It complements actually no itong Walang Gutom Program. Ito ang kauna-unahang government-run na soup kitchen. It's
4: yes,
12: community-based food bank na naglalayon din na wakasan ng kagutuman amongst individuals and families. So anyone who is experiencing involuntary hunger may visit our Walang Gutom Kitchens. Ang unang-unang kitchen natin ay itinayo sa Pasay City. Ang pangalawa, itinayo natin na this year, nito lamang buwan ng Hunyo, sa Cebu City yan, and then sa Zamboanga City. At present, as of June 30, Alan, more than 300,000 meals have already been served dyan po sa ating pong Walang Gutom Kitchen. So, again, yan po yung inisyatibo natin sa pag-address ng kagutuman, and we're hoping to add three more Walang Gutom Kitchens dito sa Metro Manila, sa Catmalogan City, Samar, and sa Butuan City, Surigao. Ang layunin natin ay makapagtayo ng 12 Walang Gutom Kitchens bago matapos ang administrasyon ito.
4: Opo. Asek Irene, we understand yung pagkakaloob o yung distribution nitong 3,000 pesos na food credits ano, dun sa mga beneficiaries natin ay idinadaan sa pamamagitan ng electronic means. So, ibig sabihin, mas mabilis, mas efficient, wala nang pila ang pagkakaloob nitong food credits na ito. Asek Irene, ma'am.
12: Oo, Alan. Sa Walang Gutom Program, ang ginagamit natin na electronic benefit transfer card. Linalaman niya yan yung 3,000 pesos monthly food credit at yan po yung ginagamit ng ating pong mga beneficiaryo during the redemption period para makapamili ng mga mura, masustansya, at masasarap na pagkain. So, in partnership with our accredited merchants, mga kadiwa ng Pangulo stalls, mga people's organizations, sila po yung ating katuwang ano dito sa programa. So kasama nga po sila ay naisasagawa natin itong mabilis at maayos na redemption. In fact, ngayon nga gumagamit na rin tayo ng mga kiosk na kung saan meron ng mga food baskets, ano, pipiliin na lang po nung ating pong mga benepisyaryo yung pong gusto nilang bilhin using their food credit. Mahalaga dito mabanggit natin, Alan,
4: yes,
12: yung food basket kasi natin, ang nilalaman niyan ay 50% carbohydrates, 30% protein, and 20% dietary fat and fiber. Bakit po nabuo ito? Kasi meron tayong pinggang Pinoy. Yan ang sukatan po natin, ano, sa pagtukoy ng masustansya at mga pagkain that really meets the nutritional requirements of an individual and a family. So, yan po yung ating pong sinusunod. Kaya tinitiyak natin na sa pamamagitan ng walang gutong program ay natutugunan talaga yung wastong pangangailangan sa pagkain.
4: Opo. And we understand na itong programang ito ay dito sa programang ito ay nai-integrate nga yung iba't ibang government agencies at iba pang mga katuwang, ano, meron tinatawag na Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty. Secretary, ma'am.
12: Yes, that's correct, Alan. Sa EPAP, o yung nabanggit mo nga, yung Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty, nakikipag-ugnayan tayo sa iba't ibang ahensya po ng pamahalaan. Kasi it takes the whole society to address the issue on hunger. Kaya tayo ay nagko-collaborate o nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at mga private organizations and non-government organizations. So, nagtutulong-tulong yung pong mga iba't ibang mga programa ng ating pong pamahalaan para matugunan nga yung concern on kagutuan. Sa katunayan, Alan, sa walang gutong program, meron, nabanggit ko, no, yung productivity enhancement sessions. We work with government agencies like TESTA, with DOLE, para ito rin ating mga kababayan na kabilang sa walang gutong program ay eventually makapacitate at malink natin sa mga available na mga trabaho so that later on they would be gainfully employed and they'd be able to fish for their own. Yun po yung konsepto nitong walang gutong program, no, aside from it being targeted, merong conditions, meron ding clear exit mechanisms. Kasi, di ba, once they exit from the program, kinakailangan meron na silang mga trabaho, meron na silang mga livelihoods para masustain yung gains ng program, which is addressing hunger.
4: Ayun. So, ibig sabihin, at a certain point in time, pag nakaangat-angat na ng bahagya, and ito, base sa assessment, of course, ng DSWD, yung ilang mga beneficiaryo, ay gagraduate din sila para yung iba naman na mas nangangailangan ang magkaroon ng tsansa na higit na matulugan ng ating DSWD, ASEC.
12: Well, yes, ano, yung mga program beneficiaries natin, ang target natin, 750,000 households, they will be enrolled in the program for 3 years. So, sabi ko nga, in that 3 years, dapat nakapacitate na natin sila at natulungan na maiangat yung kanlang antas ng kaalaman hinggil sa pagtugon sa kagutuman, and of course, maiangat na rin yung kanilang level of well-being. I'd also like to add, Alan, in terms of partnerships, meron din tayong collaboration with the Department of Agriculture.
4: Apo.
12: Sa pamamagitan rin ng walang gutom kitchen at ng walang gutom program ay mas na-strengthen yung pong mga kapasidad din ng mga farmers natin, yung mga fisher folks, yung kanila pong mga malilit na grupo at mga asosasyon, dahil sila po yung nagsusupply ng pagkain sa ating programa. So na nabubuo, no, nagkakaroon tayo ng supply chain at wala nga middleman, and of course nakakatiyak tayo na natutulungan din natin yung ating pong mga ibang mga kababayan.
4: Opo. Ang isa pang aspeto ng pagtulong, of course, ng DSWD, may kaugnayan sa kalusugan at pagkain, ay para doon sa mga bata, yung mga batang enrolled doon sa iba't ibang mga early childhood programs, we understand na meron na ring intervention ang ating DSWD para sa sektor na ito, Secretary Irene, ma'am.
12: Yes, alam mo dun sa Interagency Task Force, no, on Zero Hunger nga. Meron tayong sabi ko, partnership with the Department of Agriculture and other community-based organizations. Ito yung mga maliliit nga na grupo ng mga farmers at mga fisher folks na tutulungan natin sila kasi nakakapag-supply sila, no, yung produce nila na isusupply nila doon sa mga programs and services ng ating pong pamahalaan, kagaya nga ng Walang Gutong Program. But yes, as community-based organizations, we also tap them to supply the food requirements para sa ating supplementary feeding program. So, using community procurement, ay nagagawa natin na tulungan din sila para maibenta o mailako yung pong kanilang mga farm produce. And again, sabi ko nga, no, na-ensure yung pong supply ng pagkain at natutulungan din natin yung malilit nating mga farmers and fisher folks.
4: Ayan, okay. Asek, Irene, in closing, ma'am, mensahe po sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umagang ito ng Lunes, the 27th day of July, SONA Day ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ma'am.
12: Alan, sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr., natugunan natin at patuloy na tinutugunan ang problema ng kagutuman sa ating bansa. Ito po ang commitment ng DSWD, ano, na titiyakin natin na we will always be present in moments of need, responsive in times of crisis, and of course intentional in helping families build better futures. Kaya patuloy po tayo na namumuhunan in human development, and patuloy din po tayo na at magtitiyak na magiging maayos ang mga ipinapatupad nating pong programa. Again, makakaasa po kayo na sa ilalim po ng pamumuno rin ng aming pong butihing kalihim, Secretary Rex Gatchalian, we will continue to implement programs and services ng maagap at mapagkalinga, because sa DSWD po ang bawat buhay ay mahalaga.
4: Opo, Asek Irene Dumlao, ma'am, salamat po ng marami sa mga updates at impormasyon mula sa DSWD, ma'am.
12: Maraming salamat din, Alan, sa pagkakataon. Magandang umaga po sa inyo.
4: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao.
5: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Update muna tayo mula sa Visayas. Administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nakapamahagi ng 8.2 billion pesos na halaga ng mga makinarya at mga gamit pagsasaka diyan po sa Western Visayas.
5: Radyo Pilipinas,

0: bilang sa mga naipamahagi ang four-wheel drive tractors, rice transplanters, combine harvesters at rice mill para mapalakas ang produksyon at post-harvest operations. Ang mga katuwang na ahensya ng agrikultura katulad ng DFAR, NDA, PCA at NFA ay nagbigay din ng dagdag na mga makinarya para sa mga magsasaka ng rehiyon. Ang mga tulong na ito ay lubos na pinasasalamatan ng mga benepisyaryong magsasaka. Kagaya ni Thelma Estucada, presidente ng PD Montfort North Irrigators Association sa bayan ng Dumangas, Iloilo. Ayon kay Nanay Thelma, malaking tulong ang mga natanggap nila na rice combine harvester at four-wheel tractor sa paghahanda ng lupa at sa kanilang post-harvest operation.
1: Napakalaki pong benepisyo ang natanggap ng association dahil po ito nakakatulong sa aming land preparation at saka sa post-harvest na kailangan ng mga magsasaka. Taos puso po kami nagpapasalamat kay President Ferdinand Marcos Jr. at saka po kay Secretary Kiko Tio Laurel sa napakagandang handog sa mga magsasaka, lalo na po sa aming association, ang PD Montfort North Irrigators Association po.
0: Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, JP Harvas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iloilo.
2: SONA 2026, The Radyo Pilipinas, Special Coverage.
3: Mga kaibigan, meron tayong 36 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pagbabalik, makikibalita naman tayo sa National Capital Region Police Office. Maya-maya yan ha? Sa pagbabalik natin dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: Tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA.
4: SONA 2026.
5: Isang taon matapos ang ika-apat na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong 2025, mas pinalawak pa ang abot ng walang gutong program, alinsunod sa layunin ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Bilang suporta rito, inilunsad ng Administrasyong Marcos ang walang gutong kitchen na araw-araw naghahain ng painit at masustansyang pagkain para sa mga street dweller at iba pang kabilang sa vulnerable sector. Target ng DSWD na magtatag ng kabuuang 12 walang gutong kitchen sa iba't ibang panig ng bansa. At as of July 2026, umabot na rin sa 219,304 individual at pamilya ang nasilbihan ng libreng hot meals sa ilalim ng inisyatibong ito. Nagpapatuloy rin ang distribusyon ng electronic benefit transfer cards na may 3,000 pesos food credits na maaaring gamitin sa pagbili ng piling pagkain sa mga akreditadong tindahan at kadiwa stalls. Samantala, nitong Hunyo 2026, isang substitute bill ang inihain upang gawing permanente programa ang walang gutong program ng DSWD. Layunin nitong matugunan ang involuntary hunger, suportahan ang mga low-income household, at higit pang palakasin ang lokal na produksyon ng agrikultura sa bansa.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA.
4: SONA 2026.
6: 10 matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
7: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion.

0: coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
1: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
0: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, meron tayong 40 minutes na makalipas pong 7 AM. Bumaba mga kaibigan sa 6.4% ang overall inflation ng bansa nito pong June 2026. Kumpara sa 6.8% noong Mayo ng taong kasalukuyan. At dahil po dyan, ang average inflation rate mula Enero hanggang Hunyo taong 2026 ay 4.8%. Noong June 2025, mga kaibigan, ang inflation rate ay 1.4%. So, ibig sabihin, mas mababa po ang mga increase sa transport cost. Bumaba po ng 12.8% sa June mula sa 16.2% noong May. At yan po'y malaking bahagi o maging malaking dahilan ng pagbaba. Mula ho sa 5.... ito naman sa food inflation, bumaba rin mula 5.7 naging 5.2% na lamang. 42 minutos makalipas pong alas 7 ng umaga. Update muna ito mula naman diyan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: O ito ha, success story ito ng isang kooperatiba ng mga magsasaka diyan po sa Butuan City. Ha? Patuloy po ang kanilang pagunlad. Yan pong kooperatiba na yan ang mga magsasaka dahil sa suporta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Report.
5: Ang balita ay atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Butuan. Narito si May Diaz. May!
6: Mula sa simpleng samahan ng mga magsasaka, isa na ngayong umuunlad na kooperatiba ang Sumilihon Tagibo Farmers Agriculture Cooperative o SUTAPACO matapos makatanggap ng iba't ibang proyekto at tulong mula sa Department of Agriculture Caraga, katuwang ang pambansang pamahalaan. Bukod sa pinansyal na suporta, nabigyan din ang kooperatiba ng mga pagsasanay, makinarya at iba pang kagamitang pang-agrikultura upang mapalawak ang kanilang produksyon at mapataas ang kalidad ng kanilang mga produkto. Naging bahagi rin ang kooperatiba ng kadiwa ng Pangulo kung saan nabigyan sila ng pagkakataong direktang maibenta ang kanilang mga ani sa mas maraming mamimili. Sa kasalukuyan, isa na rin sila sa mga nagsusupply ng sariwang gulay sa isang supermarket sa Butuan City, patunay ng patuloy na paglago ng kanilang kabuhayan. Ayon kay Lydia Apare, General Manager ng SUTAPACO, malaki ang naging papel ng tulong ng pamahalaan sa pag-unlad ng kanilang kooperatiba.
7: At malaki ang naitulong po sa amin dahil umangat po ang aming
4: sales income at napadali po ang pagsasaka dahil po sa mga bagong teknolohiya na mga matenarias na aming natanggap galing po sa ating Pangulo Bongbong Marcos.
6: Patuloy namang isinusulong ng pamahalaan ang pagbibigay ng suporta sa mga kooperatiba at samahan ng mga magsasaka upang mapalakas ang lokal na produksyon, mapalawak ang target market at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa mga komunidad sa lalawigan. Para sa SONA 2026 ng Integrated State Media, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Thank you, May Diez. Philippine Standard Time, meron tayong 44 minutes na makalipas pong 7 a.m.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
5: Ito po mga kaibigan, ha? Makibalita naman tayo, direkta mula sa National Capital Region Police Office. Ang makakausap natin this morning ang spokesperson po ng NCRPO, Police Major Hazel Asilo. Major Asilo, magandang umaga po.
7: Yes, Sir Alan, magandang umaga po.
5: Yes, ma'am. Hingi lang ng mga update, of course, sa preparasyon po ng ating National Capital Region Police Office kaugnay ng State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamayang hapon. Ma'am.
7: Yes po, sa araw po ito, tinapatupad na po ng NCRPO ang kabuuang security at public safety operations para sa State of the Nation Address. Nakadeploy na po ang ating 25,267 na personnel sa Batasang Pambansa Complex, mga pangunahing lansangan, designated rally areas, ang mga border control points po natin, transport hubs, at iba pang critical areas po alinsunod sa aming operational plan at security assessment. Kasabay po nito, tuloy-tuloy po yung ating ginagawang intelligence monitoring, anti-criminality operations, traffic management, crowd management, ganun din ang ating emergency response para po matiyak ang ligtas, maayos at mapayapang pagdaraos ng SONA at ang normal na galaw po ng publiko sa buong Metro Manila ngayong araw ng Lunes.
5: Ayun, at nabanggit nyo may mga areas po na pagdaraosan ng pagtitipon within the day. Ano pong mga areas ito at ang mga paghahanda rin ng ating NCRPO para matiyak na everything will be okay, Major, ma'am?
7: Base po sa permit na ibinigay po ng Quezon City, meron po tayong ide-deploy sa area ng may Capital Estate 1 plus na may harap ng commission and audit kung saan po yung gaganap na pagtitipon ng dalawang, ng tatlong grupo. Bali po nagsama itong Sanlakas at Bayan sa may Capital Estate 1, samantalang yung Better Brighter Movement naman po ay dito sa may harapan po ng Commission on Audit. Naglagay din po tayo doon sa mga identified rally sites natin, lalo po sa Manila AOR, kung saan may mga posible po rin na maganap ng mga lightning rallies dito sa area ng Senate at sa may EDSA Shrine ay naglagay din po tayo ng mga CDN contingent.
5: Ayun. Okay, at siyempre ang tanong ng ating mga kababayan, kung ang sakaling hindi maiwasan na mapadaan sila dyan sa gawi ng Commonwealth o malapit sa Batasang Pambansa Complex sa mamaya, meron ho bang mga pagbabago o rerouting na isasagawa dyan po sa area na ito, ma'am?
7: Gusto sa ating mga kababayan, maaari po nilang i-check yung website po ng MMDA. Nandun po yung ating mga alternate routes na pwede nilang daanan. Ang zipper lane po natin dyan sa may Commonwealth ay naka-open po simula 7 kanina hanggang mamaya pong alas 3 ng hapon. So, maaari po nilang gamitin yan. At meron po tayo mga temporary road closures, pero makakasiguro naman po ang ating mga kababayan na makakadaan pa rin pa naman po sila dyan sa area ng Commonwealth. Antabayan na lang po natin na medyo magkakaroon po ng pagsisikip dahil nga po dun sa mga activities na mangyayari po dyan sa lugar na area.
5: Ayun. And of course, our NCRPO personnel will be on hand to assist yung ating mga motorista kung sakali na nangangailangan halimbawa ng gabay sa ilang mga pagbabago ng ruta kung kinakailangan, Major.
7: Tama po kayo. Patuwang po ang MMDA. Ang ating pong NCRPO ay tutulong para po i-assist yung ating mga commuters, yung ating mga motorista, para po magabayan sila sa kanila mga pwedeng daanan, yung mga alternate routes po natin, para hindi naman po sila maabala dito sa may area ng Commonwealth.
5: Yes, but sa ngayon, wala namang natatanggap na reports ang ating NCRPO na mga may mga ano, halimbawa eh mga dapat na paghandaan, ika nga, o mga threats sa kaugnay ng araw na ito ng State of the Nation Address ng Pangulo?
7: Sa ngayon, wala naman po tayong monitored na banta or validated threat na patungkol po dito sa ating zona ngayong araw. Ngunit patuloy naman po yung ating pagmamonitor para po sa ating kahandaan at mabilis na aksyon kung sakaling kinakailangan.
5: Ayun. At syempre, isang puntos pa, Major Asilo, ma'am. Ano, of course, how is our coordination with the leaders or organizers ng mga rally ngayong araw na ito to make sure na maayos ang crowd management at hindi magkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan kung sakali, Major?
7: Tuloy-tuloy po ang ginagawa nating pakikipag-coordinate sa mga organizers. Ganun din po, meron po tayong mga ground commanders na nasa mga area kung saan magkakaroon po tayo ng mga pagsitipon. Kung kaya po, patuloy po yung ginagawa nating pagre-remind sa kanila dun sa mga conditions ng kanilang permit. Ganun din po ang patuloy nating pakikipag-ugnayan sa Quezon City para po sa maayos na takbo po ng mga activities today.
5: Ayun. At syempre, meron ding mga command centers na itatayo sa mga strategic areas ng ating NCRPO, Major?
7: Yes po. Meron po tayong command center dito po sa may area ng Station 6, ganun din po sa may area ng Batasan Complex, kung saan magmo-monitor po ang ating mga supervisors para po ma-check po natin kung saan po yung mga areas na nangangailangan po ng agarang aksyon para po agad-agad natin.
5: Major? Major?
7: Yes po.
5: Ayun.
7: Hello po.
5: Nag-choppy lang yung last part nung yung binabanggit. Paulit lamang po please yung last part at nag-choppy lang yung signal. Please go ahead po.
7: Yes po. Opo. Meron po tayong mga command centers. Yan po sa may area ng Station 6 ng Quezon City. At ganun din po dito sa sa may Batasan Complex. Ito po yung nagmo-monitor sa mga maaari pong mga sitwasyon na kailangan po nating agad-agad na puntahan at ayusin. So, makakaasa po naman na ating mga kababayan ng lahat po ay ginagawa natin sa NCRPO katuwang po ang ating mga partner agencies.
5: Mm-hmm. Okay. In closing, Major Asilo, ma'am, mensahe, paalala sa ating mga kababayan para ngayong araw na ito. Please po.
7: Sa ating, yes po, sa ating kababayan, lalo po dun sa una-una dun po sa hindi po pupunta, mga commuters po natin, makakaasa po kayo na nandyan po ang ating mga kapulisan, ganun din po ang ating iba pang mga ahensya na magagabay po sa inyo para hindi po tayo maabala sa ating mga biyahe, sa ating sakaling madaan lang po tayo dyan sa area ng Fortinland. At syempre po sa mga nakikilahok, sa mga pagsisipon at pampublikong aktibidad na ispo namin siyakin na ang inyong karapatang parayag ay patuloy na igagalang ng Philippine National Police. Umaasa lamang po kami ng pairali ng disiplina, mapayapang pagkikipahagi at maayos na pagkikipag-ugnayan po sa ating mga personnel on the ground. Kung meron po tayong mga kailangan i-report, mga kahinahinalang sitwasyon, hari po tayong lumapit sa mga police po na nakadeploy ngayon sa mga iba't ibang location po natin dito sa NCR. Ganun din po, maaari po tayong tumawag sa 911 para sa agarang police assistance.
5: Yes ma'am. Major Hazel Asilo, salamat po na marami for the updates and the information mula sa National Capital Region Police Office.
7: Maraming salamat po. Magandang umaga.
5: Thank you. Good morning, mga kaibigan ng spokesperson po ng National Capital Region Police Office, si Major Hazel Asilo. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Weather update muna, direkta mula po sa Pagasa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas.
11: Weather.
5: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
7: Yes po, magandang umaga din po sa inyo, maging sa ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, habagat pa rin na siya umiira sa buong Luzon. Magdudulot nga yun ngayong araw ng mga makulimlim na kalangitan at kalat-kalat ng mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Cordillera, Mimaropa, Zambales, Bataan, Bulacan, Cavite, Laguna at Batangas. Sa labing bahagi ng Luzon, iira din yung mga pulupulong mga pag-ulan na dadalhin ng habagat. At sa labing bahagi ng ating bansa, asahan naman yung mga localized thunderstorms, lalong-lalo sa hapon. At sa magiging kalagay ng ating karagatan, wala naman tayong nakataas na gale warning, kaya malaya maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla nag-uulat.
5: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta pula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Bye-bye time muna kami, ha? Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Ang mas pinalawak na grupo na nagtutulong-tulong ngayong umagang ito. Bahagi ng ating special programming at special coverage para sa Sona 2026. O si Alian Corpus, ha? Thank you. Kaninang alas 3:30 ka pa narito, ha? Yun, o. Si George Seminiano, thank you, ha? Na mula sa network. Technical side, ang ating mga kagapay, Andel Alvin Pelgone, Arnel Villamor, Jomarie Refarial, Mary Ann Milios, Mark Bukiron, thank you. Tope, thank you rin. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabot po?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 4 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan.